0: Jose. Gisundan usab sa Islamic Republic of Iran, siyam ka gold medal, 15 ka silver ug 11 ka bronze. Usa dugang balita sa paugnat sa kusog. Ania si Leonard Simbit.
1: Sa natod sa basketball, LGU Calapi kampiyon sa Western Conference samtang LGU Cerro Bolones sa Eastern Conference sa 20 under division sa The Governor's Cup Season 4. Nasakmit sa LGU Calapi ang kulbahinam nga overtime period nga kadaugan batok sa LGU Dawis 108-106 sa Game 2 sa Western Conference Finals na digto gipahigayon sa Corolla Gymnasium kagabi. Mipabuhagay og 32 puntos si Ken Kirby Samiho ug ang crucial nga 3-point shot sa overtime period mao'y nagduslit sa LGU Calapi aron magpabiling dikit ang score batok sa LGU Dawis. Wa pa nang balingan ni Frank Anthony Campanya ug ni Gamaliel Pipito Jr. ang 27 puntos nga labaw sa LGU Dawis sa second half ug hinay-hinay kining miapas hantod na milabaw pa kini og 3 ka puntos sa segundos na lang nahibilin sa regulation period. Apan ang 3-point shots ni Kian Losabes mao'y nag tabla o naghatod makini ngadto sa overtime. Ang pagratsada ni Drilan Dupino labi na sa 3-point shots mao'y nagpabiling hinagiban sa LGU Dawis aron maghatag pakinig puruhan aron magkatabla sa serye. Kanyang duman nga ang LGU Calapi mao'y midaog sa ilang unang inkwentro sa best of 3 Western Conference Finals. Samtang sa laing bahin kampiyon usab ang LGU Cerro Bolones sa Eastern Conference, din gipukan sa LGU Cerro Bolones ang LGU Inabanga 71-69 sa Game 2 sa Eastern Conference Finals na dito gipaygayon sa Pilar Gymnasium na itong adlong Lunes. Gipuswat ni Aaron Hari og ni James Castro ang LGU Cerro Bolones aron harian ang Eastern Conference. Magharong ang LGU Cerro Bolones og ang LGU Calapi para sa best of 5 Governor's Cup Finals. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasalikan sa balita.
0: Stop. Nagbalik na sa ilang relasyon si Katrina Halili o Chris Lawrence. Kiniagi kumpirmar silang anak si Katie nga nagbalik na ang iyang ginikanan human sa 12 ka tuig nga panagbuwag. Daghay mga fans nila ni Katrina Halili o Chris Lawrence ang nalipay nga nagbalik na ang duha. Duna tay pahibaw. Adunay ipahigayon nga tabo sa Dao atol sa Barangay Dao Day 2026. Mataghapon kini hangtod sa gabi e. Adunay food bazaar, mga prutas baligya, mga ukay-ukay ug uban pang klase sa baligya. Napoy kan-anan didto para panihapon mahimong dad-on ninyo ang inyong pamilya. Ang nagpasibya mao si kagawad Cherry Cahes.
2: Bugti sa peso itandis dolyar mga salapis kalibutan ni mga utloa.
0: Ang US dollar sa 52 pesos ug 50 centavos. Japan yen 39 centavos, UK pound 82 pesos ug 89 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos ug 96 centavos. Kinichang dollar 44 pesos ug 10 centavos. Singapore dollar 48 pesos ug 94 centavos. Australian dollar 43 pesos ug 85 centavos. Saudi real 16 pesos ug 64 centavos. UAE dirham 17 pesos ug 1 centavos. Euro 71 pesos ug 8 centavos.
2: Inyo na ba ating balita sa Tire Queen? Goodyear served at your first stop in first class at tire service, Dalan Binance Repeating Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Ang gagawin panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear served at ng mga pulong sa kaalam.
0: Kung unsa ang imong gitanom, mausab ang imong anihon. Kung maayo ang imong gibuhat sa uban, maayo usab ang mubalik kanimo.
2: Mugadto ang nagbagang balita karon butang ganyo na bati paguna dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol gisaligan sa mga Bulanon DYRD ug sa ngano sab ni Sir Raychan James ug kang Gilbert Tulop ang ato ang attack on duty mga sakop sa DYRD news team Arnold Lucas sang friend mo forever
0: ug kini si Gleor Colio ang friend mo forever
2: labing labas ug kompletong balita dinhi sa DYRD maayo buntag
3: DYRD Gisaligan.
2: 5 minutos pasado alas 8.
4: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrikoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba pagka Board of Directors sa Buheco Uno. District 8, karong Oktobre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba pagka Board of Director sa Buheco Uno.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, D6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tiguang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sa amin sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare. Unhan sa amin akong dagan.
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilab yan.
9: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang para sa heart, ug sa bulsa.
10: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
11: Uy, nabugat ko. Naapad yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
13: Rexido Forte!
11: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
13: Rexido Forte!
11: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
13: Rexido Forte!
12: Maunang discarding na ko, discarding bisdak na to.
13: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
1: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsonalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. Over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
2: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
3: para sa Seth Manalo.
2: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
1: Cash
4: shali
1: na!
4: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
5: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
6: Ako si Leida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Lida ko na dyan siya. Halos lindawas ang akong mata. Halos magila ko. Musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko. Na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Munang ako day gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasagdin yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
9: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
12: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
14: Engineering ko, Sir. Deni, sir, taga-Manogan sa Bonga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ng pikas na ko nga bat-ang. Nga high blood po ko. Nga masulib ko kalipo. Nga maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahan, dira nga kasakit ang bat-ang. Puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na mo. Nga pagdagan sa pipila ka-adlaw. Nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ning akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. Dito X500 o may TC Red, sila nga akong ginainom, sir.
15: DTX 500, highly recommended
16: sa mga eksperto.
17: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulain LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At huwag karoon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, Adol sa Cathedral ning Siyudad sa Tagbila.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
18: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
3: Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
12: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
16: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Takot siyempre na maawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
22: Balisama na ang isip.
23: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
22: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako! Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat. Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment. Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: sa DYRD Radio sa Katawan alas 8:20.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Broadcast Anchorman, gisaligan sa mga bulanon, Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban, tinud-anay nga maalagaron. Anchorman sa nag-unang public affairs program, inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad, Mong Bulyeser.
0: Igala, kamusta? Mayong buntag!

0: Nagkada ta mga kaigsunan sa atong isgutanan karong budaga, 26 minutos na, humana kalabay ang alas 8 sa kabundagon na. Isigutan mga kaigsunan kabahin ng congestion ng pag-guot nga sa mga pasyente diha sa Galyari sa hospital ng atong dakbayan sa Tagbilaran padayon nga gitutukan ni Gobernador Aris Omintado. Samtang gihuwat mga kaigsunan ang aksyon sa Department of Health, human gipaabot sa gobernador ang padayon nga pagsubwak sa mga pasyente sa tambalanan sa Celestino Galyares Memorial Medical Center ning Dakbayan sa Tagbilaran. Unsa kaha mga sano? Unsa kaha gyud ang sakto nga solusyon nga dapat himuon sa DOH? O kumusta na kahapon mga kaigsunan ang dakong Galyares Specialty Medical Center diha sa lungsod sa Cortez? Makatabang kaha ni og pagsulba diha sa congestion sa Galyares Tagbilaran? Luag pa papa mga kaigsunan ang maong tambalanan, ang higanting tambalanan. Unsay sitwasyon anak karon? Ato ni susihon karong buntaga mga kaigsunan dinhi sa atong tulmanon inyong alagad aron masumpay-sumpay mga igsoon kining isyu kabahin sa tambalanan sa gobyerno nga maoy gipangita sa ato ang mga katawhan karon. Puno kaayo ang ato ang Galyares Tagbilaran. O niya, muingon ang Galyares Tagbilaran, dili man ta makabalibad sa musod na to dinhi. Bahalag maghuot kay dili balibaran. Mauna, mga kaigsunan, ang gobernador may aksyon dayon. May lupad dito sa Manila. Ngahangyo sa DOH, aron tan-awo ni mga kaigsunan ug unsay gyoy sulbad niini. Ang uba nagtan-aw, nganong na di man gamito ng Galyares sa Cortez nga mako mana. Atong suwayan og tan-aw og magamit ba pod kay specialty hospital man eh mga kaigsunan basin og napuno na pod sila o basin dili ni maoy mandato po nila anang maong tambalanan. At the end of the day, it's DOH maoy mo decide ani mga kaigsunan kung unsa ipagamit ba ng Cortez or unsa ba mangita baglain nga building mga kaigsunan ang Galyares Tagbilaran. Mangita bag partner hospital ang Galyares Tagbilaran? Pwede, ha? Og unsay desisyon sa DOH mga igsoon. So karong buntaga, suwaya nato mga kaigsoonan og susi ang maong specialty hospital dito sa may lungsod sa Cortez. Ang Galyares Hospital gihapon na mga kaigsoonan nganong pulos man ni Galyares. Hospital mga higala. Atong nahinumduman kanang Galyares Hospital aning ato ang Tagbilaran mga kaigsoonan in honor of the former the late governor Celestino mga kaigsoonan nganong sa jaman daghan mang late and former governor sa hong nabawaan mo rag ilahan ng yuta property na nila no kanang gitukuran mga kaigsoonan wa ta man sayop murag maunay background nganong nahimon na siyang Galyares sa mga igsoon tungod baka na sa yuta no ang Cortez ano ka pod ang Cortez Galyares bang gihapon ilaha pa ba gihapon putong yuta dito tungod tingali aron dili na lisod mga kaigsoonan no usara ka government national hospital dinhi sa ato ang dool na ang talibon kay kuan man po na national man po na hospital no. Ang Talibon Hospital is also run by the national government, DOH. Ang Ubay, I think, ang kuha, no? Ang Ubay pod, no? O, ang district hospital na ito, eh, kanira man tingaling Carmen Hagna Loon o sa panang uban, na ikatigbian, napabay maribuhok pod, no? O, muna yung mga district hospitals na ito, mga higala, naaba po yung kandihay, no? Pero kanang Talibon sa atong nahibawaan o kanang Emilio del Valle sa Ubay, national run hospitals na sila, including Galyares here in Tagbilaran City and Galyares there in Cortez, mga kaigsuunan. 30 minuto sa mga kalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Ato nang gitawagan mga kaigsuunan, ha? Ato sa pamainawan ang report kabahin niini mga igsoon gikan sa atong alagad reporter Ray the Shooter Tutas. Ray, pasok.
1: Gipadayag ni Governor Aris Omintado ang iyang kabalaka og nangayog tabang kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga masulbad ang grabing congestion sa Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center sa Dakbayan sa Tagbilaran. kinihuman iyang nakita mismo ato sa iyang pagbisita o pagsusi sa mga government hospital. Dili pa namang dugay ang aktwal nga kahimtang sa dakong tabalanan sa Tagbilaran. Di nasuta niya nga adunay mga pasyente nga napugos na sa pagpabilin sa mga hallway o driveway tungod sa kakuwang sa luna.
2: Ang suwat ni Governor, paingon sa atong Presidente Bongbong Marcos, iyang ginihatod dito sa Malacanang mismo.
1: Sa pagiginabi sa DWRD inyong alagad kagahapon, si Provincial Administrator Aster Caberti mingon nga mibiyahe ang Gobernador paingon sa Manila, wa pa mulapas og usa ka semana sukad gipadayag sa DWRD Bohol Chronicle sa banner story nini niadtong September 13 ang sitwasyon sa congestion sa mga ospital.
2: During the Provincial Disaster Council meeting, nagpagawas ang council og usa ka resolution urging the Department of Health to act on this problem. Kana maong resolution, plus on that same day, nakipag-meeting ni sa DOH officials of the time, ang USEC Undersecretary of DOH nga 2D Ohugpa, unya og ang regional director sa DOH Region 7, nga parihag yun kayo ang ilang observation, we discuss on possible solutions, and it is up to the DOH nga maoy mo pagawas kung sa ilang resolution ng maong problema.
1: Sa investigative reportorial visit sa DWRD Bohol Chronicle, nakonfirmar ang 129 ka mga pasyenteng sobra sa 400 bed maximum capacity sa ospital o kapin 32% nga excess sa kapasidad. Mas grabe ang sitwasyon sa emergency room, din mitaas sa 117% ang excess patients. Hinundan nga ang ubang pasyente nadala sa driveway sa ospital og na-expose sa kainit nga gikan sa exhaust sa air conditioning unit. Aduna usab 41 ka pasyente nga sobra sa kapasidad sa emergency room nga wala matagi og eksaktong petsa kung kanusa sila mahimong ma-accommodate sulod sa ER. Atol sa pag-adto sa Manila, gigamit ni Umintado ang report sa The Chronicle isip basihan sa iyang pagpresentar sa problema ngadto sa Department of Health kun DOH. Gawas kang Presidente Bongbong Marcos Jr. naking pulong usab ang gobernador sa mga opisyal sa Department of Health. Lakip na si Undersecretary Jose Texon III aron ipresentar ang mga problema. Gihangyo sa gobernador ang presidente ug ang DOH nga mapahimuslan og mapadako ang kapasidad sa Governor Celestino Gallares Multi-Specialty Medical Center sa lungsod sa Cortes isip temporaryong pamaagi og magamit sa ubang admission sa pasyente aron maluagan ang Gallares Medical Center sa Tagbilaran City.
2: Naaman tayo dagan nga ni paayag may pagawas sa ilang opinion nga why can't we use the facilities of the Gallares Cortes ang atong specialty hospital nga dili fully operational and dili fully utilized ang number of beds. Maugi na ang atong gihangyo nga dawaton to decongest Gallares Hospital. Mudawat unta ang Cortes Specialty Hospital o mga cases na pwedeng dawaton dito to ease up the congestion at Gallares Hospital. I hope makatabang mo sa media.
0: Okay.
2: To facilitate also action, we would really welcome that. Kung si Governor Aris, welcome gina niya, magtinabangay tantanan, nga makabot na to ang usa ka solusyon nga maoy makatulbad.
1: Gikan sa Kapitolyo, kinisireto das ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Dengan salamat Ray the Shooter, 2:34 minutos sa manakalabay ang alas 8 sa kabuntago. Na uban na to karong buntaga mga kaigsoonan, ang hospital administrator sa Gallares Cortes mga kaigsoonan na si Dr. Lawrence Tirol. Dr. Lawrence, may buntag, welcome sa itong tulumanon inyong alagad si Tibbs Bulyeser, Bong Bulyeser, Dr. Lawrence. Hello? Tepado. Okay. Okay, mga kaigsoonan, nga ito ang provincial government dunay lakang. Nagtanaw sila nga kung mahimo magamit ang specialty hospital diha sa Cortes mga kaigsoonan, no? Aron makatabang, no, pag-answer nining gasubwak nga mga pasyente diha sa Gallares Tagbilaran mga igsoon. Og gitanaw ang Cortes tungod kay gobyerno man pud siya, no? Pero unsa ka mahimo ba kaha ni mga kaigsoonan, no? Ug salamat sa tong texter, dunay mi text nato dire. Mga kaigsoonan, Talibon is under the supervision of provincial government. Thank you so much for that text. Dr. Lawrence, may buntag, Bong Bulyeser po. Doc, welcome sa tong tulumanon inyong alagad.
3: Morning, sir. Klaro ra ang kwan.
0: Klaro, klaro kayo. Yes, Doc. Very clear. Loud and clear, Dr. Loren. Okay. Salamat kaayo. Doc, giisgutan na gitawag ka na to karong buntaga. Sanglit ikaw mo ay administrator anang Galyaris Cortez na mention sa itong provincial government as one of the possible options how to solve this congestion problem sa Galyaris Tagbilaran, Doc, no? Ang maong specialty hospital diha sa Cortez. Pwede ba tama sa'yo, Doc, anang tambalanan nga imuhang giduma karon sa Cortez mag-isgut ng specialty hospital? Unsa nga mga kaso ra, Doc, ang naa diha karon as kanang design anang maong hospital?
3: So good morning everyone, no? Firstly, I'd like to say the hospital as mandated by the establishing law mag-establish ito og advanced specialty centers nga wala previously available diri sa Bohol og sa previous nga sa Tagbilaran nga Galyaris nga hospital. So karon we have established already our heart and vascular center, which is the 19th regional heart center diri sa Pilipinas, nationally recognized na pud da. We just recently completed the first set of bypass and valve replacement surgeries for adults and pedia patients. There were kuan successful both tanan, and then we are glad to say this service dili na ta magagad og mission or sa pamagani regular service ani siya. So all Boholanos needing advanced nga open heart or minimally invasive nga cardiac procedures pwede na ta. Previously kailangan pamularga mga tao manatong target nga available na niya diri sa tuwa, di na kinala mo larga layo atong mga kaning pasyente nara diri tanan. The same quality of care they get in Manila and in Cebu, pareha rata. Then secondly, naana tay lang center pod, so we can cater to all inpatients needing respiratory care. Naana po tayo stroke nga center. And then, nagsugod na po tayo mga surgical operations for urology and interventional radiology po. So, sakto tong sa... also, ang hospital karon, I want to clarify to everyone, even if dako na siya tanahang gawas, tungkol kayo mo na iyan design, ang atuang capacity yun is actually only 50 beds. Kaya mora na siya masood sa building na nasa Tubangan. Okay. Kaya building na nasa likod nga dako kayo, wapan na siya mahuman. Dilisad kami ang in-charge anang construction kaya ang kakontrata ng mga contractor, si Galyaris Tagbilaran, dili kami.
0: Okay.
3: So muna nga, maghuwat ragyod may kanusana mahuman ng project that is under their administration and supervision kay sila man ang contracting authority. Nitabang sa Manila ang dapita pag-monitor sa project para madali. So we're hoping before the end of this year, mahuman na siya, makasaka na itong capacity to 100 beds by next year. Ikaduha,
0: Dr.
3: compared
0: Padok
3: to Galyaris Tagbilaran, ang akuang plantilla position is only 270 compared to Galyaris Tagbilaran's 1,000 kapin na ilang plantilla. Now, I wanted to emphasize that because I want the public to know nga kami actually ang smaller nga hospital compared to Galyaris Tagbilaran. And even if that's the case, we have always been helping them with their issues on congestion, so service capability. For example, ni-request sila na mo og nurses sa una last year. Nagpadamig nurses nila to help them in Tagbilaran, labi na sa ER.
0: Okay.
3: Ikaduha, kung na sila equipment yung mag-uba, like their CT scan recently, ang tulo nag-uba, dito na mo gi pada sa Cortez ang mga pasyente.
0: Mm-hmm.
3: Sunod, kaning sa regarding the issue of congestion, which is, sa una pag inasang nigawas ng isuhan na sa panahon ba ni Secretary Ted Herbosa,

0: In fact, mas daghan ng madawat ng referral from the LGU hospitals ni province kaysa sa Tagbilaran. Mapag yun na sila nagpadala o pasyente na mo for inpatient care. Mas daghan ng madawat ng referral from the RHU sa mga LGU dito sa First District kay nilibot na magkugsugod
1: okay.
0: Months ago pa.
1: Okay. Dok, kanang giingon yung internal medicine cases, pwede dawaton in that lang, in that 50-bed capacity nga building. Pwede ra?
0: Yes, pwede ra. In fact, katusang, also want to clarify that comment that I heard yesterday ba, kagilangaw mi dito, kanang, that's not true, kaya for several months now, nagsigi na mi og kapuno, nisabot mi kapuno at to nagsugod mi og mga cardiac ng open heart nga mga surgical procedures. Mamalibad na kanimi sa pasyente kay bidoma to go past the 50 beds.
1: Mm-hmm.
0: So wala jud mi issue man sa Cortes, mutabang man jud mi kinsay mo adto didto. It's just a matter of the other party receiving our help. Okay. Otherwise, wag yun yung problema yun din to.
1: Okay. Lindot yung imong giingon, Dok, no? Nga pwede rata mo dawat o mga kaso sa internal medicine. Other cases, Dok, other than internal medicine cases, mga surgery, mga disgrasyag motor, dili pa na pwede sa ato ang tambalanan mo dawat?
0: Ganang sa... Ang iyan yung magunin siya, sir, pag ko ano... Any hospital man jud ko, any emergency, we will of course cater to those patients.
1: Okay.
0: Pero ang pagtunga magod na ng, at least sa ako na ibawa na, I don't know if na-change na ba, ang pagtunga o specialty centers, kay sa law, kaming duha, si Cortes o si Tagbilaran, mag-apod o mga specialty center, amuha ang kaning sa heart, lung, cancer, infectious, and then kaning men's health ug women's health, and then hopefully pohon psychiatry na pod in phase 4 sa among development. Then si Tagbilaran amo take care sa geriatric, trauma, rehab, ortho ug geriatrics.
1: Okay,
0: so muna ang pagtunga. So kung masunod lang na siyang akoan, warag yung problema. Plus, if musaka na among bed capacity next year, mas daghan yung madawat yung pasyente.
1: Mm-hmm.
0: Pero, muna, I just want to clarify to everyone nga dugay rami willing mudawat sa referrals gikan sa Tagbilaran, naghuwat lang jud Manila. Pero hagbay rami nag-cater anang yana ng mga services dito sa Cortes.
1: Okay. So dili na kinahanglan referral, Doc. Modetso na lang dest inyuhang tambalanan.
0: Yes. We had several cases nang private ka ngat ko ang nakisakyanan, pwede ra ka modetso didto. Pero if you are coming from you're coming from another facility like RHU or kaning another hospital, iagi lang gyapon sa DOH nga referral nga system kay required ang mitanan mo magamit ana.
1: Mm-hmm. Dok, atong building nga giingon nimo doon na ongoing nga construction. Pila day ka buildings? Pila day ka buildings nang naa diha sa Cortes karon, Dok?
0: So nay tulo ka daggo duha supposedly for patient use kaniya sa atubangan. Kini na sa atubangan karon nga mo gigamit. Kuan na gyud ni siya? Critical care or acute care nga building, so na ER, na OR, then na mga ICU. Kana to ICU mo na itong currently gigamit as kaning mga inpatient nga accommodation. Kaya ang building sa likod kaning dako, mas dako nga naa sa likod nga panahuman na diha ang tanan nga mga patient rooms for non-critical nga patients.
1: Mm-hmm.
0: So kanina ko gud nag tabang ko mahuman siya.
1: Okay. So nining tulo ka buildings napay ongoing ani o nahuman ani tanan. Na usa nga wa pa.
0: Kanan dako sa likod mao pa na ongoing. Di pa rin maka-occupy ana ni isa ka kuan.
1: Okay.
0: Kay wa pa gyud na siya mahuman. So man usa ra ka building ang naa karon. And then kanang we are just to make usa ra gyud na ka floor ang magamit namo kay naay duha ka floor aning building sad nga gigamit na mo karon nga wapasad na human nila so

0: kaya mong gi paabot o gi ampo nga ma human na gyud ning contractor.
1: So practically ni nang tulo ka buildings nga giingon ni mo Doc, usa ra inyong nagamit ana pagkakaron, o ground floor apod?
0: Yes.
1: Ground floor apod.
0: Di tulo ra pag floor sir, ground, third ug fourth.
1: Okay.
0: The rest kay tiwasunon pa sa contractor.
1: Okay. So kun mahuman na Doc, no, kanang giingon ni mo nga tulo ka buildings ni ana. So tingali usa man siya Doc, specialty gihapon ang duha or general na nga hospital Doc? Unsay unsa may design ana?
0: Kun sir, once ma-open na ni sa likod, musaka atong bed capacity, more patients to be served, and then mas mudaghan na atong specialty centers. Basically, more or less, mas daghan na tao kuan, mura na tag mo same capability as a general hospital. Kay daghan naman tag specialty center nga gi-open.
1: Ah, okay.
0: So which is we were happy gani nga kaning at least sa katong resolution sa DRRM sa province. Hopefully ma-compel na si Tagbilaran to refer internal medicine cases to us. Kay mo mo na among design gyud po dito, adult nga kanang mostly adult sa una, kay lisod kay papangita o kaning pediatric nga subspecialist bitaw like cardio, pulmo.
1: So, tingali so, Doc, with this intervention of the provincial government ni Governor Aris Omentado nga ni ato siya sa DOH, tingali mapadali o kahuman ang mga buildings niya na aron mapahimusla na Doc.
0: Yes sir, hopefully sir, with the help of the and the push of the provincial government, ma-approve to atong mga request for funding para mahuman ng construction sa likod. And mapadayon na ito ang succeeding phases of development. Kay nagplano man sa magtukod ng cancer center bitaw nga para nanay brachytherapy, radiotherapy, dito sa Bohol. Pinaagi sa itong phase 3 sa development. So God willing, maaprobahan na itong tanang mga funding proposals. Mas mo dako o mas small daghan ang services nga available na to locally.
1: Pagkakaroon Doc, ang itong 50-bed capacity, unsay estado karon as we speak? Puno ba na siya karon?
0: Natay mga discharges. Currently, itong bed capacity is at kuan man 80 to 85% occupied me. But mo fluctuate raman na siya every week. Pero steadily, since we started operation September of last year, kaka 1 year na namang operations po, nagkasaka na yun ato ang census. So, happy ta na at least the effect ng ato ang pag-establish of relations with the LGUs and the kaning province ng hospital, at least active ang among partnership ana dapita.
1: Okay. Para sa itong mga naminaw karon na Doc, no, nalipay sila nga nakadungog ana nga ang Galyares Cortes, although it is a specialty hospital, nagdawat man mo og mga cases sa internal medicine, no. So tingali yes. Kaning nagpaminaw na to karon aron dili na sila mahasol baka og duol ra sila Dias Cortes, mo diretso na lang sila kung ang ilang kaso is on internal medicine. Pwede ba na to Doc mapahibaw sa atong mga katawhan og unsang mga kasuhan ni under this internal medicine Doc?
0: Basically sir, ang internal medicine is all adult non-surgical conditions. So if you're an adult na nakasakit, not needing surgical intervention, ato dito sa kuan, ato lang dito sa Cortes, mudawat man ta na gyud.
1: Ubo, hilana.
0: And then even if kanang, yes, pwede ka.
1: Okay. So ubo, hilana.
0: Mudawat rataana.
1: Mudawat rataana, no? So sa atong naminaw karon, no? Labi na kung dool.
0: Yeah, also niya. Sir, you will allow me po.
1: Okay, go ahead.
0: I would like also to share with the public and emphasize nga naapod tay pediatric surgical mission next month. I'm sure ni kalat naman siya sa social media, pero I wanted to emphasize nga naatay surgical mission sa October 23 to 25. Tanan, if namay mga kaila, nga mga bata, nga nabitaw mga congenital, nga mga problema, like undescended testes, kaning mga buslot ang lubot, or any kind of abdominal nga problem or any kind of pediatric nga problem nga needing surgical intervention, palihog lang ko paibaw nila aron ma-appeal sila sa mission karong October.
1: Unsa may
0: may mga posters nga nagkalat pero pwede maglisod sila, pwede rin sa Matos Hospital nga mo facilitate kami sa ilang screening.
1: Mm-hmm.
0: Aron ma-appeal sila kay saya mangod kay murag dako-dako ang gi-target sa mission karong October.
1: Ano sa anin doc sa October specific date ani doc?
0: I think it was 23 to 25 man siguro.
1: 23 to 25, no? So, unsa may buhaton sa gustong mo-avail nini? Unsa may mga preliminaries, Doc? Akin sa may anhaon nila. Mudit subas
0: lang. Ito lang sa anytime na dito sa Cortez nga sa outpatient department. Okay. Ipasulti lang, ganahan sila mo-avail. Or if they have a referral from their doctors nga kuan. Anytime, ito lang sa Cortez nga outpatient department na
1: so,
0: mo.
1: Pediatric medical mission sa mga bata ni Way
0: surgical
1: ni Doc sa to pa mga bata nga operahan apil na ni yes. Nga katong way busot ang lubot mga bungi Doc apil na ni
0: yeah
1: oh usa pa may uban ani Doc aron makadungog tong mga tao na to karon gusto sila mo avail ni ini wa ba bracket sa edad Doc kung may tagbata unsa may edad ana
0: less than 18
1: okay. Okay, so gawas anak Doc kanang lubot, buslot, bungi, unsa pa man nga posible Doc?
0: Any kind of ganang
1: abdominal
0: nga problem, abdominal. Air sprungs, nga na moy kasagaran sa kaning tingala ni moy kasagaran sa gipangita ani nga mission.
1: Mhm. Mm-hmm. So nagpaminaw na to ron Doc no, gawas nga mudong sila diha aron mudong sa outpatient department ninyo. Social media, ang sa ilang way of accessing information from your hospital Doc. Unsa ina diha sa atong social media?
0: We have an account man on Facebook and Instagram. They can message there directly.
1: Galiares
0: they can also call us 518-1111. Kana pwede sila mukontakt na mo.
1: Unsa yung page na to Doc atong Facebook Doc?
0: Kwan Governor Cristina Galiares Multi Specialty Medical Center. Active pa okay. Na mo messenger na may daghan tig inquiry diha sa Pita sad.
1: Okay, aron mahibaw ni sila no katong may mga bata kuan. So what
0: so, for example, like aron no although we welcome the internal medicine referrals. Nagsugod yapon taog cater to pediatric cases, especially outpatient. In fact, katong kaning palarong pambansa man siguro, kami man ang nag-screen sa tanan bata ng athlete ni Cortez. So, currently, nakahuman man sa taog pediatric nga cardiac nga surgery. Pero muna itong kitarget, nga hopefully, ang pinaka-last nga specialty center mga ito abrihon is the Children's Specialty Center nga inaot makumplito ang tanan subspecialties sa pediatrics dire sa Cortez para di na ito magkinanglan bitaw o kaning mga mission pa nga muhan para makatabang sa mga bata. So muna itong target. So gauna tag-establish ana sa adults muna nga kaning giuna na ito yung mga specialty center. And then hopefully, God willing, in 5 years' time, maka-establish na sa Children's Specialty Center.
1: Mm-hmm.
0: Kay luwag yun to ng mga bata. Nga, dako magkog kayo o difference sa ilang maoperahan na ma-solve tong problem nila. Mas mo dako ang ilang kuhan without chance at a productive life. So, muna itong gi-target.
1: Sumahog na sa
0: ikaw. Both for adults and pediatric patients in this atura.
1: Okay. Pagkakaroon, Doc, kaning heart and vascular center, lung center, stroke, o urology, pagkakaroon, naanay mga pasyente, anay nanood, anay, Doc? Daghana?
0: Yes, naana.
1: Mm-hmm. So, ang itong idam ko, kanina lang children specialty center po hon.
0: Yes. And also, sir, ang next sa mga i-abri dito, God willing, tabangin may kuhaan nga, by fourth quarter of this year, maka-abri na may sa mong dialysis center dito para makasugod na maka-abri na ta sa atong Kidney and Urology Center na nag-target ang hopefully by next year makasugod ang kidney transplant. Mm. And then that will also cater to our transplant center nga giplano nga after kidney by second half of next year magsugod ang butang liver transplant for adults. Mm-hmm. And then sometime po first half of next year makasugod ang butang chemotherapy services as the first service at tong cancer center short of opening the kaning radiotherapy services puhon.
1: Oh, nindot kayo ni Doc, no? Aga isugot ka aning mga butanga, kaning mga specialty na to diha. Ug maisugot ka specialty, dunay mga espesyalista. Sa imong 270 yes. Workforce diha, Doc, naanas la diha or on call ni sila? Unsa may kaning mo perform aning mao nga procedure, aning kidney transplant and everything like that. Naanas sila diha, Doc, o tawgon pa na sila?
0: Yes, kaning 270 ka plantilla is composed of nurses, doctors, and non-clinical nga mga staff, pati allied staff. Everyone is there naman.
1: Mm-hmm.
0: I also want to announce, kay MCR naman po yung mga doctor nga naminaw, we are an open hospital, so we allow visiting staff to come and practice hospital para at least mas daghan o masabisyoan nga pasyente.
1: Mm.
0: We allow them to bring their patients there, practice there, hold clinic there, ngana.
1: Okay.
0: Okay, so, if we don't open, the visiting staff from ang guna mga kumpleto sa atoang specialty nga mga needs ba. Okay, pila raman ang amua kanang plantilla for doctors, nag-request pa man ta. May man si Tagbilaran, kay ni abot man na si 2,000 kapin naman siguro na ilang plantilla karon. So, hopefully, with this collaboration, ilang graduates, so practice po namo, we're actually sending some of our doctors for koan, kaning training.
1: Mm.
0: Kay, mamuling kita itong target, diba? Self-sufficient at ang specialty center dito sa Bohol.
1: Mm-hmm.
0: And so, then, ang isa sa akong i-establish is an alignment with the original vision of the law sa pag-establish ng Indoka Center, kanang na we will finally be able to do medical tourism diri sa atoa.
1: Yeah.
0: So, muna isa mo sa kanang development plans nga atong ikon. That's why ingani ang atoang development arc sa Cortes. It's because we have these things in plan up, being planned. So, muna nga ana ato ang pagdagan karon inahinay with all your help nga maabri to tanang mga specialty center. And in fact, we already started several innovations nga kita either first in the country ta nag-abri sa Cortes or kita ang largest in the country. So natay mga ingana nga mga innovations nga we could say nga at least a government or a DOH hospital can compete or even surpass the private sector.
1: Mm-hmm.
0: So natay isa ka technology nga kitay nauna sa Pilipinas, naunahan pa nato si St. Luke's aning CT scan, the photon counting CT scan.
1: Okay, so balik ko lang nato, Doc, no? Specialty, nagsige na mo ang heart and vascular nga mga activities ninyo, bypass, yes, surgery. We have the equipments, no problem with that, state-of-the-art equipments nga na niya. Ang ato na lamang balik kong pangunta na, kanang mo perform anak, Doc, nga mga doktor, in-house na sila or on-call?
0: In-house.
1: So
0: sagol sila, sir, like I said earlier, ipilara mo na to ang plantilla, no? So giuna na to ang cardiac nga mga specialties, plus na ay mga internal medicine o katong mga other departments kaya ginagmay. And then natay mga ni-accept tag visiting staff to practice with us para mas daghan ang doktor nga ma-available nato.
1: Mm-hmm. Ang OR nato na, Doc, pila ka lamisan ang OR nato diha karon?
0: Currently we have kuan 6 operating rooms, 4 ka cardiovascular OR, na duha ka for clean cases, transplant and spine. Then natay isa ka cath lab, catheterization lab.
1: So nindot kayo, no? So magamit yun na sa tangan-tanan sa mga tao nga nagkinahanglan. Doon natay 50 bed cap. At present, we have 50 na, beds. Actually. 50 beds sa 50 ra ka higdaanan, and ang atuang occupancy rate is naas mga 80 to 85%. So napay vacancy gamay, doc, no, mga 20%.
0: Yes, yes,
1: pwede ra ang atuang mga internal medicine patients makaabil na ng maong serbisyo, ha. Okay.
0: Kayo.
1: So bisan pa og wa pa mo action ang DOH, ang ato ang hospital diha sa Cortes, nagdawat na ning mga kaswa, although it wa ni mo belong sa specialty program, pero gadawat mo, doc, kanira pong internal medicine cases for now.
0: Yeah, actually even way before pa mo naman yun ato service nga giabre and patients nga gidawat dito. Kag ginahinay lang jud mi og kanang koan, God day open sa services kay malag, other than nga kaning mga the construction gyud is the main reason nga kita maka-expand bitaw dayon kay we need the physical space ba. So until nga mahuman jud to, na naghinahina lang gyud na 50 beds lang sa una, and then hopefully maabre na to sa likod, na tumusakan na ta eventually, and then mas mudaghan pa natong services nga maabre. Kana lang jud gihuwat lang yun. So
1: unsay problema anang construction, doc? Why funding or wa pa mahuman sa contractor na na ang funding ana?
0: The funding is there.
1: Okay.
0: Ang kaning contractor lang siguro may hinay mo lihok ambot unsa ana.
1: Okay. So matud pa nimo, that project is under the supervision of Galyaris Tagbilaran. Okay, atong subayan ko nung nag-follow up Galeria sa Gbilaran, anak, doc, no? But anyway,
0: hey, we are a new entity, man, sir. So we only started operations iba last year pa.
1: Komplikado, so, komplikado po ng engagement na to, anak, doc, no? You are the chief of hospital there in Cortes, but there are activities there managed by Tagbilaran na Galyaris, no?
0: Muna ba? So muna sa among
1: bikil gamay.
0: Peculiar nga history together. So muna nga kanang naginahina ng gigapunta. Pero even then, for our greenfield nga hospital, for us to reach 80 to even 100% capacity, that's the past few weeks, kung na siya, it's a big achievement na ba? Even if bago pa may, so...
1: Kung mahuman tanan ng mga buildings, anado, kung mahuman tanan, matod pa ni mo, there are 3 buildings, assuming everything is complete na, pila ka capacity na ang atong makaya na? 100, more than 100 or 100 ra?
0: Gi-stretch na mo na 100 kay ang kaning sa once mahumaning, I think if mahumaning development aning sa building sa likod, no? Naman ko'y one floor and a half nga walay labot sa ilahang deliverable ba? So manang usak at one half ra sa isa ka floor ang mong magamit. So, all the rest, magkinanglan pag additional funding to finish. Muna gito, ampuan lang ito nga ma-approve to tanang kwarta para mahuman gina siya. But, kaning current nga contract, if mahuman, maka 100 agad daw.
1: Okay, kung current contract kung mahuman maka 100, kitong giingon ni mo nga wa mo appeal sa deliverables na yung murag portion na nga pwede pa magamit, would it mean nga additional capacity na siya nga mahatag?
0: Yeah, additional capacity. Kaya original, sir, kaning sa tulo ka building, among gi-project mong giyod is 250.
1: Okay.
0: So muna siya itong target ng mahuman ni, with the new funding. Ni-request naman noon da, so we're optimistic nga with all these developments nga koan, it will show the national government mga nadya di demand for them to fund us in Cortes kay daghan magdanginahanglan.
1: So kaning lihok sa atong gobernador karondok noong miyado sa DOH, kung sa itumoy niini, gamiton ba ang Cortes for some expanded services, no? Dok, unsa may imong ikasulti, anak, dok, tanaw ni mo, makayar ba sa ato ang Galyaris Cortes? Kung galing ang DOH Manila, muingon nga, oh, for the meantime, General Hospital, salaman mo, kaya ron, masulbad ning problema sa congestion. Unsa ikasulti ni mo, anak, dok?
0: it's a welcome development. At least it shows nga a national agency and the LGU is working together for the good of the patients. And then if it comes na manawag og meeting to collaborate, then you always welcome all the help that we can get. Mm-hmm. Now you of course cooperate for the good of the patient. And then so far, like I said, katong gihatag i-produce lang resolution sa DRMH, we welcome that development, man. That is aligned with what we are actually implementing as a hospital pod. So katong gigan po ni PA Aster Caberte sa interview nga mudawat may sa cases nga kanang katong internal medicine cases kay aligned man siya sa among development pod. So if magtunga mi ana dapita, of course madi-congest gyud si Juan, madi-congest gyud si Tagbilaran kay kapin na may mo take care ng mga butanga. So, pero definitely, amo mag-contribute is gamay na sa good board game. 50 beds compared to 400 nila. Kanang
1: puno naman kayo ang ilang 400
0: sila doc. Sila gyapon ang referral nato sa province. Uh-oh. And then, napaman sa tay Del Valle dito sa Ubay.
1: Maunta, no?
0: To contribute po. Okay, tuluman ta ka DOH hospital dito. So, kami ang manghod ni Landuha. Level 3 naman ni Sinanduha siguro, si pati si Ubay, kaya I think na-approve naman din nando. So kami, actually even si Ubay, kasi gimme o collaborate ni Ubay for training, equipment sharing, ganang-gana. So we're actually collaborating with all the local stakeholders dire, working with the DOH hospital, si Galyares, si Del Valle, for the good of the patient. So siguro wala lang kayo ma-update. Mm-hmm. Muna update po coming from us kayo, pero kanang at least kanang tao na iba o nga. We have always been ready, Mang Jud, and then we are always happy to help.
1: Salamat kayo, Doc. Happy ko nakadungog anang always happy to help, Doc, no? Kay nining panahon sa kalisdanan sa atong mga kaigsunang bulanon, gipanawagan nga magtinabangay tang tanan, no? How to address this problem of congestion.
0: Especially nang we are and we will be introducing services nga not previously available locally. Makasaka gyud siya sa service capability sa healthcare diri sa Bohol. So for example, katong sa Regional Heart Center, that is a big achievement, man, kay supposedly usa ra unta ka heart center kada region, which is kita na naman sa Cebu. But because Islam ang gudas Bohol, no? Nga, kanang lisod kayo, o hindi na ito i-grab ang opportunity nga, kaya ramang gudunta kayo i-treat, for example, emergency nga stroke o emergency nga heart attack, suod ra sa golden period, ang gidakon sa our travel time to Cortes from the farthest point, like say Ubay, kaya siya ba? So, kanang if makahimo ta nang improvement sa service locally, why not? So that's what we are pushing for on top of what we are proposing to help.
1: Nindot kayo na Dr. Lawrence, no? Hinaut po unta nga naay kasulbaran ining tanan, si Gobernador Galihog.
0: Yes, mabot lagi na siya pohon. Magtinabangay lang yun.
1: Salamat kayo, Dr. Lawrence Elio Tirol, ang ato ang Chief of Hospital diya sa Galyares Cortes. Salamat, Doc.
0: Salamat kayo. May
1: buntag ka nimo. DYRD, nag-una sa mga balita. Specialty Hospital ang Cortes, mga kaigsoonan. Contrary to what people say, nga mingon o gilangaw ka wadyo mo'y pasyente. Mga kaigsoonan, 80 to 85% ang ilang occupancy sa ilahang 50 ka higdaanan, meaning to 80% to 40 of 50 nas mga 40 ka tawo mga kaigsoonan, no, ang ilahang rate of occupancy karon diha sa mga tambalanan. Specialty, mga kaigsoonan, wa unta ilabot ng internal medicine na panilang giapil gihapon, no, kinsa tong mga sakit hilanat o guban pang mga sakit-sakit falling under internal medicine, mga kaigsoonan, pwede rang moderate sumo dito, no? Por mas mayo, dunay referral sa inyo habakahang mga doktor sa lungsod, no? Aron na sayon ra dito mga kaigsoonan pag apres nila, no? Diha sa maong tambalanan. Unya, naay tulo ka building pero dili tanan pag magamit kaya napay uban wa mahuman. mauna tingali angay pangusgan ni gobernador dito sa DOH nga ipadali nagkahuman aron magamit na. Kay once mahuman mga kaigsunan, maabot nga 100 to more than 100 na ang pasyente nga pwedeng musudiha sa Galyares Cortes mga kaigsunan, no. So giklaro ni Dr. Lawrence, no, nga ingon og gilangaw sa tinuod lang wa pa dipud mga human ang ubang building, no. 50 ra na ka higdaanan og ang occupancy nila is 80 to 85%, no. So nagserbisyo na, pero bisan pag serbisyo na sila dito, puno gihapon ang Galyares Tagbilaran. Unsaon man na mga kaigsoonan, na unsaon man na. So additional buildings, additional rooms mao gyud tele na himuon mga kaigsoonan. In the meantime, dapat si Galyares Cortes o dapat si Galyares Tagbilaran, no, doon na sila rules of engagement nining referral nila mga kaigsoonan. Imuon re kay puno nami. Pagsabot mo, Galyares Cortes, Galyares Tagbilaran, o unsaon na, gobernador. Tingali, muna'y ututukan na unsaon mga kaigsoonan. After all, kaning duha, hospital na si gobyerno, buhis sa katawhan ang gigamit pag-operate ni ining maong mga tambalanan mga kaigsoonan. Dapat lang, no, nga mo divert gamay sila silahang mga mandato kung sana, just to deliver great service to our people mga kaigsoonan. 30 minutos sa mga kalabay ng alas 9 sa kabuntagon. Sa atong pagbalik mga kaigsoonan, laing bugat nga isyu ang atong isgutan na humanan ng pipila kapahinumdom. Standby!

0: Ducks, join na! San Miguel Peel & Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
2: Uy, what a-
3: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian.
5: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang para sa heart ug sa bulsa.

0: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Parayon ta sa itong tulumono ninyong alagad mga kaiksunan karong adlaw nga Miyerkules, Pecha 30 na duna na kitay 21 minuto sa manakalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Sa atong pagparayon mga kaiksunan sa sinasinati na ito nga kakuwangon sa kuryente sa Bohol nga may resulta sa kanunay nga brownout na nanawagan ang Cebu Energy Rights Advocates nga ripasuhon sa Bohol ang pulisiya batok sa coal-fired power plants nga nagbukas pag-usab sa debate tali sa kasaligan nga supply sa kuryente o renewable energy. Ang pangutana, kinahanglan ba nga usbon ang pulisiya sa coal o aduna lain nga paagi aron masiguro ang stable o kasaligan nga supply sa kuryente nga dili magsalig sa coal mga kaigsuunan. Ato ning isgutan karon. Kaya na atay rotational brownout or mauro man ay bagong ano no pero rationing ko na mga kaigsuunan. Nya uban nato karon ang convener mga kaigsuunan sa Cebu Energy Rights Advocates mga igsuon ang lead convener nga si Nathaniel Ochoa. Sir Nathaniel Ochoa, mayong buntag buong bulyeser sa DYRD inyong alagad. Welcome Sir Ochoa.
2: Daghang salamat, Sir Bong Bolicer, o sa DYRB sa paghatag og higayon, pagpatinaw, pasabot sa atong posisyon mahitungod sa isyu sa kuryente. Mahitungod okay. Sa mga ordinansa, angayan gid kini siyang baguhon.
1: Okay. What do you mean? Buhol ang imong giisgutan. I understand ang Buhol, doon na sila standing balaod karon nga no to... ino nato katong mga environmentally hazardous sources of kuryente like coal no diesel o unsa ba. So buot may pasabot nimo Mr. Ochoa nga ang Bohol pwede buksan balik ang paggamit og coal aron masulbad ning problema nato sa kuryente. Is that your advocacy Mr. Ochoa?
2: Sa pagkakaron wala mangid kitay lain nga immediate solution nga barato reliable o masaligan nga supply sa kuryente, mao lang gihapon ang baseload power plant o coal power plant. Sa pila na kadekada, mao na kini atong ginagamit. Although ana tay transition sa energy mix, doon na mga renewable energy, apan ang pinakadako gihapon nga tinubdan sa tong kuryente, nagagikan gihapon sa coal. Kung pananglitan, dili kini ilibgas o baguhon nga mga ordinansa o balaod noon, magpabiling kuwang ang atong supply sa kuryente o dako kining epekto sa ekonomiya sa Bohol. Tanglit ang Bohol o saka tourist destination, lisod pag-operate sa atong restaurant, hotels, and tourist destination. Kung sige lang kita o brownout, mas dako kining epekto sa panginabuhian sa katawhan o ekonomiya sa Bohol.
1: Okay. Laktot pagkasulti ang Buhiko 1 o 2 o ang Bohol Light din sa Bohol, ang kuryente nga ilahang gipalit dili gikan sa planta nga nagamit og coal. Is that correct, Mr. Ochoa?
2: Nagkuha gihapon sila apan kuwang kay kini manggong matag distribution utility sama sa Buhiko. Lain-lain magid kana ang source nimo. No, natay base load. Coal na siya nya, natay ancillary power mao ni ang murag secondary source of power nga diesel. Unya ang sunod ana kana mga emergency backup power nga nagkalain-lain ang source, no? Usahay palito nimo sa
1: WISEM.
2: WISEM, no? Sa wholesale electricity spot market nga mahal siya kay immediate man siya. So kung ato kana siyang ikumpara sa transportasyon, mahog ang coal, mao ni siya ang jeepney, o niya kining ancillary, mura ni siya bus, o niya kining WISEM, mura ni siya taxi or grab nga. Siyempre, kay mas dali manimo siyang sakyan, medyo mahal siya kumpara nimo sa public transport.
1: Okay. Unsa pa may usbon sa ordinansa ni Mr. Ochoa nga gapalit naman dai gihapon ang Bohol og power ginamit ang coal. So ang ordinansa nila nga dili ta mo dili ta ana, way pikto kay ang ato ang kuryente diri sa Bohol la coal power man dai gihapon eh.
2: Ah, mao nga ni kana nga medyo lisod sabton sa katawhan no ni supak ka nga butangan kag coal power plant apan nipalit gihapon ka og coal power energy. Tingali ang nakita sa mga nagimo sa balaod noon nga para kanila gisiguro nila ang matod nila ang environment pero okay ra og sa laing lugar ang coal power plant. So dili ka na siya maayo nga panglantaw kay kung tinuod gyud nga makadaot dili na lang gyud ta sila mo palit og kuryente kung gikan sa coal kung mao magani gyud ka na ang ilang posisyon.
1: Ang tuyo tili ani nga planta there is Bohol pero planta outside Bohol bahalag mag coal mo diha mo palit rami murag inanak
2: gyud. Murag inanak gyud ang posisyon no nga kung diri sa among tugkaran makadaot na pero sa laing tugkaran nindot na siya nga klaseng energy mo palit ko ana.
1: Mm-hmm.
2: So
1: in relation to the burnouts
2: na position.
1: In relation to the burnouts Mr. Choa, unsa may relasyon na ng ordinance sa burnout na to karon?
2: Ang kini magong burnout na to resulta kini sa kakuwang sa atong reserve bank kuryente no.
1: Mm.
2: Naa kita gitawag yellow alert o red alert. Yellow alert kung nipis ang iyang reserba apan kaya ra tubagon sa secondary power o ancillary power sama sa mga diesel generator.
1: Mm-hmm.
2: Bandaron na yung kini kung butaas ang demanda sa kuryente.
1: Mm-hmm.
2: Apan kung red alert na, pasabot ni ini, nga bisa ng atong backup generator o reserve power, kulang na.
1: Mm-hmm.
2: Tungod kay kulang ang kuryente, kinahanglan ang iyang kakulang bahin-bahinon sa nilaing rugal. Mao ka na magresulta sa rotational burnout. Hangtod nga mobalik sa normal ang kuryente. Ang Bohol, nag-import ni sa Cebu o ang Cebu, nag-import pod kini sa Mindanao o kuryente.
1: Okay.
2: Mao ni ang atong problema.
1: Okay. Okay. Okay. Nahitabo nga nangaguba matod pa. Unsa may nahibaw-an nimo ana nangaguba? Unsa mo nganong gadungan-dungan magkangaguba ng mga planta? Mr. Chua, unsa may nahibaw-an nimo ana?
2: Kini na ang magita gitawag og scheduled power outage no o preventive maintenance.
1: Okay.
2: Duna say mga isolated case nga mo trip off ang planta tungod sa sobra nga paggamit sa kuryente. Dunay mga technical ana posibleng nag-overheat o dunay mga maguba nga mga pisa kay mesag kay gani ang atong sakyanan bisag maayo pagka-maintina duna maghihigayon nga mopalya.
1: Oh pero gadungan-dungan man gud ni mura mag matingata ngano man gadungan-dungan man sila ka preventive maintenance gadungan sa kapalya unsa may naa diha karon sa daghan sa
2: tanan. Dili ang pagkapalya sa planta ang numero uno nga hinungdan.
1: Uh-huh.
2: Doon ay mga pipila ka hinang higayon nga na ay pag-shutdown. Apan, ang kakulang yun sa kuryente, ang nag-una nga hinungdan. Kani at tumanggod, bisang pila nakabuan og tuig nga kulang ang Visayas grid, di manggod na to masinati o ma-feel ang kakuwang sa kuryente, kaysa yun ramanggod na to mupalit sa Mindanao.
1: Mm.
2: Ang problema manggod karon kay ang Mindanao short po sila.
1: Ah.
2: So imbis ngayon lang ibaligya sa Visayas, ilan na lang gamiton. Labi na kay init karon ang ilang yung hydro plant, hinay po ang production. So karon nasinati dahil na ito ang burnout, dili na tungod kay nang napalya ang planta, kundi nawala ang atong imported power
1: ikan
2: sa atong supply.
1: Ah, okay. So sa una running na yung mga guba, pero walang na ito ma-feel, kaya namin Mindanao mga maledal-dali-dali
2: yes,
1: na ito.
2: Yes, kaya naman kay backup power.
1: Ah, okay. Ang atong gisaligan nga ato tamudong, di na kayo masaligan, kaya nagkinhanglan po sila.
2: Oo. Oh, pareha ka nagyapon sa imported nga bugas, nga kung doon ay huwaw sa silingan ng nasod, di na taka-import kay karon taas naman ang atong importation sa bugas. Apan di na ito masinati kay sige magsuod ang import. Isagol raman sa lokal. Sama sa baboy yung manok. Pero kung mawa na ganyang import, di na ito masinati ang shortage. Muna ito nasinati karon nga shortage sa kuryente.
1: Shortage sa kuryente. Sa una ratang na ay kuwang, pero natay madali-dali nga kapalitan ang Mindanao.
2: Oh, natay kadali-dali nga kapalitan
1: ug
2: supply. Namay dakong supply nga 1,000 megawatt ang Luzon. Ang problema, ang linya sa NGCP di man pod maka-accommodate sa maong supply. Ug sa tubig pa, dako ang bulog sa tubig apan gamay man ang tubo. Di man siya paigo. So, daghang factor ang brownout no. Dunay mga ginagmay nga pag-shutdown sa planta, dunay pagka wala sa import power sa Mindanao.
1: Kung
2: dili pa po anda mga itong mga linya sa NGCP.
1: Pero ang NGCP
2: na
1: ito,
2: mas mayo nga ang planta na sa Bohol o sa Cebu, mas doon siya sa konsumidor, mas barato ang kuryente o mas mataligan.
1: Mauna yung gustong katapusang pangutana ni mo for the interest of time, Mr. Choa. Why is it nga na-highlight ang ordinansa sa Bohol Bahid Coal? Are you saying doon na kay amigo or ikaw ba mismo nga investor masood sa Bohol nga gusto mag-coal plant?
2: Wala kita'y kuwan. Isip konsumidor, ato manggitanaw ang pangkinatabukan, labi na yun sa kita Cebu manggita, no?
1: Mm-hmm.
2: Wala mag yun sa atong focus advocacy, unta ang Bohol o ang Negros. Apan, naapektaran man gud ang Cebu kay ningkuha man gud pod og kuryente ang Bohol sa Cebu. Mm. Ug ang Negros ningkuha pod og Western Visayas ningkuha pod sa Cebu. Mm. So kung stable na ang Western Visayas, stable na ang Bohol ug ang uban rehiyon, so mas dili na kita manginanglan og daghang planta pa sa Cebu.
1: Are you positive?
2: Kung concern sa Bohol.
1: Yeah.
2: Mr. Dili kini focus diha nga concern, but tungod kay naapektaran na ang Cebu tungod sa kakulang po sa kuryente sa Bohol.
1: Are you positive, Mr. Chowa, nga kun ang usbon ang ordinansa sa Bohol nga okay ra sila og coal powered plant, na ay musud kaha nga investor sa Bohol magama og power plant nga coal driven?
2: Dunay posibilidad.
1: Dunay posibilidad.
2: Ilibkas na ang mga ordinansa, dunay posibilidad nga naay
1: musud.
2: Mabuta nga investor kay kini manggong negosyo, Sir Bong.
1: Mm-mm.
2: Mag-agad manggong kini sa gitawag og supply and demand. Wa may magnegosyo og usa ka butang kung why demand sa customer.
1: Why demand? Ah.
2: Oh, karon kay kahibaw man kita nga naay demand sa kuryente.
1: Okay.
2: Natural nga kung ako investor, mo negosyo ko kung naa ko ang industriya kay
1: correct.
2: Ang negosyo mangita magyud og asa ang daghang customer.
1: So, mo nay lami ginegosyohon ron mag-produce og power kay gakuwang tag power.
2: Ah, sa pagkakaron usa kini sa potential growth industry kay nahog man ni nga pakbo, no, o bukog sa ekonomiya ang kuryente, kay kung way kuryente, way telepono, kung way telepono, way internet.
1: Kung walang kuryente, walang power.
2: walang power, walang internet, walang internet. Walang IT business, walang mga
1: poor
2: new business.
1: Bida, makuana na, mas stress na mga tao kung way power.
2: Oh, sumpay-sumpay na, labi na akong balikon, labi na gid sa Bohol nga nagsalig kita sa turismo, di man pwede dili pandaron ang aircon sa mga hotel o resort,
1: tinood,
2: di man pwede ang dining area magkandila lang ta, kay nagsigig burnout, di man pwede o magsigig tagpaandar sa itong diesel nga generator, kaya mas mahal naman ang diesel karon kaysa gasolina.
1: Tinood. Mr. Chua, nindot kayo, no, nga ato pang palauman unta ni, I really thank you for being here today, no, nag-isgot bahay ni, but for the interest of time, murag hinglapas na matag 2 minutos sa atuang segment. From time to time, manawag raw niya tanimo o unsa po imo mga inputs ka bahay ni ini, but nindot ang imuhang inputs karon nga Bohol must change its position, no, its position bahay aning opening of power plant, ginamit ang coal, nga unta ilahang i-change ilahang mind ka bahay ni ana. Some other time, Mr. Chua, mag-isgot na po ta bahay ni ini. Thank you so much for your time today. Mayong
2: hintag ka nimo. Salamat, Sir Bong, o sa DYRB.
1: Salamat kayo.
0: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Nathaniel Chua, mga kaeksunan, ang lead convener sa Energy Cebu Energy Rights Advocates. Oh, ang uban ng umpanya nga clean energy, solar, kayroon ang environment di madaot. Ang iyaha, uy, dapat mag-call gihapon ta kay kuangan sa mga kurintirong panahon na. Dili pa kaya ng renewable energy musulbad sa atong mga sul problema karong panahon, ha? Hinaot po anta mga kaigsoonan. Sa kurente nga problema na humana, are napunta sa panglawas mga kaigsoonan. Niya napunta sa atong segment sa Amo Manggalyare sa Today, Miyerkules mga kaigsoonan. Basta Miyerkules ang ato ang mga update ng mga doktor sa Galyaris. Mauban nato sa atong ang tulumanon. Aron mag-isgot kabayan sa panglawas sa atong mga katawhan. So niya, uban nato mga kaigsoonan ang Galyares Hospital, Amumang Galyares. Welcome to the segment, mga kaigsoonan. Mga duke, mayong buntag. Welcome sa tong inyong alagad og sa Amumang Galyares. Yes, Doc.
3: Maamumang buntag, Sir Tibbs. Maamumang buntag, usab sa atong mga suking tigpaminaw sa DYRD, inyong alagad. Welcome back sa atong programa, Amumang Galyares, Amumang Dekalidad, Atong Prioridad. Ako di ay si Francis Irana, usa ka nutritionist dietitian og karong adlawa. Magdala na usab kami kanini og mga bagong balita, kalihukan og mga importanteng impormasyon kabahin sa atong tambalanan ang Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center. Atong mga announcements, temporary walay konsulta na ipaigayon sa eye center from September 29 to October 2. Mudawat balik ang Ophthalmology Department of Consulta karong Lunes, October 5. Para kini sa tanang healthcare professionals, researchers, educators, trainees ug mga estudyante sa tibuok Bohol, magpahigayon ang Health Research Section sa Professional Education Training and Research Unit sa GCGMMC ug the First Province-Wide Research Symposium karong umaabot November 23 and November 24, 2026. Ang GCGMMC Blood Bank nag-invite pod kanato sa Mobile Blood Donation Drive sa laing-laing lugar sa Bohol. Para sa schedule, please visit the Facebook page, Galyares Hospital Blood Bank, for more details. Lastly, bago na nato gi-culminate ang celebration sa Civil Service Month last September 28, ug ato i-recognize ang mga empleyado sa ilang dedicated years of service, ug ato pod i-recognize ang nakadaog sa speech choir competition, first place nursing service, second place allied health professional, ug third place finance. So walay pagdugay-dugay pa. Karong adlawa, usa ka importante kaayo nga hilisgutan ang newborn screening. Isip kabahin sa atong pagsaulog sa National Newborn Screening Week. Ang newborn screening usa ka importante nga serbisyo alang sa mga bagong na tawo tungod kay makatabang kini sa sayo nga pag-ila sa pagpipila nga mga kondisyon nga mahimong dili pa makita o mabantayan sa unang mga adlaw sa kinabuhi sa bata. Ug aron mas masabtan nato kung unsa ka importante ang newborn screening, unsaon kini pagpa-screen ug nganong importante nga dili nato kini pasagdan, aduna kitay karong espesyal nga bisita gikan sa atong pediatrics department. Atong kuyugan ug paminawo ng atong medical officer 3, Dr. Mia Enoch. Dr. Mia, maamumang buntag ug welcome sa amumang Galyares. Dr. Mia, pwede ko pa-introduce yung kogalingon para sa atong mga listeners. So, unsa di ay ni ang National Newborn Screening Week?
4: So, maayong buntag ka natin tanan. Ako ni Aileen Mia from Pidonot. Isa ka second year Fadia resident sa Galyares. O gani ako karoon para atong storyaan kung unsa mangyud ang tinatawag na ito nga Newborn Screening. So, isip celebration sa National Newborn Screening Week nga atong giselebrar matag unang semana sa Oktubre, kani atong giselebrar para magpahibalo sa maganikanan sa importante sa ato ang newborn screening. So unsa magyud ang newborn screening? So mao ang newborn screening usa ka importante nga pagprograma sa paglawas nga diin ang bag-ong natawo nga mga bata susihon alang sa pipili ka seryoso nga mga sakit nga dala niya sukad pagkatawo aron sama sa mga genetic, metabolic og mga blood disorders. So importante kayo nga masabtan nga dili tungod normal ang bata sa pagkatawo pasabot nga wala na siya'y sakit. So adunay mga sakit nga walay klarong sintomas sa unang mga adlaw pa lang sa kinabuhi. So ang bata mahimong kusog mututoy, aktibo og normal tan-aon apan posible nga adunay kondisyon nga hinay-hinay makadaot sa iyang utok, atay, kasing-kasing og ubang parte sa lawas. So mao kini ang tumong sa atong newborn screening. So sayo nga pag sayo nga makita ang sakit, makumpirma nato ang diagnosis, masugdan dayon ang treatment or malikayan ang mga seryosong komplikasyon, disability o kamatayon nga nag-cause aning mga sakita.
3: Dok Mia, angay ba mahadlok ang mga tao kung magpa-newborn screening?
4: So dili kita angay mahadlok apan dapat kita nga magpa newborn screening yun. Kay kini screening lamang sa mga possibly nga mga sakit. So if ever positive siya sa screening, dili pud ni siya pasabot nga positive na gid siya. So naapagid ni confirmatory. So kung ang bata confirm gyud nga positive ani, naatay treatment og naatay treatment plan unya ma-refer nato siya sa for example dire sa Galyares para masugdan ang iyang treatment and for monitoring and follow up.
3: Sige, para sa itong mga listeners, unsaon di ay ni pag-perform ang newborn screening?
4: So ang newborn screening ato ni siyang gina-perform at 24 hours of life sa bata. So kung kabantay mo mga mama, ang atong bata ginakuan na to og dugo pinaagi sa heel or sa heel mag-prick lang ta og gamay nga dugo ni atong ibutang sa natawag na to filter card sa newborn screening. So kani atong ipadalas sa atong center para ipa-test kung na ato positive sila sa mga sakit nga parts sa atong newborn screening mga sakit.
3: Unsa ni ang mga sakit na ato ang possible na ma-detect sa atong newborn screening?
4: So sa ang mga sakit una sa kuan lang no ang atong newborn screening nag-start ni siya pagka 1996 is a pilot sa 24K Hospital sa Metro Manila. So mani atong April 7, 2004 na pirmahan ang Republic Act 9288 or Newborn Screening Act of 2004. Sa Newborn Screening Act of 2004 na unom ka mga sakit nga part ni ini. Una ang congenital hypothyroidism, ikaduha ang congenital hyperplasia, ikatulo ang
5: phenylketonuria, 4 galactosemia, 5 G6PD og ikaunom ang MSUD. Pero sa atong pagka November 2014 na expand ang atong newborn screening. So na expand siya sa more than 28 ka kondisyon. Lakip ni ini ang mga grupo sa mga sama sa amino acid disorders, organic acid disorders, fatty acid oxidation disorders, urea cycle disorders, hemoglobin disorders, thalassemia, biothyroidase, cystic fibrosis, ug uban pang mga inherited nga metabolic disorders.
3: Daghan-daghan jud tag na mention ato doc no. Murag kanang daghan jud tag mga sakit na makit na ato ang ma-detect if magpa-newborn screening. Pero so after sa results sa newborn screening doc, unsa mga services na mahatag sa ato mga health centers o mga balay tambalanan kung dunay makita na positive result?
5: So once positive result ta sa newborn screening, immediately mga 2 to 3 days tawagan siya sa ato ang center pinaagi sa mga atong health ay kanang pinaagi sa san

0: in rural and far-flung areas, katong mga naa sa layo, unsaon matuto sila pag encourage na magpa-newborn screening?
1: So, ang atong newborn screening available gini sa tanan. So, naa ni siya sa center gyud. So, once makuha na ang mga bata, mataw sila, kuha ni sila newborn screening. Pero if ever nga kani ang ato ang center man, wala sila yung newborn screening, kani sila mo communicate yun sa ato sa Galyares para makuhaan sila o newborn screening nga test.
0: Sige, example, Doc. Ito na-mention man mo ang G6PD. So, di ba, naanay sa certain na nutrient na kanang dapat dili ipahatag sa bata. So, kanang kanina nutrient, makita man nato sa ito ang mga different klase-klase ng mga formula o sa ato ang kanang pagpa-breastfeeding. So, unsa may mga interventions na ito pwede matag if na yung mga bawal sa bata na makita sa newborn screening?
1: So, sa G6PD deficiency, no, short lang ang background or kuan lang sa sakit. So, sa G6PD deficiency, muna ang, sa atong red blood cells, atong puwa nga dugo, muna sila ang nagdala og oxygen nga to sa lain-lain party sa atong lawas. So, aduna kita enzyme nga gitawag na G6PD nga mutabang sa pagpanalipod sa red blood cells gikan sa ma-damage or maguba siya. Huna-huna nga ang red blood cell panagang or protective shield. So, sa G6PD, kula ang iyang protection. So, mauni nga, if ever ang bata ma-expose sa pipila katambal, chemicals, pagkaon, infection, nga mahimong stress ang red blood cells o diha na sila maguba. So, mauna kinatawag na ito nga hemolysis. So, sa kadaghang red blood cells nga maguba, mahimong ma-anemic ang bata, tungod kay ma-anemic ang bata, pwede siya magluya, mahimong loose pad, o kay musaka pud ang bilirubin, which is naana siya sa red blood cells. So, kung musaka ang bilirubin, o saka kaayo, pwede mag-yellow ang bata. So, if yellow pud kayong bata, kaning bilirubin, pwede na siya musaka sa utok. So, mo na siya nga, importante kayo. So, sa ato ang mga G6PD patients, once, bisan pa og dili na sila confirmed, no, sa ato ang for all patients nga bisan di pa confirmed, like positive pa sa screening, gitagaan gyud na nato sila, ginapatawag na sila, gina-educate, ang ginatagaan natin pamplet ana nga gihatag sa ilaha nga unsa tong mga medication, mga medication or mga pagkaon nga angayan nila nga likayan para ma-educate pud ang mga mother. Kaya ang G6PD actually daghan kaayo ta dire sa Bohol. Pero once kuan lang siya kanang control, dili ra man pud siya angay ingon gyud kabalakan. Pero again, dapat gyud nga mag banyantayon lang gyud ang mama sa angay mga likayan.
0: Okay. In connection sa tong celebration na National Newborn Screening, Doc, napakay message sa tong mga tigpaminaw para pagpa-encourage, para inform sa ato about the newborn screening o para kanang ma-encourage ato ang mga tao na dili ra angay mahadlok o atong newborn screening kay available ra ni siya.
1: So siguro sa akong take home message lang, no, sa atong tanan nga pag especially sa atong mga sa mga atong ginikanan, ang newborn screening gyud saves lives. Ang tumong niini dili mangita lain og mga sakit, pero ang tumong niini mao ang paghatag sa bata og oportunidad nga madiskubre og matambalan sa usa ka seryosong kondisyon sa pinaka sayong panahon. So sa dili pa kini makahimo og permanenteng daot, busa screen early, follow up immediately, and treat early po.
0: Sige. Muna to about sa tuang newborn screening. Doc, naaba kay kanang mga additional details? Unsa di mga services na atong ma-avail gikan sa pediatrics department?
1: So, sa ato ang pediatrics, positive sa newborn screening test, naatay ma-confirm na, ma-refer ta dire sa Galyares. So, kita mapasalamato, no, naatay ginatawag nga newborn screening continuity clinic. So, naata dire sa Bohol, kani ang newborn screening continuity clinic, nag-handle ni siya sukad pa pag January 2023. And then, lakip ni ini, dili lang ang Bohol, ang Siquijor o Negros Oriental. So, if ever na mga positive, sila ang mo-handle, sila ang mo-refer sa atong mga specialista nga naa sa Cebu. So, for information lang po, nga, unsa ka importante ang newborn screening, no, sa ato ang detection diri sa Bohol,

0: Base sa tala sa sukad 2023 nga naa na atong newborn screening continuity clinic, aduna kitay 142 cases of positive newborn screening case, newborn screening cases nga positive sa Bohol. So kani tanan ginamonitor gyud, and pasalamaton ta kay maayo ka nang dedicated pod atong mga specialista ug atong mga nurses, mga atong doktor nga sa pag follow up sa atong mga kabataan.
1: Sige, before tamo end, Doc, na ba kay mga need ipang shout out or na ba kay ganahan na ipang recognize gikan sa pediatrics department?
0: Regarding po sa newborn, ako jud mapasalamaton mi sa ato ang specialista nga naa sa Cebu, si Dr. Barbie Cavan. Mao na siya atong geneticist nga gabi gyud na siya ka dedicated sa pag follow up sa atong mga newborn screening mga positive cases. Si Dr. Jan Uy po sa ato ang napo na siya sa Cebu, usa ka specialista endocrinologist. And then sa ato amang diri sa Bohol, pasalamaton sa atong mga consultants, no, sa pedia consultants, sa atong usually sa tanan nato nga mga positive cases, gina-refer na nato kay need man nato siya neurodevelopmental. So ato ang neuro sa Bohol at si Doc Epe, sa atong neonatologist si Dr. Baton, sa atong intensivist pod si Dr. Ungkog, sa atong mga pulmonologist si Dr. Delmar o si Dr. Nazarino o uban pa nga mga doktor nga nagahandle. Actually, daghan kayo silang tanan, pero kita mapasalamaton sa tanan ilang dedication o care yun sa atong mga kabataan.
1: Sige, before me mo hawa diri sir tips, so pakipamutan na para ni Doc Mia.
2: Yeah, newborn screening daw mo importante mo na sa ngatanan. O ato na sa gawas, Doc, pila mabayad nila ana?
0: Ang atong newborn screening sir ba kaning part yun na siya sa newborn screening package. So, diri sa diri pod sa Galyares, once kay dili pa man ma-register gyud ang bata. So initially mo bayad na sila og 1,800.
2: Okay.
0: Pero once ma-process na tanang papers, which is applicable sa tanan, once ma-process na ang papers, ma-refund na po na sa ilaha.
2: Okay, mas maayag yun doon ato sa Galyares. Kanang sa Galyares nga newborn screening, kanara bang bagong mga inanak? Or pwede bag na bagong inanak sa gawas na doon diya ato magpa-newborn?
0: Sa mga bagong inanak, sir. Pero pwede na siya po mga 3 days after. Basta tanan nga mga bata nga bagong inanak nga wala pa na newborn.
2: So pwede ligi ang outside sila nanganak adto magpa-newborn?
0: Usually ang naana sa center naman good. Pero kung naaman nga kanang wala sa center, gina-refer po na siya sa ato ang ospital.
2: Ah, okay ra pod. Ah, okay. Sige. Salamat kayo, ha, Doc, no? Nining maong mga serbisyo nga amo manggalyares kabayan sa atong mga kabataan.
1: Daghang salamat, Doc Mia, sa imong panahon ug sa pag-ambit sa imong kahibalo kanamo karong adlawa. Ug siyempre, padayon usab kita sa pagsuporta sa mga programa ug serbisyo sa Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center alang sa mas luwas, mas himsog ug mas maayong pag-atiman sa atong komunidad. Makita-kita na usab kita sa sunod Miyerkules alang sa laing importanteng impormasyon ug update gikan sa Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center. Ako si Francis Matod Irana uban kaninyo sa amumang Galyares, amumang dekalidad atong prioridad. Maamumang adlaw kanatong tanan og amping kanunay.
3: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Okay, so natapos na po ang amumang Galyares. Salamat kayo Dr. Mea, na Sir Francis og kauban sa ato ang Galyares Memorial Hospital mga kaigsoonan. Matag Miyerkules mga igsoon. Tutok kanunay sa atong tulumanon inyong alagad kay naadiha kanunay pod ang taga Galyares Hospital maghatag og mga nindot nga impormasyon para sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Sigwinda uno minuto sumana kalabay ang alas 9 sa kabuntag ni balik nato mga kaigsoonan duna na pud tay lain nga amumang atimanon ang amumang DYRD ang tabang portion mga kaigsoonan human ini pipila ka pa dumdum.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
4: Rexido Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
4: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: Rexido Forte!
3: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
4: Rexido Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: IATF. Inyong alagad ta forever.
7: Tabang portion mga kaigsunan. Lain na sad nga ginang nadiri sa itong studio. Aron atong tabangan karon mga kaigsuonan nga nagkinahanglan og tabang ah. So niya ang ato ang operation tabang sa ato
8: DYRD operation tabang.
7: Mrs. Mayong buntag.
9: Mayong buntag sir.
7: Unsa atong pangan?
9: Ako si Bonita Asiga.
7: Bonita Asiga?
9: Oh.
7: Taga diin man ka manang Bonita.
9: Taga Sierra Bulyonis.
7: Oh, asa dapit?
9: Sa Abilia Garcia.
7: Layo ra na sa Umhon. Kanang nanood?
9: Layo ra.
7: Layo ra. Pila edad na to manang Bonita?
9: 44.
7: Ngano ni amang ka sa atong tulumanon karon?
9: Mayon, taga may hinabang sir. Kaya akong bana nasa Galyares.
7: Oh, naon sa man?
9: Na giupirahan og baga. Kaya kuha ag hangin.
7: Oy, hangin?
9: Oh.
7: Nade po hangin ang baga, di ba tubig ng baga do? Hangin na po hangin do?
9: Tubig na po dahil hangin sir.
7: Na po hangin?
9: Oh.
7: Ah, okay. Nga nung nisod mo na, dili na panuhot? Nisod mo ang hangin?
9: Ampot, o Bisaya siguro sir, panuhot ampot lang. Sila rin yung doktor na kaibaw.
7: Ah, okay. Unya, karon, pila edad man na mong bana?
9: 44.
7: Parehad ay mo, edad, no? Oh. Maulagi. So, kamusta man ko na sa operahan siya o sa mana?
9: Nahuman na siya, opera sir.
7: Okay. So ang imo na lang ng mga gasto-gasto, libre man ang Galyares, pero ang inyo na lang mga gasto-gasto, no?
9: Gasto-gasto
7: na mo dire o layo-layo laba in town sa Rebulyones, no? Sige manang atong hangyuon ang atong mga suking tigpaminaw kay dili po na sila magkuli sa pagtabang, no? Kaning ato ang mga suking tigpaminaw.
9: Ni ako madung mayong buntag. Sa tanan ni ako karon sa DYRD maghangyo nga mayo gamay nga hinabang nga matabangan ta to kung gamay hinabang para sa mo ang panginahanglan nga na akong bana diya sa Galyares na ospital ug salamat sa mo tabang daghang kong salamat.
7: Mga kaigsuonan, atong tabangan ng usa ka ginang kayang husband tuwain taon dito sa Galyares mga igsuon no ana kinahanglan tabang kay giopirahan og lisod layo pa dong ilaha no tuas sa Sierra Bulyonis na dali sa siyudad karon nangayo na to og tabang ato lang tabangan mga igsuon 0927641648 the number mga kaigsuonan sa tong GCash aron mo makahatag sa inyong tabang mga kaigsuonan pwede po bumudong dire balikon ako ang GCash number 0927 641 6486. Pasalamat ta sa ato mga suking nga mga donors sa ato ang tabang portion mga igsuon.
10: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Alturas Supermarket Corporation, Rollitz Auto Care, Bohol Shipping Lines Corporation, Anonymous Lila, o Carla's Curtain Shop.
8: DYRD Operation Tabang.
7: Salamat kayo sa inyong tabang manang ha, na kay 1,000 pesos nga inisyal na itong tabang no? Wata laman ba si Duna papoy mudug ang tabang ni mo gikan sa itong mga suki nga tigpaminaw. Salamat sa imong pagsalig po sa DYRD.
9: Salamat po sir.
7: Napupos na po na itong adlaw mga kaigsunan ng Merkoles. Sugma na po mga kaigsunan Webes sa magharong tas kahanginan. Dinhilang gihapon mga sono sa istasyon nga nagmahal sa mga Bulanon. Walay lain ang numero 1 DYRD. Dagang salamat. Kini si TIBBS ang friend mo forever.

0: Uy, nabugahat ko.
1: Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
3: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
3: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang discarding na ko, discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
2: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Suramires po, baka manalo cash. Sa ginuma na, hinebra na.
10: Ginsa na, no promo na.
9: May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
11: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
12: para sa chance manalo.
11: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
9: Cash alley na!
13: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink response.
14: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
16: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
17: Mahalagang paalala. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
18: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
19: Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
20: Let's go, Lala!
19: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
20: Uy! Huwata ko!
21: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
22: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.
23: Pindutag out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
24: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
25: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
26: Ubo, blema, igawas!

0: Plus Forte Dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
4: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
5: Ang istasyon sa katawhan.
6: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
7: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano o sana? Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanan probinsyal ug ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
8: Mga igala, kumusta? Laingad na lang oras sa among pagpakiguban ganinyo ning tulumanon. Tulumanon, pagpakabana Bulanon. Maghatod ganinyo sa mga kasayuran kalabot sa pag-alagad sa pangagamanan ning lalawigan sa Bohol ngadto sa nagkadaiya nga mga lugar ning atong probinsya ug ang katawhang Bulanon mga kaigsoonan nagkanayon. Salamat provincial government, salamat gobernador Ares Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo, Provincial Information and Media Office, mga tinugdan nga among ipaabot kaninyo. Uban sab kanato ang mga tagdumala, sila si Attorney Pilipina Asoy Pulyo ug si Sir Mark Anthony Pernia. Dire sa studio sa Sibian sa DYRD sa Master Control Engineer Gilbert Tulop. Kauban nato mga higala pagpalupad sa mutingog nganha kaninyo sa inyo tagsa-tagsa kanahimutangan samtang sa video Jeric Ihok. Sa gihapon gikan sa adlong Lunes hangtod sa adlong Biyernes, ako si Loloy Tutas. Kumusta may buntag kaninyo? Mga igsuon, doon natay madungog karon sa atong pagpanag-uban ng atong tulumanon pagpakabana Bulanon. Sayod naman mo nga matag karon og unya sa atong paglingkod, maghatod kami og mga mahinungdanon nga mga kasayuran kalabot sa kalambuan nga gipahigayon og gihimo sa atong mga kadaguan dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol, uban og pinanguluhan sa atong talahorong gobernador Gobernador Ares Aumentado. Sa pag-ingon ko kaganina mga kaigsoonan, di pagyudugay nga doon na mo'y madungog, doon na sa mo'y makita. Ang mga kadaguan mga higala sa District Jail dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol, mga igsuon uban kanato karon sa atong pagpanag-uban ning tulumanon pagpakabana Bulanon, garbo kong ipaabot kaninyo niya uban kanako, niya uban kanato karon mga igsuon sa tulumanon pagpakabana Bulanon si
9: Jail Superintendent Dennis
8: Alinyo. Jail Superintendent Dennis
9: Alinyo, sir.
8: Alinyo, mga kaigsuonan, Jail Superintendent Dennis Alinyo, o ingon man ang iyang kauban, mga igala, si G.O. Juan Warren Quijano. O, mga igsoon. Unsa ka to, sir, sa di pa tamo at unahan, sa di pa mo manimbaya. Unsa ka to ang ngalan ni kanian to? Kanan District Jail? Bohol Provincial Jail? Mauba? Dile?
9: Limot ako, sir. June 1 lang yun ko naabot.
8: Naabot, dire. So, sa atong panimbaya, sir, sa atong panimbaya, nga to sa atong tigpaminaw, niya mga igsoon si Dennis
9: Alinyo, sir.
8: Alinyo, mga kaigsoonan sa maong bilangguan nga iyang ginumala mga igsoon. Sir?
9: Sir, maayong buntag.
8: Maayong buntag. Niya,
9: daghan kayong salamat sa opportunity. First time kong nakaabot diri niya. Inyong sanong among kuan po no, hangyo nga makapaabot po mi diri sa ato ang mga programa. Ni sa gibuhat na to diha sa Bohol District Jail. Kay naabot ko diha diha, sir, karon ng kadto lang June 1 agig pagpuli ni Sir Tam Diaz nga nagretire
8: na.
9: So Salamat ta nga nakakuan mi sir. Pasalamat mi si kang sa provincial government sa kanunay pagsuporta kang Governor Aris Amintado sa iyang mga actually ang halos tanan nato nga suporta no kinahanglan i-provide gid sa provincial government.
8: Sa di pata sa unahan sir sa mga kalambuan nga imong gisgutan nga mabati sa katawhan karon nga naminaw nato. Kumusta naman? Direkta kong mga musta sa atong mga binilanggo diha sa maong bilangguan, sir. Mga musta lang ko.
9: Karon, sir, ang ako ang pagdayon na kong sulod, no, ang pinaka-concern na to atong mga masiguro masummarize na to sa tulo diha, tulo or upat ka parte kanang problema na to sa congestion.
8: Gadasok na, sir. Gadasok
9: or pila ilang sobra sa ihang aktual nga kapasidad. Uta, no, sa Selda unya in fact karon us-us ta gamay kay pag-abot nako diha 700 plus na ang average ta monthly
8: sa usa ka Selda
9: sa tibuok nga jail facility no abot tag 710 705 700 pinakaubos karon ni us-us ta og mga 40 siguro kay 660 plus na lang atong nagdula atong numbers no every month atong average so kanang congestion dako na nga manay mga dagkong sa tanan nga mga jail facilities na tono di lang kay diha pero in fact kung atong ikumpara ang ato ang congestion rate diha ubos-ubos ra gid kayo ta ikumpara sa uban nga mga facilities nato sa Cebu and province di provinces nya kanang health problems nila kay mao na di man nato matag-an di man kapili o kinsa atong pasudlon diha so naatay mga pasyente nga PDL nga pagdaing sulod na ay mga kanang communicable disease like tuberculosis
8: mutakod siya so, communicable no
9: so gikan pa lang pagsuod diha na naman tay mga protocol na mga interview gahimuon i-segregate sila i-classify asa ni sila kung naay makita ang mga symptoms naay manatay mga elderly no mga senior citizens nya nagitay mga daghan diha pod kanang mga high blood, may na high blood maintenance no. Nya usa sa kana yung usa sa pinaka-challenging nato, kaning yung ato ang sa naay problema sa mental health.
8: Sa man di katulog ang sikbit sir kay magsigigayaw. So,
9: separate na sila gir kay
8: maingon-ingon na sir.
9: Maingon na gid sila separate nga dorm, gisegregate nato. Sila po dito nga nag-uban nya mo na siya ang challenge nga pag atiman sa ilang tambal, maintenance, kaya maura mo na pinaka-importante sa ilang bahin. Kanya, mapaabot sila dito sa Mandalu yung mental health kung kinahanglanong yun, no? With court order. Kaya maura mo ito appropriate nga agency yun nga mag-atiman para sa mga naikaso nga mga PDL nga naay mental health
8: problem. Ari ko mangutan na, sir, sa kahimtang sa mga binilanggo, kung dasok na, nagsubra na ang gidaganon kapasidad, sir. Unsay kasagarang problema sa mga binilanggo, kun sobra na ang kapasidad pananglitan 700 na sulod nya nag 800 na unsa ilang problema sir
9: ang actually mo kung ato nang tan-aon sir mo na sinugdanan sa tanan nga problema sa sa jail no
8: okay magkaduka-duka tingali
9: sa, in terms sa security kung huot na kay sila diha maghuot siyempre init kayo ang init kayo ang ilang palibot. So kulang ventilation. So pwede nga ginagmay nga init sa go, no? Magka tumba nang usa kay na tungod sa kadaghan magtumban magka sinumbagay.
8: Nasagya po na makita gyud masaksihan dito.
9: Ginagmay na lang gyud kay. Pero karon sir at least sa karon nga bahin, average sila 20 plus kada selda, makahigda ra gyud sila tarong. Makaliok-liok na sila yung space nga makaliok lakaw-lakaw na. Although sa by standard congested gihapon.
8: Wa pud mahitabo sir. Wa pud mahitabo sir nga nagsubra man. Muingon ang mga bilanggo mga igsuon nato diha sir nga matuog ko alas 8 taman alas 12 pulihi ko wala di sa na mahitabo
9: maabot sa anak nga punto
8: pinuli-puli murag shifting na ang pagkatulog ba
9: ang, ako na lang isumpay diretso sir no nga dako kayo tabang na matay ongoing project kana actually na human-human na gid na siya nga building nga gipunduhan sa provincial government 3-story building na siya na inapo kasi udang nga dagko na awarded na ang contract I think niagi pang mga duha ka bulan so We are expecting makompleto na karon within the year mahuman na
8: in 2026.
9: Karon nga year 2026 na awarded na naka-attend man ko sa bidding. So luag-luag na gyud na sila matanggal na tanang problema sa congestion. So ako na isumpay pod nga ang kaduhang mga problema sa congestion kung congested ang atong facility kanang sakit. No, kay mag-anhan man magtakod labi na ang mga sakit communicable, seasonal communicable kanang TB. No, so kung wa natay kabutangan huot na magpugustag ang mag-segregate ko sa kaselda para lang gid ana nga mga sakit
8: sa klase nga sakit.
9: Oh, klase nga sakit.
8: Panaglitan sir og nay sakit panit sab mananakod masab na.
9: Mao na siya nga katong bulutong asa na kanang
8: hangga
9: oh na seasonal man na so naagid tay ingon ana nga sakit mao to nga naatay usa ka selda didto nga kuan nga gi separate gid siya kay makatakod man although maayo ra man pud noon mga hotel kuan at least na contain na abot pa ta ana nga kuan pa okay pa to ang napagid tay ika makuha pa nga mga selda. Gid tay ingon ana nga huot gyud.
8: Pag-abot sa mga bisita, sir, aritas bisita. Kumusta ba? Komportable bang mga bisita? Panahon nga makiginabi sila sa ilang gibisita, unsa ba yung mga ana?
9: At least sa ato ang bisita, sir, sa tanan protocol niya nindot ang atong visiting area diha kumpara na ko daghan-daghan pud kog jail na wardena no. Naagid tayo space para sa visiting area. Komportable ra ang mga bisita nga makakuha na sa kompleto taglingkuranan, lamisa. Nga ilang oras, atuan ang gi-extend o gamay. No?
8: Gitasaan.
9: Kay gatanaw na ko nga lagyo sa draba itong mga bisita. No? Lagyo nga biyahe niya. Pila lang ka oras po pag-abot diha. Kung tagaan na ni mo 30 minutos,
8: alkan
9: sipod kayo niya. Lisod kay pagbiyahe biya niya. Ang higayon nga maka-anha sila, dilipod kay permanente. So, muna atong gipatasaan o gamay, unya ang ilahang katong mga kuan, mga pwede nga magbisita nga pamilya. No, atong gitanaw nga kinsay pwede, ma-extend na to gamay.
8: So kay maghinangop man kabataan sir, binagdilipadag ko kayo kabataan. Mangila ka ni tingaling uban, di ba? Masaksihan sab siguro ninyo na.
9: Naamagoy mga palisigod nga kinsay pwede nga makadalaw, kinsay di pwede makadalaw. Pero as much as possible sa amo ang time, akong gi policy nga bi kutob sa mahimo, pwede na itong makonsider. We can be more considerate. No, tanaw na to ni ato ginangihatag.
8: Kumusta man tubig sa bilangguan, sir?
9: Karon, kaloy sa Dios pag-abot nako, ang istorya na lang akong naabdan.
8: Ang naabdan.
9: Nga lisod yung kain tubig kaniadto karon. Wala na gitay issue sa tubig, sakto kay ilahang tubig.
8: So medyo karon. sa inatong pagkasulti, sir, kusog na buhagay sa tubig, di ba?
9: Sakto na gin makaligo na gin sila sakto oras. Ang ato na lang pud ang pag-control na lang pud kay pasagdan pod kay pakaliguon ginatog. Ilahang gusto dako pod kay gast konsumo pod sa
8: ato pa nasa control no
9: na sa control ginato pod na yung schedule.
8: Kumusta mas Dr. Mateo dito sir? Mo may tig bisita dito. Mo may ka bantay gyud sir sa kahimtang sa panglawas kahimsog sa atong
9: lipay mga kaigsoonan. Mo nay akong ipanghambog permi sa uban nato nga mga jail dito sa uban nga mga jail. Labi na dito sa Cebu. Kay muna akong ipangkamanghambog ba ko grabe ang suporta sa provincial government aning sa health sa ato ang kuan sa ato ang mga PDL kay karon ba ko kitag doktor nga sa provincial government mismo kada semana naa gyud didto
8: kada huwebes kuno ako masayo
9: kada sir. Huwebes naa gyud didto nya aside nga nagkonsulta na siya naay mga kinsay problema nagkandak pag yung lecture sa
8: napayang lecture ha
9: no lecture bisag unsa na lang nga lecture mental health para sa mga sakit sa unsa mo pag prevent unsa sa mga angay buhaton so gina education gyud sa ato ang mga
8: Dr. Emerson Mateo sir
9: Dr. Mateo may kay pakpaka ni si Dr. Mateo gilago nagsi
8: nakainabi mi adtong miagi si mana si doktor Sibo ang punto nga imong gipabati sa katawan karon sa aton tulumanon o sa iya usab nga paglihok kay murag pinamilya ang iyang pag-alagad sir ha
9: tinud gyud sir kay lisod biya ang sa ang proseso mangod sa kaning naay gibati ang usa ka PDL ang mahibaw-an lang pud sa ato ang katilingban nga publiko dili ingon ana kadali pagkuha og pagpagawa sa usa ka gusto kang magpa-check up na kay gibati. Di man ka basta-basta na pag-auso na lang na mugdito.
8: Oh, daga mag-agian lang lamisa.
9: Akin magigag, magkinanglan magigag referral sa doktor, nga ipamosyon na to sa ihang abogado para atos korte. So kana, kana daan nga amua na shortcut, di na takinang lang mo ato pag-hospital. Kaya naa si doktor, siya na mo resita, siya mo hatag sa ihang recommendation for medical check-up. So, mo ito'y basis na dito nga himuon sa abogado, iyahang referral para pag-motion sa korte. So, mas dali na lang yun nga kuan, ma-action na nato ang mga kuan, mga problema sa health.
8: Kumusta man ang supplies pagkaon, sir?
9: Kumusta man? Kana ato ang pagkaon, maayor man, sir, nga kuan, at least ang unsay ilahang kanang gihatag sa ilaha na uli gina sa ilaha nga kuan na uli sa ilaha so wala tay problema sa kuan do kung atong tan-aon permanente gitang gakulang pero kuto sa mahimo ato nang gibalik sa ilaha nga kuan
8: Ari ko mangutan na sir ni J.O. Warden Quijano sir ni Warden
9: J.O.
0: Officer Quijano sir
8: oh sir oh aris kabuutan sa atong mga binilanggo sir sa ilang pag paglihok-lihok sulod sa bilangguan. Kumusta man?
0: Sir, sa amo lang yung ikapanghambog, sir. Ang atong mga PDL diha sa PDL. District Jail Male Dormitory, buutan kayo sila. Where in fact, daghantag mga PDL nga ning dili lang sila, ning undang silang pag-eskwila. Pag-abot nila diha sa facility, ning enroll gihapon sila, pinaagi sa atong alternative learning system, sa atong ALS. Sa Department of Education sa Tagbilaran City Division. Then karon ang among data, as of September 2026, naami total of 113 PDL, sir, nga currently enrolled sa atong ALS program, gikan sa elementary, junior high school, hantod sa senior high school. Sir.
8: Pila ba ka bulan kining ALS? Nalimot ko. Pila ba ka bulan kining alternative learning?
0: Nahog ni siya og duha man ni siya ka term sir. So 10 months gihapon ni siya sir sa school year. Isa man ni ka school year siya sir.
8: Sa programa sa alternative, lipay ba sila nga naay programa nga gilusad sulod sa bilangguan sir?
0: Yes sir.
8: Kumusta ila reaction?
0: Mapasalamaton kay atong mga PDL sir kay nagdahom sila nga mahunong nang ilang pagpaningkamot nga makahumag eskwela pero dili diay kay pag-abot sa jail. Naka-eskwilar gyapon sila pinaagi sa atong alternative learning system.
8: Ato pag-ihatod yung edukasyon ngadto sa sulod sa bilangguan. Yes, sir. Wala man na kaniadto sa kanhi katuigan, superintendent, no? Wala man na, sir, no?
9: Naaman ni noon, sir, pero dili, ingon na naka-extensive ka
8: muna. Sa extensive, oo.
9: Ka-extensive niya. Kanagitagaan yun, o kanabang pagtagad yun, sir, isong pagtagad ba sa mga kadagkuan. Niya, ako lang idugang, sir, nung katong sa... Bago lang kita paggikan pag-abot nako diha kan siya bago ra sini naabot karon usang katulon karon usang buwan na pag-abot nako diha since June naka ang atong alternative learning system nakagraduate na tag 115 ka PDL nagraduate sa gikan sa basic learning education atay sa secondary grade 11 grade 12 nanay 115 niya ang akong katawanan lagi nga katawanan nga murag akong ikapa kuan nila nga kana bang realization ba inko ang katong istorya sa ako ang assistant regional director sa una pirmi na akong makuanan sa iyang speech nga wa mawa sa akong huna-huna nga balik na ko nila nga kaning pag graduate ninyo ALS pag eskwela ninyo dire kaning opportunity mo ni gayon nga ngay ninyo pangitaon tong inyo ang arresting officer nga dakop ninyo
8: oh,
9: inyong pasalamatan
8: eh
9: kung wa mo ma dakpi di mo ma
8: di
9: maka-eskwela ba mo maka-eskwela ba mo high school
8: pangitaon to sir pasalamatan
9: maka-eskwela ba mo elementary makapaso ba na inyong ginikanan diha kani graduate mo ALS diha kalisod ana rong pag-eskwela ron nga panahon pero dire nakahuman mo nayuban gikan elementary na human siya, padung siya high school, human gid siya high school, kaya na naman kita senior high school. In fact, di kay basic nga high school lang, from grade 10. Ano tayo, grade 11 o grade 12. Yeah, ang karon ang last, ang ilahang focus karon sa current na to nga senior high, kaning technical nga skills nila sa electrical wiring. Naa sila. So, naay mga 55 sila karon nga sa senior high, na mo na ilahang focus sa ilahang boktek nga kuan balik na skills.
8: Sa ubang kalihukan susulod sa bilangguan, salamat atong mga butanga, sir. Sir Kehano, salamat sa imong sir, pagbatbatsam. Ari ko, sir, sa mga di man kalikayan, amang po'y magminsahe, sir, o pulong sa Ginoo. Tanan ba na kumudit? Mahatagan ba ninyong lugar ang tanan panalitan? Lain-lain man ang mga sektor sa tinuhan. Tanan ba, sir? Makahatag ba sila sa nabay ilang oras?
9: Tanan gid, sir, nga kuan. Tanan gid nga tanan nga religious organizations. Oh, mga service providers ato ginang gi bisa sa kadaghan, no? Gi na accommodate gina sa tanan. In fact, na ay karon bag-o lang nag-apply pud to kay musod na pud sa Bible Baptist Church.
8: Muwali na sab dito,
9: muwali. Ang ato ang policy kay ihatag gina siya bisag unsa ka lisod sa schedule, pangitaig gyud paagi kay dako kana silang tabang sa ato ang kanang in terms sa security kay sa kung saon na itong istorya, sir. Kung kanilang, kung kita lang may istorya, ya, kung atong tinambanon pag sabot usahay, kining tao diha, ya, kung wani mo tuo silang mga ginikanan kani ato, sa karon, kung kita pakaha nga kung ano, umutuo pabagha ni natog atong badlungon nga pagbinutan mo, pero kung Ginoo na itong isgutan, wa magitay lalis ana nga kuan. Nga mutuo magita, di magita maglalis na Ginoo na itong isugutan. In fact, nalipay may kinatay mga uban nga mga PDL gikan. Nabag-o yun, no? Tungo diha sa sulo, diha na nagbag-o.
8: Pagawas,
9: nagpastor na, nagkuyog na gin sa simbahan. So, dako na kayo na nga.
8: Dako kausaban.
9: Tabang na to, di lang kay security di asood. In fact, dito sa pagbalik nila sa community, minus pila na nakabuok, minus na kay nakuhaan kag lima na po nga di na mobalik sa ilang bisyo.
8: Eh, dako na nang bidaha, sir.
9: Dako na kay nang tabang sa community pagbalik. Dako na nang bidaha. Dako na na-achievement sa mua.
8: Aritas, pagpangandam stambal, sir. Oh, kumusta man? Pananglitan na lima gihilantan, sir. Diha-diha ba? Pila lang kaugutlo? Oras na anadritso ang tambal, sir?
9: Kung sa tambal lang, sir, no? Sa tambal. Karon wala gintay problema sa tambal. Naatay budget sa DGMP, naatay, naatay tambal gi-provide ang provincial government. Wag gintay problema tambal. In fact, kanang maintenance medicines nila sa high blood pressure, kanang sa na mental health problems. Di man na, mas maatiman pa sila diha, muna ito yung panghambog. Mas maatiman pa sila diha sa sulod, kay siguradong na itambal, kaysa, labi na sa mental health. No, kay mag-lisod sa taong pamilya, na kay naatay tambal nga ma-provide, kay concern na muna siya kung di na maatiman po, kay ma-hospital. As much as possible, ato nang likayan nga naay ma-hospital. Or naay kay lisod naman ang security na nasgawas. Unya, kanay mental health, kundi na makainom og tambal, mauna na magwala man gina. Mabayolinti man.
8: Mabayolinti.
9: Oh, mauna nga, diha, naagid sila, at least watay sa pagkakaroon, wagid tayo problema sa tambal.
8: Aritas kasubo sa pamilya, sir. Kung ang usa ka PDL diha sa district jail, wa man ta mangandoy nga kamatyan pero mahitabo mo gyud na usahay,
9: yes, sir,
8: kaya di man ato mapungan. Muhangyo, sir. Sir, mo gawas ako, sir, kay karong Birnes ilubong na ang akong maukad to. Kumusta dihang bahin na, sir? Naana mo gyud na sa kasubo?
9: Ang kana siya nga bahin, sir, ang pagpagawa sa PDL, tambong ka o
8: di pamilya gyud.
9: Ang kurti man gyud moy magkuan.
8: Kurti.
9: Na magi court order di mata kapagawa sa kita-kita lang. Pero sa among bahin, amo ginang gi in fact kami may mo advice pagkahibaw na mo palang daan nga namatyan, advice na mo kung wa pa siya kapahibaw, advisor naman may paralegal officers na apod may kanang mga psychologist pagpahibaw. Sige, pahibaw ay imuhang adtoa ang imuhang abogado, mao ni dad-an ninyo, dad-i pakuha ig birth certificate, among advisor nan kay bawo naman ta sa proseso para mamusyonan din sa korte. Ang korte mag sa atong korte dire in fairness wa gyud problema maghatag gyud court
8: order. Maghatag gyud sila.
9: Unya sa among bahin sir bisag na may limitation nga dili na pwede na aratay certain nga kilometro nga maura unta ni pwede. Pero naptay gi wa di gyud mi mobalibad sa korte na mi gi eskortan nga burial sa labang og isla.
8: Mutabok pag isla.
9: Mutabok yung isla. So, pero supposedly yun sa among policy. Pwede mi mobalibad sa korte. Your Honor, dili na ni pwede kay nilapas na ni sa ing aning nga kilometro.
8: Kay murag hassle
9: na biyahe. Risgo na sa security.
8: Oh, risgo na.
9: Kay naabyan as gawas.
8: Kay basig mo ambak sa dagat nya may mo langoy.
9: Pero kana humanitarian nga consideration nga pagdala amo ginang gi honor no kay bawta nga unsa na ka importante pud sa atong PDL diha nga nas kasubo.
8: Aritas kalipay, sir. Pananglitan, sir, ang usa ka PDL. Dunay iyang anak nga nakahuman sa usa ka kurso. Pananglitan na, basta kurso. Niyamuang yog yung anak, patambungi ko pa kay king ahong pagpaningkamot sukad sa daycare pa ko antod na kuliyo ko. Ako yun ang gitagana ninyong mama. Usaw na, unsa ideya ng bahin na, sir? Nga hinguman na makalipay naman sa to.
9: Pwede gid sir, pwede gid kayo nga
8: mutambong siya.
9: Muhangyo, mutambong siya i-justify niya sa korte, niya ang korte ngayo man nag-comment sa mo. Saman mo maka-provide mo security ani mo,
8: pasalig mo.
9: Makapasalig mo sa seguridad ani nga kuan dito. Maka amo gid na nga kuan kung kita na mo nga angayan kuan kay kuan liberal kay ko nga mag mo hatag ang nagpagtugot. Bisag lisod-lisod kay na naka sa kadaghanan. No, pero ato anong pangitaag paagi? Kung naay mo hangyo ngayon ana. Kita na to importante.
8: Pero kanang piyesta sir, dili na tugutan. Ayaw to.
9: Bawal na po.
8: Oh, kay dili man to.
9: Wala po'y kurte mo sugot ana.
8: Oh, kay piyesta naman to.
9: Piyesta naman na.
8: Nahog naman to as a whole to. Pero sa iyang personal, mo na tong akong gipangutan na kaganina sir nga may tugod og.
9: Depende kung ma-justify niya sa judge sir, ma-convince ang kurte ang judge nga angayan. Ikuan gyud. Nagani ka ng mga maglisod na nga kuan kanang wala pa namatay buhi pa nang lanon gyud nga bisitaon
8: kay istoryahon gyud
9: pwede nga pwede na siya depende sa ilahang depende sa huwis no kuan mo
8: pero wa pa ka kahinumdum sukad sir nga dunay huwis sing balibad gani katib
9: basta mo balibad na sir naagi mo balibad kung dili nakita nga ni dili siya reasonably nga sa mga policy ba ang pinakauna ang security o ikaduha kanang angayan gi reasonably ba dili ba ni ingon nga okay kung ato na pananglit nga ihatag ng fiesta god di mo na pwede nimo ihatag lag usa ka tawo
8: so yung
9: kaning mga magmista diri magmista ni diri kun ato sa ihatag sa kun dili siya so di na pud siya pwede nga kalipay naman lang siya murag paglipay-lipay na lang. Dili siya kanang necessity gid ba?
8: Artas lihok pamatasan sa mga binilanggo tuwa sunod sir. Gidili ba dito kanang mga absence word o kanang mga dili na maayong mga paglitok sa mga pananglitan o masuko o dili lang nato under kay pasig dunay bata na minaw karon. Kana bitong yano natong madunggan sa atong silingan sir nga kanang kursing na kanang murag dili na gyud mao ang atong gikinang gidili ba gyud na dito sir
9: naagid na siya policy na mo sir nga naay policy gyud nga kaning tanan nimong gibuhat naay tanan gibuhat naa siya'y naka outline nga mga lista sa mga offenses bisan kanang pagpanglibak pagpangdaot nimo sa imong isig katao kay makakos og trouble naa na siya'y penalty, light offense na siya, pwedeng light offense, less grave offense. Unya, maka-epekto mo na sa imong good conduct time allowance. So, careful kayo na sila. Ikaduha, labi na sa naay dalaw.
8: Kanang dalaw,
9: mura sir. Nagtawag nilang mortal sin. Magbinastos ka, mag-istorya ka. Bisan kayong makik-istorya ka sa dalaw sa lain nga kauban imong PDL, kik-istorya ka, walay permiso niya. Sala na na nila dito, nananay silot. Sa mua, pwede na nga sala po. Pwede mang makakos na na siya gubot. So careful kay na sila kay gibalyo pud na nila ilang dalaw.
8: Selector nakabaton gyud mga pagtulunan ang mga nya, PDL sir.
9: Ako akang taga example sir nga mura ko katawa ako experience sa last nako nga jail. Ang katong usa ka ilahang overall coordinator tawag na to karaan nga busyo. Usa ka notado gyud nga hard killer sa gawas. Maldito gyud. Pero pagdayon na niya nga sa iyang time siya may dala. Gipa niduol na kong mga dorm leaders kanang dorm leaders kada silda. Sir, pwede nga mong ilisa ni si Kuan, ni si ilang overall coordinator si Busyo nga naman. Puting istriktuha sir, grabe. Ang ilahang sayop lang kay i-appeal man ato good conduct time allowance. Ang ilahang sayop lang kay nagsulob sila giniporme bisag naa sila sulod ang uniform sa PDL. Nga PDL nga uniform.
8: Waba mabago. Wala, wala. Sir, excuse sir. Waba mabago ang uniforme?
9: Wala,
8: kung itandi sa daan, mao gyapon.
9: Wala, wala.
8: Sige sir, patayon sir.
9: Gilista man sila kay wala rang ma-insert ang ilang uniform.
8: Ipa-insert gyud na sir.
9: Ipa-insert man gitito sa amo apod nga istrikto po to ako ang tao pod. Ipa-insert bisag naa sulod. So, lista po niya. Liman ka na, inkukrapihan ninyong problema, no? Mao na lang ginain yung problema, pailisan ninyo, naabot mo sa punto, pailisan ninyo inyong overall coordinator. Nga, tungod lang sa mura, manig ka ng problema ninyo sa elementary ba? Akong grade 1 nga, bata. Na ay, taga-agtahasan, tiglista, iniformir. Sa buwan na lang yun pag sulob sa, pag insert sa iniformi. Yun anak ka, grabe ang ilahang disiplina nga, kita ni mga, nagtamod sila, nagtamod sila. Kita na to nga. The fact na kanyang mga tawana, di na basta-basta at tos gawas.
8: Balik-balik ta itong alternative, sir, sa ALS. Pananglitan 200 ang naadiha. Unya, ang atudloan 150 ra. Unsa ko naman 250, sir, sa sunod na, nahugna.
9: Na mahitabo gyud siya, sir. Nahitabo gyud kay...
8: Nahitabo ba na?
9: Nahitabo gyud siya kay di man makaya na nato sa capacity sa kuan ang mga schedules na to, ang ilang classroom bali, unya ang sa sa mga teachers po no nga nag-handle na po na sila limit nya mo na nakanindot na to nindot na nga problema kay nanatay daghan nga qualified kay nag-eskwela man diri elementary kung naabtan pa niyang mag secondary na
8: so di na maglisod ang mga magtutudlo
9: nya kanang so at least nindot siya nga problema kay naagi mang eskwela gusto kay appeal man sa na siya sa aside sa credit sa good conduct time allowance, naapod siya credit nga. Kanang good conduct time allowance, good sir, dugangan ka, murag, minusan ka o 20 kaadlaw sa kada buwan, matag buwan. Sa imuhang pag, kung masintensyaan ka,
8: magkanubo.
9: Magkamubo siya, kay 20 kaadlaw ihatag na kada buwan kung nagbinutan ka, wag ka na violate nga jail rules. Aside ng good conduct, maglumba na sila pang-eskwila, pang-enroll, kaya na may additional nga, gitawag na to, time allowance for study, teaching, and mentoring. So, iskwila ka, nakay additional nga 15 days per month. Aside atong dugang atong good conduct, so, pananglit imong istardi ha, actual detention nimo sa kabuwan, karong buwan na, nakay good conduct pagka, pagtapos buwan, na good conduct ka, tagaan kag 20 days, so, equivalent ng 50 days ang imong sa kabuwan nga actual pag-istar. Nag-iskwila pagid ka, so gitagaan kag additional nga 15 days so imbes nga usa ra ka buwan imong na-star equivalent na siya og usa ka buwan plus 45 plus 20 plus 35 days nahug nag duha ka buwan og tunga
8: aritas probinsya sir sayod naman ang katawhan sir nga bisag unsang programa sa lalawigan ang probinsya sa ngalan ni Gobernador Aris Aumentado, dili yun magmakuli sa pagpaluyo support, sir. Kung tanawon yun ninyo ang paluyo sa probinsya, sir, nganha sa nahimutangan sa Bohol District Jail, unsaon ni mo paghulagway, sir, in term of percent?
9: Kung in terms of percent, sir, no, kay akong hulagway nga, ingat tag percent, 100% gin, sir.
8: 100%.
9: Kay giisip mi sa provincial government nga ako nakita, giisip sa sikad pa kaniad to, ang Bohol District Jail, although national agency mi, BJMP, giisip sa provincial government nga kami ilaha nga sakop sa ahensya. sakop sa provincial government kay tanan namong panginahanglan diha sa operations, sa management, no? In fact, napatay mga augmentation force diha ang provincial guards. So tanan nato nga panginahanglan sa operation na man ta appeal man gid ta pirmi nila. So unsay atong pangayoon? Ihatag man. In fact, karon lang gahapon lang natay naabot nga siyam ka, I think siyam ka steel cabinets para sa ato ang mga office sa office diha, office supply. No niya, napay mga umaabot daghan. So halos tanan natong kinanglan sa jail gi-provide sa provincial government.
8: Ug December, sir, labi na kay duol na December. Bibor bang palibot ini December, sir. Kumusta mo diha sa sulod, sir? Basta December.
9: Di pa ko ka ko ano kay, kay pamangko na ka bago pero ang atong experience sa December so kanang kutob sa mahimo kanay bang Pasko nga atong kultura nga atong ma-feel pud nga Pasko kuan gina ato pud nang ipabati pud nila ilaha pud nga ma at least man lang sa ilang mga dalaw nya ato ang mga jail diha na natay mga kuan pud mga parol pang decorate napi, na yung mga programa
8: parol making ninyo, sir,
9: naapod karon. In fact, since last month naghimo na tag parol kay daghan nag order ana niya nga
8: so himo paghimo din na, sir, kuan dai na gi order dai na
9: naay mag order gi daghan niya magkulang mo tong nihangyo tong PDL ang grupo sa PDL karon nga maghimo ana nako last month pa nihangyo na sila, sir, mo sayo mi og kuan himo ani, sir, kay pareha last year na apiki gin mi. So murag last year I think na ay daghan man mag-order sa gawas.
8: Okay, usahay ra ba nang mag-order, sir, na ipagkapurado.
9: Ang LGU murag mag-order po
8: kay
9: na.
8: Kay kanang uban magsaulog og Pasko, damang birthday, sir, kay gianak mo pug Pasko. Di ba?
9: So dana tay ipanghimo daghan na tag nga materials dito, mga kawayan, kay manumano pa magidda nga
8: mga uway na diha, sir. So maayo, sir, maayo nga palakaw. Balikan ta tong building, sir. Mahimog na hinumdum ka, mahimog wala. Pila yung kantidad atong mong building, sir, nga para sa depending na hinumdum ka ni, sir.
9: Pagtapos na lang, sir, no? Ang pagtapos.
8: Ang
9: pagtapos naman lang. Di ko kasiguro mga 2.9 million or katuduhan mo ito nga project, good. Nalimot lang ko sa isa. Asa ato. Ang 2.9 million ba or 4 million nga kuan mga 4 million plus na yung mga yun ana nga amount.
8: So, basta kay mahuman, ganak.
9: Sigurado ko nga na-award na kay namatay na taga provincial government diha nga na-assign, nga nagmakita man dito sa tracking. Awarded naman to, nga na-notice to proceed. So, karon man to nga to iga, mahuman. Gamay naman lang to tiwasunan actually.
8: Makita na ko, usahay, at bang ning istasyonan, sir, diha sa OPD sa Galyares, diha muhunong ang inyong sakyanan sa PDL, di ba? Pananglitan, sir, ma-admit ang usa ka pasyente nga PDL. Unya ipagawas na sa doktor, unya hinay pang lawas, sir, dili pa siya ingon ka aktibo, no? Wa pa mauli ka kabaskog, no? Dili pa kayo siya energetic. Now, usay buhaton na to, sir, ibalik to sa bilangguan o asa to papahuwaya? Gipagawas na sa doktor, sir.
9: Naagid tay selda para sa...
8: Naisilda
9: nga, marag infirmary, nga para... Nya, naagid selda nga, mamonitor siya, mas dool sa kanang jail nurse sa health service. Naman tayo jail nurse nga nag-duty every day, 24 every day. Hours.
8: Sa to para... Duha na ka nurse.
9: Duha, oo. So naagay mag duty 24 hours nga nurse every day. Tanan nilang in fact kaning amo ang karon na ami na PDL diha nga na hospital. Ingko akong giingnan akong mga tao, among meeting ko. Anawa nindot kayo nga kuan nindot kayo nga experience nato. Katong tawhana nga PDL ang ato agong role good pagawas lang kag PDL kung kanang masakiton, kung kanang walay court order, kung life and death situation. Sa ato pa, kanang lisod mo na i-interpret kasi uban na may mga naghingalo na gyud, matiyon na gyud. Pero kato siya, naglisod lang inhawa, ni-recommend akong jail nurse, sir, kinanglan ni immediate nga action. Inanglan nila ito ipadag hospital. O sige, ito ipadag hospital.

0: exemption kita di na subayo ng protocol in kaso kung kinanglanon gyud kayo.
1: Oh, pero malagi na kung stricto gyud ta, stricto ta sa kuan lisod ko ato ingon nga pwede di na mo ipagawas kay di man mi ka determine life and death ba ni lisod sa ginhawa lang ako an kay wa man ni bata pa man sad
0: pero galisod na ginhawa sir kay asma
1: mao ma- na kay galisod og ginhawa man nga malagi na nga sa akong bahin gyud wa man gi kurte nga mo masuko na ato nang gipada kay iyaha man ning kinabuhi nakatungod man ni sa kinabuhi niya nga ato masalbar na di man ta pwedeng magtagantagan nang unsa ning life and death. So mag-agad na kita rekomendasyon sa nurse, may ingon ng nurse, na may mga vital signs pang kuwaon, sir, ato nang ikuan, ipadala sa hospital, bisag way court order.
0: Sa dipata mo pada yun, sir, akong panampiton, sir, minaw na to karon si Sir Umiterwell, sir.
1: Ay, sir.
0: Sir Umiterwell,
1: no? May Sir Terwell, nato, anak.
0: Minaw si Sir Umiterwell na to ron, o niya mga kaigsuunan sab nato sa kabarangayan, ako na lang ilara, sir. Yes, kaya daghay nag-ingon ako gahapon nga si Loloy, minaw may sinyong programa, may balaan magpaminaw sir, kay tuganan magkagusay discussion. Oh, di ba? So, salamat ninyo. Ako gihapon gihatagag pagtagad. Unya, sa ato sang mga mananambal sir sa atong tambalanan, din ato mupaingon ang mga PDL nga dunay problema sa panglawas. Salamat sa kanila sir. No? Sa mga kapamilya sir, may mong bana, may mong asawa. Oh, unsay ilang pasalamat o unsay reaksyon nakadungog ba mog mga negative reaksyon sa inyong pagpadagan diha nga nay asawa mo ingaw na usa naman eh na usa ana na ba sir
1: karon sir no ang ato ang nadunggan kay puro pa ginapasalamat
0: puro pa pasalamat
1: ang ilang mga hangyo pati sa ilang dalaw ginugagan nato katong kinsa tong pwedeng makasulod katong mga bata ilang so natay mga gipangdungagan gi-extend nato ang ilang oras sa pagdalaw nya ako agyon nga first instruction sa ako ang mga tao no bisag asa ko maabot kaning pagtratar nato sa mga dalaw nga kana bang nairespeto regardless unsay status madato ka mapobre no nya labi na sa dalaw tagaan gyud nato konsiderasyon kay atong sabton lagyo kay na ang mga ginikanan
0: na lagyo nang uban ang uban na sa so, sa binulanon sir hintabok og lawod nang uban na
1: as much as possible pinaka professional nga paagi pinaka humane nga paagi atong kay mao na pwede natong matabang nila dili na to na lisod-lisuron og maayo so ang ilahang conjugal visit
0: kanang conjugal visit sir
1: gidungagan nato usa ka adlaw imbis nga sa usa ka buwan ka usara atong gi duha ka kuan kita no to kaya pa man
0: pagdugang inyo sir nang head sa buskorte
1: dili na amo ana man nga
0: discretion na lang na
1: sa hatag ra man na para ra man sa mga magtiayon
0: para sa magtiayon
1: ilang mga live-in partner sa una
0: kanang mga bata sir nga lima pang semana usa ka buwan duha ka buwan gitugot ba nang daduna dito sa Sulod sir
1: mo ni kuan sir
0: di ba krusyal nang bahin
1: na dili gid na mo pasudlon kay delikado kay ang sa jail good na magi di magi ni malikaya na ay mga communicable disease
0: di
1: mo matag-an tanan although kaduha na ta naka kuan diha naka screening kanang tanan gyud gi-screen sa PTB kanang x-ray so nana manamo gitay mga di na to matag-an niya delikado sa ila para gyud na sa ila hapon kana murag below 2 years old di ko ka
0: murag di na dili na pwede
1: dili gyud pwede na siya
0: okay,
1: usahay na ay mga special kayong okasyon pananglit nga sir pwede ba ko nga mahangyo adto lang ko sa gawas kuan kaning adto sa layo gamay ba dili dito sa katong visiting area makatan-aw lang ko kadiyot makahikap ko kadiyot so na yung mga ingana nga mga special nga okasyon panang late birthday tingali so case to case basis lang atong gi-kuan sir
0: dili gyud magdugay dito sa Sulod
1: kay di man delikado man ang environment
0: are ko sir sa mga binilanggo na sab kaniadto sir ang kanang dunay mag bloodletting sir manguhag dugo pa sir ba na may mga binilanggo sir kumusta karon naa pa ba na mga binilanggo kuhaan na og dugo sir
1: dili bag-o lang gyud sir may naka dawat og memorandum
0: anay memorandum
1: bag-o lang gyud sir national office na mo nga dili pwede ang mga binilanggo mag kuan basta PDL di pwede nga mag donate
0: mo appeal sa bloodletting
1: gidili okay dili matag-an ang sitwasyon dito Sulod
0: Sa ito paghihipitan ang paagis bloodletting.

0: Ni ato magusir murag sa labi na sa bayong-bayong pa ko. Makadungog man ko nga si Kuan, gikuha ang dugo, mau kadto mau kare ana.
1: Pero taw-taon naman nun sir, wala na po ko kadungog po yun sukat nga naka, na IP. Nag,
0: pero naag yung memorandum.
1: Pero karoon, naay bagong memorandum lang yun. Karoon lang yung si Manahuna.
0: Hingabot.
1: Hingabot nga. Bawal yun. Kaya naay mga risgo. Lisod man.
0: Sakto sab, no? So, kung noon sa pagbantay sa mga PDL, bago magunang term mga PDL, sir, kaya daghan naman yung mga term karon sir, nga usahay, di ta kahibalo, bisag sige ta kadungog, ay, sama pa ng litan. Single mom. Oh, wala na kanhi, sir.
1: Lagi.
0: PDL. Awasab na kanhi. Oh, di ba? So, kining mga bagong terminolohiya sa paglitok, sir, okay, gaya po na. Nga naman, gahatag man po doog kahimuot sa mga kapamilya pananglitan. PDL na term, sir, di ba? Lahi sa unang panahon. Lahi sa unang. Kana patik-patik, sir. Gitugot ba na diha sa mga binilanggo karong panahon na?
1: Dako kinang sala sa ako ang gipkuan nila, gimando nila. O dugay-dugay na nga gibawal gina
0: sa... gibawal, sab na,
1: gibawal na sa bureau gina, okay. Kanang pagpatik, una, pagpatato ni mo diha kasagaran, tungod maguna magganggang ka or grupo. Sa may grupo dress ball, sa Cebu, BC45. Gibawal naman na namo ng mga grupo-grupo, kay mao man ay cause nga kanang mag-regionalize ta, mag-grupo-grupo ta, away ba? So bawal na siya, di ka mataga-agod kandak. Ikaduha, pinaka-importante, kanang ang sakit. Pwede kang magka-hepatitis, pwede kang magka-HIV. Hindi naman, huwag magkakaibaw, di man yung matagaan niya.
0: Di man,
1: ang
0: di man
1: ang hygiene, ana. So sa health, dako nag-epekto ng mga sakit nga transmission.
0: Kung doon ay kausaban sa mga memorandum, sir, mga protocol, may mo, kung doon na lang, may mo bagibat-bat ni mo unsay mga kabaguhan karon sa pagpadagan, sir, sa bilangguan? Kana kung doon na, sir?
1: Di na ako ma-enumerate, sir, no? Sa kadaghan sa among policy, kada tanan nga policy, tanan nga pa sa operations, halos kada simana na ay mga bagong mga boat. Pero ako lang ikapasalig ni mo, sir, no? Or ako, karaan-karaan ako servisyo, 20, mag-20 city na ako katuig servisyo.
0: Dugay-dugay na yun.
1: 2000 man ko ni sod, year 2000. Pag sod na ako, nakita na ako, bang, unsa pag-evolve ang evolution, ang development sa mo ang nga trabaho, pagka-professionalize. From that time, katong pag sod na ako, ang kultura po sa mga PDL, no? Ang atong nakita, ma-imagine sa una, kato pang mga salida nilang Fernando Po Jr., Lito Lapid, katong Bilibid, nilang Paquito Diaz, Romy Diaz, nga kinsay mga isog diha, mauna yung mag-hawd yun, niya, sino, katong pa, kung yun, pakusganay yun, no?
0: Hilot-hilot, nandako-dako sa
1: sinasa. Inay mag-hilot-hilot, pinatianay yun. So, karon, ang pagkultura sa, ang BJMP mismo, na-professionalize, ang pagda, mausab, no? Bawal ng mga takal. Wala natin takal-takal. Wala natong kulata nga mga punishment. Yeah, wala. Ang PDL po, kuha na po, kanang lahi na po kayo, lahi na po ang kultura.
0: Aray ko na si Sir Warren, sir. Sir, medyo na pa mag-iwi yung pagkabataan noon, sir. Kumusta man po kung ang inyong dumalahon, mga idara na, sir? Unsa ilang pagtanaw, ingon ba sila nga amahan, paingon ninyo? Or directly yun nga official mo sa jail, dili pinamilya ang attitude o pagtagad. Sa imong nabantayan lang, sir.
2: Ang sa akong nabantayan, sir, medyo bata pa man ko sa serbisyo, makita gin ako nga nagpabilin nga matinahuron ang atong mga PDL,
0: PDL.
2: Sa ilang pangidaron, sir. Dako gyud sila respeto sa mga personnel. Ingon man nga kami nga mga jail officer, dako sa kami respeto nila regardless sa ilang pangidaron, sir.
0: Oh, sa pangidaron.
2: Yes, sir.
0: Wa bay nagpatambag bisag kinsay mutubag ninyo duha ini experience lang, sir, kasi natian lang karanasan. Wa bay nagpatambag ninyo, sir, nakauno na ra ba kung mulaya, sir? Unsaon man ako, sir? Wa bay misuway pag ingon ana as inamigo nga advice ang gikinanglan.
1: Ako sa mga sir. Ang ako ang gibilin anak nila sa kuan kay di gina ni mo malikayan.
0: Na gyud din ang sahay.
1: Pag hinuktok na gani ang PDL. Kana silang mga dorm leaders na sila mga officers pod kada silda. Amo ginang i-encourage nga tanawan ninyo nag hinuktok na gani na kumusta hay imong kuan imo man ang pamilya diha imo man ang igsuon diha. Ikaw may amahan diha nga dorm leader. Kumusta on sa iyang kahimtang, kahibaw ka, at least kahibaw ka, paabot nimo namo. Kay ipaabot namo nimo namo para maato pud nga maaksyonan. Kay unsa iyang problema? Problema man na namo, utong na diha ron og magramentado na diha.
0: Mahimo na problema.
1: Maghikog na diha. Problema man na. Nya kanang mental health issue no, mental health problem. Continuing gina siyang problema sa kuan kay naagog ka sa presuhan. So atong PDL ay laig lisod imong kahimtang sa sulod napakay problema sa gawas nga naay mahitabo wa na to mahibaw iba no unsay nahitabo sa imong pamilya dito so natay mga programa nga mental health para sa mental health na sad mi psychologist diha naa sa na siya'y mga seminars nga gihatag mga meeting sa atong PDL even sa atong personnel apil ng personnel.
0: So naagya po
1: niyo. Naagya na yung monitoring. Na yung monitoring. Naapod tayong mga program para sa mental health.
0: Arikos resitas, Dr. Sir. Masakit on, lain-lain. Kanya usahay, rapa sir. Kaya naisakit. Nga didan pa kaon. Muingon ang doktor. Likay ini. Ayaw pa ka na ini. Kumusta, sir? Unsa ko na pag-paagi ninyo nga pananglitan. Ang gikumpra sa entero pagkaon, sir. Tuay gidili dito.
1: At least ang sa ato ang pagkaon di sir no. Kanindot lang kay more on kanang pang kalahatan magid siya. More on vegetables, isda. So wala gid kay tay issue ana nga kuan. No, maka gawas nya kanang in fact sa mo gibawal na mo nang kanang mga magpadala magdalaw og kanang mga ginamos, buwan.
0: Gidili na
1: mo as much as possible kung pwede gamay ra gid kayo. Hangyo sila kay dali kayong kanang magka problema gid kanang parat dali kay magka manghupong didto ma daghang problema ang kuan kung
0: masugatan masinatian
1: so mo reklamo po na among taga health ang mga nurse sir
0: muingon maglikay ini ayo ni pakanay ini
1: so naa sa ga kuan po na gi appeal na sa among monitoring kay ma problema man gid mig appeal ana nga kuan ya para sa mga Muslims kung ay Muslims napod sila
0: napoy
1: para
0: ila
1: hapod
0: katupong katupong like tinuhan sir nya gasunod po silang tinuhan pero nasunod lang sa sulod naman po gipandili-dili okay ra po to sa inyo sir
1: pero at least wa man tay problema sa nang gulay na amang itay gulay wa man itay problema na mahatag maad
0: kay murang magway tinuhan galikay gulay
1: wa man itay pangutan wa man itay problema na or issue
0: so pangitaan gyud paagi nga inyo gyud gipangitaag paagi nga bisan katong mga kadugo nga muduaw o mismo ang nasulod mahimuot gyud sa serbisyo sir.
1: Yes sir.
0: Labi na sa panglawa sir. Okay, na istorya manguna ko si Dr. Mateo. Kunwa ko masayop, kunwa sa usba ang ilang schedule nga ang Capitol Clinic moadto dito sa inyo sir. Murag huybes ug wa lang mausab.
1: Murag yapon sir.
0: Murag yapon. Wa mausab. So maayo sir nga pagtagad kay matud pasab nimo ganina og maghisgot lagi in term of percentage ang pagpaluyo sa probinsya ang pagagak sa probinsya sa mga atong kaigsoonan diha sa sulod sir 100% yon
1: 100%
0: mao man say tinguha ni gobernador Aris Aumentado sir inoon dinhi sa tuluman naon sa pagpakabana bulaan naon sir tanang programa gipaluyohan ni gubares programa senior citizen o katigulangan ipaluyuhan.
1: Na pagani may mga tupad nga beneficiaries diha
0: sa sulod.
1: Sa sulod oh, kadawat.
0: Oh, kadawat gyapon.
1: Tupad nga mga beneficiaries nato.
0: Na, so, pagpirma sa papel sir, dadto nang papel
1: sila. Nagatong nang laya na sila, paglaya nila, dito sila nagserbisyo pud sila dito, naglimpya dito. So yun ana nga kuan sir, wa gid tay ikasulti nung sa in terms sa suporta sa provincial government dako among kalipay. Ako especially warden diha bago lang ko naabot kita ingan ana na akong naabtan ba so maka salamat ragid akong makuan ma yawit pirmi binas atong mga kaubanan ako makapanghambog ko sa akong mga kaubanan unsa ang suporta diri sa ato ang jail ba sa provincial government
0: so wala matay oras sir palihog sa imong panapos sir mahitungod sa pagpadagan diha sa district jail dinhi sa ato sa Bohol sir
1: yes sir salamat kay sa una sa higayunan no opportunity niya sa ato ang provincial government akong balikon kang Gobernador Aris Aumentado sa kanunay nga suporta na pag-isip nga kami diha usa ka pamilya sa pamilya sa provincial government ug ilang partner sa pagpadagan nato maayong pagpadagan nato sa ato ang Bohol District Jail Nga una nga amo ang paningkamutan, maghatag na to kutob sa mahimo. Ato ang mga mayong serbisyo kay para man sa kuan kod balik na to sa mga bulanon. Nga ako sad bisag taga Cebu ko nakaserbisyo ko, lipay ko nakaserbisyo.
0: Okay, alin nyo lagi sir? O taga Cebu mo gyud ang alin
1: sa Bohol province.
0: Cebu ug Bohol, gawas ana duha ka lugar sir. Duna po kay laing lugar nga na serbisyohan sir.
1: Daghan sir, daghan na po sa sa Cebu lang ug Bohol sir.
0: Cebu ug Bohol. Nadia. Yes, kare si sir Kihano. Sa imong panapo sir.
2: Yes sir, magpasalamat ko sa makausab sa atong governor sa diri sa Bohol, si Governor Aris Omentado og sa atong mga teachers sa alternative learning system sa Department of Education, Tagbilaran City Division Alternative Learning System sir. Marato sir.
0: Sige. Nya salamat ninyo duha. Unya sa akong pagpanapo sir, daghan salamat mga igala sa inyong pagpaminaw nining Mount Tolomanon gikan sa alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa sayong kaudton. Lunes hangtod sa adlaw Birnes mga igsuon Tolomanon pagpakabana bulanon, maghatod kaninyo sa pagpangalagad sa pangagamanang probinsyal ug ang katawhan mga igsuon miingon salamat provincial government, salamat Gobernador Aris Omentado. Sa ngalan sa paimo, Provincial Information and Media Office, Tagdumala, Atty. Pilipina Asoy Pilio o si Sir Mark Anthony Pernia, kauban sa nato sa pagpaabot sa mga kasayuran. Diri sa studio sa Sibian sa DYRD, mga kaigsunan, Engineer Kagawad, Jerry Cahis, Diris Master Control, kauban namo mga igala, nining Mount Tolomanon sa kauras nga Tolomanon pagpakabana bulanon Jerick Ihok diri usab sa video uban sa atong mga bisita uban nila sa sir mga kaigsoonan nining Tolomanon pagpakabana bulanon gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes sa gihapon ako si Loloy Tutas sa di pa mi manindog hinumdumi pagserbisyo alang sa katawhan organisado mayo may buntag kaninyong tanan.
3: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: Tacna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time Check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug nangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
2: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
1: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto ng tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
6: Hay, maputlan gyud taani ug suga kay usa na kabuwan wa patakabayad.
7: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light. Gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, musupply ug mutaod sa bildo og aluminum doors, bintana, automotive glass og tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene og compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Isay ngalan nato sir,
3: Paul Mercado di ini sir.
2: Mutana lang ko
3: kanang gatumar ka og DTX 500.
2: O sir, mo na ginatumar na ko kanunay kay na diagnose mong ko nga naay prostate problem, bisud kog pangihi kay ni hubag man hubag pura kong tiil inailantan po ko palit og DTX 500. Niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa susdown ayo ko may review DTX 500 ragi na kayo na ko labis jud kayo sir DTX 500
4: DTX 500 mabalisa mga butika.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
3: Mabuhat ba na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Pag Enervon Z+ na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labad sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
7: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hustle kaayo mabugahat.
7: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labad sa ulo o kilanat.
7: Rexino Forte!
6: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas ba na sa upat?
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
13: Vina, duwa sami sa ako mga apo.
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare. Unhan sa mo na kong dagan.
14: Uy, what ako?
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unilab yan.
16: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
18: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
19: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
20: Takot siyempre na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
21: Palisama na ang isip.
22: Wala tayo choice.
21: Para-paraan na lang. May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat. Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.
23: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
24: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
25: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
27: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
26: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
27: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
26: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
27: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
26: Oo, uy. Higayon na dyan ninyo, Mare.
27: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna, gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile,
3: Bohol. Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app, at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
4: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Hello mga ka-MXU believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwento.

0: Adiway Arde, ang team paminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong team paminaw na radio station, kay Wala NDY Arde Ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na Jay Lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang Adiway Arde, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Adiway Arde. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: na sa Boholive. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kinahanglan sa Bildo, aniya na din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sold sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Embara Ciudad sa Tagbilaran.
5: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila kaadlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayaw pasagdin yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen. O pwede po ni ka natong tanan.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hello again mga MXC believers. This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka golden girl ang atong makaistorya karon, si Ma'am Emma Baldonado from Carmen, Cotabato Province. Hello po, Ma'am Emma. How do you keep yourself young at heart ba, Ma'am Emma?
14: Well, Carly, I love serving others. So, nag-biyahe gyud mi permanente because nag-visit mi og mga churches namo, no? Sa lain-lain na mga lugar. Maong I make sure na I'm in my best fit always. Confident ko nga kaya na ako ni tanan because of the strength that comes from the Lord and MX3. I love that it has alpha, beta, and gamma nutrients. MX3 has been helping me with my health check. O mauna sab ni ang partner nako in serving others. A decade na akong proud MX3 believer. MX3, dito ko bili.
13: Thank you kaayo sa imong oras po.
14: Salamat po kayo Carly and salamat MX3.
13: Till our next kwentuhang MX3 mga ka MX3 believers.
15: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
16: Let's go Lola!
15: Bye Mare! Unhan sa muna kong dagang!
17: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Unilab yan.
19: GTX 500.
1: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa hospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng GTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandang ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng BTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. BTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
19: BTX 500, mabibili sa mga butika. Mag-go!

0: drink responsibly.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Balit!

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
5: Magpakabana.
4: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
5: Magpakabana.
6: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang nga among paghahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
7: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbinaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbinaran, the woman behind servisyong from womb to tomb. Gugma Tagbinaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbinaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania, ang ito ang BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayap, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre maayong adlaw usab sa tuang 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors at mga kaubanan na itong mga City Hall employees sa itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Ug binausab sa ito ang Chief of Staff, Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, kung sa itong mga office heads and department heads, maayong adlaw, kaninyang tanan. Kung syempre, akong pagtimbaya usab no, sa ito ang mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, nga nangandam sa mga pagkaon, karong orasa, dahil kayong salamat mga higala sa inyong pakigunong, pakiguman o pagpaminaw, kabahin sa mga updates, programs, and activities nato sa itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And our update and developments niya ito ang Lakbayan sa Tagbilaran. Ugasaman ko to din si itong programa. Ugasaman mo na himutang karong mga orasa, mga higala, dagan kayong salamat. Ugmayong adlaw kaninyong panan. Ug syempre akong pagtimbaya usab no, di sad din ako makalimtan mga higala ang ato ang mga 15 ka kapitanes ning ato ang Dakbayan sa Tagbilaran, ang ato ang mga 15 ka barangay Tagbilaranon. Hello maayong adlaw kaninyong tanan no, ug dagan kayong salamat sa inyo ha pagiguban kanako og pagig pagpaminaw no sa taong matag adlaw nga tuluman no ni ato ang programa mga higala. Again, mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anog ang inyong makauban karong adlaw. And yes, mga higala, mayong adlaw usab sa to ang tigtimon niyatong programa, no? And of course, kundi in usab naka-air ang ato ang matag adlaw nga programa sa DYRD station, mga higala. Sila Sir Gilbert Tulom, sila Sir Jerry Cahes, sila Sir DJ Bumbolero, DJ Cyrus Divinos, si Sir Eric Ihok, na may mo'y nag-insure nga madumugta sa kahanginan mga higala. And of course, naka-phone patch lang tano. Tungkol kaya doon natin importante nga gihimo mga higala. So maunang mula sa taas atong station para makauban tamo no nga makita ko ninyo through sa atong Facebook page. But however, ato gyapon yung padayon nito ang programa mga higala tungod kay importante pa ni masibya nato no ning ato mga dadaiyang mga updates, programs, and activities. And of course, no, naka-live pod niya ito ang programa mga higala no, sa ito ang Facebook page, sa ito ang DYRD Bohol, ang kasaligan mga higala. So, Hello, hello kaninyo, no? And of course, thank you sa to ang mga online viewers na to nga nakiguban ka na to. And also sa to ang official website, no? Ang www.dyrdam.com. Yes, mga igala, it's a new day because today is September 30, 2026, adlaw nga, Miyerkules. And it is the last day of September, and tomorrow is another month na pud, mga higala, laing na pud nga buwan ang atoang buksan no pagkapaspas sa panahon. And murag na feeling na ako na pati na nato, mga higala, no nga nagkagawa na dyan ang Pasko, no? So I'm so excited, no, sa celebration, but nailayo pa niyo, mga igala, pipila na ka mga adlaw, no, before pa nato isaulog ang adlaw sa Pasko. But as I mentioned kaganina, it's a new month na po tomorrow, so stay with me because today is the last day of month sa September. So tungkol kay last day sa buwan sa September, ubanin ko mga higala, no, sa ato madadaiyang mga activities, programs, and nga to ang ipa-update nato ng program. Excited na mabuo for another month or new month na po mga higala. So I know nga excited na magdaban for October, and so I am excited also po, no, nga lain na po nga buwan nga to ang pag-asawaan. Pero sa di pa na to muabot ng anong buwan na, yes, no, tugutin sa ako sa paghatag mga reminders sa to ang mga suking tigpaminaw, no. And of course, but before that, pangumusta sa rin ko, nakalimot ko mga igala. Pangumusta sa mga online viewers and of course, mga avid listeners na

0: city government alang sa edukasyon ug sa pagtabang sa mga pamilya sa tagbilaran. Human sa unang distribution sa Kabawan Elementary School, gipaabot nga ang mga estudyante sa ubang public elementary schools sa siyudad makadawat usab sa laing PE uniforms sa umaabot nga mga adlaw. Pinaagi niini gipakita sa city government ang paghatag ug pagtagad sa edukasyon ug sa kaayuhan sa mga pamilyang tagbilaran. Ug mao kato mga higala, ang ato ang news bits nga atong nakuha sa lubwatan sa city government of Tagbilaran. Ug sa lain bahin usab mga higala, ay nausab kita sa Facebook page post ni Mayor Jenia Cabanghi usab sa mga aktibidades, programa ug serbisyo sa ato ang mga tagbilaranon nga iyang gibuhat alang sa mga katawhan nato diri sa dakbayan sa Tagbilaran. And sa itong makikita na itong mga tagbilaranon, please don't forget to like and share sa Facebook page ni Mayor Jenia nga adunay account ni nga Jenia with blue verified check. Kaya naadiri na ito makita mga higala ang ito ang magdadaiyang mga impormasyon o gilabi na usap sa itong mga announcements na ito sa itong mga kaisunan na itong mga tagbilaranon o gilabi na usap no? Sa ito ang mga activities, programs, and services kagibuhat ni Mayor Jenia alang sa dakbayan sa Tagbilaran. Para iwas fake news and legit mga higala, ang ato ang mabasahan. Again, di rin lang mismo sa Facebook page ni Mayor Jenia. And also, please don't forget to like and share sa Facebook page sa Tagbilaran City Government mga higala. So, at balikon na to, ang ato ang Facebook page post ni Mayor Jenia alang sa mga Tagbilaran. Matud niya, pamaskong handog para sa 10,000 ka-public elementary students sa Tagbilaran. Nagsugod na karon sa Kabawan Elementary School ang atong paghatag og libreng PE uniforms. Sunod-sunod na ang pag-distribute sa ubang public elementary schools karong buwana. Commitment ni sa Yapol Administration si quality education ug tabang sa atong mga ginikanan naningkamot jud sa pag-invest sa kaugmaon sa matag batang tagbilaranon. Umaw kato mga higala ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jenia. Alang sa mga dugang detalye, of course makita sad nato ang uban pang mga Facebook page post ni Mayor Jenia. Bisita lang no sa iyahang page para sa mga dugang detalye kabahin sa kung gibasa sa kapamaskong handog para sa 10,000 ka public elementary students sa Tagbilaran. Ug sa laing bahin usab mga higala sa ato mga kaisunan ato mga tagbilaranons nato no, please don't forget sa ato ang tagbilaran citizen ID card to claim no sa inyohang card diri mismo sa ato ang City Hall atrium open ta mga higala from 8 o'clock in the morning to 5 o'clock in the afternoon. Sa ato mga kaisunan nato mga tagbilaranons nga ni-avail ato July 2025 hantod sa ato ang September or August, no, rather August 2026. Please don't forget to check and claim your Tagbilaran citizen ID card diri mismo sa ito ang City Hall. Naran ta mismo sa ito ang City Hall atrium, inagsulod mismo sa itong entrance sa City Hall. Makita lang ta diha mismo kaya doon na tayo booth, no? Nga ito ang i-install o diha sa left side mga higala inagsulod na ito. And sa itong mga bago pa or wala pa nakapa-register, please bisita lang no sa ito ang kauban na ito diha mismo sa itong City Hall atrium para maka-assista o makatabang ta ninyo sa pagpa-register mismo sa ito ang Tagbilaran City Zen ID card. So mga Tagbilaranons, please don't forget this, don't miss this opportunity because this is all for free once nga inyo nang maklaim o makuha ang inyong Tagbilaran citizen ID card. Kaya kini siya powered by GCash. And napatay mga perks and benefits ani mga higala. Pwede ninyo magamit sa pag-withdraw any ATM Visa machine. Pwede sad ni siya magamit sa pag-tap and swipe no, sa pagbayad ninyo sa any items or products nga inyong i-avail sa mga stores. No? And ikatulo, pwede sa din siya naabot tayong mga establishments na partners nato no so within Tagbilaran City lang ni siya exclusive for Tagbilaran City nga mga establishment niya to ang mga percent no nga ihatag or discount na ihatag sa atong mga Tagbilaranons kung adun na mo yung Tagbilaran Citizen ID card. So just follow lang na and keep updated sa to ang programa para mahatod na to ang ato madidaiyang mga establishments or merchants nga ato ang partners sa itong Tagbilaran Citizen ID card. So mga kato mga higala at ang madidaiyang mga updates and programs and services sa to ang dakbayan sa Tagbilaran anang sa itong mga Tagbilaranons. And ari puntuhan mga higala ay nata sa ato mga pinalangga ng mga senior citizens sa dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulo sa ano nga tawhan karong adlaw September 30, 2026 adlaw nga near to. Taga-barangay Dao, happy birthday nila ni Leonardo Darunday, Rosario Corrales, and Teresita Gatap. Taga-barangay San Isidro, happy birthday ni Renha Galve, Mirna Marigomen, and Sofia Guanes. Taga-barangay Titrip, happy birthday to Sofia Iyo. Taga-barangay Manga, greetings going out to Sofia Igam and Sofia Perez. Taga-barangay Buhoy, happy birthday to Virgilio Yu Rinaldo Acompañado and Martin Casuer Varona. From Barangay Kugon, happy birthday to Jeronima and Rubon, Sofia, Rama, Walfreda, Bolotello, Leonardo Lumanas, Leonor Salaguste, Leonardo Balatero, and Matia Humagoy. And also to Rosalina Villamor. From Barangay Pugasun, Jos, happy birthday nila ni Antonina Acero, Salvacion Magallanes, Constancia Toralba Jr., and Sofia Buma. At from Barangay Publasyon Tres, greetings going out to Guillermo Cuevas Jr., Ibna Luod, and Sofia Maraginos. From Barangay Publasyon Uno, happy birthday to Rosita Samampong. From Barangay Mansa, sa happy birthday nila ni Roque Flores Jr., Rolando Dua Corazon, and from Barangay Buol Corazon Morales, Remedios Gabon, Marielita Gimborda Honoria Pitarco, Leonardo Ellie, and Enoroso Esmero Jr. From Barangay Dampas, happy birthday nila ni Ronald Ramiro, Angelina Pilaire, Erlinda Capuyan, and Orlando Icamen Jr. Happy birthday sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa dakbayan sa Tagbilaran. Kung sa itong kauban sa buhat sa pagpanerbisyo nga nang sa ulo ko sa silang adlang natawad karong adlawa, happy birthday nila ni Martin Casuar Gorias Varona, Shania May Saisa Numamoy, Joseph is Lloyd Maslog Cahegas, Rokinin Gordilio Lumantaw, Nakurata Agustinas Jr., Jeanette Sarsalis Lampong, Sina Agnes Bagaypo Dumas, Julie Marie Cafino Preciado, Steve Calipes Magaliano, Jerome Wallet Magdugo, Rodilito Borgos Fuentes, Sara Grupo Velasquez, Hazel Baguio Torillo, Maisa Molina Naval, and Jeffrey Bok Ramo. Happy birthday kaninyong kanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rosen Hala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Baba Yap, and our 16th Sangguni Ampandong Sol, City Councilors, and the people of Tagbilaran City, wishing you all the talented and wonderful day sa ang mga celebrants na to karong adlaw. And also, I would like to greet a happy birthday usap, no? Sa itong mga sukinig paminaw, sa itong mga Tagbilaranons, and of course, sa itong mga katawahan na to, nga namina o nga kauban na itong programa, nga nagsaulong sa ilang adlaw na tawahan karong adlaw, wala na ito na-mention sa itong programa. Happy birthday, kaninyong panay. And yes, no? Gamay na lang oras nga nabigin sa itong mga sa itong programa, mga higala, sa itong mga sukinig paminaw. Nagagayong salamat mga higala sa inyong pag-ipunong, pag-ituban at pagpaninaw kamayon sa mga updates, programs, and activities na ito sa pagpagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments niya ang dakbayan sa Tagbilaran. Nagandagan kayong salamat kaninyong tanan. Ugmang-uban-uban ang sa kita mga higala, ugmang at lawas sa bagong buwan, susamang takna, susamang stasyon na itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kinisikim, ano may nga nalang kaninyo? Servisyong from buong tutum, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rolson Ala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayang, and our 16 Sangguni Ang Panlungsod City Councilors, our Chief of Staff, Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Ali Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, a sense of amor.
1: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Lucans.
0: Gainom ka o dito ang sir mandin. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, kuang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamit na, which is bulan kapi na. Ana palang ganit ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano nag-ipikto? GTX.
2: Mabibili sa mga butiga.

0: drink responsibly.
1: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertik yung bahuang. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? XL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Mahalagang paalala, ang XL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sugat.
3: Oh, ano mo kung anong manay mong dagway, pre?
4: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin na ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
3: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
4: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
3: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
4: Wala, pre. Magpagama pa ko.
3: Ay, sus, pre. Ang ngayon yung butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yung tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mubalik ang mo mag-deliver.
4: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
3: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
4: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
3: Yamat, sweet tumaligi ka, anak, pre.
4: Millennial na gudu, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
3: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
4: Auna, aman din na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dilipon mo pa ulahi sa trend karon.

0: Hello mga MX3 Believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 Believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose good. Usahay, makadrain siya, but mauna good ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
1: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allerase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
2: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allerase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
3: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Oras sa Diwerdi Worldwide, ang radio sa Kitawhan, alas 12:08.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen o PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa.
2: Ikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igala may ngudto kini si Ray Tutas ang maghatag kininyo sa mga balita karong ngudtuhan sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Dinigad daw karon nga Miyerkules, September 30, katapusang adlaw sa buwan sa September 2026. Akong magtugyan ninyo sa mga balita din sa Tun David sa Kauluhan o sa Gawas, kauban sa Technical Department. Karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa Tun David, matapos na karong adlaw ang biyahe sa Philippine Air Asia dinhi sa Bohol. Sa laing bahin ang ayaw tabang kang President Bongbong Marcos, si Governor Aris Mintado na masulbad ang grabing congestion sa mga pasyente sa Galyares Medical Center ng Dakbayan sa Tagbilaran. Sa Kauluhan, Mayor Basti Duterte sa Davao City aduna gihapoy tulubagon sa mga kontrata bisan og nagbutang siya og representante nga mo pirma ni ini matod sa eksperto. Samtang sa Gawas, napulo kalibo ka mga sundao sa North Korea ang ipadala sa Ukraine. Aron mo tabang sa Ukraine batong sa Russia, ang Russia usab subling ng recruit o bago mga sundalo, apil na ang mga foreigner. Bago ito mga higalang at mga uluhan ang mga detalye ninyo o mga balita, human lang sa pinundong gikan sa Alturas Group of

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, atong unahon ang balita din sa itong dapit. Hingpit na nga nanamilit karong adlawa ang katapusang biyahe sa Philippine Air Asia gikan sa Bohol Panglao International Airport padulong sa Manila. Ang flight ZIA 2353 nga gigamit ang Airbus A320-214 nga dunay registration number RPC8979 milarga sa Bohol alas 8:46 kagadi na buntag. Matod ni Civil Aviation o Bohol International Airport Manager Angelo Ibanez, ang temporaryong pagsuspende sa Manila-Bohol route sa Philippine Air Asia tungod sa volatility sa presyo sa fuel o nag-usap-usap nga geopolitical conditions nga nakapekto sa aviation industry. Matod sa Philippine Air Asia, nagpatuman kini og kinahanglang operational adjustment o temporaryong gisuspende ang flight tali sa Manila o Bohol isip kabahin sa ilang pagtubag sa kasamtangang kahimtang sa industriya. Wa pa magpasabot nga permanente nang wala ang Air Asia sa Bohol tungod kay gitawag kini nga temporary suspension sa maong rota. Ang paghunong sa operasyon sa maong rota mo resulta sa pagkunhod sa air connectivity tali sa Bohol ug Manila ilabi na sa mga pasahero nga kanunay nagsalig sa Air Asia sa ilang pagbiyahe.
1: TYRD Radio Balita.
0: Sa laing abayan sa itong mga balita, problema sa grabing congestion sa mga pasyente sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center indak bayan sa Tagbilaran. Gipabot sa gobernador sa Bohol nga to kang President Bongbong Marcos Jr. Ano yung itong report?
2: Gipadayag ni Governor Ari Sumintado ang iyang kabalaka og nangayog tabang kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga masulbad ang grabing congestion sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center sa Dakbayan sa Tagbilaran. Kinihuman, iyang nakita mismo ato sa iyang pagbisita o pagsusi sa mong government hospital. Dili pa namang dugay ang aktwal nga kahimtang sa dakong tambalanan sa Tagbilaran. Di nasuta niya nga adunay mga pasyente nga napugos na sa pagpabilin sa mga hallway o driveway tungod sa kakuwang sa luna.
3: Ang suwat ni Governor paingon sa atong Presidente Bongbong Marcos iyang ginihatod dito sa Malacañang mismo.
2: Sa pagiginabi sa DYRD inyong alagad kagahapon, si Provincial Administrator Aster Caberti mingon nga mibiyahe ang Gobernador paingon sa Manila wa pamulapas og usa ka semana sukad gibadayag sa DYRD Bohol Chronicle sa banner story nini niadtong September 13 ang sitwasyon sa congestion sa mga ospital.
3: During the Provincial Disaster Council meeting, nagpagawas ang Council og usa ka resolution urging the Department of Health to act on this problem. Kana maong resolution, plus on that same day, nakipag-meeting ni sa DOH officials at that time, ang USEC Undersecretary of DOH nga 2D Urgpa, unya og ang Regional Director sa DOH Region 7, nga parihag yun kayo ang ilang observation, we discussed on possible solutions, and it is up to the DOH nga maoy mo pagawas kung sa ilang resolution ng maong problema.
2: Sa investigative reportorial visit sa DYRD Bohol Chronicle, nakonfirmar ang 129 ka mga pasyenteng sobra sa 400 bed maximum capacity sa ospital o kapin 32% nga excess sa kapasidad. Mas grabe ang sitwasyon sa emergency room, din mitaas sa 117% ang excess patients. Hinundan nga ang ubang pasyente nadala sa driveway sa ospital og na-expose sa kainit nga gikan sa exhaust sa air conditioning unit. Aduna usab 41 ka pasyente nga sobra sa kapasidad sa emergency room nga wala matagi og eksaktong petsa kung kanusa sila mahimong ma-accommodate sulod sa ER. Ato sa pag-adto sa Manila, gigamit ni Umintado ang report sa The Chronicle isip basihan sa iyang pagpresentar sa problema ngadto sa Department of Health kun DOH. Gawas kang Presidente Bongbong Marcos Jr. naking pulong usab ang gobernador sa mga opisyal sa Department of Health. Lakip na si Undersecretary Jose Texon III aron ipresentar ang mga problema. Gihangyo sa gobernador ang presidente ug ang DOH nga mapahimuslan og mapadako ang kapasidad sa Governor Celestino Gallares Multi-Specialty Medical Center sa lungsod sa Cortes isip temporaryong pamaagi og magamit sa mga admission sa pasyente aron maluagan ang Gallares Medical Center sa Tagbilaran City.
3: naamantay dagan nga ni paayag may pagawas sa ilang opinion nga why can't we use the facilities of the Galliaris Cortes ang atong specialty hospital nga dili fully operational and dili fully utilized ang number of beds. Maugi na ang atong gihangyo nga dawaton to decongest Galliaris Hospital. Mudawat unta ang Cortes Specialty Hospital o mga cases na pwedeng dawaton dito to ease up the congestion at Galliaris Hospital. I hope makatabang mo sa media.
4: Okay.
3: To facilitate also action, we would really welcome that. Kung si Governor Aris, welcome gina niya, magtinabangay tantanan, na makabot na to ang usa ka solusyon nga maoy makasulbad.
2: Gikan sa Kapitolyo, kinisireto das ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
0: 17 minuto sa bilabay, humanang alas 12 sa Udo at Tangi. Davao City Mayor Baste Duterte doon na gihapoy tulubagon sa mga kontrata bisan og nagbutang siya og representante nga mo pirma nini matod sa eksperto. Ang detalye mabati sa tubagbalik.

0: Sa tugang balita, sa kauluhan, Davao City Mayor Basti Duterte aduna gihapoy tulubagon sa mga kontrata bisan og nagbutang siya og representante nga mopirma niini. Kini sumala pa sa usa ka eksperto. Ada report sa Jimmy Integrated News.
1: Isa sa natalakay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay ang pagdelegate o pagtakda ng kinatawan ni Davao City Mayor Basti Duterte na pipirma ng ilang kontrata ng lungsod. Pero paliwanag na isang eksperto, hindi nito inaalis ang pananagutan ng alkalde sa mga kontrata. Tarito ang aking report.
2: Sa pagtatanong ng prosekusyon kay Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte, lumabas na hindi lahat ng kontrata ng City Hall pinipirmahan ng alkalde. May mga kontratang dinelegate sa Assistant City Administrator ng Davao City. Ayon kay Atty. Rodel Taton, Dean ng Graduate School of Law ng San Sebastian College, Recoletos, Manila, pwede namang i-delegate ang ilang kontrata para mas magkaroon ng oras ang alkalde para sa ibang tungkulin. Pero may pananagutan pa rin si Mayor Duterte bilang Head of Procuring Entity ng LGU.
3: So, kumbaga, ang mayor retains the obligation and the responsibility over these actions of the person delegated the power to.
4: You're aware, Mr. Mayor, that delegating your signing authority to Attorney Domingo does not delegate your accountability as the whole.
3: Of course.
4: Correct. You are still the final accountable officer.
3: Yes.
2: Sa pananaw ni Attorney Taton, isa pang mahalagang punto ng testimonya ni Mayor Duterte ang ugnay ng kanyang pamilya kay Jaime T. Cruz.
3: To connect this to the unexplained wealth and in relation to the Salen, I think that's the medyo hindi masyadong klaro. Pero I think the point there is nag-declare si VP Sara na sa Salen niya, it's the GenCorp, and the relationship of GenCorp to this Jaime Cruz, who is the link between Mayor Basti Duterte, the city of Davao, and her, no? Mm-hmm. And their relationship with the Duterte family is established.
2: Inaabangan naman ang pagharap sa impeachment trial ni dating Senador Antonio Trillanes IV.
5: Ano yung dapat nating asahan sa magiging testimonya either ni Senator Antonio Trillanes IV bukas or at pati na rin sa mga iba pang nakapila from the Registry of Deeds?
3: For the Registry of Deeds, they will prove the ownership of real property of the Vice President and of the husband. For Senator Trillanes, I think he'll be talking about the banks. I think this is the most opportune time for him to speak about his allegations against VP Sara and even the family of Duterte, because this is an impeachment process.
2: Inanunsyo naman ng Senate Impeachment Court na kanselado ang paglilitis bukas. Itutuloy ito sa Webes, October 1. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reggie Tongol, isa itong strategic procedural pause para makapaghanda ang prosecution at depensa sa buong araw na paglilitis mula October 1 hanggang October 5.
0: Salamat na JM Integrated News sa itong balita. Sa gawas, napulo kalibo ka mga sundalo sa North Korea ang ipadala sa Ukraine aron na mubansay og mutabang sa ilang puwersa dito batok sa Russia. Ang Russia usab subling ng recruit og bago mga sundalo apil ang mga foreigner. Ada report sa UNDV News.
6: Tinamaan ng airstrike ng Russia ang National Academy of Sciences sa Kyiv. Isa sa sugatan ang kilalang aerospace engineer ng Ukraine na si Volodymyr Horbulin at ang kanilang assistant na nasawi sa pag-atake. Ayon kay Kyiv Mayor Vitaly Klitschko, posibleng tumaas ang bilang ng mga biktima dahil maraming tao pa ang natrap sa loob ng eskwelahan. Bukod sa Academy of Sciences, inatake rin ng Russia ang isang medical center kung saan anim ang nasawi, kabilang ang tatlong bata. Sinabi ng alkalde, ilang linggo ng araw-araw ay hinaharap nila ang ganitong terorismo na wala nang pinipili maging ang mga sibilyan.
7: Не виключаємо, що може бути так, що кількість загиблих і поранених буде збільшуватись. Тобто всі служби на місці, всі працюють, але одне можу сказати, що виключно терор, який продовжується зі сторони Російської Федерації. Не враховують нічого, ні житлові будинки, ні історичні будівлі.
6: Kasunod ng pangyayari, ibinunyag ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na magde-deploy ng nasa 10,000 sundalo ang North Korea upang tulungan ang Russia. Bukod dito, nagsimula na rin mag-recruit ng iba pang dayuhan ang Russia upang palakasin pa ang kanilang pwersa.
8: Фактично, росіяни вже почали додаткову мобілізацію. Вони збільшують кількість людей, яких набирають і набирають різними методами. Планують збільшувати і залучення іноземців. Ми маємо і нові дані по залученню в Росію військових з Північної Кореї.
6: Ayon kay Zelensky, kapalit ng karagdagang tropa ay tutulong ang North Korea sa technology build-up, partikular sa paggawa ng Shahed-type attack drones. Kasalukuyan ng may 8,000 sundalo ng NOCOR na nakikipaglaban sa panig ng Moscow, kaugnay nito, nanawagang muli ang European Council sa kanilang mga kaalyado na magpadala na ng Patriot missiles sa Ukraine, lalo na't base sa kanilang intelligence report, may plano ang Russia na isabotahe ang kanilang mga operasyon upang pigilan ang pagpapadala ng tulong sa Ukraine.
9: As you have seen, there have been attacks again on civilians, so Ukraine urgently needs air defense. We are making this plea again that those who have them in the stocks, how we can actually, how they can give it to Ukraine so that, the Patriot missiles that are produced and later on will be filling their stocks.
6: Ngunit si Russian President Vladimir Putin nanindigan na hindi sila nakikipaglaro lang sa Ukraine. Iginiit nito na ang Ukraine ang nagsimula ng gera at nais nitong bigyang diin kay Zelensky na hindi nito makukuha ang kanyang gusto sa pamamagitan ng provokasyon.
10: Они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут.
6: Анья, лахат ng кондисьон para sa isang pakikipag-usap ay nailatag na nila at nasa Ukraine na ang desisyon kung tatanggapin ito o hindi. Pero habang walang pinal na aksyon, kailangan nilang magplanong mabuti kung ano ang kanilang mga susunod na hakbang.
10: Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложения о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ.
6: Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
0: Ay, salamat sa UNTV News. Sa atong tibayaon ang atong mga Facebook viewers, salamat kayo ni Aster Lizabas nga nagtibaya, ni Edgar o ni Ma'am Lizelle Del Rosario diha sa Kugun. Gikan ni Aster diha sa Habitat Buol, ni Bay Doki Pon, ni Sir Patrick Panong Ridulya nga naminaw nato karon, ni Konsehal Bunal Plong Rica o ni Doc RR dia sa Luway atong Higalang Dentesta o ni City Jeso Dr. John Turalba, ni Attorney Marjorie Escuadro Garcia ang Chief of Staff ni Vice Governor Nick Besas. Bago ito mga higala ang naglangkom sa ito mga balita sa Alturas Group Balita sa Untong Toto. Kauban sa Technical Department, Engineer Kagawa Jerry Cajes o Eric Eho. Kinisiray ito tas ang friend mo forever. Mayingud.
11: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untong Toto at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untong Toto.
0: Oras sa Diwedi Worldwide ang radio sa Katauhan, alas 12:30.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong iiihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod, akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Didto ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pa. Ang mga butika, mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding business na kuha na.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tigawang naku. Maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
14: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
15: Let's go, Lola!
14: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
15: What ako?
16: Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas matalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
17: Kinsay ngalan nato sir?
18: Paul Mercado di ini sir.
17: Mo tanan lang ko kanang gatumar ka og DTX 500.
18: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mong ko nga naay prostate problem. Bisud kog pangihi kay ni ubag man, ubag pura kong tiil, ginailantan pug ko. Palit og DTX 500, niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa sustown. Ayo ko may review DTX 500 ra gina kayo nako. Labis jud kayo sir, DTX 500.
19: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
7: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
8: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
10: Uy, what ako!
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.
13: DTX 500. DTX
14: 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
15: Sa Panginoon.
14: Una po ay sa Panginoon.
13: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
16: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
8: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa Katao.

0: gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabagong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo dahil mo tang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga Tagaloon, Kalape, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center. Nahimutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado o tapad ra sa Gas Petron Station.
1: Lagi boleh kena saat kini Hanis Bake Shop. Lamian nga torta in sa mada empanada bibingka syupaw uguban pa Hanis Bake Shop. Ato na ito mga ikala ang mga produkto sa Hanis Bake Shop. Mapalit na ito diha sa BQ Mall, sa Alturas Mall o diha sa Island City Mall. O para sa iyong mga order, pwede ka mong moderate dito sa main brand sa Hanis Bake Shop. Oblasyon dong sa Siloway. Masa diha ang nindot kayo ng refreshment pala sa Hanis Bake Shop. Mata na kinaglamian nga pagkawin. Sama sa dinuguan o puto, tumaya, sekwante, spaghetti, fried chicken, humbang baboy, pansit, o dekhan pa sa Tanis Bake Shop. Heaven, little, light, and every bite.
2: D-D-Y-R-D. Gisaligan.
3: D-D-Y-R-D. Balita! Balita! Pilipinas!
4: Patuloy ang panawagan nilang tanggalin ang value-added tax at excise tax sa langis.
5: Yan daw ang nakikitang solusyon ng grupo na makatutulong sa PUV drivers at operators at maging sa mga commuter. Sa mga nakaraang araw, nasa 200 piso ng ilang chuper sa maghapong pamamasada dahil malaki ang napupunta sa pagpapakarga ng diesel.
4: Pinawag din nilang insulto ang pisong taas pasahin na ipinatupad nitong Lunes. Magkakaroon daw ng pagtitipo ng piston sa Welcome Rotonda sa Quezon City bago sila magmarcha papuntang Mindiola.
6: Kapag inano yung old regulation lot, yung sa pinong isa-sax, yung BAT, ano, tsaka yung kaget na i-rollback doon sa halagang 55 pesos. Bagamat may pananakot yung LTFRB, ang sa atin nga ay dapat hindi tayong tinatakot ng LTFRB o ng gobyerno. Dapat ang kinakausap ng gobyerno yung mga oil company. Kasi kung hindi naman tumataas yung presyo ng petrolyo at hindi nahihirapan yung mga driver at mga operator, hindi naman magkakaroon ng ganitong pagkilos.
5: Inatake sa puso ang isang senior citizen na dating trooper habang nakikiisa sa kilos protesta ng grupong Piston kahapon. Siya po ay isa sa mga trooper na nakulong noong COVID-19 pandemic dahil sa pagwewelga sa kasagsagan ng lockdown. Balitang hatid ni Gabriel Gonzalez.
7: Hirap huminga at kritikal ang lagay ngayon ng 78-anyos na dating trooper na si Elmer Cordero. Inatake siya sa puso sa kasagsagan ng unang araw ng protesta ng grupong Piston sa monumento kahapon. Sa isang larawang ipinos ng grupong Piston, kitang malakas pa si Tatay Elmer habang nakikisa sa welga bago siya atakihin.
8: Bigla na lang daw pong sumikip yung dibdib at nawalan na po siya ng malay. Hindi po siya nagsabi na masama yung pakiramdam niya, basta umupo na lang daw po siya.
7: Dahil sa katandaan, posible ring pinalala pa umano ng ibang sakit ni Tatay Elmer ang kanyang kalagayan ngayon.
8: Ang una niya pong iniinda ay yung sakit na po sa likod. At napag-alaman ko rin po na may asthma siya. Ang sabi po ng nakausap kong nurse, parang komplikasyon na po yun sa puso at saka yung sa asthma niya.
7: Kabilang si Tatay Elmer Cordero sa tinaguriang Piston 6 o yung anim na miyembro ng grupo na inaresto at ikinulong noong 2020 matapos silang magkilos protesta na ayon sa pamahalaan noon ay labag sa quarantine protocol. Isa rin siya sa mga nawala ng trabaho noong pandemya. Kalaunay iniurong ang reklamo laban sa Piston 6. 50 taong naging jeepney driver si Tatay Elmer. Ayon sa grupo, inspirasyon siya sa lahat ng mga kasapi dahil sa kanyang sigasig sa pagsusulong ng karapatan ng mga tsuper.
8: Masipag po si Tatay Elmer, nangunguna po sa lahat siya. Hindi po, ayaw po niya nang nalilate siya. Umuugot po siya sa pinaglalaban niya. Basta isa lang po yung sinasabi niya. Kailangan manalo ang pinaglalaban. ng mga kita ng tsuper.
7: Naka-confine sa Caloocan City Medical Center si Tatay Elmer. Humihingi ng tulong ang pamilya niya para sa mga gastusin sa ospital. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News.
4: Lumakas bilang tropical depression ang binabantayang sama ng panahon sa Pacific Ocean. Namataan niya ng pag-asa mahigit 3,000 kilometro silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometers per hour. Base sa inisyal na datos ng pag-asa, posible pang lumakas ang bagyo pero tutumbukin ito ang Japan. Hindi ito papasok sa Philippine Area of Responsibility. Hindi rin daw makakaapekto ang nasabing bagyo sa lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw maliban sa trough o extension nito. Sa ngayon, intertropical convergence zone ang magpapaulan pa rin sa Palawan, Visayas at Mindanao habang maayos na panahon ang mararanasan muli sa nalalabing bahagi ng Luzon. Nakataas po ngayon ang thunderstorm watch hanggang alas 10 mamayang gabi dito sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, Ilocos Norte, Cagayan, Aurora, Occidental Mindoro, Palawan, Bicol, halos buong Visayas, Northern Mindanao at Davao Region. May chance na mga biglang ulan na may pagkulog pagkidlat sa mga nasabing lugar sa mga susunod na oras. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide.
5: Natrap ang ilang residenteng tumatawid sa Singgep Falls sa Dilasag, Aurora dahil sa malakas na agos ng tubig. Tumuntong muna ang ilan sa kanila sa bato habang lumaragasa ang kulay putik na tubig. Ay sa isang natrap doon, nagulat sila nang biglang lumagasa ang tubig dahil maganda naman daw ang panahon. Inabot ng halos isang oras bago sila na-rescue dahil pahirapan ang signal ng cellphone sa lugar. Wala namang nasaktan sa insidente. Karaniwang tumaas ang tubig sa ilog kahit walang ulan kung umuulan sa upstream nito. Dalawa ang patay sa aksidente ng dalawang motorsiklo sa Medsayap, Cotabato. Sa imbestigasyon ng pulisya, mabilis ang takbo ng isang motorsiklo nang mabangga ito ng likurang bahagi po ng sinusundan itong motorsiklo rin sa Quezon Avenue National Highway sa Barangay Poblasyon 1. Dead on the spot ang 21-anyos na driver ng nakabanggang motorsiklo. Dead on arrival naman po sa ospital ang 17-anyos na babaeng angkas ng nabanggang motor. Dinala sa ospital ang kanilang mga sugatang kasama. Sinusubukan pa silang makuhanan ng pahayag pati ang kaanak ng mga nasawi. Ayon sa pulisya, lasing ang isa sa mga rider na dahilan ng aksidente kahapon ng madaling araw.
4: Huli kam sa San Carlos, Pangasinan ang pagtangay sa mga boteng ibinibentang gasolina sa isang tindahan. Sa kuha ng video, huminto sa harap ng tindahan ng motorsiklo, sakayang rider at isang babae. Sabay kuha sa dalawang bote ng gasolina. Ayon sa may-ari ng tindahan, inakala niyang bibili ang mga ito kaya huminto. Sinubukan pa rin nilang habulin ang mga salarin pero hindi na naabutan. Na-report na sa Barangay Hall ang insidente. Patuloy pang inaalam ang pagkakakinanlan ng mga salarin.
5: Susunod, ilang nakatira sa ilalim ng tulay sa Maynila ni relocate sa pabahay ng gobyerno sa Bulacan. Ambulansya sa Lanao del Norte na bistong may kargang mga smuggled na sigarilyo. At Paul Walter E.J. Obiena nakuha ang ikatlong gold medal ng Pilipinas sa 2026 Asian Games. Busog ka sa balita dito sa Balitang Hali.

0: nagtatanong.
1: May pangamba naman ang residente na si Jonah Vicente dahil malalayo raw siya sa kabuhayan pati sa paaralan ng mga anak niya. Gayunman, isang magandang oportunidad daw ito para magkaroon sila ng maayos at permanenteng bahay. Para hindi maantalang pag-aaral ng kanyang dalawang anak sa Maynila, makikita na daw muna ang mga bata sa kanyang kapatid.
2: Medyo excited na medyo may kabaring nararamdaman kasi hindi namin ano pa yung lugar na pupuntahan namin. Hindi pa namin nakikita. At merong konting pinakita yung nagpunta doon, kinakabahan.
1: Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA News.
3: Pinatunayan ni Pinoy pole vaulter Ernest John Ejio Biana na siya pa rin ang pole vault king ng Asia. Kasunod yan ng pagkapanalo ng gold medal sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan kahapon. Tagumpay na na-clear ni Ejio ang 5.91 meters na bagong Asian Games record. Silver at bronze medalist naman ng mga pole vaulter mula sa China.
4: That's poetic. Yeah, I was like, might just be the right one because like competition was training, awarding ceremony was training. I was, how do you say, kind of wraps the whole thing in a little bit more of a romantic way. Mga kababayan, maraming salamat po sa pagsubaybay. Maraming salamat po and patuloy na pag-suporta sa amin mga Pilipino.
3: Sa first round naman ng tennis women's doubles, wagi si Pinay tennis star Alex Ayala at si Shaira River laban sa koponan ng Hong Kong. Final score, 6-1, 6-3. Naka-bronze medal naman si Victoria Bosong sa women's 800-meter run. Nakakuha rin ng bronze medal si Jayard Alciso sa men's short board finals. Sa ngayon, nasa 17th place ang Pilipinas na may 18 medalya sa 2026 Asian Games. Tatlo ang gold medals at 12 ang bronze.
5: Pinuna ng Commission on Audit kung saan napunta ang milyong-milyong pisong fuel subsidy sana sa transport sector na hindi na ipamahagi. Ang paliwanag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa balitang hatid ni Mariz Omali.
6: Bago pa ang mga mega oil price hike ngayong taon, meron na rin pa-fuel subsidy o ayuda sa transport sector noong 2025. Pinondohan naman, pero ayon sa Commission on Audit, halos 710 million pesos niyan ang hindi na ipamahagi ng Department of Transportation. Halos 180 million pesos dyan ang naproseso pero di na credit o napunta sa account ng mga benepisyaryo. Karamihan ay para sa mga tricycle driver. Mahigit 1,500,000 piso naman ang ipinadala sa mga beneficiaryo pero ni-reject ng mga bangko dahil sa mali ang account number o pangalan ng beneficiary sa bank records. May mga hindi rin na ipamahagi tulad ng mga inilaan para sa mga driver o operator sa Cebu na dineklara noong under state of calamity. Paliwanag ng LTFRB, hindi ito isang taong pondo kundi pinagsama-samang natirang pondo mula 2022, 2023 at 2024. Malaking bahagi naman daw na nasa 400 to 500 million pesos ang naipamahagi na.
7: Bali po, nagkulang po ang benepisyaryo na ibinigay ng DILG. Yung ibang benepisyaryo naman po ng LTFRB, hindi na po mahanap, hindi na po mabigay, kaya po may natira. Yung 120 million po na sumobra naman po sa tricycle, undistributed naman po sa tricycle dahil naman po ito sa problema sa kanilang account number, sa pangalan. So hindi po mai-transfer ng land bank nung panahon na yon.
6: Siniguro na raw na lahat ng tricycle driver na nasa listahan ng DILG ay meron ng e-wallet.
8: Kinilala naman ng COA na 70% ang kabuuang allotment o 1.9 billion pesos ang naipamahagi na as of November 30, 2025. Pero binigyan din pa rin ng COA na kailangang maibigay pa rin agad ang natitirang subsidy upang matiyak na matatanggap ng lahat ng mga kwalipikadong benepisyaryo ang kanilang mga ayuda.
6: Hindi naman nawala kundi ibinalik sa kaban ng bayan ang di na ipamigay na subsidy. Hindi na sila pwedeng ipamahagi sa mga dating benepisyaryo.
7: Legally, technically, hindi pwede. Kasi yung pondo po ay nag-expire naman po siya every 2 years. Kung pwede, palitan na lang namin yung benepisyaryo para maitulong din namin sa mga nangangailangan po ngayon.
6: Sinita rin ng COA ang mahigit 2.8 million pesos na overpayment ng LTFRB dahil sa duplicate submission ng authority to debit account na di pa nare-refund base sa audit report. Sa 380 million peso Love Bus libreng sakay program naman, kinakwestiyon ng COA kung bakit isang kumpanya lang ang kinuha para magbiyahe. Gayong ang layo nito ay para sana tulungan ng mga kasalukuyang bus driver at operator. Sabi ng LTFRB, ang pondo kasi ay donated sa kanila ng Office of the President na may itinakdang requirement.
7: Dapat ay electric at dapat po ay PWD friendly. So wala pong ibang nakita except this one.
0: Mariz Umali, nagbabalita para sa GMA News.
9: Wednesday latest, bago pa man mapanood sa big screen, ipinamalas na ng star-studded cast ng GMA Pictures film na Red Crown ang fierce competition to be the Queen of the Islands. Mala real-life beauty pageant ang atake sa pagpapakilala sa cast ng pelikula. Rumampa in their red gowns ang beauty queens sa sina Michelle D, Atisa Manalo, MJ Lastimosa at Ariela Arida. Hindi rin patatalo sa puksaan sa runway sina Sanya Lopez, Shuve Etrata, Ashley Ortega, Herlene Budol, Faith Da Silva, AZ Martinez, Sky Chua at marami pang iba with the Red Crown Queen Maker Rufa Gutierrez. At for the very first time, ipinasilip din kahapon ang full trailer ng Red Crown. Tampok sa satirical film ang glitz and glam ng world of pageantry with a touch of suspense and comedy. Sure daw na mapapaibig, maiinis at magiging happy ang moviegoers sa October 28. Present at todo support sa MediaCon, si GMA Pictures President at GMA Network Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez, GMA Pictures Executive Vice President at Senior Vice President for GMA Public Affairs, Nessa Valdeleon, Sparkle GMA Artist Center First Vice President, Joy Marcelo, at iba pang Kapuso Executives.
10: Excited kami sa pelikulang ito because aside from being a satire, it's also a thriller. Kasi di ba alam naman natin ang competition for the crown, very mahigpit. Pero ito talagang they're not just fighting for the crown, they will fight for their lives. I hope magustuhan siya.
3: Susunod, smuggled na mga sigarilyo bistadong nakakarga sa isang ambulansya. At huli kam sa Brazil, preso, lumusot sa rehas para makatakas. Busog ka sa balita.
11: B-Y-R-B. Balita. Balita. Pilipinas.
5: Public Works and Highway Secretary Bill Dizon sa Philippine General Hospital sa Maynila ngayong umaga. Inspeksyon na kalihim ang ilang proyekto ng DPWH Hospital, kabilang po ang pagsasaayos ng drainage system, septic tank, sewage treatment plant at pagkukumpuni ng ilang kalye. Inaayos din ang mga bakod ng PGH at muling pinapapinturahan ang mga gusali ng ospital. Inaasahang matatapos ngayong taon ang pagsasaayos ng drainage ng PGH para masolusyonan na ang problema sa baharoon. Sa unang quarter naman ng 2027, inaasahang makukumpleto na ang lahat ng proyekto ng DPWH sa PGH. Sabi ni Dizon, may mga proyekto rin ang ahensya sa iba pang mga ospital sa bansa.
3: Kaugnay naman sa batas na nagpapalawig sa termino ng barangay at sangguniang kabataan officials sa 5 taon at nagpapaliban sa barangay at SK election sa Nobyembre, kausapin natin si election lawyer Attorney Romulo Macalintal na naghain ng petisyon sa Korte Suprema laban sa bagong batas. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Good morning po, Attorney.
12: Ay, good morning sa inyo, Rafi and Paul. At sa inyo mga taga-taood.
3: Opo, pakipaliwanag lang po yung rason kung bakit nyo gustong harangin ng Korte Suprema yung pinirmahang batas na ng Pangulo tungkol sa pagpapalawig ng termino ng barangay at SK officials.
12: Well, wala ko na maliwanag naman sa ating batas na ang Kongreso ay walang karapatan mag-gusto ng anumang halalan. Ang kanilang katungkulan ay mag-fix and turn o itakda ang panahon ng panunungkulan. Ngunit ang ginagawa nila ngayon, nag-postpone sila ng nag-postpone, ano ha? At napakahaba ng postponement. Katulad ngayon, ang postponement nila ay 3 taon. Yung dapat election natin ng December 2020, May dapat maganap ngayong 2026. Isang taon na yun. In-extend na nila kasi ngayon 2026 gagawin 2028. So dalawang taon. So 3 years extension na 3 years postponement. At yung 3 years halos katumbas kaya at isang term ng congressman o ng governor pero para sa mga barangay, parang extension lamang yan.
13: Mm-hmm.
12: At sabi ng Korte Suprema, kung napopospon, hindi masyadong matagal, hindi masyadong unreasonable. Kasi kung pinanong ang executive department, ano po ang dahilan at kinapospon ng Pangulong Marcos ang halalan? Ang sabi po ni Secretary Castro, kasi po nakikita ng Pangulo na kailangan ang servisyo ng barangay officials para masubo ang krimen. At kailangan malaman natin kung paano ang tamang pagtatapo ng basura.
13: Mm-hmm.
12: Aba, itong malitong rason ay hindi rason na nasa ilalim ng saliligang bakas o sa ilalim ng desisyon ng Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, pwede ka mag-postpone kung merong pandemic, mm-hmm. kung merong urgency, kung merong kaguluhan.
13: At sa palagay niyo po,
12: mm-hmm. sabihin niyo na pagtatapo ng basura ay pag-aarala nila. Aba, eh, siguro sa May 2028, huwag na rin tayo mag-eleksyon. Makakain at tayo, hindi pa rin natin alam ang tamang pamamaraan ng pagtatapo ng basura.
13: At sa palagay niyo po, absent yung mga requirements, kumbaga, para talagang legal yung postponement nitong SCAET barangay elections?
12: Talagang walang basihan yung kanilang ginawang batas. Kahit ito, ano, ano po sa kanila. Ano ang rason ko sa pag-postpone? Wala silang nabigay na kadahilan. At lagi nila sila sinasabi, hindi kami nagpo-postpone. We are only fixing the term. Pero yan ang malaking kasinungalingan o panlilingan sa taong bayan.
13: Mm-hmm.
12: Kasi nung lumabas ang batas, mapapansin niyo, Rafi and Tony, ano ang naging mga headlines doon? PSKA postponement signed by Marcos. Pinirmahan ng Marcos ang postponement ng halalan. Ang postponement ng halalan ay pinagtibay ng Pangulo. Wala kang narinig, wala kang nakita, wala kang nabasa na headline na fixing the term of office, pinirmahan ng Pangulo. Atas ng fixing the term, pinirmahan ng Pangulo. Wala kang ganito. Maging ang PNE, Philippine News Agency, ay nag-headline ng Marcos signs PSK postponement. No. At ang ibig sabihin,
13: opo,
12: hindi talaga ito fixing the term.
13: Mm-hmm.
12: Ito ay postponement of election na hindi nila ilagay sa batas kasi iniiwas nila ito doon sa panunguna ng Supreme Court na para makapag-postpone ka ng halaan, dapat merong ang compelling reason.
13: At ang prior, oh.
12: Wala silang ibinigay na anumang dahilan, kundi para maayos yung pagtatapo ng basura natin at masubo ang krimen na talagang kaliwas sa lahat ng mga valid reason to postpone ang election.
13: At ang prayer nyo po, makita ito ng Korte Suprema. Urgent ho ba yung inyong motion? Gaano kaya kabilis yung mapag-decision nito ng Supreme Court?
12: Hindi ako ng special raffle at ang aking petition ay pagkakaalam ko kahapon ay narampon na. At ngayon, pagkakaalam ko ay mayroong special session ang ating Korte Suprema at ilang mga petition yata ang nakabinbito na ipagliba rin mga kaso. At ako naman yung pangasa na sa araw na ito ay malalaman natin kung ano ang magiging kahihintan ng ating petition, kung ito ay pagbibigyan ng temporary restraining order o ano mang kautusan na ipalalabas ng ating Korte Suprema.
13: Ang sabi po kasi ng COMELEC, itinigil na nila yung lahat ng kanilang preparasyon patungkol dito sa eleksyon sa Nobyembre. So at is it, as it is, madedelay na po talaga kapag kabigla daw nagdesisyon ng Korte Suprema, eh malamang hindi nila kakayanin yung November 2.
12: Wala namang problema yun. Walang problema yun kasi at any time kung mag-issue ng Korte Suprema, pwede naman mag-adjust ng period ng COMELEC. Yung kasi problema sa batas na yan, parang mabilis pag-idlat ang pag-implement. Inilabas September 25, effective immediately upon publication of the official gazette. Ipinablish ang official gazette September 25. Kaya kung araw din yun na pinablish ang official gazette, effective na kagad yung nasa ating batas. Hindi pa nga nababasa ng tao, bayan. Hindi nga natin alaman ang nilalaman. Pero effective immediately ginawa para maiwasan yung pagpapail ng simpoy nitong Lunes. Kaya yan ang sinabi natin sa ating Korte Suprema na itong pagkakataon ko ay very arbitrary. Hindi tayo nabigyan ng pagkakataon ba din eh. Mabilis pa sa kidna ang ginawa nilang pagpapalabas na nasa aming batas.
13: Finally, very quickly po, ano po bang implication para sa inyo nitong delay ulit kapag natuloy?
12: Abay, kapag hindi natuloy, imagine tatlong taon na tayo maghihintay para mamigit ulit ang ating mga official, ang ating barangay. Maliwanag sa ating saligang mataas na ang mga barangay official ay dapat na inihahalal natin, hindi ina-approve ng Congress. Okay. Kapag napatuloy na itong postponement ito sa itong November 2026 at sinabing November 2028, ano malay natin na baka naman sa November 2028, sabihin na naman nila, ipo-postpone na naman natin at i-fix natin ng parang 5 years, 2 years or 7 years. Ay okay. Wala nang katapusan yan. At hindi natin mabibigyan yan. Kaya ngayon pa lang, humingi na tayo ng exact and definite ruling sa ating Korte Suprema na ang Congress ay walang kapangyarihan mag-postpone ng halalan nang walang mabigat na dahilan.
13: Okay.
12: Yung pagpagtatapon ng basura, ang supo ng krimen, yan ay hindi dahilan upang ipagpaliban ang halalan at labagin ang ating karapatang buboto sa ilalim ng ating saligang pataas.
13: Abangan po natin ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Maraming salamat po sa oras
12: na inaaring sa balikang hali. Ipanalangin natin na sana ay magkaroon ng immediate action ang ating Korte Suprema sa petisyon ito. Maraming salamat. Magandang sa inyo lahat.
13: Yan po si Attorney Romulo Maclinta. Naon na lang sinabi ng
11: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
14: Way palinay, DYRD kanunay.

0: na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na.
3: Gins Tanalo promo na.
2: May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
6: para sa Sheriff Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cashali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
13: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
14: Uy, what ako!
15: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan!
16: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod nato og suga. Wa pay hassle, nakasave pa ko.
17: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: DYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday man dyan kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Higala ko mo sa gmaing adlong Miyerkules kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome. Welcome mag-welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad na itong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

og makaayo sa circulation sa dugo og maka-fight og infection. Lami imong tulog og ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Super Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alas atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit, og labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang NANS Corn Coffee, daghan kag mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Stand by Daniel, alang sa imong suwat. Dine siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Na mga gahapon nga lisod Boyan ate. Mga kagahapon nga puno sa malipayong handumanan. Ug ang tao nga lalambigit sa atong kinabuhi nga sobra natong gimahal. Apan sa ulahi, kinahanglan natong mamili. Tawag di ako sa pangalang Daniel. 27 anyos ang pangidaron og tagadakbayan sa Sugbo. Nagsugod ang tanan sa dihang miabot si Andrea sa akong kinabuhi. Isa rami ka lugar sa among probensya ate. Nagminahalay mi og nagkarelasyon. Nagsugod mi nga nangandoy nga magkauban sa tibuok na among kinabuhi. Wala mi nahimong problema sa among relasyon ate. Malipayan kaayo mi. Hangtod nga na-assign ko dinhi sa Cebu. Temporary mi nga nagkalagyo ni Andrea og panalagsa na lang nga magkita. Apan usa kay gayon sa dihang miuli ko o bibisita na unta sa ilahang balay, magi ako nakita ate. Adunay laing lalaki nga mibisita kaniya. Sa gawas nakita na ako nga sweet kaayo siya og nakaukbo pa siya sa lalaki. Wa ko makasabot sa kong kaugalingan. Gani wala ko misuway sa pagsulot. Mitalikod na ko ate. Nasakitan ko pag-ayo. Sa kong kahiubos. Milarga dayon ko. Balik din sa Cebu. Sa matuok kag sadili ate. Lalaki ko. Apan gihila ko kini. Pila kagabi. Murag mabungkag ako dughan ate sa sobrang kahiubos. Gidi-activate na ko ang akong FB account. Nag-ilis kong SIM. Apan dili ko gusto nga makiksulti pa kang Andrea. Grabe kasakit akong gibati sa ako nakita ate. Usukan na itong ano kay balita pa. Kaniya, nakadesisyon ko. Nga din ako makikita pa kaniya. Huwag din ako mapauli sa among lugar. Sa Cebu na lamang kumupuyo ate. Tuod man sa inahinay, naka-move on ko. Miabot sa akong kinabuhi si Giselle ate. Human sa pila kabulan nga relasyon. Nakadesisyon ko nga pakasla na lamang siya. Kaya di ko gusto nga mawala siya sa akong kinabuhi. Dili ko gustong doon na napoy lain. Nga mukuha ka niya, gikan ka na ako.

kuman sa mong kasal, malipayon may sa mong papanag-uban. Ate R, usa ka tuig sa mong kaminyuon. Kalit nga nausab ang tanan. Tungod sa usa ka tao, nga pilit na akong kalimtan. Apan nga nun dili mawala ang anino sa akong kinabuhi. Si Andrea Ate. Kami ang unang nagdamgo. Kami ang nagplano nga magminyo. Kami ang naghisgot sa kaugmaon. Apan sa usa ka pagpamilok, nahanaw ang tanan. Nagkabulag tungod sa iyang pagluib nga rekanako. Ate, sa papanglabay sa panahon sa diyan nakaila ko si Giselle, ako nakita nga lahi siya kang Andrea, mas kalmado, mas mapailubon, mas practical nga pagkababae. Ate, di ko malimot sa adlaw sa mong kasal. Miingon ko sa kong kaugalingon nga siya na ang babae nga makauban ko sa tibuok kong kinabuhi. Nga magsugod na ang bagong yugto sa kong kinabuhi. Ate R. Sulut, sa katuig malipayon ko uban kang Giselle. Ugbisan kausawa ko na hunahuna apa si Andrea, ate. Apo na sa kaadlaw. Samtang nagtrabaho ko nakadawat kog message. Hikan kang Andrea. Wa ko masayod kung asa siya nakakuha sa kong phone number. Nagpaila siya. Nangamusta ka na ako. Ambot ba ate? Kalit nga dun ay pagbati nga mibalik sa kong kasing-kasing. Nahanduraw ko ang malipayon na mong handumanan. Wana ko siyang itubag dayon. May abot pag tulok kaadlaw. Aya ko may reply nga to kaniya. Ate, ang akong text kaniya, kumusta na ka? Duha lamang, kapulong. Kumutunaw na onway daw tani ini. Apano ako masayod? Nga ang pulong kumusta ka na himo sinugdanan sa pagbalik sa usakabahin sa akong kinabuhi. Nga dugay na akong ikalimtan ate. Sadyang misulti siya ka na ako. Unsa ko na iyang sa nga nung kalit ko nga nausap. Ate, kitugaanan ko siya. Nakita na ko siya kauban ang maong lalaki nga sweet kay sila nga nag-akbo pa siya. Sa baga ni ini. Matod niya, dili niya hinigugma. Iyang igagaw, nag-iisip niya nga kuya nga gikan sa abroad. Ug suod ko no kayo sila. Unta ko no milahos ko. Aro mapailaila ko. Huwag ko makasabot sa kong kaugalingon ate. Mato niya ka na ako. Daghang gabi nga naghilak siya. Nga nung dili na ko niya makontak. Naningkamot siya nga makita ko sa Facebook. Apan giblock na ko siya. Grabe ko na akong gibuhat nga dugay niya. O kung makasabot sa akong kaugalingon ate. Nga nang mas gipili na ko ang muli kay kaniya. Hangtod nga nasayran niya na pakasal ko. Hapit ko na niya huno sa iyang kaugalingon ate R. Nadigayun na. Daghan ang mga what if sa kong huna-huna. Unsa tinuod, kumilahos ko. Tingali, kami ang napakasal. Tingali kami ang nag-uban. Apan minyo na ko ate. Nana ko'y asawa. Panambot ba? Nga nung gisakitan ko sa kung nasairan. Nga namitalaw ko pag-ingon nga to kaniya.
na malipayan ako kang Giselle. Tingali. Kay dili ko gusto nga masakitan siya. Sa laktad ate, nagkita kami ni Andrea. Gipakaingon ko ba? Huwag tama na lang sa pagpanaghigala. Nihigayo na. Nabalik ang nangagi. Huwag napamatudaan ko sa kong kaugalingon. Nahigugmagihapon kong gato kaniya. Apanlay ang nasa kong kasing-kasing ate. Kabalaka. Basin masakitan si Giselle. Matunya ka na ako. Huwag na ko na siya mahimo kay Minyo na ko. Apanambot ba ate? Paglabay sa duha ka semana, gihangyo ko siya nga magkita kami pagbalik. Huwag na higayo na ate ang kunon ko. Adunay na hitabo, talik ka na mo. Miabot sa desisyon ni Andrea nga sa Cebu na siya manarbaho. Tungudugalang ka na ako, ate. Nakatrabaho siya sa Sakas Call Center. May hinungdang kanunay na may magkita, ate R. Hangtod. Kanunay na may magkita. Siguro. Tugod sa aduna may pagbati sa usag-usa. Ati R, sa tago-tago magkita mi ni Andrea. Malipayon sa mga panag-uban. Ang bandi ko'y kalimot. Buutan usab si Giselle. Apanahimong mas komplikado ang tanan. Sa dihang, nagmabdos si Andrea ate. Gani, miabot na sa punto nga magselos na siya kang Giselle. Gusto niya na timanon ko siya. Mahinong dan. Nasa matag karun, nag-uniya, mananghid ko sa kong asawa nga di ko makapauli. Wa siya kalibutan na kang Andrea na ko matulog. Apan sa dihang, 7 months na iyang tiyan. Iya kong giignan. Na di siya gusto nga mag-inusara siya, mahadlok ko na siya sa sitwasyon. Huwag iya kong ipapili ate. Siya o si Giselle. Naglibog ko sa kong kaugalingon. Di ko gustong pasagdan si Andrea, ilabi na nga adun na nami anak. Apan di ko makasulti kang Giselle sa kamatuuran. Kinahanglan ba ko mamili tali kanila? Pasagdan ko ba nga masayod ang akong asawa? Kabahin kaniya? Or mapalayo ko ate kauban sa Andrea? Ang libog ko kinsa ang piliin ko tali kanila? Palihog, tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Danielle.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan nga, dahi, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa si Arling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog walay insomnia, NANS Corn Coffee.
3: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee sa akong asawa nga say dilisa ko yung sa mga ubang gamit iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape kay kanadyong NANS Coffee ang mga gamiton. Pispos din nyo, dres sa kabang, libungan o kutabato.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
4: Kaloy sa Ginoo, nagamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat kanimo Daniel sa imo pagpadangat at imo suwatan po ning atong tulumanon sa Sensually Ate Arlene. Ano may tawa man imo klaruha daan. Kung gaya sa itong lalaking imo nakita uban sa imong hinigugma mo na diha. Okay, kaupo na ito. Siyempre, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Campion. Nasta na itong mga suking tig subay bay.
0: And of course, ang atong retired playboy Campion Jun di Asis.
2: Yes, masurti ng adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Doon yung mga igagaw bitaw nga grabe kang masuod. DJ Novs.
1: True.
0: Yang kuya nga yung igagaw, gikas abroad, nga naglambing-lambing si Andrea. Kung imutan ako, normal raman ang tato. Unya, nakita niya sa balay pa manggod mismo. So meaning, nga nung inaana man ka open si Andrea kung iha tong uyab, di ba?
1: True.
0: Nahibawaan mga doon na siya ay Daniel. Mula gina, usahay, baka na-assuming ka, ayun, nasakitan siya siya ang kaugaling huna-huna. Usahay, huna-huna, lagi sakit ba? Muna nga. Ang sipiat na rin sa iya gagikan. Anyway, sige. Atong sulbaro ni ikaw, did you know, ikaw, kumuha tanong, ano sa'yo muha nga, ika tambag ini atong sender?
1: Ako naglagot kong Daniel.
0: Was your boat?
1: Naglagot ko una-una, nga nung nang ghost ka sa tao diretso.
0: Yes.
2: Sakit ba ya?
1: Dili man ka, kung nasakitan ka, kinala ni comfort mo, o kinsa man to, nga, ano man to, nga, nakita man ta ka, nga, kanang lambing diba? Mo ato. Ano, unta, i-confront ka, ano nang ghost man ka?
0: Yes.
1: Do not assume unless stated. So, wala pa man ni mo siya i-confronta ni, kalit kagkahawa, kaya nang ghost ka sa iyaha.
0: Nasakitan lang kagkalit, nga diba? Nakita lang ni mo, naglambing sa lalaki, wa ni mo klaruhakin sa to.
1: Pero dili siya, mura siya dili laki, nga, diritso ra siya ni hawa.
2: Mm. Okay, ang feeling ni Daniel, loyal ba kayo ko? Nya, ikaw nga, ano, nagkakos-kakos ka diya?
1: Mo lagi, nag-assume lagi.
0: Nangutana lagi nung tapod siya.
1: Nangutana unta.
2: Kay basit ang punto niya ba? Basit ang dili, pwede ka niya ito, pwede na karon. Nga na ba?
1: Wala mang gun niya, gitagaan o chance nga i-explain si Kuan, si Andrea. Di ba dapat mang ginunta sa relasyon? If naamoy dili pagkasinabtanay, mag-explain mang ginang isa. Kaya aron masabtan ba? So kana, nigalit ra siyang exit sa ilang relasyon nga. Wakabalo si Andrea sa... kanang unsa iyang sala ni kalitrag hawa niya ang ending napakasal sa lain sa dali ra kay nga panahon napakasal na dayon sa uban
2: di sakto bang unta gibuhat po di Andrea pod kanang before siya nagkanang banding-banding sa iyang kuya igagaw nag-inform siya sa iyang uyab
1: nga basi ni kalitra tong nga naabot ka basi
2: ana, niya bisag nag-text na lang palangga na kung kuan kabumugod ng mga babae kay kanang bisag
0: ultimo pa babae na po sa dali
2: mo text sa inyong mga uyab
1: na pus bae na pod
2: kay sabi niya sa kung wala si ikaw, Andrea, kung wala ka...
0: Kaya po niya agaw na hinangup siya, iyang gigakos, baka ito, sa ito, yung
1: gina... Nagbay baka ha, ano ba?
0: Nag-amiss siyang kuya, kay... Siyempre, suod kanya yung agaw, yung
2: dapat
0: kuya.
2: Dapat nanangid siya sa iyang uyab.
0: Ay, nabuhang! Mora gini, ba na?
1: Mora gini problema yes, kay, wala sila nagkinumprontahay ba? Nga nung wala man gikonfront di karon merisi.
0: Gigos niya.
1: Gigos niya mo. Para na kung hitabo, mora bag ka ng...
0: I need sa panahon, an explanation. Diba? Dayon, diba?
1: I deserve an explanation. Correct! Ano ginunta to? Dili ka ni kahit nakag-exit.
2: Okay, dili man ang lalaki mananag-an. Dapat ikaw pununta babae, bisag...
0: Nabaw na ang babae, di man nag-ano sa rason diba? Na nawa.
2: Dapat nag-inform kasi mong uyab nga, palangga, nag-abot akong kuya, nakabalo si Daniel.
1: Ang sakto nga relasyon ka, pag wa na kaganahi or ka nang, nakay ka nang wala na nasabtan, na-explain ka, ayaw ka mo-exit. Dili kay, diretso.
2: Nalaki ba yan, may garbo ba yan?
0: Kung ako sa akong kaugaling, no, akong palalitan ako, akong uyab, nakita na ako ng kalambing, sugbata na ako,
1: diba? Kisa man to. Ano? Oh, diba, mong kumpronta mo, kita, isip babae, mong kisa man to yung mong kakuan-kuan, mana, biya kita, mong reklamo, biya yun.
2: So, di, ang una-una ni Daniel, ana, ano, magutana pa man ko, nga klaro naman kayo na.
1: Amo, lagi. Sumra mo nga kuan na abilging na ikuan na ika ka nang naghag bakahan uyab na lugar dahil
2: mananghid lagi
0: o siya mananghid
1: di na may mga sitwasyon example wata kabalo nga kalitrato ni bisita yung igagaw ka so wala siya ka panagang
0: you can best abroad
2: mag-inform o di mo ganang niya pananghid
1: nga nung wala man siya nilaho sa panahon nga nakita niya nga
2: nung resit naman siya niya
1: ay dili pwede kaya huwag tinood ka nga laki nga uyab di ba territorial ba ni mga lalaki
0: correct
1: kung sakto ka nga pagkalalaki pagka-uyab. Uy, pakita gi ka na to nga naaka uyab ka ni Andrea. So, para ma-explain po ni Andrea, dili kay kalitra ka mo. Nagbinayot ba?
0: Masig pag-abot niya ito, uy, kuya, ako ning uyab.
1: Diba? Anong ta to? Anong ni kalitra masyag layas? Murong magkanang gibayutan.
0: Eh, pwede pa niyang hilak na yabang.
2: O, simple nakita ba yung sakto nga yung uyab nagkakos-gakos dito. Ikaw po't babae unta, bisag ulihin na, pinaragot pag-text nga, palangga, nagabot akong kuya kanina.
0: Wala gito oh. sa una-una.
1: De, wala na, siguro, de, wala to lagi ka. Mm. Unexpected
2: siguro to. Eh, responsible.
1: Alok ka. Grabe ginisilo eh.
2: Mauna, mauna inung dad.
0: Natanan na ibuhato ipananghid.
2: Dapat lang, naguyap-uyap pa ka.
1: Dapat iba, oh, mag-CR sa ko, oy, magkuhan sa ko, mainom sa kong tubig.
2: Oh, dapat lang, updated ka sa imong uyap para hindi maingana.
1: Lupig pa ikuan. Mauman. Naka-biometrics sa kanamor attendance sa ba.
2: Siyempre, naguyap-uyap, mangka palangga.
1: Diliman kap. Kinahang, kang nahitabo mong good lagi. Again, wala nila ha, tagi lang ang chance ang usag-usa nga. Maka-explain ba?
0: Yeah.
1: Nga, makabalo si Daniel o si Tinood, si Andrea Pod, blinds kayo, kalita siya
0: gibyaan. Pero ang problema karon di Ginobs is, o sa buhato ni Daniel, gipapili naman siya Andrea Bonte, si Miss Andrea. Ya, kung imong tanawon, doon na ginisilay, kuan, doon na ginisilay ka na bang gugma sa isa-isa.
1: True, kay, true. Gugmaan
0: din
1: sila.
0: Wala pa sila ka-move on. Nagminyo na lang si
1: Mosen ni kadaot ni Daniel.
0: Kay kanis Daniel yang kahadlok mangud basin og kana bang
1: mawala na pud sa iya.
0: Nga Daniel manig Andrea oi Catherine na lekuwa. Pareha pus lagngan ba. Anyways, mura bag kana bang kung imong tan-aon igo lang niyang gi pangasawa kay sa wa pa sila. Dali.
1: Oh,
0: wa pa sila nakita ni Andrea pagbalik. Ingon bagi siya sa simbahan nga muna nimbayhan ng akong pagkauban sa tibok kong kinabuhi.
1: Muna isayop ni Daniel. Kaya abig nasakitan siya sa permiro sa ikaduan niyang relasyon. Nagdali-dali siya ba?
0: Okay, basic...
1: Wala pa niya gi-clear ay ang kasing-kasing. Dali-dali siya nga pakaslan tong babae do. Muingon man ta nga yamang nakita
2: clear
1: ang quality ni Giselle.
2: Nagparamdam magod ni babae na pod.
0: Natural kay gusto naggusto siya explanation.
1: Mo gani kay nang ghost man.
0: Unsa ba sa nakong nahimo? Memo to yung gusto
2: mo. Dapat wala na nagparamdam kay para wala samok.
1: Sakit ba to ka Andrea gin ma'am no? Kay imagine nang gi-ghost kasi imo hang uyaba niya. Wala moy formal nga pagbulag niya. Nakita ni mo nga kasluno na day siya.
0: Oh, correct.
2: Imagine tanawa ang nahitabo karon.
1: Okay pero lang. Pero mo lagi.
2: Primero, niya, nagbalin pag igsibo, nagpaduol pag yun. Niya, pagkahuman, abig okay ra, kitagbo-tagbo, pagka...
0: Nabuntis.
1: Dari lang yung sila nasayo.
2: Nagdima na po.
1: Dari lang sila nasayo nga kasado na si Daniel. Nga, karabang nagtagbo-tagbo. Irresponsable kini si Daniel. Kanig yung mga lalaki yun. Tugatugag minyo, wapari ka get over sa ex.
2: Kini si Andrea po, kabalo nga, naiobligasyon si Daniel, nagpaboros-boros po. Okay. Nagdemand-demand pag yun nga minyo baya ni si Daniel mga babae lagi panahon na ay engineer
0: babae na po sa Danine babae
1: si,
0: na po
1: si Daniel yun ang irresponsable ka kaya nga nung nagminyo siya nga di pa dahi siya sure nga
0: yes.
1: Nakaget over na siya kang Andrea nga imagine nga nung gi-allow po niya nga mo makikontak pa siya kay kanan di ba kanila ging abi na to kumusta ra ganang nangumusta ra ko no hay ang ending nagtagbo-tagbo nga nung makitagbo man gyud nga minyo namang ka dapat si Daniel ang nidepensa ato
0: sa sugod pa lang
1: diba?
2: Lalaki man gud mo ako
1: mo lagi lalaki. Na mga lalaki
0: pagkabalon ta niya nga moti reason kay syempre nangutanam kus Andrea nganong imo kong kalitan ko ni magbiya igagaw raman ito niya. Nga siya pasaylo. Ako nagdahom nga muna nahitabo. Pero wala na pasabot na mag-uli. Ta, ano ang taba?
2: Napunggan tayo ng gugma.
1: Oo lagi. Di anong kapait. Kaya nga no, mangyog nga ayak pa nagkuan. Nangayog explanation nga nakasal na.
0: Magani. So, unsa may buhaton ani karon ni Daniel?
2: Dili, gisa pagpasapon.
1: Dili, kung ako si kuan, si Daniel ma'am, unfair mangud gayon nga sitwasyon kang Giselle bang si Giselle dako kay salig sa iya ha kanang nagpakaasawa para sa iya nya ingana na dayang kita mo so kung ako kung wala na gid siya or kung si Andrea gid ang iyang pilion iya na lang prangkahan si Giselle
0: deserve ni deserve Giselle nga masayad sa room
1: deserve gid niya dili pwede nga mohawa ra pud siya mo exiter pud siya kinabuhi ni Giselle diretso nga di siya mananghid kang or di siya manamilit kang Giselle kay dili deserve ni Giselle nga biyaan sa way pag explain kay
0: kanang gid niya nakapabuntis
1: diba? Nakapaburo siya glain. So, kung sa may konsekwensa na posible man gid sila nga makasuhan or kuan. Pero I doubt nga mahitabo na kay buutan man nga pagkababayi si Giselle Morg. Kalma, 'di ba? Praktika. So, maayo siya nga pagkababayi. So, para nako unfair kaayo kung muhawa lang mo ditso ni Andrea nga wa mo'y pananghid kung wa na gid ka nahigugma sa imong asawa, kundi ni mo kaya panindigan ang imong pagkabana kang Giselle. Bulagi na lang sa dayon. Ngarang naramoy agreement sa usag-usa ba nga pasinsya kayo kay monitor nakapaburos man gyud. So,
2: dili ka kasagpaon na nal.
1: Ay mo dawat siya, deserve niya ang sagpa. Wala to oh. Apil pati il kumahimo.
0: Dalasikan bab.
1: Lagot kayo.
0: Tugtog dalasipa bitaw.
1: Naglagot ko Daniel kanig yung na tugatugag minyo nya mga buro sa lait.
0: Oh, correct, correct. Pastilan.
1: Diba unfair sakit kayo oh. Pamalandungon ang sitwasyon ni Giselle. Luoy kisha, wala so, yung niya deserve.
0: Pero sa imuha kap, o sa imuha decide, imuha ikatambag kang Daniel.
2: I-manage gini Daniel ang tanan. O dapat manage. Dapat dili makabalugid si Giselle kay asawa ba niya.
1: Selfish kaayo si Daniel.
2: Sa kasulatan nga ang pinag-isa ng kahitasan sa bata sa balaod sa kahitas og sa kahitasan dili da, pagabulagon no
0: sa tao.
2: Sa tao.
0: Nya nakasa na mas Daniel gihapon.
2: Nya dili lang sila mo angkon nga nakasala sila. Itago-tago lang nila para.
1: Sala na pod.
0: Nya kay iya mang gi ko naman siya gi ultimatum naman siya Andrea nga di
2: siya pabiya. Pasabton lang gid nimo Daniel si Andrea. Sabton lang yun. Hinahinaya lang pasabot nga. Ingani mo ko ng sitwasyon pa lang nga. Nga
0: naan naman eh. Na, hitabo na naman eh.
2: Naman eh. Kanang ato lang good i-manage ni. Bahin-bahin lang sa oras pa Daniel ba? Bahin-bahin.
1: Si Andrea, umuragwa po niya nadawat ba nga. Kasado na si Daniel. Yes. Naningkamot po yun siya nga. Oh. Yang mailog si Daniel.
2: Bahin-bahin lang good. Andrea, kung kapaminaw ka, ayaw po pugsa ng laki. Kay luoy na kayo si Daniel.
1: Wow.
2: Ma-pressure po si Daniel.
1: Wow.
2: Dili ka trabaho, dili ka tulog.
1: Wow.
2: Kanang luoy na kayo. Magsakit no na si Daniel na problemahan
1: wow.
2: Ka.
1: Wow.
2: Kanang ingna lang ko si Daniel nga. Ati manon lang ka. Tagaan lang ka panahon. Kuan lang kagkatabang para na kay kauban. Kay kauban na pa na yung problema.
0: Kada ba itong yun, anak na yung pamilya? May nagmayaman ba? Okay, ragib diba? Kayo sa matanan. May yung ba yung trabaho? Kasi trabaho ni Daniel doon sa
1: Cebu. Wala
0: po niya. Na-mention. Pero ang akong point ba, sayop naman gitna. Doon ay point po ka, DJ Nobs, nga prangkana lang niya si Giselle nga nakapabuntis gid siya.
2: Sakit na sa usa ka babae. Uy, nga prangkahan.
1: Kesa naman nga, masikrito-sikrito. Duha lugar mo ka babae sa kinabuhi. Kaya hay ba nga si Daniel Ray maglipay-lipay di mas mayo pa nga iya na lang buyan si Giselle aron si Giselle makapangita pod og kanang
2: inaiguman niya magikog para na si Giselle prangkahan nimo
1: dili oy
0: yang pinakasakit no kay 1 year pa sugod sa likas sa
1: diba?
2: Ayaw gid prangkahi ang babae og alay ayaw gid bulagi Daniel kay sakit kayo na para og dili na taras nato nga mga laki
1: ayoko
2: dapat kanang palanggaon nimo bot
1: taras dili na sila ka ang taras nila dili mabuhi og isa ra ka bae
0: pastilan unsa ba ang buhaton ni Daniel magpabilin ba nga itago nila ang ilang relasyon ni Andrea or prangkahan si Giselle balik man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na nangutana kung unsay akong sekreto nga bisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pahita pa daw ko tanawon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Coin Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o GUAID. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and GUAID. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusan, pag Nance and GUAID na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o GUAID Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay na itong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo o role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom o GUAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang GUAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey,
5: Di ba mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang.
4: Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy? Palitin kong Google Mind Capsule? Kasi kad na nakaundang kong inom-inin, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, B, o Remind Capsule?
4: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: inyong baliktaban. Siyempre, ang atong Nance Medical Mission ha, at ang natangi October 6 pohon. Di ata sa Midsayap, Poblasyon 8, Covered Court, Barangay Poblasyon 8, Midsayap, Cotabato. October 7 sa Kinabawan sa Poblasyon Gym sa Barangay Poblasyon Kinabawan City. October 8 sa Bansalan sa may LSV Hotel via Cruz Street, Bansalan, Davao del Sur. October 9 sa Coronadal sa City Mall Event Center, Ground Floor, City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City South, Cotabato. And of course, October 10 ito sa Gensan sa Barangay South Gym in front of Public Market Gensan. And of course, daghan ang mga libreng check-up, libreng masahe, doon ay mga previews or giveaways. And ayun nyo pag yung entry, ake para sa ito ang Nance Million Bonanza Season 7. Diin 1 million pesos sa budaog sa ito ang winner sa December pohon. Napay napulo ka consolation prizes ng 50 mil, napulo sa Visayas, napulo sa Mindanao. Siyempre dirita sa atong Facebook and YouTube viewers from Maricar Villanueva. Maayong hapon na ti Arlene de Genova o Cap June. Pag-greet ko sa akong mga anak na sila si Kyla o Miko na natanaw karon diri sa Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Happy kayo sila basta manungog inyong tingog sa live.
1: Hi, Ate Arlene. Saludo ko sa inyong programa. Dili boring ang hapon basta naamo. Amping mo kanunay from Nestor Valdez.
0: Maying hapon sa inyong tulog, Cap June, Ate Arlene and DJ Nova. Lingaw kayo kung lingaw kayo inyong banter. Shout out sa mga kauban ako sa trabaho nga nagtanaw karon gikan sa Butuan City. Mga fan ni sila ni Cap June from Ernesto Manalo.
1: From Francis Calimongcon, mayong hapon sa inyong tulunindot kayo paminaw ng inyong discussion labi na kung naamoy practical advice. Greetings from Ozamas City, Misamis Occidental, more power.
0: From Liza May. Hi Ate Arlene, first time na ako nakatanaw sa inyong live ug nalipay ko nga nakita na gid nako ang mga tingog nga dugay na ko nadunggan sa radio. Greetings from Kibawi, Bukidnon.
1: Hello Ate Arlene, sending warm greetings gikan sa Coronadal City. Shout out sa ako mga silingan nga sila Ate Fe, Manang Tess ug Inday Grace. Enjoy kaayo mi sa inyong mga istorya from Nora Isidro.
0: From Melvin Agueri, hello sa inyong tulo. Pag-greet ko sa ako mga kauban nga sila Dudong, Benji ug Alan. Nagtapok mi diri sa Kabakan, Cotabato. Ug inyong programa among background samtang nagkape.
1: From Ronalyn Garcia, Ate Arlene DJ Nova o Cap June, present me sa live namin diri sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro. Nagtanaw samtang nag-snack. Salamat sa inyong good vibes.
0: May hapon Ate Arlene DJ Nova o Cap June. Salamat sa positive vibes kada hapon. Watching from Pagadian City, Sambuanga del Sur. Padayo lang mo kay daghan kay nalingaw. From Ricardo Alvarez.
1: From Danilo Abelia, Ate Arlene, thank you sa inyong programa kay Osahay. Ang usa ka tambag ninyong mahatag mauna di ay ang kinahanglan madungog sa usa ka tawo. Watching from the Polog City.
0: Angelica Labasaro, Ate Arlene, pa-shoutout ko sa akong sister nga si Marites nga nakaroon sa Digos City. Bisan layo mi sa usag sa pareho mi nga hiling matanaw sa iyong programa.
1: Ate Arlene, shoutout sa mga taga-isulan Sultan Kudarat. Nagkatawa mi diri sa balay kay grabe inyong mga banat. Cap June, ayaw yun pagbago kay mauna among gihulat-hulat kada hapon from Rosalinda Magsino. And good afternoon, watching from Abu Dhabi. Shoutout sa akong parents ug mga igsoon si Siki Hor. Bisan layo ko, salamat sa social media kay makasabay gihapon ko sa inyong programa from Edgar Baroro.
0: Ayan. Okay, DJ Novs, imuhang final para kang Daniel o si Angay Buhaton.
1: Daniel, kung ako bito si Giselle, kay mas madawat nako nga imo kong tug-anan sa tinuod sa karon, no? Karon dayon. Kesa bitaw padugayon pa nimo ang relasyon niya. Aya pa nako mabalaan. Mas may man kay isa ka tuig pa sila kapin nga kasado, at least sayo-sayo siya nga makagit over ba sa kun sa man nga kasakit na ngaya tubangon kay sa akong nakita sa imong saysay murag dili naman nimo option si Giselle, murag dadto na magid ka kang Andrea, no? Kanang murag wa na kay murag ang sa imuha murag wala na kay pagduha-duha nga kang Andrea Giga. So para nako deserve ni Giselle nga mabalaan ang tinuod kay para si Giselle makakita pod sa iyang tinuod nga kalipay, no? Kanang dili niya deserve ga tagutaguan
0: na nga kasal na sila.
1: Di ba? Sakit kay hunaon ma'am nga ikaw ang ikaw tod ang gipakaslan pero iyang gugma wala sa imo. Imagine unsa nakasakit sa usa ka babae nga kanabang ang babae baya ni decide nga mahimong asawa nimo, nag-submit sa imo ha iyang kinabuhi, iyang i-dedicate diha sa inyo ang kaminyo niya. Ang ending mabalaan niya nga sa lain di ka nahigugma nakapaboro pagid ka sa lain. So sakit kayo na siya dawaton, di na lalim nga kanabang kanang bubog ba sa iyang kasing-kasing. So again, para nako deserve ni Giselle mabalan samtang sayo pa kaysa imo pang itago-tago padugay-dugayon pa nimo mahulat pa ka nga mga anak na si Kuan si Andrea ayan ni Misuti. So mas mayo nang karon kay at least man lang si Giselle maka-process na po just iyang kaugalingon ba gusaw na niya pagdawat kay wala kita mahimo kay kanila giyang imuhang kaning mga lalaki nga undecisive ba kana bitang or kanang impulsive di I rather nga kanang sa nahitabo sa iyahang kasakit iyahang na-meet si Giselle niya minyo-minyo dahil dito wa pwede siya kag-get over kang Andrea. So muni lesson learned sa mga lalaki if dili pa gani mo sure nga mapanindigan ninyo ang kaminyoon ay mong tuga-tuga kay naamoy babae nga madamay nga kanang bang tinudana yung tanggugma sa inyo ninyo rin sayangan dili na nila deserve. So ako I go for Giselle gid luiki siya pero watay mahimo kay alam ang ipugos po ni, nato nga kan Giselle ra siya nga wa naman siya rigugma kan Giselle. So again Danielle no magpakatotoo na lang kadiha ay nagtago-tago ayaw na dugangi imong sala isulti ang tinuod kay aron ma-process ang tanan mahilo na pod si Giselle tuod man sakit na dawaton pero wa na tay mahimo kay wa nam to naburos naman gina si Andrea saon tamang gyud di naman naton ang mabawi. So ana na lang isulti ang tinuod ayaw paghawa diretso kay unfair kay nang muhawa pareha na pug imo na pong buhato
0: ng ghost na pod imo
1: diba? Kaya binayot mo kung nga na ang mga mudetsura kaghawa na dili bito ni mo hatagan sa explanation nga deserve sa tawo. Ay, kabitaw.
0: Correct.
1: So, kanang everybody deserves an explanation kung unsa man ang imuhang kabikil sa kinabuhi ba. Dili kay buhawa ra ka dito sa way pananghin bro, bastos kaayo ba. Kay,
0: correct.
1: Tarong biya kay na siya ni atubang sa imo isip tawo, tarong kanya gidawat niya. Tarong po siya nga biyai if dili nang gigka sa iya.
0: Okay.
1: Sa kanunay, kinayang inyong DJ Nova the Marites, ang huring ng bayan.
0: And of course, nga itong retired playboy cap Junjun di Asis. Bira.
2: Yes, Daniel. Kini imong problema kanang usa ka challenge, no? Usa ka challenge sa usa ka lalaki kung diin nagtuman sa mando sa kahitasan.
1: Aha. No? Asa may tuman ana.
2: Atong mabasa ate.
1: Ang nakapaboros man sa lain.
2: Ang atong basahon ang kasulatan, no?
0: Ito,
2: sa Genesis 1:28 de Genova. Nagaingon.
0: Sa
2: kanang be fruitful, mabungahon.
1: Go to the world and multiply.
2: And multiply. Sa ato pa, kinanglan magkaroon ng anak, be fruitful. kinanglan magkadaghan, daghan ng asawa, multiplication.
0: Wrong feelings.
2: Nagpasabot nga kanang gisulti na ko na sa imuha para maibsan gamay ang mong konsensya ba.
1: Wow!
2: No?
0: Di ay?
2: Ingana, Juday, no? Atong una-unaon niya kita nga mga lalaki, kanang gimugna na ito sa kalibutan, para nang yun na
1: anak.
2: Be fruitful, magpakadaghan,
1: o mabungahon.
2: No? Boys, Genesis 1:28. Atong panagang. No?
0: Be fruitful, girl.
2: Kanang ikaduwa nga, advice na ko ni mo, kita nga mga lalaki, kanang kumakasaad bang kunta, kinanang ato gitumanon. O ikatulo, kita nga mga lalaki mang go dapat dili na to pasakitan ang mga babaye no kana kay kanang nakasaad ka
0: so sa si Daniel karon ba
2: kang
0: wag siya pasakitan sa duha
2: Giselle na imong panggaon dapat dili ko nimo tug-anan sa tinuod dapat di ay dapat di ay Daniel imong tago gud maayo ang sikreto ninyo ni Andrea. Dapat di ay si Andrea. Imong istoryahon maayo nga tanggap-tanggap tayo sa katotohanan Andrea nga kinanglan
1: nakabitra ka.
2: Sekreto ning ato a. No? Para happy all kanang sekreto ato Andrea.
0: Kanang
2: kinaana man na di naman gundato na mausab pa.
0: Sa mo bigas bahin ha. Doon na po yung sayop si Andrea. Kabaho naman siyang minyo
1: yes,
0: si Daniel.
1: Yes. Niyaging diba? Ipugos ba? Oh. Ngayang mailog balik.
2: Dapat bang good, ang punto na ko, Daniel, is dapat dili masakitan si Giselle. Kaya kung dili sa masakitan, di wala kay sala na buhat.
1: Happy ang tanan.
2: No? Happy man lang yung tanan. Ang importante, happy si Giselle, happy si Andrea.
1: Bako.
2: Uy, sala nga na itabo. Kaya
0: may
2: itabo magod nga makasasala ka kung nai nasakitan. Once na tuganan mo si Giselle, diya na magsugod ang imong sala. Kaya naanay, kanang naghilak nga usa ka binuhat nga pinalangga nimo no
1: so,
2: palanggaon nimo si Giselle palanggaon nimo si Andrea patas ang pagpalangga sa ilang duha i-manage ang imong panahon sa gihapon kini si Kuya Kapi ngon dili ko gwapo dili ko pangit pero isa lang ko masiguro wa pagwahala ko.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
4: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa yun ay hinay na wala na sa dangyang pula-pula sa kong mata. Trufo Bernaldez Jr., taga Tagbilaran City, Bohol.
3: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
5: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya nakong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sigutan tungod sa Megaman.
6: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ko makuanan kung unsabag akong ibatik. Doon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika kay naata na doon. Sumay akong ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kadang imong trabaho, Rajib nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran, akong ibuhang, akong ibate tayo niya, lagsik man ita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
3: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Salamat ka mo, Genova. Thank you, Cap June. And thank you, Danielle. Sa imo papadangat mo swatang po ng atong tulumanon sa Sensory, Ate Arlene. Kinila ko masulting na kanimo, Danielle. Kasal ka, miniyo ka kang Giselle. Ugway rason, nga biyaan ni mong kapikas para lang kang Andrea. Yes, doon na mo mga anak. Apan, i-correct ang sayop ngayon mong nahimo. Sayop ka nagigrelasyon kapag balik ang Andrea, kaminyo na ka. Ang pinaka-bestie mong buhaton, bahalag bunti si Andrea, putla inyong relasyon. Suportahi ang bata. Dili kay imong biyaan imong asawa, ubanan nimo kay bunti si Andrea. Kung dili, unungi si Giselle kay siya imong ipakaslan, suportahi ang bata, and bulagi si Andrea. Nasayop gihapon siya to, kaya nasayod ban siya, nga minyo ka, apan iya pang gidutdut yung kaugalingon nga nakanimo. Osbon ko, Danielle, inay nga si Giselle, si Andrea ang bulagi, suportahi ang bata, ubani imong asawa. Kay wa siya isala, nga nahimo, nga nakanimo. Tingali, diligid mo para sa usag-usa ni Andrea. Daghang salamat sa imo papadangat imo swatan po ni atong tulumanon. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Pero standby karon taod-taod. Alas sa itong Health Education Program ni Doc John Paul de Asis. Most sunod gila ng Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon mo rin salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
3: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Moon. Nagpasalamat ko dako sa inyong produkto nga Nans og UAID. Kay kini dako kay katabang sa akong papa nga gihupong. Tulo na ka-stab yang nahuro at kaluyan sa Ginoo, nag-anam-anam kawala ang iyahang hupong og nabaskog na pod siya tan-aon. Di na siya zombie ko maglakaw. Daghang salamat and God bless.
1: Okay mga kanan. So, daghang kayo salamat kay Ma'am Jeline. Hupong, nagkakaroon ng edema. Okay. Yung hupong mga kanans, maokin yung deposition or nagtipunog yung water sa ato ang lawas. Kadalasan namang hupong is ato ang tiil. Kay siya man ang lower body sa atong lawas. Nga nung nagtipunog man, na stagnant man yung water sa ato ang lower body mga kanans. Once na naay mga sobra na mga blood volume or water sa atong lawas, ang responsible sa atong lawas na magpagawas sa mga excess na water ang ato ang kidney mga kanans. So meaning to say, sa imuhang amahan, nagkaroon siya ng kidney trouble mga kanans. Kay naglisod ang iyahang lawas sa pagpagawas sa mga excess na water mga kanans. And then, there is a possibility po mga kanans, no? Na pwede po nagkakaroon po siya ng problem sa iyahang kasing-kasing. Pero once na nanghupong, yung kidney isa sa una na mga apektado ng mga organ mga kanans. Dako kayo ikatabang kaninyo ang pag-inom sa UAID Herbal Capsule. Sama kay Ma'am Jeline. Sa iyang amahan, gipainom niya og Nans Herbal Capsule og UAID Herbal Capsule. Naka-decide siya na paimnon ang iyang amahan kay tungod nakita niya iyang amahan luya ng hupong na and then kumulakaw murag zombie na daw na mulakaw kay muraga kumaga muraga saguyod sa iyang tiil kay tungod ang hupong ang iyang tiil kay bugat naman siya mga kanans. So gipainom niya og Nans Herbal Capsule og UAID Herbal Capsule og gikaluyan sa Ginoo mga kanans nag-improve ang iyang panglawas. Ug nibalik og kapagsik ang iyahang panglawas mga kanans. Kay ang Nans Herbal Capsule ug UAID Herbal Capsule mga kanans mutabang siya sa pagpalig-on sa ato ang panglawas, sa ato ang mga kaugatan, sa ato ang kasing-kasing, ang UAID mutabang siya sa pagpalig-on sa ato ang kidney. So sa iyaha, isa sa iyang mga problema is sa iyahang kidney mauto siya ng hupong ang iyahang tiil. Sa pagpainom niya sa UAID Herbal Capsule, yung mga excess na mga water sa iyang panglawas kay gi-enhance sa UAID Herbal Capsule ang ato ang kidney, naanay capacity ang ato ang kidney sa pagpagawa sa mga excess na water mga kanans. Kung nagapanghupong ka, ang imong tiil akong ginarekomenda sa pag-inom sa UAID, kung pwede, 2 capsule, 2 times a day. 2 sa buntag o 2 pod sa gabi mga kanans. Kay para dali yun manggawas yung mga excess na mga water. Kung grabe yun ang panghupong sa imuhang tiil mga kanans, 2 capsule, 3 times a day. 2 sa buntag, 2 sa ugto, din 2 sa gabi mga kanans. Pero pag makita nimo na dili na manghupong ang iyang tiil, bisan ingon na na kadua pa man ako siya dok na painom, ganina ra buntag o ganinang ugto, nawala naman iyang panghupong, sa gabi 2 pa bagyapon ka kapsula akong ipainom. No, dili na 2, isa-isa na lang dahil mga kanans. Magduwa-duwa lamang kita sa UAID Herbal Capsule sa pagpainom kung naay panghupong. Pero pag mawala na ang iyang panghupong mga kanans, okay na ang pagpainom sa UAID bisan 1 capsule 3 times a day. Kay sa ano naman na siya, sa ginatawag nato na enhancement sa iyang kidney. Yung purpose nato sa UAID, ipagawas yung excess na water. So na ipagawas naman nato yung excess na water sa iyang lawas, ang ato ang next action na pod is to enhance sa iyang kidney. So enough na yung 1 capsule 3 times a day ang pag-inom sa UAID Herbal Capsule. Balikon ko ha, mas kinahanglan clear kini siya mga kanan sa ato ha. Kung ang hupong ang ato ang tiil, 2 capsule, 2-2 ang ato ang imnon. Pag mawala na yung panghupong, isa-isa na lang ang pag-inom sa UAID 1 capsule 3 times a day para sa pag-repair, pag-enhance sa ato ang kidney. Then Nans Herbal Capsule 1 capsule 3 times a day mga kanans. Then after 15 days mga kanans, ang Nans Herbal Capsule continue 3 times a day, then UAID 1 capsule 2 times a day na lang yung pag-inom mga kanans. So makatunoy yung mga additional advice ko sa mga pasyente na may problema sa panghupong or nagkakaroon ng kidney trouble mga kanans. And then, sa water intake, tungod ka panghupong ka, limit mo na kung pwede mga 4-6 glasses mo na sa water intake. Ayaw pag-inom og daghan og tubig. Kay gapanghupong pa ka, daghan pa yung water sa imong lawas. Unya na mo balik sa normal ang pag-inom sa 8 glasses kung mawala na yung panghupong sa imuhang lawas mga kanans. So kung gapanghupong ka,

0: mga 4 or 6 glasses lang muna or limit ta sa pag-inom sa water intake, mga kanans.
1: Ate Arlene, ako sa Celsa Canoy, 67 years old. Taga proper Langkangan, Oroqueta City. Naga-Nans coffee ko og ang akong pamilya. Ako po, taga-take og Nans Herbal Capsule og U-Aid. Salamat sa inyong produkto. Nakatabang yun ang Nans coffee sa ako kay nawala ako ang hyperacidity. Tapos everyday nag-yud makabawas. Dili na sab magluya akong lawas. Isa po, nakatabang ang Nans Herbal Capsule og U-Aid kay wala gyud nag-cancer ang akong breast tumor. Before ko naoperahan mo, ginya akong gina-take ang inyong product until now. Maong limpyo ang laboratory results. Daghang kaing salamat sa inyong produkto. More power and God bless.
0: Okay, daghang salamat no kay Ma'am Celsa Canoy sa pag-share niya sa iyahang experience sa pag-inom sa ato ang mga produkto. So, nagkaroon siya ng breast tumor, mga kanans, no? After sa iyang operation, mga kanans, nasagi continue sa pag-inom sa ato ang Nans Herba Capsule and then U-Aid Herba Capsule, mga kanans. And then, kaluyan, pag-abot sa laboratory, mga kanans, is mas nindot, mas maayo yung resulta. Kumbaga, mas limpyo yung resulta, mga kanans. Yes, mga kanans, ma-achieve na to yung mga kabaskog kaayo sa atong panglawas as long as ginahatag nato kung unsa yung makapataas ug resistensya sa ato ang panglawas, mga kanans. Okay. First niya naka-problem, mga kanans, is nagkaroon siya before ng hyperacidity and then nagkaroon siya ng constipations. So yes, kinahanglan nato ni siya, mga kanans, na i-address yung hyperacidity and constipations niya. Kay nga naman, kay kining duwa mangod, mga kanans, no, it's involved sa ato ang digestions. Yung digestion nato, mga kanans, is isa sa mga pinaka-importante na system sa atong panglawas kay para yung gipangkaon nato, gipang-inom nato, gipang-take nato ng mga tambal, gipang-inom nato ng mga herbal, makuha yun nato yung full potency. Muna talaga sa yung uban ng mga pasyente, bisan unsa pa kamahal, unsa pa ka-epektibo sa mga tambal na inyo ang ginainom, kung dili man lang kinisiya ma-absorb sa inyong lawas, sayang lang kinisiya, mga kanans. Okay? So, importante yung digestive system na to, nindot ug maayo ang iyahang absorption ug limpyo siya, mga kanans. So, paano ba nato mahibawaan na medyo nagluya ang ato ang digestion? Of course, na kay mga discomfort na mabatsyagan sa imong digestive system like hyperacidity, pagpangaslom sa imong kotokoto, na ipermenti butod ang imong tiyan, dali lang ka mawala yung gana sa imong kaon, and then constipations, dugay ka makabawas, mga kanans. Kinisiya mga sinyalis na nagaluya ang imuhang digestive system. So yung capacity nimo sa pag-absorb, sa pag-digest, sa pag-absorb sa mga pagkaon sa imong lawas, mga kanans, is mubagsak yun siya. So yung mga tambal, yung mga herbal na imuhang ginapang-inom, mubaba ang iyahang potency. So dili siya mahimong epektibo sa imuha. So mas nindot yun na limpyo yung digestive system. So isa sa mga pamaagi para mapalig-on ang ato ang digestive system, importante na akitay pag-inom sa daghan na tubig, mga kanans, as much as possible. Minimum kitag mga 10 glasses of water per day, mga kanans. Pag mata na to sa buntag, 2 kabaso na medyo init-init ang ato ang imnon, mga kanans. 1 or 2 glasses of lukewarm water early in the morning, mga kanans, pag matag yun nimo. Wala pa kailain kaunon, wala pa kailain imnon, tubig lang usa na medyo init-init ang imuhang imnon. Kinisya makatabang para ma-improve ang iyong digestion nato and then ma-activate yung digestive system nato, mga kanans, kay para mapukaw yung protective mucosa nato sa ato ang tiyan, mga kanans. After 30 minutes, dako kayo ikatabang kanimo ang pag-inom sa Nans Corn Coffee. Kay ang Nans Corn Coffee, siya ang mubungkag, siya ang mukontrol sa hyperacidity. Yung pagpangaslom sa atong kotokoto, siya ang mulimpyo sa mga hugaw sa sulod sa ato ang colon. Ang mga hugaw na nanggahi na, yung mga pagkaon na wala na digest and then nidikit sa lining sa ato ang colon, and then yung mga nagferment na mga cholesterol or mga undigest na mga pagkaon, mga kanans, na nakaresulta siya na nagkakaroon tayo ng constipations, mga kanans. So sa pag-inom na to sa Nans Corn Coffee, bungkago niya, ipahumok niya, limpiyuhan niya ang atoang digestive system. Then ikaw mismo makabantay na mubalik o kaayo kanindot ang imuhang pagbawas mga kanans. So pwede imnon ang Nans Corn Coffee, pwede 2 times adi buntag o hapon. Then next, kaya naman kay hyperacidity, continue ang pag-inom sa Nans Herbal Capsule, human kaon ang pag-inom. Kaya kinin siya, makapatabang siya para ma-improve ang atoang protective mucosa barrier, then ma-improve po ang atoang peristalsis movement, kaya para mas dali maipagawas ang mga hugaw, and then mas ma-improve ang digestions, ang pag-absorb sa mga vitamins o nutrients. So, meaning to say, kung nakitambal na pag-aimnon, nakay mga herbal food na pag-aimnon, mas mutaas ang iyang full potency, mas makita nimo yung alibyo sa imuhang panglawas. Then, gisabayan nato sa UID Herbal Capsule, nilimpyo pod kita sa ato ang dugo. Og ikaw mismo makabantay na imong pangliyok-liyok, mas niblagsik ang imong panglawas, mas dagan ka na magtrabaho, mas gaan ang paminaw nimo sa imong panglawas. And then ang imong katulog, nibalik og kanindot, and then ang imuhang gana sa kaon, nibalik kaayo ang imuhang pagkaon, din nawala yung mga pamanhod sa imuhang panglawas. Kay tungod, limpyo ang atong digestion, limpyo ang ato ang dugo, kay tungod ang ato ang lifestyle, nakauyon ang ato ang panglawas. UID Herbal Capsule o Nans Herbal Capsule isabay sa pag-inom. 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom sulod sa 15 kaadlaw. After 15 days, pwede na lamang imnon ang Nans. 1 capsule, 2 times a day. Then UID, 1 capsule, once a day mga kanans for health support mga kanans. So, mo ka to, no? Yung mga isa sa mga pamaagi nato sa pag-inom sa Nans Herbal Capsule, sa UID o sa Nans Corn Coffee, sa pagpaligon sa ato ang digestion o pagpataas sa atong resistensya sa ato ang panglawas.
1: Bayo na mahigalawa naman tayong oras sa atong Health Education Program ng adlaw ng Miyerkules. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong Nans, again, usbon ako, Nans og UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Nasayod man kita, ang Nans makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
0: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nans Herbal Capsule. Kaya
1: yes,
0: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Doc.
0: Na murag, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So mo kini karon, anaana karon og dugang na support sa ato ang Nans Herbal Capsule. Karon ang Nans Herbal Capsule, gitawag nato na Nans Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herbal Capsule.
1: Yes.
0: Kaya bala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herbal Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herbal Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herbal Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herbal Capsule.
1: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. Ug ang Cervicare para goodness mga kababayenan. Kay lagi usbon nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
0: pamat,
1: anti-aging in short, mabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw, labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday, mga kanags.
1: Ayan. O syempre, atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay Lolo o Lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dilibas na basta ng mataptan og sakit, pangpatangkad po gina siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong Remind Choco.
0: Yes, at Arlene, og isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang mainom kita og coffee every morning. Pero
1: yes,
0: ang pangutana, ang coffee ba ni mo, anaabas siya ay benefits atong panglawas.
1: Mm.
0: Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
1: Okay.
0: O walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, Nance Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon, mga kanans.
1: And syempre, ang atong Nance Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, Atarlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw og ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
1: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
4: Talk na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan. Kalipay sa tanan. Gisali!

0: ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
2: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Uy! What ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian.
6: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga senior citizen na si Ja, na inakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Mo nang ako day gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa sa tanang anak diha. Ayo pa sa din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
7: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
11: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na Junan niya, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
4: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
5: Nagsaulog sa ikasdikaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa.
2: Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Malong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.
3: Ayaw!

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw ka rin, Joe, mga kurima. Welcome na sa Dries Programang Balong Daguri. Kumusta? Oga, manginaot lang tangana mo sa kadasi, kapiskay. Oga, kakondisyon sa panlawas. Adlaw karong Merkules, September 30. Katapos ang adlaw may gala, September 2026. Diba? Oy, atong tigmo dahi 2,500. Gidoot ang way purol na pikas ang flood control. Why bastusay? Why bastusay? Una ang ligaw-ligaw 5. Pabuta may gala ang 2 para ma kompleto. Pabuta sa may gala itong giandam kung adlaw nga nasa jod baga mo. Magsugod na ta, diristo ang pagpanaguman.

0: Ingat tingog sa wag-wag.
1: Ay, ay, ay,
0: ay, ingat tingog. Wabo kita wag-wag, bay. Pero tao na marag na wag-wag kita.
1: Ay, ay, ay.
0: Lang agong tumaga. Ang meaning sa ASAP, always she appear. Ang meaning sa ASAP, balong kay ASAP, always she appear. Hika ni Rolly Salvacion, subida, sing sing, gurunis, balamban, Cebu. Asun as possible, ASAP ang tinawad, ana. Pero para sa akong ASAP, alcohol, solve all problems. Lang tumag kay... nagdaro kay na pikas man aagis yuta. Gikan ni Rolly Salvacion, subida sing sing. Gurunis balamban Cebu. Katuding gabi akong gihimo nagdaro na ito. Pikas ang gihimong agi na. Aga kilat na balaong. Aga inikilat na pikas man ang langit. Gikan ni Rolly Salvacion, Japan. Subida sing sing. Gurunis balamban Cebu. Kumusta ninyo niya? Di pagyod pangano na balong na pikas gido gidoot ang hangin sa hangin Rolly Salvacion Gapon akong tumaglong nagbugha o kahoy o gikan daw kang tuto sa may mabinay ang tumaglong simuntik mo nagbuak o kawayan imo og basket sa buhol ni oy mga taga buhol madyang pagpunin na ninja. Nga nang balik dyan, muntang kabadyong putik di dyan, di man to enjoy aho, muntang. Aga ang tumaglong kay, akan yun, kay doot man ang bala, walay purul na ipabuto lupad ang flood control. Jublak ng Tabugon, Cebu. Oh, jublak ha. Aga akong tuwag, lang anang imong digmo, Lara. Ang tumaglong kay Sipper. Gikan daw kang naning sa buhol. Sipper, sipper gapon. Atata sa bugo. Kumusta mga taga bugo? Dayon, ang tubag digmo kay gakaon og hamburger, ring sulabar sa buhol. Computer. Lang tubag kay nagsudlay sa buhok tim-tim. Nang Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Aga San Remigio Cebu. Tumoy rin na suod ba? 078. Aga ang tumaglong nagdaro sa umahan. Kiidot ang daro. Mapika sa ayuta. Buboy magatas. Computer. Wap aga po ang baga saligan. Wap aga po naka. Asak toog tumag. Balong si Arnalong, kinuot ang ibabaw sa baon o napikas nakita ang flood control. Future! Ayaw! Sa ba lang, kanabi itong dagkong anukos na pulamay. Dagko kayo. No? Ano man dagko, mangingan ng kadagko. Di makuha ng gagmay pa. Aga akong tumaga. Jublak ni agikan sa aga 891 o sa may kisamis Jublak di pagyod kibalong ang tubag ang kibalong mauni imong number yap agikan kang Jublak tele katong wapay number na to may gala 0997 521 0657 kuhaan ninyo 0997 521 0657 basin i-correct ninyong tubag di yahay aga long tubag kay cellphone nga kipad pagduot inbox nakita ang gitext Jefferson Rodriguez Bunbun Sambuan Cebu Pioto wap aga aga akong tubag balong megaman na bangag flat control kurimbaw sa naga computer.

Gabrong. Ato ba kay microphone ni kanta na pikas ang ba-ba? O gikan daw kang kurimaw sa naga? Grabe po ng kanta. Oh, grabe siya ng pag-ampo basaho, no? Oh, si Tor Aimee Marcos. Kaya sa itong ipaampo si May Gala. Ay ha, ang impeachment. Ika 31 minute, 30. Ka impeachment. Uy, gaampo, May Gala, gabasa. Kinap. Dito, di na kinasing-kasing. Oh, di na kinasing-kasing. Muna, minatamata. Akong tubag long kay naguba ang zipper sa short or calzones. Ikan daw kang June sa Sibulan. Oy, kumusta mga taga? Ang Sibulan long tubag. Buwan sa kalendaryo. Roger ng San Remigio, Cebu. Kumusta niya, Roger? Dito may gala sa unang pasiaw. Ikan daw kang Kintoy may galas Buhol. Katos balong ang namatay. O, pag-abot niya sa langit yung kalag may gala saktong panihapon. O, niya, bibo kayo ka panihapon sila sa langit. Niya, disiplinado kayo kay galinya ba? Ha? O, linya yun, pila yun. Pila po sa balong taot-taot. Naay ni saluot na insert nga naka-holdress o white. Bagot boss balong, unsa man niya. Ayon kay pila na may musalot lagi na may magsinirok. Itubag si Henry siyang luyo. Bay, ay nagpalagbay, gahi ka na bay. Ay gahi, kato ni salot. Oh, kinsa man ito? Si Kristo to bay. Pronto di ka. Di man muli niya musalot ma. Ay nagpalagbay kay gahi kito. Kinsa man ito? Si Kristo to. Ay ba sige gutom na to. Hello. Lang ako tubag kay lungon or kabaong kay ipaslag sa kuluma sa sementeryo. Roger ng San Remigio. O saan kuluma ka ng pansyon? Kuluma'y tawag sa'yo. Samo kay pansyon man. Bay, hindi lagi masiga ang suga, bay. Hindi natira mo pansyon, bay. Pansyon ka. Lang, tubag anak kay sampot, kuyot, dogan, yot, yot. Kay puson, yot. Wapo yung muling kwan ba? Rhyme kayo ba, no? Oh, rhyme kayo po. Sampot, kuyot. Dughan yot yot bitay puson bungoton spidot. Aga balong akong tubag anang imuang ating mo ang tubag ana longkay pultahan og durnab. O gikan daw kang sali asa may bugo computer. Wap aga ba? Aga akong tumagbalaw. Anang imong digmo. Ayan. Ang tubag ana longkay. Piston ring. Dapa lipstick na balong. Oh, gikan daw akang suy-suy sa buhol. Kumustang buhol, suy? Aga akong tumagdong nagkaon og balot. Gikan daw kang toto sa mabilang. Aga tumag serbato sa sakinan. Inigduot ni mo serbato mo padaplin ang mga tao mo ni napikas lang. Gikan daw kang jandi si Kihur. Kumusta man mga taga si Kihur computer. Dayon akong tubag balong sa imong tigmo nagbuak og kawayan para sa log or kural. Gikan daw kang Janet Bugo. Kumusta mga taga Bugo?

0: Nang tubag na ko sa imo ang ating mo. Ayan. Ang tubag anak kay baga kay wap agi hapon. Dayon. Ang tubag lang kay interior sa ligid. Gikan daw agang tunyos buhon. Dabig chubles tunyo. Ah, dabi og chubles ba? Why interior? Aga akong tumaglong. Nag-iho og manok Bisaya. Piyoto. Uwap agapon. Lang naghinlo og batikos manok. O, gikan daw kang Hoses Buhol. Kumusta man mga taga Buhol? Dayon akong tubaglong sa imong tigmo. Ayan, ang tubag anak kay Palia na Balong Computer. Aga akong tubag anang tigmo lang kay watermelon. Gikan ko lang kang ibib sa may buhol. Wap a Japon. Og darita may galas line pang pasiyaw. Gikan daw kang kukoy may galas sa Mabinay. Kines balong ang nagprito og hotdog. Pero ang gipritohang mantika na daan na may galas kala.
1: Tikla?
0: Unsa man lang.
1: Asa man yung mantika gabuwa-buwa maniday?
0: Ay, sa di magbuwa nga gipritohan kung nag-itlog na buntag. God.
1: Ay, ang gipritohan nag-itlog magbuwa di ay?
0: Oo. Oo, kuan. Kanang basta na gani itlog, magbuwa-buwa ginalo. Ay,
1: ang imo, tali mo magbuwa-buwa. Nang itlog. Sabi nang ni-hotdog.
0: Oy, langaw may gala, no? Mailhangit ba'y uglalaki o babaeng langaw? Kaya uglalaki ang langaw at tumamutugpas piniritong buwan pinikas. Pero laki gani, uglalaki ang langaw at tutugpas buwan piniritong pinikas. Kuwas basa. Kuwas oga niya ay basa-basa. Pero gabay ang langaw ay ang tumutog na sa hotdog o itlog. Kabalupad.
1: Makamaupad.
0: Lang akong tubag. Anang imuhang tigmo. Tubag anak balong kay dagat. Computer. Og tubag lang buhok gipikas sudlay. Ang way puro sudlay. Ang buhok mo ay napikas pag pinikas. Pinikas na pinikas. Buwad pinikas. Agong tubag balong. Buwad-buwad lagi pero danggit man po. Kanang isda ni Ma, 180 kilo. Ako kay buwad danggit man po. 1,000 man kilo. Aga akong tubag. Balong sa imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag ana longkay. Patula. Patulo leon. Patula, patulo. Tinula, tinuli. Akong tubag long sipper. Gikan daw kang jingjing. Ming Lanilya. Kumusta mga taga-Ming Lanilya? Beauty! Aga akong tubag. Long sa imuhang tigmo. Yan. Nag-slice o karne balong. Pre itong balong.
1: Ma'am.
0: Aga ang usa ka kilo ng karne tungaon. Antag tunga na lang, ma'am. Duha ka tunga. Ang duha ka tunga, tungaon pag yun. Kuan na, 2.5. Ang 2.5, tungaon pag yun. Ma'am, ipagaling na lang ka na, ma'am. Malangan na style. Ipagaling na lang, ma'am. Akong tumaglong sa imuang digmo. Buhok ya po. Ay, ikaduang lingaw-lingaw, may gala numero 4, number 4. Aga paabot ang usap para makumpleto ko rin mo, ha? Akong tumaglong anang imong digmo. Bilahan na lang. Gidot ang saway puro. Napikas ang flag. Pikas na manaan. Ito yung managpikas Ginoo para bahin-bahin nun. Akong tumag balong anang imong tigmo. Lang akong tumag anak kay yan tumag nagdaro long. Gikan daw kang bibi sa buhol. Pagkid gihapon bay, mga kurima. Balong akong tubag anang imong tigmo. Yan. Akong tubag anak long kay nag-slice og isda. Ang kuan ko no, ang isda ko no basta slice on na kana imong bulan maayo siya. I am dying. I am dying. Okay, mahimo na mo siyang dying. Aga balong akong tumag anang imong tigmo nagtahi lang nagunti og tila gikan daw kang an-an sa buhon. Kumusta mga taga buhon? Dayon nagatop og balalo. Ang way purol martilyo. Computer. Ay pagkid gihapon lang ang akong tubag anang imong tigmo. Ayan. Ang tubag anang balong kay bungi na lang. Kung ako'y kusgan ang uot gan. Long honos na. Dapag yun, pultahan na malo. Computer. Wap agi hapon. Dayon ang akong tubag long sa imong tigmo kay nagsisaryan. Computer. Wa ay pagi hapon. Mga kurimaw. Dayon lang tubag kay nagpikas og bungas ng kahinog. Tanawa na, basigi unod na nga. Hello. Aga akong tubag lang sa imong tigmo ba-ba sa among silingan. Anong imong mga silingan? Imo ha di ay. Imo niyang ba-ba di ay. Aga akong tumaglong sa imong tigmo kalendaryo or tuig sa tuig sa kalendaryo. Tuig sa tuig. Computer. Pag-iapon lang super sabag gikan daw kang Joey sa buhol. Wap agyapon.

Nganong D-Bag pamangkin. Og ang tumagbalong sa imong tigmog kay pultahan niya. Wa pagyud gyapon mga kurimaw.

Lang, tubag na ko. Magdayon, nagbula. Ngay ginot, ang saway purol. Gidot ang kuno sway puro na bulag. Buang ni way puro. Mayo pa pamilya sa gagmay tao dagkog puro. Kumusta naman mo? Kumusta na inyong pamulsag pamulso? O, basta minus ganing pamulsa, minus pong pamulso. Ay karon katapusan na baron. Ah, murag paspasong pitik pulso kay ting paningil. Ah, ting paningil mas kurimaw. Musibat ba yan ipasandaan ng kolektor? Dagas lo, paako pagkubra na lang. Pagtanaw nga na ng kolektor, dagas lo yung sagbuta na. Paakan pagkubra. Dalagi. Aga akong tubaglong anang imo ang ating mo. Ayan ang tubaglong kay nanganak kompyuto. Wap aga pon dito may galas lain pang pasiaw. Gikan daw kang bibot may galas si Kihot. Kinis balo nga dito sa Terminas Multicab. Pagtabot, pag-abot niya, ay naanam na isod ang pronsit niya. Oh, pero luag pa magiging loyo. Ay, gadali, manggog kumay. Oh, gadali, manday ka, dito was loyo luag pagkayo kay Mularga ni Ron. Ganahan, manggog kong pronsit, bay? Oh, ganun ganahan magiging pronsit? Gadali, gani ko. Maura man tiyo, tao na siya, ay? Ay, maura din niya. Ang naas pronsit mo, muna kinisig abot, bay? Ay, wala itong naas, luyo. Ang dali man ko. Lang akong tubag. Anang imuhang ting mo. Ayan. Ang tubag, anak longkay. Nagtato. Yeah, pag yun, nag-inject na balong. Kompyuto. Waay paghihapon ba? Ah, wap aga ba? Dito may galas po ang nasayod baka mo. Nasayod ba mo mga silingan? Oh, akatong galibog may gala ganyan. Ay, mas dako ang adlaw, ang sunbow, or ang moon. Matod pasgihin mo ang pagtuon. Sun is approximately 400 times bigger than moon. Dako ganyang adlaw ba kaysa moon? Lima mo lang, 400 times bigger, bigger. Oh, dako. bigger, my God. Kaya po itong bigger. 4 times mas dako approximately ang sun kaysa moon.

0: si Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati gud nang usahay ang akong bitimo sakta de gusto gusto nga magminsin ko kay mga para sa ibla nga gapaliton sa butika kay nadlok lagi ko so pagpaminaw aning sa sincerely at si Arlene dagan magkay og mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi try na several capsule og UAID akong gitari so muna kini ang giminsin og dagan kiting salamat lang at si Arlene sa iyang plaga so si Dina Adriano set agoy ko diri sa Purok do yes poblasyon di Dawi Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento, nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon imo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organized na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready.

0: Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Okay, balik tayo gala dun sa ang pagpunaguman. Lang akong tumag, anang tigmo ni mo kay Alcansia. Gikan ko na may gala kay at titing sa buhol. Kumusta mang buhol, te? Aga ang tumaglong anang imong tigmokay itlog na ang gibuak, mapikas mo na Piotr. Aga ang tumagbalong anang imong tigmo samad na lang. Yeah pa, stapler. Yeah pa, gunting. Pyuto. Long, mid-year bonus na long. Nano, katila mo ito mid-year bonus. Yeah pa, akong tumaglong payong pagduot sa buton na mumukad na pikas ang flood control. Aga akong tumag lang kay sampot na pikas mong daan. Igo naman ang subay-subay. Aga akong tumag daw anang imuhang tigmo nagsanggi og mais. Gikan daw kang titing sa dumagit. Diya pa, libro na ba daw? O toto sa secure? O diya kinong secure, nagkakipikas niya. O diya ang pinikas niya. Aga, kantos balo, may galang tiklang at tiksmit.
4: Day, magkita taog mas sa plaza, day, magpuna ko ha, mag-orange ka. Sige ba?
3: Niya, gikuan ni Balong, wala siya magpula, nagputi siya may gala. Tanaw niya na nagka-orange sporty mong pati, agnaw. Taod-taod, may doon si Tikla. Ikaw si Balong, no?
4: Nili, ay!
3: Ha, ikaw git si Balong?
4: Kaya nga na, nakapula ba di ikaw?
3: Mula ha, buga.
4: Kaya nga na, nakapula ba di ikaw? Puti mang ko.
3: Katapos ang ibinong may galas ko rin mao. Numero taros. Kompleto na ha. Wato yung oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Huwag manasab po sa mga oras o sa samang istasyon.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o maing hapon. Kongresista Babay

0: Yakap sa unang list dito sa Bohol. Congressman Babayap, daghang kayong salamat. Maying hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tag Bilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maying hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Gramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon o giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila gigis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela de Ascogon. Maligya o naggama po na sila mga yawe. Bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, o mapuha na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kininga ubus ninyong alagad sa kahinan, si Miss Clee Orcolio. Salamat o maing hapon.
1: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya. Banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sugat.
3: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
4: Yes, Lucans.
3: Kainom ka o DT Excite Mandit. Gisulayan gini mo.
4: Dugay ko makatulog magabi, tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ako sige ingon nga bangon-bangon. Mumata ako, mabangon, magani ko buntag na. Ako mismo, nakamamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung ipikto? GTX.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulain LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral ning siyudad sa Tagbila.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagdumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
7: Giditox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
1: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
7: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
8: Mabuhat pa na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
8: Pag Enervon Z+ na!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hello, mga MXC Believers. Ako si Jetro Hesta, usa ka nurse sa Davao City. Kapoy og risky mahimong nurse kay prone ka sa sakit. Dali ra ka matakdan kung ang healthy ka. Physically challenging pa siya kay babadgid ka sa work. Pero nindot man sa feeling, makatabang, upasalamatan ka sa imuang mga pasyente. Maong nagpadayon ko ani, and I believe this is my calling. To keep up with this calling, kay kauban na ko ang MX3. During break time, kay kainom gid ko ani. With proper diet and exercise, dali ra mo balik ang ako ang kusog. Maka-work kog tarong, og mas condition pa ko. Verified ni siya with alpha, beta, and gamma nutrients. Unya high in antioxidant properties ni og clinical proven and tested nga katabang malabanan ang bisang unsang toxin sa palibot nato nga makahatag og sakit. Maong wala na gyud ko ni bitawan ning MX3. To take care of others, start by taking care of yourself, di ba? So thank you MX3. Makabadayon gihapon ko sa ako ang purpose of serving others. MX3, dili gyud ko believe.

0: las fuerte dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
4: Bulanon. Adiway arde, ang aong pipaminaw yun, everyday man yung kumaminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
5: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
6: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo na usab ka namo ng number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
8: Ang istasyon sa katawhan.
7: Kini nga Sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
9: Ayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan ni pangulohan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol ug garon ani ang inyong makauban.
8: Sa Bohol, tayo.
10: Ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga amo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
11: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa Takna sa Sangguniang Panalawigan, SP Bohol in Action. Ning adlaw nga Miyerkules, mga higala, Setyembre 30. Mag-uban-uban usab kita sulod sa usa ka oras nga programa alang sa paghatod sa mga uhing panghitabo sa sangguniang panlalawigan sa Bohol, ilabi na ang mga gimbuhaton og trabaho sa itong mga magbabalaod sa itong probinsya sa Bohol. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas, atong presiding officer sa sangguniang panlalawigan, inubanan usab sa mga miyembro, no, sa sangguniang panlalawigan, sa itong mga board members sa 1st District, board member Lucy Lagunay, board member Mutia Tirol, board member Benji Arcamo, sa 2nd District, board member Jami Omintado Villamor, board member Tomas Abapo, board member Fernando Iping Estabilla. Maingon man pod ngadto sa tuang mga bukal sa 3rd District nga panguluhan sa tong senior board member Tita Baha, board member DJ Balite, board member Nathaniel Binlod, board member Greg Hala. Sa tong tulo ka mga ex officio member, presidente sa Philippine Councilors League, Bohol Chapter, board member Joanna Cabalitinitay, presidente sa Sangguniang Kabataan, SK Bohol, president Lawrence Xavier Angkla, presidente usab sa Liga ng Mga Barangay, board member Romulo Sipidusa. Sa atong makugihon og abtik kanuna ang SP Secretary Sir Bonnie Kirog, no, og sa tanang mga legislative staff assistant, mayong hapon og sa tanang mga kawani diha sa Kapitulyo, no, mayong pagpaminaw mga kaigsunan. Karong adlaw nagpahigayon og tigom ang Philippine Councilors League Region 7 dinhi sa atong probinsya sa Bohol, no, ubos sa pagdumala sa ilahang chairperson sa Region 7 nga si PCL President Cebu Chapter Board Member Ricardo Pipito diha sa Panglao Island usas mga resort nga gihatagan pod og dakong suporta no ni Vice Governor Nick Besas isip kauban usab sa gimbuhaton kauban sa pagbanerbisyo sa trabaho mga higala may hatag pod sa iyang pag panimbaya o pagsuporta no si Vice Governor Nick Besas sa mga sa kalihukan no sa atong mga miyembro sa konsehale sangguniang panlungsod nga mo'y katimbang usab sa sangguniang panlalawigan mga higala nagpadayo ng ilang kalihukan karon diin kaganiha gihimo ang usa ka panagsulti no kalabot ni sa programa sa atong mga overseas Filipino workers kay gibaw man ta nga dinhi sa atong probinsya sa Bohol naghantag mga mga OFW sa lain-laing dapit sa kalibutan nagkatag ang atong mga OFW so himo og lecture no ang Department of Migrant Workers DMW aron nga hatagan usab og pagtagad sa tagstag sa mga sanggunian ang pagpanday og mga balisiya resolusyon og balaod noon para mahatagan og mayong mga programa no sama na lamang sa pag pagbutang og mga OFW desk center sa mga kalungsuran nga pinaagi sa paggama og mga guidelines nga moagi sa mga sangguniang bayan so sana sa gituki mga kaigsunan sa pagpahigayon sa PCL sa lain nga bahin aritas update no gikan sa buhatan ni Vice Governor Nick Besas diin pipila ka mga kalihukan ang gitabungan sa tong Vice Gobernador sama na lamang sa fiesta dito sa lungsod sa Clarín nagihimamat na tong Vice Governor sa mga katawhan nga nagsaulog sa ilang kapistahan dito maingon man pod sa mga opisyales no mga kasamtangan o kanhi mga opisyales sa lungsod sa Clarín gibisita giduaw ni Vice Governor Nick Besas si former mayor Allen Piezas dito sa lungsod sa Clarín og maingon man ang mga residente nga nagsaulog sa maong kapistahan sa lain nga bahin gipahalipayon usab ni Vice Governor Nick Besas ang nagsaulog sa iyang adlong natawhan former Duero Mayor Cornelius Ukay og dungan usab kini sa ika 22 nga anibersaryo sa PGBI Duero chapter. Sa iyang mensahe matod ni Vice Governor Nick Besas nga gipadangat ang kasing-kasing nga pagtimbaya og pagsaludo alang sa ika 64 ang kasumaran sa adlaw natawhan ni former Duero Mayor Cornelius Neil Ukay og gipasalamatan ang daghang katuigan sa pagpangalagad sa lungsod sa Duero og sa padayong pagiyag suporta sa komunidad. Giduyog usab sa mga kasalugan ang ika-22 nga anibersaryo sa PGBI Duero Chapter diin ang presensya o aktibong partisipasyon sa mga bulhaton sa katilingban maoy ihimplo sa matuod nga panag-igsuunay. Kauban usab ni Vice Governor Nick Besas si Duero Mayor Hernes Bahaw sa maong selebrasyon. May paambit usab si Vice Governor Nick Besas sa iyahang pagpanimbaya o malipayong fiesta dito sa lungsod sa Hagna. Sa iyang mensahe, gipaabot ni Vice Governor Nick Besas ang pagpagadag-uban sa pagpasalamat o pagsaulog sa nang hingaping grasya. Nanginauto sab siya nga ang pagpanalipod o panalangin sa patron San Miguel Arcangel magpabiling kadunay sa matag pamilya o magdala o kalinaw o aswagan sa lungsod sa Hagna. Samtang mihimo sab og pagbisita no si Vice Governor Nick Besas sa usa ka haya no haya ni Yolanda Tadina Galabo diin miduyog si Vice Governor Nick Besas sa pamilyang Galabo silang dako nga kaguol sa pagpanaw silang minahal nga si Nang Yolanda ta Dina Galabo. Personal nga gipaabot ang kinasingkasing pahasubo o pag-ampo ang hatagan ng pamilyag kaligon sa kasingkasing sa panahon sa pagkasakit o iyang giampo ang dayong kapahulayan sa kalinaw sa kalag o labong makagagahom. Unya, sa laing bahin mga igala, aribot ta sa update pod sa regular nga sesyon sa sangguniang panlalawigan kagahapong adlaw isip recap mga higala sa nahitabo nga regular nga sesyon ang sangguniang panlalawigan may hatag og pagtugot sa local chief executive nga mo pirma sa memorandum of agreement tali sa provincial government sa Bohol pinaagi sa Bohol Employment and Placement Office, Public Employment Service Office o Partner Employers kalabot sa implementasyon sa JobStart Philippines program o sa ka-flagship employment facilitation initiative sa Department of Labor and Employment. Sa laing abahin, report usab, no? Gipaabot usab, gipasupot usab sa mga committee reports ang Committee on Review and Municipal Ordinances and Related Issuances nga gi-report ni Board Member Joanna Cabalitinitay kalabot kini sa Committee on Zoning, Urban and Rural Development authorized the local chief executive to represent the provincial government of Bohol and sign a memorandum of agreement between the provincial government of Bohol og ang Department of Human Settlements og Urban Development for the implementation of Local Government Support Fund Green Program for construction of green open spaces and infrastructure for active mobility. Samtang gireport usab ang Committee on Cooperatives, NGOs, POs, and CSOs nga ubos sa committee ba ni Board Member Lucy Lagunay giaprobahan ang accreditation sa Buenaventura Rice Farmers Association og Talinseras Women's Workers Association. Gireport usab dito ang Joint Committee on Culture and the Arts and Committee on Trade and Industry. Gireport kini ni Board Member Lawrence Xavier Angkla, may chairperson sa Committee on Culture and the Arts. Kalabot kini sa paghatag og otoridad sa local chief executive nga mupirma in behalf sa provincial government sa Bohol sa usa ka memorandum of agreement sa provincial government sa Bohol, Island State University o Department of Trade and Industry, Bohol Provincial Office DTI Bohol relative to the implementation of Bohol design routes creating JO cultural souvenirs through art, heritage, and innovation. Sa laing abahin, iaprobahan usab sa third and final reading ang Bohol Revenue Code. Samtang iaprobahan usab ang resolusyon nga nag-endorsar para sa pag-isabisar sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Duha ka mga magbabalaod, sila si Board Member Lucy Lagunay o Board Member Benji Arcamo Manghigala ang nipalabang sa maong resolusyon aron nga aprobahan ang og i-adapt ang resolusyon gikan sa duha ka mga kahugpungan nga mao ang Bohol Chamber of Commerce and Industry o Bohol Bankers Association naghangyo sa sangguniang panlalawigan nga marawagan ngadto sa national government apil ni Presidente Bongbong Marcos o sa mga cabinet secretaries ilabi na pod sa BSP governor nga ipadayon ang pagtukod og BSP branch din sa itong lalawigan sa Bohol nga 2018 gipahigayon ang groundbreaking ani mga higala panahon ni then Governor Edgar Chato nga karon nagpabilin no nga wala matiwas ang plano nga pagtukod. So pinaagi sa resolusyon ni Board Member Benji Arcamo, Board Member Lucy Lagunay parawagan nila nga mapadayon eh kay nihangyo ang atong mga banking institution ang ato ang mga negosyante din sa Bohol nga kumahimo doon na nay Bangko Sentral sanglit makapasayon kini sa pag hatod og kuha sa mga cash no Kay sa pagkakaroon, wa pa'y Bangko Sentral ng Pilipinas, ang ilang mga remittance, kinahanglang pang dalon sa Cebu, biyahe. Risgo po para sa siguridad sa mga personnel nga mo bit-bit aning mga dagkong kantidad sa cash, mga higala. So, giaprubahan ang maong resolusyon, no? Unya, atong paabuton po ang dugang pang mga action po sa national government bahin sa panawagan sa itong mga provincial board members, sila si board member Lucy Laguna, board member Arcamo, sa gipad lusot nga resolusyon. Giaprubahan usab ang resolusyon ang pag-request ni Presidente Bongbong Marcos to support the establishment of Bangko Sentral Bohol Branch. Samtang giaprubahan usab ang resolusyon expressing condolences and deepest sympathy of passing of former board member Ben Molina, former mayor po ni dito sa ato ang lungsod sa Alicia, mga higala. Si board member DJ Balite mao ni palabang ni sponsor sa mga resolusyon alang sa paghatag og simpatiyag pagbangutan no sa pamilya nga gibilin ni former board member og former mayor Doc Ben Molina, mga higala. So mao ni mga highlights atol sa nahitabo nga regular nga sesyon kagahapong adlawa, mga higala. Nagatusong oras, doon na tayo 15 minuto sa milabay sa alas 4 sa kahaponon. Sa lain nga bahin, ato po nga nakuhaan og update no si Board Member Benji Arcamo kalabot sa iyang gipasar nga resolusyon no, nga nag-auhag nga mapadayon ang Bangko Sentral ng Pilipinas. At paminawon mga kaigsunan ang further explanation niya ang anong gikinahanglan ni o niya lain pang isyo nga atong napangutanan ni Board Member Benji Arcamo kalabot aning diskusyon sa giingong mahal nga presyo sa mga serbisyo o mga gipangtanyag ilabi na sa particular sa hotel resort o restaurants no nga nagserbisyo ngadto sa atong mga lokal o mga langyaw nga turista dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. So bay ni atong paminawon mga kaigsoonan atong interview ni First District Board Member Benji Arcamo.
0: Doon na tayo proposal nga mabalik na itong take up na makabarog ang BSP Bohol. Unsay dugang pagpasabot na ito, Ali, sir?
2: Una sa tanahan, mayang hapon sa atong mga suking listeners sa atong programa
11: SP in Action.
2: SP in Action. That concern, Dave, regarding sa atong BSP branch din sa Bohol, as inform ang kanang maong proyekto or program wa na mawa. As I met a personnel sa BSP retiree na muy gasulti na ko nga naa ko nang programa hapa naa wa na mawa. In fact you showed to me this just a moment ago nga the BSP personnel representative who came here confirm what and confirm na similar kuan similar information that the proposed BSP branch to be established operated in Bohol is still there but wa lang na nila i-move. It is quite obvious because nakapalit man lang yuta din eh. Nakapalit lang yuta for that purpose. It so happened that ang nipuling nga BSP governor is not so inclined for the implementation ng mga programa. Mm-hmm. Now, we have a new, I think this is a different BSP governor now. Napukaw na po ning maong kalihukan nga paghimo og BSP branch sa Bohol. Dako kay na natong kalipay nga mag ipadayon or ipustro ang maong programa tungod kay ang atong mga bangko din sa Bohol, ang atong Bohol Bankers Association gani, nagpasa og resolution nga mag-request nga endorse ang maghimutag resolution ang sanguni ang panalawigan nga muhangyo sa atong mga lideres sa nasyonal. Of course, with the president, the secretary concerned, the Department Secretary concerned na supportahan ug ipadayon ang mga proyekto. Gani this session ako ug si Board Member Lucille maogyo ni Barog aron mag-sponsor og twin resolutions nga maghangyo sa atong mga kadaguan sa nasod nga madayon ang maong programa, ang paghimo o pag-operate o BSP branch sa Bohol aron matabangan ang atong mga monetary concerns, ang atong mga bangko lalim magdakag ng kwarta tag-on dito sa laing probinsya nagdapo din eh maglain unlike og nata kay BSP din eh nga sila na mismo ang ilang facility mo mo at himo sa mga aksyon. Now another thing is dili yun na mawa tanaw na ko nakapalit na musla og yuta unya og ilan ang wad-o ng mga programa unsa may labuhaton sa yuta nga ilang napalit niya sa Dawis. So ako wadyo ko magtuo nga ilan ang wad-on. So with the information we had sa atong gi bisita nga BSP personnel nga miyan din eh na siyang gisulti na to og sa information nga akong na kuha I think last year na dito sa opisina mismo ningon siya nako nga naapan ang programa ha atorne pero wa na siya mahatagi og pagtagad paron tungod kay ang katong ilang present kuno nga BSP governor is not so inclined to implement the project at that time.
12: So kina resolution sir tungod ni sa duha ka grupo there is Bohol nga nanawagan
0: chamber, which is chamber of Bohol bankers. Bohol bankers.
2: That's true. Mao na ilang guan, mao na ilang hangyo. I know the governor is aware of this and supportive of this guan program and project.
0: Wabay plano sir nga si hangyoon po si governor nga modus BSP ba? Tigay mo ng Manila.
2: Wala koy idea pero most likely it will be included in the itinerary of the governor when he goes to Manila.
0: Kung doon na ay resolution.
2: Okay. With or without resolution, I know the governor will do that. Okay. Basta kayuhan gay sa atong negosyo, sa atong ekonomiya sa Bohol, labi na sa atong mga bangko din eh, the provincial officials mo suporta gayon.
0: So, pero ni mo, sir, personal note, hindi na ganyan nga doon ay BSP office dire sa tuwa or kanang facility. Tanong ni mo, sir.
2: Sa ginaganon sa itong mga bangko din eh. Kinahanglan na kita kung branch din eh. Oh,
0: hindi na tamo sa Ligsibo.
2: Kinahanglan kita mga branch. Ang mga bangko ba sa Bohol, ni Adto, tagbilaran ra. Pero mga private banks. But now, try to see, Panglao, pinakabangko private banks, Luon, Tubigon, Hagna,
0: Ubay,
2: Talibon, daghan ang mga private banks. Og in, ganyan sa Tagbilaran, usa ka private banks, daghan branches in Tagbilaran. Di ba? Unya, napasay mga branches sa laing mga lungsod. So, makita na to, na ang atong ekonomiya sa Bohol flourishing. Nagtubo yun, paspas. Kay ni Adto, mga sa 1990s, early 2000, pila kami bangko sa... Ay, ang bangko na concentrated na mas Tagbilaran except sa mga government banks. Ni Adto, ang bangko sa Land Bank, Talibon raw Tagbilaran. Unya, ang PNB, ang mabawaan, katulang tuwas, Tubigon. But now, try to see. Panglao gani, nga doon ras Tagbilaran, daghang private banks, Tubigon, napunan ang mga private banks, gawas sa mga government banks, sa Land Bank. So, ato makita, nagkinahanglan na kita, o central bank, din sa branch din sa mga.
12: Na maka-contribute maghapon ni sir kay pareha itong mga silingan na itong probinsya nga medyo layo po sa Cebu or sa nga BSP branch.
2: Because makakontribute kayo ni not only in the province but in the entire region. Pero ang entire region na ito ron, Cebu naman tagbuhol. Mm. I mean, entire region because ang trabaho sa regional office dito sa kwan with regards sa ilang mga monetary regulation o facilitation, makakuha naman kay daan naman tayo din hey branch. Like what happened sa atong bitawang karamitong atong foreign affairs yes. office. Oh, okay. Ni adto ang Cebu, kita mga tabo, tagawal, tuwa nito nagyampungan sa'yo kay mutabok ta. At karon, nawadaan ng mga bulanon ng mga kliyente. Kay na naman ta din eh, mo po ng Central Bank. Nga, tungod kay mag-establish na din eh, branch, ang ilang mga concern dito, makukuhaan kay ari naman aksyonan mismo sa atong probinsya.
12: So, posible po nga anhion sa ubang mga lugar ang Bohol.
2: Posible, tungod kay...
12: Like si Kihol.
2: Kung atong Central Bank din eh, makakaya sa mga trabaho nun, sa mga pag-facilitate, sa mga munta, sa mga concern sa atong sa pamanalapi, I'm sure dako tagbatabang po. Not only sa atong probinsya, kundi sa entire region, even the neighboring region.
0: Okay. Sir, ako lang po magkala. Nag-abot mo din muli na? Laing issue, sir, no? Hatagan og posthumous resolution. Tigaber man ko ninyo kanyanto. Nakabot ko ni Dr. Molina, if I can recall, kauban mo, sir, no? So may mga nainunduman mo niya yung pasubo
2: si Bro. Anhing Dr. Ben Molina, nakauban mi sa iyang last, second but last and last term as board member. And it was my first term. That was 2010 to 2013. I can recall nga kato si Dr. Ben mo to siya doctor of di ko doctor of the barrio doctor sa masa kay gani na ato man ko sa iyang haya yesterday atong Sunday afternoon I went to his sa ilang sa Untaga Alicia. At ito ko after lunch, mga about ito mga 2 or 3 p.m. Si Dr. Ben, mo ito siya, Dr. Gisabasa, nga, ang akong hibawaan, nga no din, wa siya mutiwas, sa iyang, he was mayor for 2 terms, unya, wa na siya mutiwas pagka last term, he ran for board member. According to Mayor Stephen Rances, kanag-abot ang medito, si Dr. Ben, di, wa siya mo last term, tungod kay he was advised by then Governor Amintado kay siya bisag mayor daghang jong mo ana na niyang pasyente unya tungod kay sa kay doktor ka sa masa di pud siya makabaliban kay siya mo gipangitaon nganam na mga diri family med to si doktor mo hinungdan nga kini biyang mayor ka o gobernador you cannot practice your profession kami ako as a lawyer. Kung may mo kong mayor o may mo kong gobernador o sa executive, dili ko ka panglaban. Undang na kong panglaban. Kaya, gibawalan na ni. Yung katos, Dr. Ben, nilay mo yung doktor kay naman dyan imong, sa doktor naman dyan imong, kanang passion ba, gabo? Mo atindir ko sa masakit. Morgi, he is obligated to attend
0: oh, to. Oh, na sa profession.
2: Oh, na iyan ang ipanumpaan sa doktor. Unya na diha, di mo aksyon di mo tabangan. So may hinungdan ko nga, wa to siya mudagan og mayor for his last term. He ran for board member as advised by then Governor Amintado. Unya luckily, or kuan jud, di kay luckily, naturally Dr. Gus Masa di daog si Dr. Ben. Indaog siya for first term 2007-2010. Pagka 2010, he ran for re-election, nidaog na po siya. Nahimu siyang board member. Motong nagdungan me. Now, during the election for 2013, kami ramong mga kuan, mga kamungumin, astrahanay man, ako isang muntan na dok. Anong di magkamdagan nga? Siguro magkangudaog kay number one to sa 2010 was board member Balite. Siya yun ang closekan. Ngayon siya na ko, Benje, mudagan ay nanama ko estudyanteng medicine. Nanama ko si estudyanteng medicine. Unya, dili naman pwedeng politiko pa ko kay kibaw ito ng politiko ta na yung mga hangi-ingo-ungo sa itong katawan, hindi ta kabalibad. Unya natay, anak nga, dako yan ang gastog, mariskila ng medicine, mungwa siya mo yun. Wala siya papili pagka last term. Nga sure mong ito siya mudaog. Muto nga, wa siya mudagan, but kaluoy sa Diyos, ang iyang estudyante nga, ingon niya, Iskilag Medicine, ako itong nahimamat atong Sunday, doktora na pod. Nahimamat sa ka-doktor. Duharam rin yung anak. Ang usap pod, nag-iskila o law, ganit, ni ba, ni, or di ba, ito may aging, karong buwan na, may aging bar examination. So, si Dr. Ben, as I said, doktor sa MASA, tungod kay katong na board member siya, akong may bawaan from his very own mouth nga, dito ko sa kuan, nanambal ko, dito ko sa kuan, dito ko.
13: Nuli,
2: so. Oh, gani, si Dr. Ben, pagkawa na siya pagka board member, murag, siya ipotag, ito take charge of Osaka Hospital diri sa 3rd District. Nga sa diyang, nang sige bati, nang na siya, dito na siya sa balay, puno ka po siyang pasyente. Ang resulti ni, sa iyang kwento, niya, karon, dito na lang siya sa clinic siya. Kung ito, siya sa bay, anahon, gipon siya sa mga iyang pasyente. Kunya, niya po tayo, nga reason niya, dito lang siya sa kwarto, nga, dili lang siya, niya, manang balik, manang, gipon itong mga pasyente, busaka na sa iyang dawag. Munang ato makita, nga giunsa yun siya, pag, di kay mahal, giila ang iyang servisyo isip mananambal sa katauhan sa Alicia.
13: Sa katapusan, sir, wag yun niya.
2: Wag yun
13: niya. Yang out.
2: Oh, wag yun niya.
13: Out sa profession.
2: Doktor, until death yun siya. Munang, Dr. Ben, mang inaot to, at yung po, na ang iyang kalag, ato akaroon, sa balay sa itong makagahong, na ang iyang ligasiya isip mayor, isip bukal, o gawisman isip usak mananambal, pabilin nga handumon sa katauhan, dili lang sa Alicia, dili lang sa tersero distrito, kundili sa tibuok probinsya sa Bohol.
13: Sir, ay issue ba? Mga comment ka ng pricing sa Panglao? Masay, mga, sir, masay, comment mo ng mga issue sa... regarding sa issue sa pricing, sa accommodation, sa food, sa Panglao, sir. Sabi yung mga panahon ni Board Member Benji Alcamo, anong bayan na, sir?
2: Kwan,
13: maghisgot
2: ang mga presyo sa pagkaon. Dahil mga istorya ng post nga ang unsan ang isda,
11: pampano. Pampano, sir.
2: Tag, kaya to?
11: 1-6.
2: Basically, kanang pampano, mahalon ka ng isda.
11: First class.
2: First class ka ng isda. Di kayo, mahalon lang. Kaya pa may mas mahal pa yung pampano. Og ato tamo kaon sa mga inilang hotel, mga five-star hotel, or mga lamian nga mga kananan, nga di lang bayaran mo ang pagkaon, kundi hasta ang tangan sa ilang restaurant o ang lugar. Kanang 1-6, okay na. Pero ana na nimo kanon sa mga karinderya o sa mga naturalang nga kananan, dili five star, dili lamig lugar, medyo mahal-mahal kita. Nako'y nadunggan nga, naingon nga, ang kanang mureklamo pagkaon nga mahal, katunang way mga kanang, wala,
11: di ka afford.
2: That is also true kay nya kay kada ko ng mga turista kung biyahe kita ako meeting tour mi sa lugar po magdagit dahan kwarta expected na but awat ato nang isit aside kay kami na natural man na dahan jud kwarta ning mo biyahe maganda man gyud
11: gibe na
2: unya kada pong minus ang kwarta mahalan man gyud no matter what is the item in importation but as I said sa atong lungsod sa Panglao, medyo ang atong mga kananan diha may upgrade pod sa presyo. Sometimes they take advantage of the situation, especially tourist ang imong bakuan, ma customer. But ang kinimong pagkaon, ang imong kananan kung limpyo, lami og lamian ang
11: lasa
2: ang templada, unya sakto ang presyo, dugo kuno juga.
11: Mm-hmm.
2: Pero ang imong restaurant mahal, di may dili mayog
11: serbisyo,
2: may linis lang. Unya mahalag barato, di gapong tulog gyud na, tulog gyud na limpyo, presyo og lami og ang
11: serbisyo.
2: Templada. Kaya limpyo rin ang serbisyo. Sa ato, sa Panglao, doon ay, as I said, i-classify na nato. Doon ay first class, kanang mga mahalon, doon ay kanang arang-arang ra. Noon ako ay ubos-ubos na. Kung ang ubos-ubos na, maoy mo presyo, ana, dahil mahal gina. Kanang 1.6. Mahal. Kaya pampano, kung ako na kong pampano sa kabuok, mapalit man nimo siya, usa na kabuok, ang kilos pampano is 500. Pero ito, 600. Dito sa iyo, usa ka buok, ay dahil kung usa ka kilo, ipuhunan na ni mong 600, ibaligyan ni mong buy size. Kung arin na ni mong kanon sa mga, sa tunga-tunga, sa stand, kanang medium class, mahal na na. Mahal. Munang, mungutan ako, kinsa may ilang ipalitan atong pampano, unsa mga restaurant.
11: 5-star ba o
2: Y-star? 5-star ba o kanang lamian pang hotel, o kanang pangkarinderya, o kanang arang-arang na. Kaya sa arang-arang na o sa umus-umus, mahal kita. Pero sa kato sa taas-taas na nga, kung kato 5-star, okay na na.
11: So, give na na nga.
2: Give na na. May ganit, barato na na, tingali.
0: So, ang pricing siya, depende kayo, asa ka mukhaon.
2: Asa ka mukhaon.
0: Kung sa classification
2: sa kanan ni mo. Sa kananan ni mo. Pero kato na, di kaon na ng tupad, ang karinderya, ang kuhan, nga, kaobal ka itong mga, lalo yung kananan diya nga, mga kananan diya nga, parar, buburag, ang ilang target, target customer, kanang mga empleyado. Di ba? Kanang mga...
0: Masa, gitpo.
2: So, kanang, huwag ka na mo inibalig yung 1.6, mahal na. Napoy restaurant niya nga, ang ilang pong target customer, katong mga turista or mga bisikinsa lang nga pwede empleyado, pwede turista, magsago lang ba? Or kanang mga diners nga kanan pong tagadiha lang po ba? Mahal niya po na. Pero ang imong gi-target kato yung pure tourist, like kanang mga atos na kong hotel,
0: 5-star, 4-star,
2: or lamian nga mga restaurant, na may mga lamian restaurant na, nga bisag di wa siya hotel, pero ang iyang pagka-presentar, kada yung mahalon siya, okay na na. Basta, ang 1-6, mag-depende yun na kung asan mong ikaon.
0: So, ang muna ang punto na to, sir, ang pricing, depende kung asa ka dapita.
2: Asa ka dapita. Asa ang
0: location
2: po. Oh, unsa nga kalidad na kananan imong misudlan.
0: Yes, sa Panglao.
11: So, ang mga restaurant po, sir, lain-lain sila o mga target market.
2: Kaya naman, diya yun, ang target market niya, naman yung target niya, ang yung target construction worker na. Namol ka lang, ang ikaon ni mo, putos-putos po nukuhan, plastic, usahay, mga dili kayo kanang taas ang kalidad ang iyang mga kananan, mga lamisa, nga, kung lang, yanor kayo.
0: So, mo agree po ka, sir, nga, kung ikaw turista, dapat, ano, gini mong presyo, kaya ba po mo?
2: Una, inisort mo sa kananan, kibaw na dyan ka, klase ang kananan. Musort ka kananan nga air condition. Or, this air condition, puro, nabutang siya sa lugar na lami, dyan kayo, lami o ambience.
0: One up, gina.
2: Expect adha nga dolyares imong bayaran. Pero gusto di mo nga ang imong tupad nga shorts ra, paghukas, ga tsinilas.
0: Electric fan.
2: Magani electric fan. Kada. Kumpiyansa ka, pwede ka kumpiyansa na. Pero pisuan ni kang taas-taas, reklam, makareklam mo ka na. Mga ginagawan nga, dili, magdepende yung asan mong ikaon.
11: Pero sa mga ingon, tigsuroy po ka, sir, kanang presyo sa Panglao sa mga 5-star o sa katong dili 5-star o atos umang lugar?
2: Medyo taas-taas.
0: Taas ang Panglao?
2: Medyo taas-taas.
0: Comparing sa umang lugar, sir.
2: Kay, parang nag-count din sa ordinaryong restaurant sa Bohol. Nag-count ordinaryong restaurant sa Manila. Taas dito nito.
11: Mahal dito?
2: Mahal na, Manila.
0: Mahal ang Manila?
2: Mahal eh. Ang kanang pagkaon nila, mahal. Ordinaryo ha? Ordinaryo. Kanang ordinaryo restaurant sa Bohol, o ang ordinaryo restaurant sa Manila, mahal.
14: nila.
0: Mahal sa Manila?
14: Mm. Mahal. Mm. Extend yung nagmahal. Manila ako na.
0: So, samot na. Cost of living. High cost of living. Samot na mga 5 star.
14: Samot na. Mga 5 star. Kay kuan. Jay, among gikanaan nga restaurant sa Manila, basta pila may kabuok, bayad may mga 30 mil, 40 mil.
0: Oh?
14: Pero lami ganun mga pagkaon. Lami. Di ato ikaon ganun ganun daplin-daplin sa Manila. Huwag po ko. Ako yung ipoperan, ako yung particular man yung ofisyo. Basta, taas yun siya, mas taas yun sa din eh. Ah, let's say, kanang kuan, sa may mga pagkaon, kanang mga pagkaon, itlog. Kung ano, sa ordinaryo na ito, kanang din eh, dili, kaya naman ito, mahal ito.
0: Mahila.
14: Ano, ano, kanang pareha, kanang karindya karindya lang.
0: Kanang karindya, lebe.
15: Sir, taga-Panglao magiging tinuod po na nga tungod sa kataas sa renta sa mga nag-rent ba nga mga restaurant, mo-add up po sa pagkaon?
14: Apil na. Mukod yun na kay commercial man. Mata ng tubig o imong kuan, ang imong pagka-consumer ka, considered ka as commercial, medyo taas-taas imong rate, di ba? But if residential, barato. Nga naman, tungod kay commercial, di kan pass it on to the customers. Mao po na ang itawo sa mga rental. Iyan, ikup. Sa negosyo, i-appel mo na compute. Rental sa Panglao, compare ni mo sa ubang mga lungsod, kasi ibinta, Bilaran.
0: Bilaran.
14: Ang rental sa Panglao, o Bilaran, hapit magpareha with regards to commercial. Look, commercial kuan?
0: Establishments.
14: Hapit magpareha. Or di ba, pare-pareha ra. Kaya doon ay mga yuta dito sa Panglao. Inig. Ang renta dito, dili naman po kay parehal ng barato ra. Pag-iskot ng per square meter.
0: Dako po nang ipikto niya, sir.
14: Labi na ang abang ang commercial. Basta no? Commercial. Pareho po na sa yuta. Kung ang yuta ni mo, mahalon, mahal po ka abang. Kanang mga yuta diya sa Alona, taas-taas na nag-presyo per square meter. This, in the same way, ang mga yuta diya sa Tagbilaran, labi na commercial, taas-taas po doon value. So, the ang high price ng imong yuta, high po na ang rental.
0: Sir, na may mga call for investigation na propose ni board member Bungod. Kung siya tanaw ni mo nga, sulban ni nga, regarding sa labeling na pricing, sir, ilabi sa inyo, asa. Kung siya bagay mahimus, gobyerno, ano, sir?
14: Ang one thing doon ay kung ano niya, ang trade DTI, Department of Trade and Industry. But, kani magong pricing, basta dili lang ang DTI kay more on basic commodities like kung ano sa bugas.
0: Dili sila ka-regulate mo siya.
14: Bugas, yung mga bugas, mga, basta mga
0: canned goods,
14: mga mantika, asin, anak. But with regards to processed products, kung maabot na bitaw sa, correct na ng, ako nang ikuha ng correction na ng processed products. But with regards to, kung ito mga niluto na, kung mga cakes, kung ito ko na,
0: pastry,
14: sana, dili naman ito makabuot, kaya wapta kayo, ang unsa ka mahalon po na ilang,
0: inputs,
14: sana. Dito kasi, ang pranitan, maghimo kong balbakuwa. Ang balbakuwa, doon may balbakuwa nga ordinaryo ra, butangan ra ni mo, butangan ni mo o sana ka ng Bombay, basic ra, more efficient. Doon may balbakuwa nga mahalon, butangan ni mo mga mayuni, ay no, so, kanabitong pork and beans, butangan ni mo o tomato sauce, butangan ni mo manit, dagan ba? Medyo mahal, gina siya. Mabukuna nga, inipresyo po, taas yung presyo. Pero ang taste po, different siya po. Mura po na. Muna kung ato yun ang i-investigar, you cannot dictate sa Osaka restaurant na, huy, mahala man ang imong
0: mura niya ang presyo.
14: Mura niya ang presyo. I can say, magbuot ka. Bahalang din imalot, mahalin. Ikaw po yung usapin ang presko po na sa baligya. Mahal na. Hindi mo na mahalin. Pero kibo ka bisag mahal ka nung mahalin, siguro lamian. So siguro, kay lamian, dako siyang, mga daghan siyang isagol, ngani puro siya og kapital. Mo gyud pura
15: sudi mabutan.
14: Pero karne imong ibaligya unya sa kao dak balo nimo, pwede ka nag kuanan. Pwede ka nag diktaras ganung mahal man ka karne. Ang amin kag mahal ni akong karne kay gikan ni sa kuan. Dili ito. Basic parang kung dili man siya karang niluto ba? Balik ya kag bukas, mahalo nimo. Ma-regulate man gana. Pero sudaan na gani, like hotel room, mahal imong hotel room. Di kayo, huy, baratuhan na.
15: Di kayo boss ang gobyerno, sir.
14: Di
15: ka regulate.
14: Di ka regulate. Katong, let's be quite straight. Katong itong hotel sa nang mahal kayo, katong resort, nga, katong Iskaya, o. Iskaya, ito na, dictate Iskaya nga,
15: i-reduce,
14: gano. Iskaya is projecting its own as high-end. So, kung high-end ka, high po imong price. High-end ka, yung impresyon mo po. Ba?
15: Lugi.
14: But it's the risk. It's their business. Oh, sa business. It's this, it's their strategy. Na mag-present as high-end. Bahala na sila unsa ilang dangatan. But the government cannot dictate nga baratuhan na ninyo kay taas mo, no? Ilaan mo ng diskarte. This is business. This is business approach.
0: Pero sa mga social media posting, sir, ba nga, like, sweeping lang mo kayo, mingong mahal ang Bohol, wala'y solid facts. Say, may mo, ano, sir? Doon na ba tayo deeper investigation na nga, doon ay liability ang mga nagpost, ano, sir?
14: Dili punta ka kung liability nila in the sense nga, subjective mapunagod ang mingong mahala kay mo lang ito giingon lagi nga, gimalan ka kay wak mo kay kwarta. Sa mahal sa uban, barato sa uban. Kadang 1.6, 1.6. Mahal naman na. Una po tana, na ba kay kwarta? Yung wak, mahal dyan natin mo. Ikaduha, wak kay kwarta. Tapos amang ka nikaon. Wala? Huwag ako nang ikaon sa karindiriya, mahal yun to. Lo, ito karindiriya, di na ito mahalinan. Huwag nga tulukan na.

0: to go to other restaurants.
1: So know your budget.
0: Know your budget and know your restaurant. Kaunan.
2: Know your accommodation po, sir. Oh. Regarding sa mga post nga nasa dili po ma held or mapailan ng kaso.
0: Dili man. You can go after. Okay, subjective.
2: Subjective.
0: Ako, ikaw, yung kag halit ka og sa kananan din sa Tagbilaran, palit kag lechon, for that matter. Na yung bang lechon, ang kilo, tag 600, 700. Diba? Kung na yung lechon, na nagpalit ni mo, 450, 500, which is much cheaper. Maanad ka yung palit anay, muadto ka sa city center, dito, mahal naman eh. Diba? But you better blame them. Kaya ano, maybe, ang ilang kuhan, pag-process na, pag-lechon na, mahalon. One thing day, di ba, niingon mo ko ninyo, ni-adto ko sa Alicia atong Sunday.
1: Yes, sir.
0: I was surprised, going along the highway, nakita ko, saan mo yan in Pilar or Cerebral Yunes? Meat, pork meat, 285 per kilo. Kiko ko, hala, punong-puno. 485 per kilo. Pilar? Na surprise ko, good. 285 per kilo. Sa inyo, pilay kilo. Dawes, nakagi ko kagyanan niya. Ang iyang kilo, 390.
1: 360 po, sir.
0: O, 360. O, depende sa asan napita sa baboy. Pero tiyan, which is may mahal, 390, 380. Diyan na siya sa kinid-kinid sa highway. Di lang consulti kinsa. Ako, ginan, mahal naman ka. ako, mahal naman eh, ako ginan. Ako yung ginan. Kaya wato ka sa merkado, you can purchase 370, 350. Kung depende sa imong asoke. Gani, nato'y kailan na mabaligya kung ganyan siya, 300, pero not in the market. Sa ilang mag-ihaw rin na. Kuan, kanang makaibang taong medyo barato, kaya wak mo siya sa merkado. But uban, even not in the merkado, they're selling at a higher price than the merkado, sa dao. So, ang atong makuanahan, na asa na hindi ka na baboy. Kaya sa merkado, dato mo na garantiya na ang imong karne na check sa atong
1: meat inspector.
0: So, kung palit ka ng kilid-kilid, I'm not saying what na ma-check, but di ka sure o ma-check. So, presumably, mag-expect ka na barato sila kumparar sa merkado. Tatong ako nag-ian sa Pilar, doon matong merkado. O magbutang ka o dakong karatulan. Di kay gamay karatulan, dako yun.
1: Confident ka sa karnisan.
0: O confident ka na, mag-check yun na. Yet, 285. Una akong tanong nga, kung imong i-regulate ang mga presyo, you can regulate ang mga meat products. Di ba? But as I said, going to pagkaon na niluto, na it's hard to regulate.
1: Mga aftermarket.
0: Ganap itong ng cook food, mga restaurants. Kaya otherwise, kung imong i-regulate, how can you regulate the food sa mga hotels, sa mga food, yeah, sa mga fast foods nga medyo taas-taas.
1: Wala na gito, may mo sir, ay muhang kaugalingon na lang, imuhang kalawan.
0: Know your budget, know your restaurant ka kanan.
1: No accommodation.
0: Oh, your accommodation.
3: Bisan asa ni nga senaryo sa dili ra sa
0: buhok. Business buhok.
3: Dibuhok ba?
0: Burakay. Sorry, ato Burakay. Medyo mahal po. Na, presyo. Medyo mahal ang Burakay. Well, I do not know nga nung why mo post nga mahal ang Burakay. Pero na. Sorry, ato sa Burakay.
1: Ito ni Samal Island, sir.
0: I have not been to Samal Island. Nakatawa sa Samal Island, but wak kumusun og mga kananan. Di na namin sa mga isla sa dagat. Ay, well, sorry, ato sa Burakay. Diba, mahal po.
1: Wala yung reklamo.
0: Wala yung nagpost-post.
1: Siargao.
0: Oh, General Luna, General Luna, katubukan na. Oh, wakay ko ka kuan dito kayo.

0: sa Siargao, tiyaman ko sa bahay sa akong Iksoon, sa Iksoon dito. Bakay ko magkakagawa restaurant. Basta, ang certain ko, Boracay, ang presyo nito, may siguro lupikon pang panglaw. Or, wala kayong reklamo.
1: Wala reklamo. Wala reklamo. Ano ka?
0: Sa ang Boracay mga similar to panglaw. Doon na po yung mga restaurant nga mga ginagmay, nga rinabyo, masa, o masa, na po yung
2: medium scale. Small scale, medium scale, or large scale.
0: Na po, o.
2: Five star, three star, may guna sa...
0: Kaya panglaw, pangitan nga, kanang barato na, napay mga barato niya. Pero kanang lagi pong kuhan. And yet, bisa na siya barato, dahil turista mga on.
2: Huwag ka din mo reklamo, turista, no? Mga foreign. Dako mga values ang kwarta.
0: So, going back sa inyong ipotan na bayad sa presyo, mo gina, o katong ang tumaga na, depende ito sa kananan o asa gikaon. Kung gikaon to, ordinaryong kananan, mahal to. Kung gikaon to, o lamian ay lami nga sa kananan, okay na to.
2: Hindi po na, mingon sir, antay porto, mingon nga, know your...
0: Kuwanto, know your budget.
2: Dito po tayo mag...
0: Di ko yung anti-poor to. Di ko yung anti-poor. Kuwanto ka ng practical to.
2: Practical.
0: Practical to.
1: Practical advice.
0: Practical to.
2: O sa'yo mo kaya.
0: Ang pagka-istorya lang, may murag, pabinato, may arugans, pero kuwanto ka ng practical to.
2: Reality, sir.
0: That was reality. O ba kay kwarta, mahal. Mahal ka. At yung kagwangan. Og dekha nga kwarta.
2: Bunga.
0: Di ka gutoman. Di ka harot yung kwarta. Lami, tanawang tong mga paligyas bunga. Dipamuang mo mo? Ako, di ko dipamuang. Pero, mao yung naisulti sa mga sugarol. Na, kung daugan ko na sila, ay sos ka ng mga pagkaon, mura na nagawa nila.
1: Mara.
0: Pero, mahurot yung kwarta, pindi na, lami, kung ito tanawang tong mga bisagsangking nga gisugma.
2: Pagkaon na.
0: Lami na ko na kitanawang. Pero sa daugan pa, ay sos,
1: may gutom, may gutom.
0: Muna, ako na, huwag na kayo na siyang kwarta, dili ko na nimo mahal, pero huwag wa kayo kwarta, mahal siya na.
1: Okay.
2: Sir, imong panapos nga statement lang.
0: Ang ako lang na kining atong panahon karon nga expected ko na nga magkabatod og super ill ninyo.
2: Correct.
0: Ako, mapasalamaton ko sa itong kahitasan o sa mga aksyon sa itong gihimo sa itong probinsya o sa mga ahinsya sa gobyerno. Kay kaloy sa Diyos, nag-1-1 mo ta. I hope and pray na kining itong 1-1 magsigil na nag-ingon ani. Init adlawan, uwan o gabi eh, green ang mga kakawyan. Ang awang tadlukan lang, kaya kini super El Nino, which is expected to happen next year. Ba next year?
2: Kwan sir? Last quarter or next
0: this
2: quarter?
0: Year. Of this year eh. Which is next quarter, last quarter is next month.
2: Next month, sir.
0: And first quarter of next year.
2: Next year, sir.
0: Muna ang kuyawan kay kana na ba ang mga panahon na tinguan? And yet, mag-init. Natabot ako na pila katuwi ang labay. Muna akong iampo, o gipang randoy nga. Unta, kining atong uwan-uwan karon kung atong gibuhat sa atong gobyerno nga mag-cloud-seeding ta, kaya kanang cloud-seeding, gamble mo na. Nga, usay mong yun, dili na mo, atuna na ito sa dagat. Magpadayon. Aron di kita maapektuhan, tiaw mo ba'y kung mag-ilin nyo ta ng panahon na ang kagutom, ang kalisod sa pananom, ang kawadon sa atong mga matay na itong mga tanaman. Gani, ang aksyon magkamatay atong mga kakahuyan o itong mga kasagingan o kamaisan. But because na nikalit lag-uwan, sige na, medyo na green-green na, o matinoo ito ilang giingon, ako'y nahadlok kay naitabo ba nang naghuwaw? Unya, nagmahan ang gasolina, nagdungat? Wa na, mahitabo. Ug mahitabo na karon-karon ra. Unya, hinay pa yun ang atong turista? Hinay ang atong turism? Kana na bang December, mo na expected niya musaka? Ug magmahal ang gasolina, maghuwaw, muha pa kita'y turista. ang talisod atong matagamtaman. Dili biya na parona sa sunod ng mga buwan. Muna nga ako maghangin sa katawhan nga andam-andam ta. Labi na to bang mag-uuma. Labi na to daas sa mga nagtrabaho lang, mga mumuo sa mga resorts nga nagsalig ng atong mga turista. Nga unta atong iandang itong kalingon nga di kita malisdan, maghimutag mga lakang, maghimuta og mga paagi o mga paningkamot na makita taglaing kapanginda buhian. Aron ni ana ang kalisod nga atong nga giingon na muabot atong malapasan, makasurvive na ta. Kay di kining kini bitong official na kasagubir, no? Ato as board member. To tell you, akong giihap in town kapila na uwan. Akong giihap kapila na uwan. Kapila na uwan sa Tagbilaran. So far, halos, na-loose-count ako sa kanagang uwan. Nanitabo.
2: Karoon, sir, lately.
0: Na-loose-count ako. Kaya di ako iuwan, gauwan ko sa sabahay. Pag-awad ko sa kapitulyo, ha?
2: Sumo ka, sir?
0: Oo. Kusog kay uwan. O, kusog kay uwan sa mga balay. Pag-abot, gani ko sa kapitulyo. Wa, may uwan. Utog na sa hangos. Munang, ako lagi iuwan nga, may untang ginoo ng magpadailing uwan para to, para ato ning ma-hangyo ning uwan. Ato pong ipadayon ito. Unsay mga programa itong cloud seeding. Kaya aron niya na, atong ma-resusunan gamay ang gi-expect niya kain o maminusan. So, usbon ko, atong yan po, unta, magpadayon ng uwan-uwan. Kunya, ato pong himuon ang mga latang upagi na makita taglaig kapaginabuyan, aron ni ana, di ta kaayong masakitan o mabukatan sa maabot nga kalisod na atong matagamtaman tungod sa ano yung mapangitabo sa atong kalibutan, sa atong nasod o sa atong probinsya sa mundo.
2: Yan, salamat, sir.
3: Thank you. Magandang may gala si First District Board Member Benji Arcamo, no, alang sa mga update ilabi na po sa iyang mga lihok diha sa sangguniang panlalawigan mga higala. Wala tayo oras atong katulabadon, takna sa sangguniang panlalawigan SP Bohol in Action. Magdungog-dungog tahangtod ugma sa samang takna o istasyon din sa DYRD. Sa ngalan ni Vice Governor Nick Besas, bansa ng mga provincial board members, kini si Allen Duidora. Daghang salamat, mayong hapon, keep safe, God bless us all.
4: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat ug abante Bohol.
5: Sa Bohol, tayo ay magsaya.
6: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
7: Way balinay, DYRD kanunay.
8: Senior citizen baka og adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote og Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, paubos sa BP og sugar og sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
9: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy og sa uban pang mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion.
12: Promotion.
11: promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
12: DTX 500!
13: Si Annabelle, as kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
12: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
14: Hello mga ka-MX3 Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
15: Hi Carly! Mabuti naman.
14: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
15: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
14: Kaya naman, Miss Angeline, maraming maraming salamat po sa time ninyo.
15: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
14: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Elmery Fama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
18: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
19: Let's go, Lola!
18: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
19: Uy, what ako!
20: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Unilabian.
22: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
21: Unilab quality yan.
22: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Uy, Mare! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
24: Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
23: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilitan sa mga diskwento.
24: Oh, delikat pare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
23: Oh, mao ba mare?
24: Interesado ko makuha sab og share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 09384136179.
23: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
25: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
26: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
25: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care. Donate your hair and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
0: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
1: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
2: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
3: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
4: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Ahora es a las 5:07.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan. Ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
0: Higala, kumusta? Maayong hapon. Ano sa bang labing hanay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB? Karong adlaw nga Miyerkules, Setyembre 30. Uban sa pikas, lawak, Engineer Gilbert Tulop og ni Eric. Ni si Allen Doidora maghatod sa mga uluhan sa itong mga balita. Mga uluhan sa itong mga balita din sa itong dapit sa pagkatubang ni Davao City Mayor Baste Duterte. Sa nagparayo ng impeachment trial, batok sa igsoong Vice President Sara Duterte, gihimakak ni ini nga doon na siya ay nahibawan nga konektado ang iyang igsoon sa GenCorp. Samtang sa laing bahin, House Prosecutor Bel Zamora, deadma sa mga bashers kalabot sa iyang gipakita sa pagpangutana atol sa impeachment trial. Defense Counsel Attorney Poa andam sa matag testigo sa prosecution. El Nino threats nagkagrabe hangtod 451,000 deaths o patay, posibleng matala worldwide. Samtang 7.2 trillion 2027 national budget gihuman sa Siam ka adlaw, i-question ang transparency sa amendments. Samtang musaka sa level 17 ang fuel surcharge sa mga eroplano. Mga oil company obligahon nga magsumite og impormasyon sa presyuhan sa LPG o kerosene. Sa laing nga bahin, mga mananagat apektado usab sa grabing pagsaka sa produkto sa lana. Sa gawas, ipamahayag ni US President Donald Trump gama o hapit na gyud mahuman ang giyera sa Iran. Bago itong mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye inyong mabati sa itong pagbalik.

0: Alas 5:12 o garon sa detalyes atong mga balita ug tanong gihimakak ni Davao City Mayor Baste Duterte. Nga doon na siya ay nahibawaan nga nalambigit ang iyang isuong si Vice President Sara Duterte sa usa ka kumpanya nga GenCorp. Atol kini sa pagatubang ni Baste sa nagpadayon nga impeachment trial batok sa isuon kagahapong adlaw. Dugang detalye sa GMA News.
1: Kansalado ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte ngayong Miyerkules. Bilang paghahandayan sa buong araw na trial simula po bukas hanggang October 15. Sa pagsalang naman sa witness stand ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kahapon, sinabi niyang hindi niya alam na konektado ang bise sa GenCorp Industries na nakakuha ng mga kontrata sa Davao City LGU. Balitang hatid ni Joseph Morong.
2: Hostile witness ng prosecution si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa impeachment trial ng kapatid niyang si Vice President Sara Duterte. Nakadeklara sa salen ng vice-presidente ang kumpanyang GenCorp na lumalabas na nabigyan ng Davao City LGU ng 15 kontrata nagkakahalaga ng 34 million pesos batay sa testimonya ng opisyal ng Philippine Government Electronics Procurement System o PhilGEPS. Base raw sa record ni Mayor Duterte, 15 ang naibigay na kontrata sa GenCorp. Sinabi rin ng alkalde na naging pamilyar lamang siya sa GenCorp Industries dahil sa impeachment trial ng kanyang kapatid.
3: Now, Mr. Mayor, in your statement September 21, which was shown to you earlier, you alluded to a company called GenCorp Industries Incorporated. Is mm-hmm. that right?
4: Yes.
3: And so you are familiar with this corporation called GenCorp Industries Incorporated?
4: When it has been raised in this court, but before that, no.
2: Ang Bids and Awards Committee ania nag-evaluate sa mga kontrata ng City Hall sa GenCorp at lumalabas sa pagtatanong ng prosecution na hindi lahat ng corporate record ng mga nagbibid na kumpanya ay nasisilip ng alkalde.
4: When it was submitted, the BAC did its job.
3: I see. Thank you, sir. The BAC was the one that rigorously examined GenCorp.
4: Yes.
3: Hindi kayo.
4: Not precisely me.
3: Not you. Yes, sir. Yes. Thank you, sir. Dahil po, hindi kayo member ng BAC. Tama
4: yes,
3: po ba?
4: Correct.
3: Kayo po yung head of procuring entity.
4: Yes.
3: Final approval po kayo.
4: Yes.
3: Tama po. You did not personally examine the corporate records of
4: like
3: GenCorp.
4: Most of the submissions for procurement, I cannot look at all of these.
3: I see. Opo. Naintindihan ko po yun. Madami po yun.
2: Ayon kay Mayor Duterte, binigyan niya ng authorization ng Assistant City Administrator ng Davao City para pumirma ng mga kontrata. Kung may irregularidad, malalaman daw niya.
3: You are aware, personally, Mr. Mayor, of the contracts that Attorney Domingo signs on your behalf?
4: Not all.
3: Not all. So there are certain contracts that Attorney Domingo would sign that you would not have seen?
4: No. If it comes to my table, yes, I would be aware of it.
3: Thank you.
4: If there is an irregularity, then I would be aware of it.
2: Giit ni Mayor Duterte, hindi niya raw alam ang kaugnayan ng bisya sa kumpanyang ito.
5: Why don't you have personal knowledge on these matters despite being the brother of the Vice President?
4: We simply do not discuss this.
5: And
4: I did not ask. It's a sir privacy. It's not my responsibility to know this.
6: Kung siya po ay stockholder ng GenCorp at nalalaman po ninyo, hindi niyo po papayagang ma-awardan ng anumang kontrata sa Davao. Tama po ba yan?
4: I would not allow it.
2: Hindi rin daw humingi ang vice-presidente na pabura ng GenCorp sa mga kontrata.
5: Do you think that it is in her character as a person and as a politician to request for any favor, accommodation, or special treatment in relation to government contracts of a corporation?
4: No.
2: Sa kanyang testimonya, inamin din ni Mayor Duterte ang malapit na ugnayan ng kanyang pamilya kay Jaime T. Cruz. Si Cruz ay bahagi umano ng JTC Corporation na direktor naman sa kumpanyang GenCorp Industries. Base rin sa testimonya ni Securities and Exchange Commission Director Gerardo Del Rosario noong nakaraang linggo, lumabas ang pangalan ni Cruz sa anim na negosyong iniugnay kay Vice President Duterte at mister na si Attorney Manasseh Scarpio.
7: Si Jaime T. Cruz po ang nagsilbing special envoy to China ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Siya rin po yung kasosyo ni VP Duterte, tama po ba?
4: Kasosyo?
7: Kasosyo sa ibang kumpanya.
4: I do not know this.
2: Lumabas din sa pagdinig ng kasosyo ni Cruz pati si Mayor Duterte mismo at kapatid na si Davao First District Representative Paulo Duterte. Nakalista ang magkuya bilang direktor sa General Information Sheet ng kumpanyang Chinese Genby Corporation nitong 2026.
3: You're not aware that Mr. Jaime T. Cruz is the listed main stockholder of GenCorp Industries Incorporated?
4: No.
3: That's because you didn't take a look at the corporate papers of GenCorp, right?
4: No.
2: Sa pagsalang sa witness stand ni Mayor Duterte, dumating sa Senado ang kilalang kritiko ng kanilang pamilya, si dating Senador Antonio Trillanes IV. Habang tumitestigo ang alkalde ay sa likod lamang niya sa gallery, nakaupo si Trillanes. Isasalang din bilang testigo ng prosecution si Trillanes, pero hindi pa nag-issue ng subpoena ng impeachment court sa pagharap ni Trillanes dahil mas gustong unahin ng korte ang tungkol sa bank accounts at iba pang ari-arian ng bise base na rin sa unang plano ng prosecution.
8: Bukod sa pagkakaroon ng mga negosyo habang bise, sunod na tatalakayin ng prosecution ang mga bank accounts ng bise at ng kanyang asawa na si Atty. Ni Man Scarpio at ang record ng Anti-Money Laundering Council o AMLC sa mga transaksyon sa mga bank accounts na ito bilang bahagi ng mga ebidensya o mano na may hindi maipaliwanag na yaman ang bise.
6: You mentioned that former Senator Trillanes will be testifying pertaining to persons, sources identified in the evidence presented before the impeachment court in relation to funds and bank accounts. No such bank accounts as of yet have been presented by the prosecution.
2: Joseph Morong nagbabalita para sa GMA News.
0: Alas 5:19 sa laing bahin sa itong mga balita sa First Consolidated Bank FCB, didmalang si House Prosecutor Bel Zamora sa mga bashers human sa iyang gipakita nga pinasahing pangutana atol sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Dugang detalye sa UNTV.
9: Samantala, hindi nagpapa-apekto sa mga bashers si House Prosecution Panel Member at San Juan City Representative Bel Zamora. Kasunod ito ng ginawa niyang direct examination o pagtatanong sa testigo sa Philippine National Police Firearms and Explosives Office o PNP FEO Records Division Chief, si Police Major Jorickson Sangalang, kaugnay ng mga pagmamay-aring armas ng mag-asawang VP Duterte at Attorney Manasseh Scarpio. Gayunman, dismayado rin ang mambabata sa mga kababayang nananatiling may mababang pagtingin sa mga babae.
10: They can't handle sass, they can't handle
11: style.
10: And well, really, I don't care if they bash me. I'm here to do my job. And let's see. Yun lang. I mean, seriously, di ba? They should get a life. You know, it's so unfortunate that a lot of Filipinos are still think that way, no? They still make misogynistic remarks, especially directed towards women, girls, who apparently are smart and can speak and can speak well and can be a lawyer in an impeachment court.
9: Nagpayag naman ng suporta kay Representative Zamora ang ilang kongresista.
12: Slay girl.
9: Si Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago, iginiit na dapat mapanagot ang mga nagpakawala ng misogynistic at personal na atake laban kay Representative Zamora.
0: Sa laing bahin, Defense Council Attorney Poa Andam matag testigo nga ipresenta sa prosecution. Dugang detalye sa UNTV.
11: Handa ang kampo ni Vice President Sara Duterte sakaling humarap na sa impeachment proceedings ang mga nakalinyang testigo ng prosecution. Ito ang tiniyak ni Attorney Michael Poa kasunod ng inaasahang pagtestigo ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa impeachment trial ni VP Duterte. Paliwalag ng defense spokesperson, bagamat hawak ng prosecution ang desisyon kung kailan at sino ang uupo sa witness stand. Kumpiyansa sila na igagalang ng impeachment court ang kanilang karapatan na humingi ng sapat na panahon para sa paghahanda, partikular na sa cross-examination ng mga isasalang na testigo.
12: Talaga namang prerogatiba ng prosecution kung sino, anong order, no, ng kanilang presentasyon, subject to the fact na meron tayong agreement kasi that we're given a number of days to prepare at least for the order of the witnesses. So, but confident that the court will allow us time in case we need it to defer our cross-examination, we will be given that opportunity. But nonetheless, we're ready naman if ever that is the case.
11: Kaugnay nito, inaasahan na rin aliyan nila ang paglutang ng ilang individual gaya na lamang ni dating patrolman Rodolfo Gracioso Jr. na lumabas kamakailan.
12: Opo, yung lalo na kay Mr. Madriaga, sa totoo lang, we kind of expected him to be presented. But again, prerogatiba po ng prosecution yan kung sa tingin nilang kailangan pa o hindi na kailangan. At pagdating naman po dito sa bagong personality na lumutang, if ever man ma-present yan, rest assured that we will be ready to cross-examine that witness.
11: Nauna nang iginiit ni Vice President Duterte na hindi niya kilala si dating Patrolman Gracioso Jr. at walang katotohanan ang mga akusasyon ng dating pulis na siya ay tumanggap ng pera mula sa kanya. Samantala, nilino naman ang impeachment court na mananatiling patas sila sa lahat ng dadalo sa pagdinig. Ayon kay Attorney Reggie Tongol, spokesperson ng Senate Impeachment Court, walang kakaibang pribilehiyo o espesyal na pagtratong ibibigay kahit pa kay dating Senator Trillanes IV.
13: Ordinaryong tao lang po ang titistigo, katulad ng nakita po natin kay Mayor Duterte, wala namang espesyal na ibinigay na accommodation ng ating Senado. Of course, yung mga logistical matters lang naman ang ating in-ensure para po sa orderly proceedings po sa impeachment court.
11: Inaasahang ipagpapatuloy ng impeachment court ang paglilitis kay Vice President Duterte sa darating na Huwebes, October 1, at ito na rin ang pagsisimula ng maghapong schedule ng trial. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Alas 5:25 sa laing bahin El Nino threat mas mi grabe samtang gikabalakan nga maabot sa hapit nga sa milyon ang mamatay nga matala sa tibuok kalibutan. Ani ang dugang detalye sa BNC.
14: Pinaghahanda na ng mga otoridad ang mga bansang apektado ng Super El Nino. Babala nila mapaminsala at nakamamatay ang matinding init. Yan ang agenda report ni US correspondent Henny Espinosa.
15: Extreme heat, drought, flooding, dangerous air quality. The World Health Organization calls El Nino a public health threat, a risk multiplier that can intensify extreme weather and increase the risk of disease. El Nino emerged earlier this year. Ito'y isang natural climate pattern when warmer ocean waters in the central and eastern Pacific disrupt weather patterns around the world. At mas nakakabahala ang El Nino ngayon because it's developing against already record-breaking temperatures. New research estimates extreme heat during this El Nino could contribute to as many as 451,000 deaths worldwide through February 2027. Sa Pilipinas, Vietnam, Thailand at Cambodia, a combined 19,400 additional deaths are projected. Dito naman sa California, the state is already preparing for what could come next. Governor Gavin Newsom has declared a state of emergency, mobilizing resources ahead of possible impacts from El Nino.
16: So the risks for El Nino depend on the geographic location of the community. Some communities may actually experience drought, while others experience severe rain and flooding. For this coastal community in the Bay Area, we're looking at increased chance of flooding here, higher than usual sea level, about 6 to 12 inches forecasted right now. Storms that may lead to significant rainfall, flooding, road closures, mudslides.
15: Across the bay in Alameda, Filipino health practitioners Dr. Carmelo Rocco and his wife Bernadette Rocco live right in front of the water. Kaya ngayon pa lang, they're getting their home ready.
17: Of course, we have to get ready for all the first aid kit, the supplies. And the drinking water is the most important, safe drinking water.
15: El Nino is expected to peak toward the end of the year, pero hindi doon natatapos ang banta. Experts warn its impacts could linger well into 2027, bringing continued risks of extreme heat, flooding, drought, and other extreme weather. At mula Pilipinas hanggang California, the impacts may be different, but the message is the same. Maghanda ngayon bago pa lumala ang epekto ng El Nino. Para sa Agenda, Henny Espinosa, Billionaire News Channel, Petaluma, California.
18: Dito sa Pilipinas, mahigit 6,000 ang pinangangambahang masawi dahil sa Super El Nino. Ito ang babala ng Climate Change Commission. Dahil dito, ilulunsad na ng gobyerno ang Local Climate Change Action Plan nito, kung saan nakapaloob ang mitigation, adaptation at resiliency measures. Kasama na rin ang pagbabago ng class schedule sa mga paaralan at mga opisina para maiwasan ang peak hours ng init mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Panawagan ng komisyon, maglaan ng pondo ang gobyerno para sa People's Survival Fund.
0: Alas 5:29, Atangi. 7.2 trillion peso nga budget sa 2027, gihuman lang sa siyam ka adlaw samtang gi-question usab ang transparency sa amendments. Dugang detalye sa tumpagbalik.

0: Keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty.
2: Maadto sa gym.
3: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
1: Let's do this!
3: Pag Enervon Z Plus na!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hello mga MX3 Believers, ako si Reynalyn Ranada Ravanes, 46 years old, usa ka football coach and a full-time swimming instructor diri sa Davao City. Dili tanan gifted ani na skills nga moadto sa sports, but pasalamat ko sa Ginoo na bisag kapoy siya, motivated gihapon ko to teach swimming lessons especially sa mga bata. Swimming is important gyud labaw na karon na panahon kay daghan kaayo ang case sa drowning especially sa mga bata. Since puhunan nako ang kusog sa lawas ani na activity and we're not getting any younger. Maningil na pud ang lawas moong dali sab ko kapuyon. Maayo na lang na ila-ila nako 6 years ago ang MX3 capsule. Proven and tested na nako ni. Kay gatabang ni, maiwasan ang discomfort sa pain from my daily activities. Very low sodium content, cholesterol og fat-free pagyud. So pasok sa akong healthy lifestyle. MX3, dire ko believe.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
7: Vitamin D complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: plus for the dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2-3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
6: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Alas 5:36 oras sa tuod sa Maytinguha sa Immune Plus gihimo para sa inyong adlaw nga pag-inom. Isip kabahin sa daily wellness routine, makatabang kinis pagsuporta sa overall wellness ug sayon nga paagi aromatiman ang imong lawas matag adlaw. May kiniimnon human sa taas ug kapoy nga adlaw, kung gikapoy ka sa trabaho, biyahe, pagatiman sa pamilya, pag-eskwela o human sa workout, guban pang physical activities, maisab kini kung gibati nimo ang gakapoy panuhot sa lawas o kasakit o sa unang temailhan sa sore throat o kung murag nagsugod ng dili maayong pamati. Ang Immune Plus sa ka-ready to drink liquid herbal wellness drink, shake lang o mayo, imnadayon, dili na ginhanglang sa gulag, tubig kung andamon pa. Para sa adlaw-adlaw ng wellness, garwenda ang usang ato sa duha ka sa shema tag-adlaw. Bisan unsa pa ang imong lifestyle, busy sa trabaho, pirming naas gawas, aktibo sa sports o pag-ehersisyo, o gusto lang ni mampinga ni imong panglawas, sa yun ra kaayo i-appeal ang Immune Plus sa imong adlaw-adlaw nga routine. Sa laing nga bahin sa itong mga balita sa FCB balita, gihuman lang o siyam ka adlaw ang debate sa 7.2 trillion 2027 national budget. Human nga gi-question ang transparency og amendments. Dunga detalye sa BNC.
1: Transparent na nga ba talaga? Yan ang tanong ng ilang mambabata sa umano'y patagong pagdinig sa 7.2 trillion peso national budget para sa 2027. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
2: Sa loob lang ng siyam na araw, tinapos na ng House of Representatives ang plenary deliberation sa 7.2 trillion peso national budget para sa 2027. Sa kasalukuyan, wala pang nababago sa proposed budget simula nang isumite ito ng DBM sa Kamara. Pero matapos sa plenaryo, inaasahang sasailalim na sa amendments ang proposed budget sa susunod na taon. Sa period of amendments, tiyak na may mababago roon. Depende sa hiling ng mga ahensya ng gobyerno at mga mambabatas. Pangungunahan yan ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC. Sa pagsisiyasat ng BNC, makailang beses nang binago ang date ng hearing ng BARC. Hanggang sa ngayon ay walang ibinibigay na detalye sa media kung ano ang dahilan. Sa eksklusibong panayam kay Navarra's Representative Toby Tiangco, ipinagtataka rin niya kung bakit piling mambabatas lang ang maaaring makasama sa pagdinig ng BARC.
3: Ang pinakamalang concern dito is inconsistent concern sa amin. Kasi sa rules namin, sa lahat ng committee, ang non-member ay pwede mag-attend. Pwede ka magtanong, hindi ka lang pwede mag-bumoto. Diba? Pero dito sa policy, diba? Hindi pa yung regular rule. Sa policy, ang non-member ay hindi pwede mag-attend.
2: Ayon kasi sa House Committee on Appropriations, may tig tatlong mambabatas lang kada partido ang maaaring maging kabilang sa BARC at hindi makakasama ang mga independent lawmakers kagaya ni Tiangco.
3: Dito talaga hindi talaga transparent sa House budget, sa budget ng DPWH, tapos yung pa sa BARC, hindi pa yung transparent. Ano ka talaga tinatagot niya?
4: For all the other members, ang sinasabi, manood na lang kayo ng live stream. So in other words, kahit sinasabing this is for, a reform in the name of transparency, ay hindi talaga. Kontrolado at pwede natin sabihin magiging scripted ang mangyayari dyan sa BARC. Yung totoong usapan, nangyayari naman off-camera.
5: Target ng Kamara na maisapinal ang 2027 budget bago ang adjournment ng Kongreso na nakatakda sa susunod na linggo. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
0: Laing abahin mo abot ngadto sa level 17 ang fuel surcharge para sa mga eroplano. Dugang detalye sa Net 25.
6: Inanunsyo naman ang Civil Aeronautics Board na muling magtataas ang fuel surcharge simula October 1 hanggang October 15. Mula sa kasalukuyang level 14 ay itataas ito sa level 17. Dahil dito magiging 560 pesos hanggang 1,600 pesos ang surcharge para sa domestic flights. Habang 2,600 pesos naman para sa flights patungong Malaysia Singapore at Thailand. Aabot naman sa 8,000 pesos ang surcharge para sa flights patungong Honolulu, Hawaii at 14,000 pesos para sa North American flights. Ang fuel surcharge ay karagdagang bayarin na kinokolekta ng mga airline company para makatulong na mabawasan ang pagtaas ng presyo ng jet fuel.
0: Samta mga oil company obligahon nga magsumiter og impormasyon sa presyuhan sa LPG og kerosene. Dugan detalye sa News 5.
7: Para po sa mga suki ng EDSA Busway, eto na. Ngayon po mga kapatid ay mataas na rin po ang singil sa pamasahe. Inanunsyo po ng LTFRB na 18 pesos na yung minimum fare o yung bayad sa unang 5 kilometro. Malaki-laki ito ha, 2 piso. And 98 centavos naman ang singil para po sa kada susunod na kilometro. So halos 3 piso per kilometer ha. Una nga pong inanunsyo ng DOTR ang taas pamasahe para po sa mga public utility vehicles. Matapos i-recommenda ng LTFRB na alisin na ang suspension sa fare hike na ipatutupad sana noong pong Marso. Kung 10 kilometers yan, so lalabas na halos 3 times 5 plus 15, 18. Aba, sa balikan mo, mukhang halos mag-100 piso na ang pamasahe mo pa lamang. Kung manggagaling ka ng point A to point B
8: point
7: na
8: to point.
7: Mahigit sa 10 kilometers, oh, baby girl.
8: Diyan lang mapupunta yung dagdag sweldo no, ng ating mga manggagawa. Haru, Diyos ko mga kapatid. Samantala sa iba pang balita, naperwisyo po mga commuter dahil nga sa tigil pasada ng piston sa iba't ibang bahagi po ng bansayan kahapon. Nagwelga ang mga miyembro ng grupo sa Novaliche, Sucat, Pasig, Bulacan, Cebu at iba pang probinsya. Sa simula po yan ang 2 na transport strike. Kulang pa rin daw kasi ang pisong taas pamasahe. Hindi rin daw nagustuhan ng grupo ang sinabi ng LTFRB na posibleng magkaroon ng rollback sa pamasahe kung patuloy na bababa ang presyo ng langis. Ipinananawagan ng grupo na tanggalan na ng excise tax ang gasolina, diesel at ibasura ang oil deregulation law.
7: Ngayon po naman meron ng dagdag sa sweldo ho ng mga kasambahay sa Central Visayas sa susunod na buwan. Ayon po sa Labor Department, inaprubahan po ng National Wages and Productivity Commission ang 500 pisong aumento sa buwan ng sahod ng mga kasambahay sa rehiyon. Ibig sabihin, nasa 7,500 na ang buwan ng sweldo na ang sweldo po ng kasambahay sa Cebu at sa Bohol. Sakop din po ng kautusan ang mga domestic workers sa Negros Oriental at sa Siquijor. Magiging epektibo ito simula po naman October 14.
8: O obligahin naman po ng Department of Energy ang mga kumpanya ng langis sa magsumite ng impormasyon tungkol sa presyuhan ng kani-kanilang produktong petrolyo. Ayon po sa DOE, kinakailangan na magsumite kada buwan ng mga kumpanya ng tinatawag na cost components ng kanilang ibinebentang kerosene maging ng liquefied petroleum gas o LPG. Kasunod po yan ang suspensyon ng koleksyon sa excise tax sa mga naturang proyekto. Inaasahang makatutulong ito sa buwan ng review ng gobyerno sa suspensyon bago ang rekomendasyon ng pagpapalawig, pagbabago o di kaya'y pagtatanggal nito.
7: Nagpatupad po naman ang ERC ng panibago pong billing format para po sa lahat ng distribution utilities para matanggal na ang 12% na value added tax sa system loss. Ayon po sa ERC, inaasahang makakatulong ito sa mga consumers para nga sa mas madaling matukoy kung aling mga singil ang pinapatawan ng VAT at alin pong government mandated pass-through charges ang hindi sakop ng naturang pagbubuwis. Yan po'y para nga mas maliwanag kung ano ang mga binabayaran ng mga Pilipino. Sa Oktubre ho, magiging epektibo ang pag-aalis ng VAT sa system loss pero makikita pa lamang ito sa bill na matatanggap sa buwan ng Nobyembre.
0: Alas 5:45 atangi. Mga mananagat, apektado sa buong Mayo sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Dugang detalye sa itong pagbalik.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: las fuerte dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
5: Uy, what ako?
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan. DTX 500.
8: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking talusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
9: Sa Panginoon.
8: Una po ay sa Panginoon.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
10: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
11: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
12: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
13: Boom, boom.

0: Alas 5:51, parentas itong mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Mga mananaga, apektado usab kaayo sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Dugang detalye sa GMA News.
1: Lubha na rin daw pong apektado ng mataas na presyo ng petrolyo ang mga mangingisda. Huwag na yan, mga kapanayin po natin, si Pamalakaya Pilipinas National Chairperson Fernando Hicap. Magandang umaga po sa inyo, sir. Si Maris po ito. Live po tayo sa unang balita.
2: Hi, Maris. Magandang umaga. No?
1: Una po sa lahat.
2: Sa ating mga taga-subaybay.
1: Yes, sir. Una po sa lahat, magkano na lang ho ba ang natitira sa kita ninyo sa gitna ng napakataas na presyo ng petrolyo?

0: sa'yo?
1: Actually, ang hirap na talaga, no? Mangisda ngayon. Kasi halos mga 90% na yung gastos nila sa bawat paglao ay napupunta sa gasolina. Eh, kung sa average yan, di sa aming pag-aaral, abot siya sa mga 150 pesos to 200 pesos yung average na kita nila, no, sa bawat paglalo. Kung ito ang pagbabatayan, nakapag-10 kilo silang huli.
2: Ganun po
1: kaya,
2: ba?
1: Abot sa gano'n lang.
2: Oo. So may mga tumigil na po bang pumalaot dahil sa mataas na presyo ng petrolyo? Tapos yung sinasabi niyo nga po, mga ganun na lang ang kaliit, kakarampot na lang ang iniuuwi nila sa kanilang mga pamilya.
1: Actually, marami na, no, Maris? Yung panahon pa nung magsimula yung pambobomba ng gestion ng Estados Unidos sa Iran, ay halos 50% na nung ating mga maliliit na mga isda yung napilitang huminto, no? At yung iba, bumabalik na sana, ang problema, sunod-sunod na naman yung pagkas na kasunila, kaya ng mga huminto na naman, no? Tapos wala talagang magagawa yung mga isda natin, mapipilitan silang mga isda kaya ilugi kasi wala talagang kita eh. Kahit papano, kung lalaok ka, ay magpapautang sa'yo. Kung magpapautang sa'yo, kahit papano, may kakaya na yung pamilya mo. Lalo na yung patangian, no, ng ating mga isda natin.
2: Inaasahan niyo po ba na mas madaragdagan pa yung mga bilang ng mga mangisda na titigil na rin po muna sa pamamalaot? At ano po ang magiging implikasyon nito sa sektor ng pangingisda o pamamalakaya?
1: Kung hindi mapipigilan at walang komprehensibong tulong, no? Ang gobyerno natin dito sa patuloy na pagtaas, linggo ang pagtaas ng gasolina at krudo, ay madadagdagan yan kasi magpipilitan silang huminto. Hindi na kayang mangisda. Actually, yung ginagawa ng iba na wala namang makuha ng trabaho na huminto na kayang isda, at lalakad na lang doon sa mga gilid. No? Daladala nila yung lambat, dalawa sa takatao, kahit papano, meron minsan, yung pinas sa kula at nakapagminta kahit tumpi. Kaya gano'n na yung ginagawa, Mares.
2: So, ano po magiging implikasyon nito? Lahat na po ba? Magiging imported na lang? O paano po ba? May makakain pa po ba tayong mga isda at seafood?
1: Actually, ang obserbasyon natin, dahil wala nagang pagtugol, no? Ang gobyerno para solusyonan to. Tapos yung narinig natin kay Secretary Tulare ng Department of Agriculture, ay pinagandaan talaga nila yung epekto na to na maraming hindi makapangisda ang mga Pilipino ay mag-import. Actually, yung preferred import nila ngayong taon ay 250,000 metric tonelada o hanggang 150,000 metric tonelada. Regular, taon, sabi nila sa ulat, 5,000 metric tonelada lang in-import natin sa panahon ng closing season. Pero nakakalaki, no? Yung import natin. Kaya gano'n lang direksyon. Kasi hindi naman talaga tinutulungan ng ating mga pangisda para makabalik sa mga pangisda at ganun din para magkaroon tayo ng lokal, no, ng produkto para sa ating mga mangisda.
2: Alright, may ahensya na po ba ng gobyerno ang nagpaabot ng ayuda sa mga mangisda? Ano po ang inyong apela sa kanila?
1: May nakabot naman, pero kakarampot lang, no? Actually, yung term sa 10 billion na budget ng Presidential Assistant for Farmers and Fisher Folks, doon sa may 300,000 mga mangisdang binista at baka na dapat ay magbigyan ng tulong ay mga 35,000 lang to, no? More or less 35,000 yung magbigyan kaya parang comfort. At mga 2,000 plus lang yun, no? Yung nakakuha halaga. Kaya tulang na yun, natiilan lamang yung nabibigyan. Kaya kung sa apila, matagal na to, hindi lang kami, no? Lahat ng productive sector natin, even sa transport sector, no? Ito yung immediate at madali na matugunan. Ang problema natin dito sa pagkaas ng produkto ng petrolyo ay suspend din na yung koleksyon ng value-added tax sa kayo yung sales tax sa langis. Automatic yan eh. Hindi na kailangan humanap ng budget at hindi na kailangan ng tao para i-release yun. Dahil automatic, pag bilhin na kami ng gasolina, ay dapat mag-alala.
3: Alas 5:57 na.
0: Samtang sa balita, gikan sa gawas, gibutyag ni US President Donald Trump nga hapit nang mahuman ang gira tali sa Iran. Dugan detalye sa Net 25.
3: Kumpiyansa sa United States President Donald Trump na malapit nang matapos ang digmaan sa Iran kasunod ng negosasyon sa pagitan ng mga kinatawan ng Washington at Tehran.
4: Hindi na nagbigay ng iba pang detalye si Trump paliban na lamang sa sinabi niyang wala siyang inalok na babawiin ang sanctions laban sa Iran. Kinumpirma niya na hindi siya magbibigay ng direktiba na ilabas ang frozen assets ng Tehran. Lorel Montajes for the news.
5: Muling ipinahayag ni Pangulong Donald Trump ang kanyang pagtataya na malapit nang matapos ang giyera sa Iran.
6: We're going to win. As far as I'm concerned, it's going to be one way or the other. It's going to go pretty quickly.
5: Kinumpirma ng Pangulo na nakipag-usap ang US negotiator sa Iranian officials noong Lunes. Gayunman, walang ibinigay ng mga detalye ukol dito. Samantala, nakatakdang makipagpulong ng hiwalay ang kapwa partido sa mediators ngayong Linggo sa New York. Inaasahan ang mga pag-uusap sa isang amended versions ng 7-day proposal na inilahad ng Iran noong isang linggo sa sidelines ng United Nations General Assembly. Nagbabala si Third Counselor of Iran's Permanent Mission to the UN, Nazar Asadi, na may kahihinatnan kung magpapatuloy ang aggression mula sa mga kalapit bansa.
7: Any further aggression against Iran from regional countries will be met with the most devastating response.
5: Ayon kay Nazari, may legal na pananagutan ang mga bansang pinapagamit ang kani-kanilang mga teritoryo para atakihin ang Iran.
7: Under international law, any state that knowingly makes its territory available for the commission of an act of aggression must bear all the consequences and legal responsibilities for its internationally wrongful act.
5: Akusasyon ni Nazari, US missiles na ginamit sa pag-atake sa isang eskwelahan sa Iran at sports complex. Loral Montajes, Net 25 Americas, para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.
0: Magkatong naglangkob sa itong mga balita karong adlaw nga Miyerkules. Mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa DYRD. Sa Picas Lawak, Engineer Gilbert Tulop o ba ni Eric kini si Alan Doidora ang friend mo forever.
8: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank FCB. Dinhi sa FCB Balita! Balita.
9: The angel of the Lord declared unto Mary,
10: and she conceived by the Holy Spirit.
9: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
10: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
9: Behold, the handmaid of the Lord.
10: Be it done unto me according to your word.
9: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
10: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
9: And the Word was made flesh,
10: and dwelt among us.
9: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
10: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
9: Pray for us, O Holy Mother of God,
10: that we may be made worthy of the promises of Christ.
9: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
10: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
11: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
12: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako day ang tumar akong amahan. Ug sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
13: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: DJX 500.
15: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung dinte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga dinte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
14: DTX 500, mabibilis sa mga butika.
16: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Boom, boom!

0: E. Step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
1: Coferol Vitamin E is the generic name of Myra.
2: Malingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nganong watay sugaron?
5: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
4: Amo ba? Way problema, kay alisdan manas buhol light.
5: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer o kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit o bag-o.
4: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik na nimo kaya namon og deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Kun aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
8: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
9: Unilab yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church. I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing Gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
12: Kinsay ngalan nato, sir?
13: Paul Mercado, diay ni sir.
12: Multana lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
13: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Mabag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko, may review. DTX500, lagi na kaayo na ko. Labistod kaayo, sir, DTX500.
14: DTX500, mabali sa mga butika.
15: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
16: Adiway arde, ang aong pipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
17: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDY arde ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
18: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DIY arde, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
19: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY arde. Sa paghimaw na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katinaawan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad, angay nga masayod ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayod sa mga katinawan. Kamatuoran.
2: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbinaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw niya itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbinaran, the woman behind servisyong from womb to tomb. Gugma Tagbinaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbinaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania, ang ito ang BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Rose Sanhala, first gentleman and first district representative Congressman Babayap, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre maayong adlaw usab sa ito ang 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, atong mga kaubanan na itong mga City Hall employees sa itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Ulo binausap sa ito ang Chief of Staff, Ma'am Kasini Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, kung sa itong mga office heads and department heads, mayong maayong adlaw kaninyang tanan. O syempre, akong patimbaya usab no sa ito ang mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tag sa mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dahil kayong salamat mga higala sa inyong pakigunong, pakiguban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities nato sa pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And our update and developments niya ito ang Lakbayan sa Tagbilaran. Ugasaman po ito din sa itong programa. Ugasaman mo na himutang karong mga orasa, mga higala, dagat kayong salamat. Ugma yung adlaw kaninyong panan. O siyempre akong pagtimbaya o sabda, dito din ako makalimtan mga higala. Ang ito ang mga 15 kakapitanes, niya ito ang Lakbayan sa Tagbilaran. Ang ito ang mga 15 kabarangay, Tagbilaranon. Hello, mayong adlaw kaninyong tanan, no? O gagat kayong salamat sa inyo ha, pakiguban ka na ako o pagpaminaw, no? Sa taong matag-adlaw nga tuluman, no? Niya ito ang programa mga higala. Again, mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim ano ang inyong makauban karong adlawa. And yes mga higala, mayong adlaw usab sa to ang tigtimon atong programa no. And of course, kun diin usab naka-air ang ato ang matag-adlaw nga programa sa DYRD station mga higala. Sila Sir Gilbert Tulog, sila Sir Jerry Cajes, sila si DJ Bumbolero, DJ Cyrus Divino, si Sir Eric Iho, na may naging sure nga madumugta sa kahanginan mga higala. And of course, naka-phone patch lang tanong, tungkol kaya doon natin importante nga gihimo mga higala. So, maunang mula sa tasakong station para makauban tamo, no? Nga makita ko ninyo through sa itong Facebook page. But however, ato gaya pong ipadayon ito ang programa mga higala tungkol kay importante po ni Masibya na ito, no? Hindi ito madali ang mga updates, programs, and activities. And of course, no, naka-live po din ito ang programa mga higala no, sa ito ang Facebook page sa ito ang DYRD Bohol ang kasaligan mga higala. So, hello kaninyo no, and of course thank you sa to ang mga online viewers nato nga nakikuban kay nato, and also sa to ang official website no, ang www.dyrdam.com. yes mga higala, it's a new day because today is September 30, 2026 adlaw nga Miyerkules, and it is the last day of September, and tomorrow is another month na po mga higala, laing na po nga buwan ang atoang buksan no, pagkapaspas sa panahon. And marag na feel na ako, napati na nato mga higala, no nga, nagkakaroon na dyan ang Pasko, no? So, I'm so excited, no, sa celebration, but nagdayo pa ni mga igala, pipila lang na sa mga adlaw, no, before pa na to isaulog ang adlaw sa Pasko. But, as I mentioned kagahina, it's a new month na po tomorrow, so stay with me because today is the last day of month sa September. So, tungkol kay last day sa buwan sa September, ubani ko mga higala, no, sa kamadadaiyang mga activities, programs, and nga to ang ipa-update na to ng program. Excited na mabuhay for another month or new month na po mga higala. So, I know nga excited na magdaban for October. And so, I am excited also po, no, nga lain na po nga buwan nga to ang pag-asawaan. Pero sa di pa na to, muabot ng anong buwan na, yes, no, tugutis ako sa paghatag mga reminders sa to ang mga suking tigpaminaw, no. And of course, but before that, pangumusta sa Rico, nakalimot ko mga igala. Pagusta ako sa mga online viewers and of course, mga avid listeners na to, no, for radio. Kamusta, kamusta yung Tibok Adlaw? I hope you are all good. You are all fine, no, na mo sa maayong panglawas. And this is, speaking of maayong panglawas, mga igala, ato mga suking tigpaminaw, no, reminders kaninyo. So, kung mula ka umantas, sa mga tag sa mga panimalay or mugawas man ta sa mga tag sa kamang ipang trabahuan mga higala, ayon kan mo kalimot sa pagdala og payong, no, o pagsuod og jacket nga adunay hood para protection sa panglawas laban sa di na tumatan siya nga dagan sa panahon. Kaya itong panahon mga higala, usahay mong upuan and then init kaayo. So na kasi natin po karong mga oras sa mga higala, na ako yung mga init-init, no? So ang tingnan nato itong lawas, mga higala, no, laban ay mga dagan sa panahon. Kay, of course, kung nato yung mga sakit-sakit, ako kay puruhan, ako puntan siya nga maka-absent ta sa ito ang mga tag-tag sa mga pag-ipang nervousyoan o yung mga gipang trabahoan, no, kay hindi ako ubos, ipo nila na kaya itong ma-acquire, dapat puntan siya nga mapiktuhan ng ito ang panglawas o labi na usap, mapiktuhan ng ito ang mga responsibilidad at mga tag-tag sa mga panimalay. And of course, ayun ito mo kalimot, no, sa pag-drink of water, no, 8 glasses of water a day to stay hydrated and also don't forget to take vitamins para tabang usab. Para protection sa itong lawas laban sa mga sakit-sakit. At yung mga tag-adlaw mga higala nga, health is wealth. Yes, no? Sa itong mga sukinig paminaw mga higala, di ito magdugay na ito nangihatod ang ito mga importante ng mga balita na ito nakuha through sa itong news feed sa kabuhatan sa City Government of Tagbilaran. Formal nga gilunsad sa City Government of Tagbilaran ang 60 Acts of Service inisip kabahin sa 60th Diamond Jubilee Celebration sa siyudad. Pinaagi sa video message ni Mayor Jenya, sayang mensahe, gipatin-aw ni Mayor Jenya ang 60 Acts of Service usa ka oportunidad alang sa matag Tagbilaranon, organization o community groups na makahatag o makahuluganon nga serbisyo alang sa publiko. Ang maong volunteerism program o sa kahigayon aron sa pagpaambit sa kahibalo o resources nga mga buhat sa kaayo o uban pang serbisyo sa komunidad. Manta ni Mayor Jane, dili kinahanglan nga dako ang buhat aron makahimo o kausaban. Tuwid kay bisan ang gagmay nga acts of service, mahimong adunay dakong kahulugan alang sa komunidad. Gilasig ang mga individual, organisasyon o grupo nga moapil o muhatag sa ilang kaugalingong act of service, isip kabahin sa Diamond Jubilee Celebration. Ang mga interesado mahimong maparehistro, pinaagi sa online registration link nga ipost sa Tagbilaran City Government Facebook page. O pwede usab mo contact ni Dr. John Turalba, hepe sa City General Services Office. Pinaagi sa 60 Acts of Service ang selebrasyon sa ika-60 nga Charter Day sa Tagbilaran, dili namang paghinumdum sa kasaysayan kundi usa-usab kahigayon sa pag-alagad sa atong pinalanggang dakbayan ug sa isig Tagbilaranon. Sa laing bahay na sa mga higala, ang dakbayan sa Tagbilaran, usa ka opisyal nga miyembro sa Open Government o OGP Lukaw, nga nagsubay sa mga core values na access to information, civic participation, public accountability of technology and innovation. Gipahinlo na sa city government ang dakong bilis sa tingog sa katawan, pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSO Desk, ang naorganisa nga Tagran City People's Council, ug ang padayon nga feedback mechanisms o bukas nga pagdawat sa mga solusyon, aron masiguro nga ang mga programa, proyekto o serbisyo motubag sa tinuod nga panginahanglan sa mga tag-Bilaranon. Sa Yakal Administration, inabinaan ni Mayor Shania, klaro ang paningkamot nga maminaw sa katawahan o himuon silang kauban sa pagplano o pagpatuman sa kalampuan sa Dakbayan. Pinagi sa OJP ang Tag-Grand City nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas apli, mas responsable o mas makatawhanong syudad. Ug sa laing bahin sa mga higala nga itong nakuha sa ato ang buhatan, kabahin sa itong newsbeat, ipanguluhan mismo ni Tag-Grand City Mayor Jenya ang pag-apod-apod sa libreng PE uniforms ngadto sa mga estudyante sa Kabawan Elementary School isip kabahin sa pagsaulog sa 60th Charter Year sa Tag-Grand City o sa 34th National Family Week. Ang maong inisyatibo gitumong sa paghatag og dugang suporta sa mga estudyante alang sa ilang pag-eskwela ug pagpagaan sa gasto sa mga ginikanan. Kabahin sa kini sa mga programa sa city government alang sa edukasyon ug sa pagtabang sa mga pamilya sa Tag-Bilaran. Human sa unang distribution sa Kabawan Elementary School, gipaabot na ang mga estudyante sa ubang public elementary schools sa siyudad makadawat usab sa laing PE uniforms sa umaabot na mga adlaw. Pinaagi niini gipakita sa city government ang paghatag ug pagtagad sa edukasyon ug sa kaayuhan sa mga pamilyang tag-Bilaran. Ug mao kato mga higala ang ato ang news bits nga itong nakuha sa labuatan sa City Government of Tag-Bilaran. Huwag sa line by usap mga higala, ay nausap kita sa Facebook page post ni Mayor Jenya Kabahin usap sa mga aktibidades, programa o servisyo sa ito ang mga Tag-Bilaranon na iyang ibuhat alam sa mga katawahan na ito dili sa Dakbayan sa Tag-Bilaran. And sa itong makikita na itong mga Tag-Bilaranon, please don't forget to like and share sa Facebook page ni Mayor Jenya nga adunay account ni nga Jenya with blue verified check. Kaya naadiri na ito makita mga higala ang ito ang magdadaiyang mga impormasyon o gilabi na usap sa itong mga announcements na ito sa itong mga kaisunan na itong mga Tag-Bilaranon o gilabi na usap no? Sa ito ang mga activities, programs, and services kagibuhat ni Mayor Jenya alang sa Dakbayan sa Tag-Bilaran. Para iwas fake news and legit mga higala ang ato ang babasahan. Again, di rin lang mismo sa Facebook page ni Mayor Jenya. And also, please don't forget to like and share sa Facebook page sa Tag-Bilaran City Government mga higala. So, at balik ko na to ang ato ang Facebook page post ni Mayor Jenya alang sa mga Tag-Bilaran. Matod niya, pamaskong handog para sa 10,000 ka-public elementary students sa Tag-Bilaran. Nagsugod na karon sa Kabawan Elementary School ang atong paghatag og libreng PE uniforms. Sunod-sunod na ang pag-distribute sa ubang public elementary schools karong buwan na. Commitment ni sa Yakal Administration si quality education o tabang sa itong mga ginikanan. Naningkamot siya doon sa pag-invest sa kaugmaon sa matagbatang Tag-Bilaranon. Umaw ka itong mga higala, ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jenya. Alang sa mga dugang detalye, and of course, makita sa nato ang uban pang mga Facebook page post ni Mayor Jenya. Bisita lang no, sa iyahang page para sa mga dugang detalye, kabahin sa kung dibasa sa kapamaskong handog para sa 10,000 ka-public elementary students sa Tag-Bilaran. Kung sa laing bahin o sa mga higala sa itong mga kaisunan at mga Tag-Bilaranons na ito, no, please don't forget sa ito ang Tag-Bilaran Citizen ID card to claim no sa inyohang card diri mismo sa City Hall Atrium open ta mga gala from 8 o'clock in the morning to 5 o'clock in the afternoon. Sa so, mga kaigsunan na itong mga tag-rehanos nga ni Avail at July 2025 hantod sa ito ang September or August, no rather August 2026. Please don't forget to check and claim your Tagbayan Citizen ID card diri mismo sa taong City Hall. Naran ta mismo sa taong City Hall Atrium, inagsulod mismo sa taong entrance sa City Hall. Makita lang ta diha mismo kaya doon na tayo booth, no? Nga to ang i-install o diha sa left side mga higala inagsulod na to. And sa itong mga bago pa, wala pa nakapa-register, please bisita lang no sa ito ang kauban na ito diha mismo sa itong City Hall Atrium para maka-assista o makatabang pa ninyo sa pa-register mismo sa ito ang Tagayan Citizen ID card. So, mga Tagayanos, please don't forget this, don't miss this opportunity because this is all for free once nga inyo nang maklaim o makuha ang inyong tagbilaran citizen ID card. Kaya kini siya, powered by GCash. And napo tayong mga perks and benefits ang mga higala. Pwede ninyo magamit sa pag-withdraw, any ATM Visa machine. Pwede din siya magamit sa pag-tap and swipe na sa pagbayad ninyo sa any items or products nga inyong i-avail sa mga stores. No? And ikatulo, pwede sa din siya naabot tayo mga establishments na partners na to, no? So, within Tagbilaran City lang siya. Exclusive for Tagbilaran City ng mga establishments niya to ang mga percent, no? Nga ihatag or discount na ihatag sa ato mga Tagbilaranons kung ado na mo yung Tagbilaran Citizen ID card. So, just follow lang na and keep updated sa ito ang programa para mahatod na ito ang ito madidaiyang mga establishments or merchants ng ito ang partners at ang Tagbilaran Citizen ID card. So, mga ka ito mga igala at ang madidaiyang mga updates and programs and services sa ito ang Dakbayan sa Tagbilaran anang sa ito mga Tagbilaranans. And aling puntuhan mga higala ay nata sa ito mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan, sa Tagbilaran. Ngayon sa ulo sa ang anong natawag ka ng atawag September 30, 2026 at Lauman, near to. Taga-barangay Dao, happy birthday nila ni Leonardo Darunday, Rosario Corrales, and Teresita Gatap. Taga-barangay San Isidro, happy birthday ni Renal Galbe, Mirna Marigomen, and Sofia Guanes. Taga-barangay Titip, happy birthday to Sofia Iyo. Taga-barangay Manga, greetings going out to Sofia Igam and Sofia Perez. Taga-barangay Buoy, happy birthday to Virgilio Yu Rinaldo Acompañado, and Martin Casuer Varona. From Barangay Kugon, happy birthday to Jeronima and Rubon, Sofia, Rama, Walfreda, Bolotello, Leonardo Lumanas, Leonor Salobuste, Leonardo Balatero, and Matia Humamoy. And also to Rosalina Villamor. From Barangay Pugasuntos, happy birthday nila ni Antonina Acero, Salvacion Magallanes, Constancia Toralba Jr., and Sofia Bumaat. From Barangay Pugasuntos, Tres, greetings going out to Guillermo Cuevas Jr., Ibna Luod, and Sofia Maragino. From Barangay Pugasuntos, Uno, happy birthday to Rosita Samampong. From Barangay Mansa, sa happy birthday nila ni Roque Flores Jr., Rolando Dua Corazon, and from Barangay Buol Corazon Morales, Remedios Gabod, Marialita Gimborda Honoria Pitarco Leonardo Ellie and Enoroso Esmero Jr. From Barangay Dampas, happy birthday nila ni Ronald Ramiro Angelina Pilaire Erlinda Capuyan and Orlando Icamen Jr. Happy birthday sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Kung sa itong kauban sa buwan sa pagpanerbisyo nga nang sa ulo ko sa silang adlang natawa at karong adlawa, happy birthday nila ni Martin Casuer Gorias Varona, Shania May Saisa Numamoy, Joseph is Lloyd Maslog Cahegas, Rokinin Gordilia Lumantaw, Napurata Agustinas Jr., Jeanette Sarsalis Umampong, Sina Agnes Bagaypo Dumas, Julie Marie Cafino Preciado, Steve Calipes Magaliano, Jerome Wallat Magdugo, Rodilito Borgos Vanchez, Sara Grupo Velasquez, Hazel Baguio Torillo, Maisa Molina Naval, and Jeffrey Bok Ramo. Happy, happy birthday kaninyong kanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rosen, hala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Baba Yap, and our 16th Sangguni Ampandong Sol, City Councilors, and the people of Tagran City, wishing you all the bountiful and wonderful day sa ang mga celebrants nato karong adlaw. And also, I would like to greet a happy, happy birthday sa no sa taong mga sukinig paminaw, sa mga tagbilaranans, and of course, sa mga katawahan nato nga namina o nga kauban nato itong programa nga nasa ulong sa lang adlaw na tawahan karong adlaw, wala nato na-mention sa programa. Happy, happy birthday kaninyong panay. And yes, no? Gamay na ang oras nga nabigin sa mga sa programa, mga higala, sa mga sukinig paminaw. Nagkakayong salamat mga higala sa inyong pag-iunong, pag-iunan at pag-paninaw kamayang sa mga updates, programs, and activities na ito sa pagpagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments niya ang Dakbayan sa Tagbilaran. Nagandagan kayong salamat kaninyong kanan. Ugmang-uban-uban ang sakit ang mga higala, ugmang at lawa sa bagong buwan, susamang takna, susamang stasyon at ang programa, ang mga pagkabana alang sa kamatuuran. Kinisikim, ano may nga nalang kaninyo? Servisyong from buong tutong, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rosen, First Gentleman, First District Representative, Congressman Baba Yap, and our 16 Sangguni ang Panlungsod City Councilors, our Chief of Staff, Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Arlene Luis Atizar, as we all say in Tagbilaran City, a sense of amor.
0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-811. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
4: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
10: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
11: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
12: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
13: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Unilab yan.
17: Ubo! Lema! Igawas!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug mga lessen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
8: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
9: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
10: Ang istasyon sa katawhan.
11: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Okay, dengan selamat ato nga kauban diri Maygala sa Pikes Lawak, kauban ato sa tong biyahe. Konsihal Jerry Cahes, ingoman ni General Gilbert Tulop. Kaninyong tanan ato mga kaigsoonang bulanon labi na gyud sa ato mga suki nga tigpaminaw mga higala. Nga way po as nga nagsunod pinagi sa pagpamati sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio. Palibot ni ato nga pinanggang lalawigan sa Bohol mga higala. Ingoman sa ato mga Facebook followers, labi na gyud sa ato mga OFW nga mga kadugong bulanon mga higala nga nadiha sa nagadiang nasod nga nagantos sa tumang kamingaw, no? Apan karong panahon na gumikan sa teknolohiya, medyo maiban-ibanan ang ilahang kamingaw, gumikan kay daghan na magpaagi, no? Pinagi sa social media, ilan ang mahinabi, ilan ang tagsa-tagsa ka pamilya. At the same time, mas dali silang masayod sa mga katikaran, labi na din sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol, no? Samtang anamo diha sa layong dapit mga higala nga nanginabuhi alang sa kabulahanan sa tagsa-tagsa ka banay nga bulanon. Kaninyong tanan, welcome sa ato nga Wednesday nga edisyon mahigala, Aris Development Program. O sige hapon, kaninyong galas kanginan, Alan Istoke Mangmang, unya nakauban na ito din he, ang atong mga higala, ang atong mga kininiang nagbitbit sa ilahang advokasya sa agrikultura mga higala, nga si Ray Balatayo, ingoman si Lito Rezabal. Atong unahon, paghatag og panahon nga makapanimbaya sa atong mga kaigsuunang bulanon, labi na gyud sa atong mga suki tigpaminaw mga higala, si Bayray Balatayo. Bayray, maayong gabi kanimo.
1: Okay, daghang salamat kap. Maayong gabi, maayong buntag, maayong udto sa atong mga kaigsuunan, no? Kung asa mo karon napita, nahimutan through FB o kung sa inyong gigamit nga teknolohiya. Maayong gabi o daghang salamat, no, sa pagsunod ni atong programa.
0: Okay, let maayong gabi ni mo diha.
2: Okay, salamat kayo. Okay, salamat kayo kapalan, no, sa kagigunan, no. Ngayon sab sa pagkamusta na mo sa tanan natong mga suking tigpaminaw. So na pod magpasalamat mi nga murag nagkauban kita, no, ning mga mayo mga hisgutanan para gyud ma-utilize sa maximize nato ang mga higayon kay gayunan nga makapadayag ta sa mga dugang kalambuan o mga katikaran para sa kaiwan sa ito ang probinsya sa Bohol, labi na gyud sa mga development sa probinsya sa Bohol.
0: Correct, so, no? Una nga labi na gyud ning atong agrikultura ug mao gyud ning sentro karon, no, sa atong kasamtangan nga pangagamhanan, no, ug uban pang mga hisgutanan nga ila ning ipadayon pag hisgot karong taud-taud may gala ni Bayray ug ni Lito mga higala. So sa di pa ta mga tusunahan pagpaambit sa uban nga mga hisgutanan aron nga aduna usay kasayuran ang katawhang bulanon nga gialagaran ni kasamtangan nga administrasyon. Una atong ipadangat mahigala ang usa ka taho, no, kalabot kini sa mitungod aning GCAS, no, kay dili pa puntanan sa atong makaigsunan nga dunay GCAS apps na labi na tong mga idara na kay murag mahadlok sila mga scam unsa baro, no. Ang GCAS mga higala gitawag nga pambansang IPO, no? Unsa man ning IPO mga higala, mao ni ang initial public offering, no? Mao na nga ang GCAS, gitawag nga pambansang IPO, oportunidad sa mga Pilipinong maangkon ang bahin sa digital nga ekonomiya. So gihulagway isip unang tinuod nga pambansang IPO sa nasod ang ikatakdang paglista sa main ang kumpanya nga nagpadagan sa GCAS sa stock market mga higala nga naghatag og kahigayunan sa milyong-milyong Pilipino nga mamahimong tinuod nga tag-iya sa bahin sa nagkadako nga digital nga ekonomiya sa ato nga nasod, no, sa pag-andam sa ment alang sa iyahang makasaysayanong unang pagtanyag sa puhunan sa publiko o initial public offering kun IPO, gipasabot sa tigbantay sa merkado o ga komentarista nga sa negosyo nga si Monsod nga lahi kini nga sa ubang mga IPO nga gipahigayon kaniadto. Dili sama sa ubang kumpanya nga wa pa mailhi sa kadaghanan. So ang GCAS na ilahan o gigamit sa milyong-milyong Pilipino matag adlaw gikan sa pagpada og kwarta, pagbayad sa bayaranan, pagpalit og load og uban pa mga higala gamit ang GCash. Hangtod sa pagkuha og insurance, so tungod niini ang pag-apil sa stock market sa GCash adunay talagsaong kalambigit og pag-ila sa publiko mga higala, no? So muna yung ato ning gihatagan o pagtagad aron pod nga ang ato mga kaigsunan dili kayo mabalaka kalabot aning GCash mga higala kay muna ni sagad karon nga gigawi, no, sa mayoriya sa ato mga kaigsunan gawas ni ato mga medyo idarana, no? Unya dunay gipadangat usab dinhi nga pahibaw mga higala gikan sa usa ka water provider sa Richley Water Corporation. Matod pa dinhi, dear valued consumer, please be informed that Richley Water Incorporated will conduct preventive maintenance on Rapid Sun Filtration Number 1 kun RSF1 magsugod karong Oktubre 1. So umapahon. Uma ba, no? Sa atong turon.
1: Ugma, oh.
0: So as part of this important maintenance activity, the existing filter media kun RSF1 will be replaced with new imported filter media from Vietnam, which has already arrived and is ready to install upon installation. Expected maintenance duration, approximately 3 to 4 days, conservative estimate. Expected pipeline pressure recovery period, mga higala, kay oras nga mabakante ang tubo way tubig, maintra magyod ang hangin. Muna ang mudagan na pagpilak adlaw, 10 to 12 days pag hatag na sab og pressure sa tubo, mga higala. Please note that while the physical maintenance and filter media replacement are expected to take around 3 to 4 days, the water system will require additional time to gradually recover and stabilize after maintenance. So during the recovery period, consumers may experience low water pressure, intermittent supply, or reduced water availability, particularly elevated areas, far-end areas. So encourage ang publiko, labi na itong mga nasa habog na lugar like Sungkulan, kining Purok City, Purok Utso, sa Panglao area, kana mga habog na lugar, mas maayod nga magpundo mo daan o doon naman yung mga bakanting container riha. Kaya umapuhon, magsugod na ang pagtrabaho sa RSF1 dito sa Malingin Falls, Migala, sa ilang unang planta sa Richley Water Corporation. O nalipay ito nga, ibibaw nga, sa una god nga pagtrabaho ini, dagan ng mga 30 days. Pero gumikan sa eksperto na sa mga trabahante, Migala, kay bali, murag ika-5 naman nilang planta, muna nga, na-reduce jutay ang adlaw sa pag-trabaho ining RSF, mga higala. 3 to 4 days na lang, no? Ang kaso lang, kaya mag-build up na buong pressure, muna nga mudagan nga ito sudusik adlaw. Pero at least, pag humani ini, mubalik na po ang normal o taas nga pressure sa atong linya sa tubig o ganang panahon na ang atong mga konsumidor, mubalik na po sa ilahang normal nga pag-sag-ob sila tagsa-tagsa gripo, mga higala. Ang inyohang yutay nga pagsamot ining maong nga pahibaw gikan sa Richley Water Corporation. Okay, so padayon ta sa atong tulmanon at ko mong ihatag sa atong nga duha ka partner Megala si Mayray aron ilang ipadayon og hisgot ang ilang nasugdan sa nakalabayng semana, sa nakalabayng Merkules. Labi pa nga duna sila kalihukan dito sa unsa tong lungsod Mayray, may tungod sa Bambo.
1: Sa Lubok.
0: Sa Lubok. Baling karelet,
1: no? Bambo day.
0: So,
1: nakasalamat Kap sa imuhang pasiuna, no? Dili lang ta magkumpiyansa, no? Kay dunar bay sa loon di ang kanang kana ako ang kuan Kap kanang ang kabuuan ng tubig nga spring. Medyo ni minus gyud, no? So apektado na gyud nga wa pa gani siguro ta ni abot pa sa peak ron sa El Niño.
2: Wala pa.
1: Wa pa, no?
2: Pasiuna ba to, pasiuna.
1: Bisan pa ni ana, no? Pasalamat ta nga gipahibaw ta una-una niya kinahanglan magandam kita, no? Una siguro is una, natay drum, natay reservoir nga extra. Kunya ang pagtipid, no? Dili na to usikan gyud kay makita na to karon, no? Hinoon murag nay wisdom ni, no? Kay sa mga niaging mga katuigan, basin og nakita nga medyo relax kita. So karon magtipid na kita, no, kay mapata sa peak, pero nanagoy mga ni wala napiktuhan na, no, ni kunhod yun ang supply, no. Yan na yung mga bumbaron balit nga wanay agas. Katong mga kagalingon nilang water pump, wanay yun mga agas, no. So, nagi ipikto sa El Nino nga, wala gi, mulanat pa nang mapipila ka buwan.
2: Okay, ang katong na nasinati na itong mga pag-uwan, no, mapasalamatan po ta sa itong langitong amahan, kaya mo rag bisbisan ta sa mga adlaw.

0: Kay mo lagi as expected mubalik gyud ang grabing kainit no so hantun na siya swerve mo maabot na siya first quarter of 2027
1: no so basig maabot
0: so kayo
1: ningon ta nga Pebrero Marso mahuman na ilinyo pero ang epekto ani maabot ning mga April, Mayo, Hunyo.
0: Lasting ang
1: kay ang effect. Pag-replenish.
0: Oo. Kay ang pag-recover good
1: pag-recover.
0: Is di man dali diritso.
1: Oo. Well, gakinahanglan ta og mingon nga worse El Nino ni pareho na si El Nino ato mga nangaging pila ka tuig, pila ka dekada. Gakinahanglan po ta siguro og La Nina nga medyo lahi na pud nga La Nina aron maka-recover gyud ang atong kuan aquifer, no?
0: Tinubdan. Oo, kay sayo dita mo to nga as discuss ni mo ganina bro rin nga pisan sa mga pilang adlaw nga dihay tayo na sinating ang mga pag-uwan pero given gyud ang uban gyud nga mga tinubdan is ni decrease gyud ang mga tinubdan
1: so
0: wa gyud to sa kahunob gyud ang mga previous nga mga pag-uwan so munay ato gyud nga tamdan karon og napay mga pag-uwan magngita lang tagpagi no nga ato na siyang madaginot no labi na gyud sa gamit tong panimalay labi na gyud gamit dito sa atong mga kaumahan.
1: Okay, karon pa lang daan pila pa kabuan ang init niya napiktuhan na ang atong mga tanom. So, ang mga tanom mo na siya mo gunit sa tubig. So, imagine na to sa Abril kutob ang La Nina. Medyo pirti pang luyahan ang ato ang mga tanom na ang kakahuyan. Bisag bundak ang tag-uwan sa Abril Mayo, dili pa gyud maulian.
0: Dili pa gyud.
1: So, pero ang labing maayo pod Bradlet is atong iampo no kay wala gi. Sa ato ning kasinatian sa atong siyensya pero takibaw unsa gyud plano sa atong mahalang magagahom mao okay. Nga ampo lang kita pasalamat ta nga ikaduha is base no nga kining giforecast no nga ipanglantaw nga El Nino base o medyo mild lang mahitabo no
0: mo na itong iampo at the same time
1: ah
0: kay di magenta ka pugong no sa unsay pag-usab sa kausaban gyud sa kinaiyahan sa atong kalikupan labi na gyud sa gitawag natong climate change so ato gyud diri is tagsa-tagsa nga paniguro niguro gyud natong kagalingon nga labi na gyud sa una is sa source of tubig magyud ang atong ginaunahan as basic nga needs natong mga katawhan sa atuang panginahanglan personal panimalay labi na gyud sa atuang mga pagpananom so umuna ito ang pangitaan ng mga paagi nga ma-preserve na to. At the same time, kung natin yung mga pananom karon, so i-interact na to ang mga pamaagi nga magnanom ta sa mga pananom nga kanang list na mo suyop og tubig, no? Then, drought resistance siya.
1: Then, root crops.
0: Oh,
1: root
0: crops. Muna siya agad, oo. Kay, labi kay nagsigsipag-uwan so pwede pa gyud mga pananom o labi na gyud sa mga drought resistant mga pananom
1: lunes na nanggi mamilito sa loon
0: mm-hmm.
1: Kato yung partiha no nga medyo nauna gamay lang gyud adlaw lang nindot gyud og ani atong Domingo ano lunes pero katong nawahi nga ani hunon pa karusbado medyo apiki na gyud
0: oh, atong mga gyud pag-wanwan gani is din daghang nananom og mais
1: atong daghan, oh. Kaya, kuha na, dili lang ng pagpangandam, hinahina yun na po tag-adjust.
0: Mo gyan.
1: Kanang katulo maligo. So, kanilaw, hinahina yun mo kaduha maligo na lang. Ang kausa siguro.
0: Mo gyan, para mong concern.
1: Masin, watak ibaw, no? Masin, wala teliguoy, ano eh.
0: Mo na, plan. Wala ka-adjust-adjust, po kuha na, bro.
1: Adjust-adjust, gyan, bro.
0: Kaya, hindi na ka nalang maligo.
1: Kaya, mo matay mahimo.
0: Mo gyan.
1: Kaya, Brad, dito kung ikag sagbayan gani ha, dito kung ikan o oh, tubigod, napag-uwi kargang humay diya, katursi kasako.
0: Da, nabi
1: ha. O, ano kung manis karga?
0: May ganaga, nakauna sila dito.
1: Ang ilang istorya yun, sir, salin gani sir sa nasunog. Manong sunog man, tungod sa kainit.
0: Ay, abi ha.
1: So just imagine ha, nasalinan mo kuan, kanya mumahal gani siyang bugas.
0: Niya, given, gina.
1: Ambot lang ka, no, o karon next cropping, o doon na babakay ma...
0: Mapugas, na akong no? Challenge na to kay as kining nga kainit kining linyo po kay dili man ni Pilipinas na senati even the nearest country yes. Na to nga moy tig import na to og tigkuan na tong bugas
1: watak ibaw
0: apektado pa sila dito so given hugot bakos pa sila ning kabot sa panahon
1: oh Asian countries dapit sa atong area nga tropics
0: no mo gyud oh
1: so di ta kumpiyansa no una iyang magampo ta nga unta no mo mild siya mausab ang dagan kaduha is hinahinay na tao ug adjust karon
0: mao gyud sakto
1: mindset no.

0: penting na to.
1: Unang daan nga worst scenario, no?
0: Mo gyud. Anticipate na to daan bang maabot.
1: Oo. Oh. Unya pag-usik-usik, nya kaning pag-ilis kay mga liberal kay. So ato inanayan nga gamay ra tag ilisan, gamay ra tag labahan. Kaduha is pero ayaw kalimtin yo pag-inom sa tubig.
0: Ah, importante yun. Hydrated,
1: okay, permitted itong lawas. Dapat dubliho na to. Pumanitan, tiginom na mag-unom, walo.
0: Mawag yun
1: na. Kabasong tubig, kay mo'y sugo o mo'y na andan sa eskulahan nga adequacy or adequate. Karon kumahimo dublihon.
0: Mawag yun.
1: Ang kaligo ra, paglaba o kung sana, paggamit sa kuhan, mo'y minus-minusan, pero dapat mas daghanon ang itong pag-inom sa tubig. Kay. Ang dehydration, Brad, kung naana ka sa peak, lisod kayo pag kung ang dehydrated na ka.
0: Mo gyud.
1: Hindi na madana, dextrose.
0: Disorder po kayo, kay murang ma-maritso ka sa terminal states.
1: Yes. Oo. Kay labi na ka nung itong mga kabataan nga nagduwa, no? Kay dehay.
0: Oh, na-expose sa direct.
1: Direct. Init nito. Kanya, gatuo ang kining kultura kanang naanda, no? Sa mga bata nga magduwa, labi ning sakir, nga grabe kayo na sakir. Open doors, tagsaray sakir field sa Bohol o sa Pilipinas nga
0: closed door,
1: or covered.
0: Covered.
1: Okay lang itong basketball. Yang basketball, pwede rin kang pahuway. Soccer, lahi. Even sa una, bro, pa'y climate change. Wa pa'y El Nino. 2 years, 3 years ago. Dehay bata, yun, na-collapse. Dito ka matay, yun. Dehydration. Kaya kumpiyansa lagi bata. Nga, karon samot na ron. Nga, mas di kumpiyansaan. So, katong mga coaches na, sa soccer, sa panang mga games, na-giyoy, gitawag lang water break. Regular, yun na siya.
0: Mao gyud oh. Kay ma, dali ra gyud mabantayan ato karon labi nating init nga dali ra maugay matutunlan.
1: Yes. So Bradley, padayon ta no?
0: So mo na nga nindot mo kinay nindot nga hisgutanan bro no mo nang pasalamaton gyud ta no sa aning ining redevelopment nga program kay kapadangat ta no. Labi ni kapalan mang ma'am nga at least na nasumpay-sumpay ni ato mga hisgutanan karon sa iya pon nga mga news nga gipadangat kanina. So mura to bro, ini before puta mo tabok diri sa labi nang gyud sa murag culmination puro na to sa ikatapusang adlaw mura sa September, with isang month of September is National Bamboo Month.
1: World Bamboo Month.
0: Oh, World Bamboo Month, World Bamboo Day. So katapusang adlaw na ron, then sayod ta nga daghan kayo mga kalihukan nang gihimo sa atong probinsya sa Bohol in relation sa mga aktibidades sa doon kalibigitan sa bamboo, mga bamboo development, bamboo activities, no? Pagpalambo. So before tamo tatsa to, kasing napatay na nalimtan ng mga tusang panginmang no dito sa about sa El Nino, bro. Kadiskasanan para matabok na tayo sa Bigas. Nga, matatsa po na to dito nga makatabang ni siya pa sa ito ang pagmitigit sa tubig nga kinahanglan.
1: Kung murag napaminaw na ko, bro, nga kuwan na gihapunta, no? Sige na yun. Pahinom doon bang gihapon tayo sa kahitasan? Kay kining seasons of creation.
0: Mao yun, oh.
1: Murag last day na po nila karong sunsimahan. Murag October 4, murag na ay October 3, siguro October 4, Domingo. Nga doon ay kining itawag o pag katapusan or commission sa seasons
0: of creation.
1: So, pahimang noon na to ni, no? Nga ang seasons of creation is yung tag-culmination, pero dili na yung mauwi katapusan.
0: Dili yun, oo.
1: Dapat mauni sa sinugdanan.
0: Mauwag yun, oo.
1: Kining Laudato Si.
0: Karadlaw, hantod sa kinatibukan. Niya,
1: himuon na ito na isang kultura, bro.
0: Mao, oo.
1: Nga dili na kita malipat kay, mali gigipahimang noon na ta. Okay, daghan naman tag panahon nga, siguro nag-usik-usik ta, niya katuo ta, nga kining tubig, kanyang environment, kanyang itong kalikupan, nga dili ta mabot sa inyong punto. So, kanang seasons of creation, labi na World Bamboo Month na to, no? Nga kinatibuk-an kini sa kalibutan, no, nga katapusan rong adlaw. Nga dili ni siya maingon nga ato ni siyang kalimtan. Kung dili, mas isil-sil pa na to, bro, sa atong alipatakan.
0: Mao gyud kay ato na to nakita nga unsay murag na naabli atong mga unahuna ba, kung unsay himuon pag yun na to, mas himuon pa.
1: Unya kinitong pag-conserve, bro, kinitong pag-adjust ba kana bitaw adaptability. Mo-adapt kita unsay kuan, katayang itag climate resilient ta, okay ra. Pero na kita gitawag adaptability.
0: Mo
1: adjust ta, karon. Nanghisko ta, wa ta kibaw, no? Sa atong kahumayan, nang liki na.
0: Salit sa nasunog.
1: So, base, no, nga, kausan na lang ta, o kaduhan na lang ta, makaubugas, o ginamay na lang, sip, tas balanghoy,
0: kumuti. Mo
1: okay, mora ba na ipagya, bro, nga, mo na yung magilayasan, balanghoy, saging, kumuti.
0: Nadia ang bugat, nga busog, bro.
1: Oo. Oh, So hinay-hinay ta no nga ato na ni siyang dito mingon nga muni atong ulian
0: no
1: hindi na din mo ito gilayasan no
0: diha mata na mata diha mata nagikan no so nabuhi man ta diha
1: diha ta nabuhi
0: why rason ganita mo sustainer sa anak nga bagi
1: pahimang no na ni ipinduman ta mag sa atong labo mo hagahom unya sa ato pag kagalingon nga ato gi-practice kay mao lagi bro dili man tanan makatanom mo humay
0: area mo.
1: Pero kitang tanan bisan asa tan lapita makatanom tag balanghoy gabi
0: katanom oh
1: gabi sige na ni kining apale
0: ubi
1: ako bro nasa sako bro
0: oh pareho sa area to bro kay limited ang area sako tanan
1: sako
0: kamote ubi gabi apale
1: luya bro
0: sako luya
1: ako luya yab kini laging manok usay kay kini atong pamaagi nga organic lagi kakao wag manok tabunan og langkay kini
0: dawas lubi so mo ni mga at the same time katong itabo na to is nahog po siyang mulching at the same time
1: mulching.
0: Mo prevent po to sa dali siya mo uga
1: ma-expose
0: sa direct sunlight ba
1: anya karon bro pahimang do ni or unta makat-on ang mga tao kay magsigir bumugda og kanang yung bunot yung dauban
0: oh kanang
1: kana bunot ayaw ginailabay ay nadaubi mo na ikubo ninyo ibutang na sa tanan ninyong punuan og saging tanang lubi tanang prutas tanang tanom nindot kay yung bunot
0: then bisang ini saging kanang mga inunasan yun na oh. Kanang mga bani moro na slice-on butang punuan sa mga
1: tanang sagbot ayaw ginyang daubi kay gahapon okay. Bro gahapon sang adlaw ganiha katong mga tupad asa tong mga baryo ha ako na gyan sa loon lapit nang gidaob gihapon
0: angoy
1: sus pagkausik no nya ni samot og init
0: no muna
1: muna
0: oh anay mo ba pabalik pabugnaw sa yuta
1: oh nya ikaduha hapon di patay nilang microorganismo
0: mo gyud
1: no nya nawa pag ito mulching
0: mo ma
1: nawadan pa sila compost daghang nawa
0: samot og init.
1: Ato hangyoon siguro ang mga local government no nga kanang mga unsa na ihatupad sa diha.
0: Oy.
1: Di na kita magdaog.
0: Impose yun na kay nanamay prohibited magyunasya nga mga paagi kay nanamay unsa to na nga number sa ordinaryo.
1: RN003.
0: Oo,
1: sa 26 years ago.
0: Mm.
1: Hantud karon nagdaog lang gyapon.
0: Mao. Even kini diri sa blara makita po nato naghapon nga asang gapuot ato ay gadaog.
1: Mao gyud no. So mana ko na ta niya mura ba og ingon nga sa basketball pa last minute na ta niya
0: wow yun no
1: sige bro pinahinay na ta og kwan sa atong World Bamboo Day
0: murag labay-labay na lang ta ni bro kay murag mo na gising ingon na to sakto tong ganina nga bisan og nahuma na ta sa atong mga gisgutanan sa murag nahog mga sa Lotto C is nahog nga last day last month ang sa World Bamboo Month na to is as gi tunong siya for the month of September so last day of September na to sunod o bugma is October na
1: yeah then season of creation culmination pod
0: culmination din
1: so dili buot pasabot nga mangundang ta
0: mo na nga ribag super gikan pa mogi mo sa meeting ako nga makaabot sa meeting niyo sa as part sa consolidation sa unsay mga nahimong outcome sa gihimong kalihukan sa World Bamboo Day na to nga celebration labi na sa bootcamp. So pero bisan pa to murag murag giapil lang hisgot ang para sunod tuig no o masunod buwan
1: nga mga sultanan no sunod tuig so, pero sa di pa ta mo kon bro magpasalamat no to sa local government sa lubok
0: mao gyud no
1: gikan sa executive hantud sa mga legislative ug sa mga department heads no
0: tanan
1: nga
0: full support gyud sila
1: labi na ang mindro sa lubok bro grabe gyud si ma'am
0: hands-on gyud dito
1: oh tuagit pirmi dito nagid suporta na labi na po sa ato ang presidente o chairman sa atong Bohol Bamboo Council. Si Mayor Jess. Naagi pirmi bro.
0: Then no? Si Mayor Raymond. Halas, so grabe gid ang iya.
1: Si Mayor
0: support dito.
1: So magpasalamat ta og nya congratulations sa tanang lihok no sa mga hinsya.
0: Mao gyud kay dito.
1: DTI, DNR, tanan ha. Dili na to kanon. Labi na ang local government no nga mo'y nag-host nya. Pasalamat po ta bro sa mga local government na nagpada og representative. Doon ay siyam ka local government na niatin sa bootcamp.
0: Oo, oh, sa bootcamp. Yeah. Meron ba na to is mga private na?
1: Mga private. Gani bro, ang kanindot ka, di hapa'y dili taga-Bohol. Ni Apel.
0: Dagan, oh.
1: Mga architect ni Apel.
0: Dahil Mindanao nga part.
1: Dahil Mindanao, Usamis.
0: Oo. Luson nga part. So, marag dahil participanto all over the Philippines ang gihibo nga. The first ever nga bootcamp nga gihimo sa Bohol. No? So, Kaya dai.
1: Kaya,
0: no?
1: Kaya.
0: Kaya, yeah. No?
1: Bida. Pasalamat ta sa atong mga kauban sa Ubay, no? United Bohol Bamboo Advocates Incorporated, no? Nga diha gyud mo full force gyud.
0: Full force gyud, oh.
1: Kompleto gyud niya naagid gikas pagsugod hantos pagkuman, no? Hantud magabian.
0: Then labi na gyud, no? Sa grupo na architect builders architect Digal builders no
1: architects and builders
0: architects and builders led by architect Erwin Digal
1: yeah mga no? Tao bro
0: yung mga tao gyud pakita gyud dito ang special nga skills yes, no which is dito naka murag dito na hasa ang mga participant nato sa bootcamp nga nakita nila ngani di kanindot ang bamboo re nga construction bamboo engineering bamboo architecture kay karon is makita magyud na to no karon ngani for the meantime kinsa nakadungo kung kinsa moy mo actual say mo no sa gihimo na to nga Kingfishers nga
1: Tikarol
0: Tikarol nga inspired nga Withing Shed na dito sa Leap no sa Lubok Eco Adventure Park nga area nila dito.
1: Mo na mahimong additional nilang tourism.
0: Tourism yun, oh, kay way laing nga nga Withing Shed sa Bohol.
1: Yeah.
0: No, then kana gihimo na siya ang murag gasa na siya na gihatag na to dito sa as nag-host ang Municipality of Lubok. So kay kana wa may gi-contribute gud ang munisipyo anang sa pagtukod na which is initiative gyud na
1: yes,
0: sa pag formulate no sa program na to sa bootcamp at the same time with the support also sa mga sponsors na to.
1: Sponsors and partners, no? Hindi na na to tagsaksaw, okay, daghan na ba?
0: Nagagay, sayo na sila, ginoo na yung bawas na sa tagsaksaw ninyo. Then, sayo rin po sila nga mungin na ilahang, ang ilang dughan ba?
1: Anyway bro, ini-glouncing dito bro, magbutang magkita dito.
0: Oh, yapay lang ito dito.
1: Lapid ha, ito na yung partners and sponsors.
0: Butang ito na, no?
1: Hindi sila magbahay niya. Karoon bro, atong gisgutan, no, nga, sa una pa man niya successful man medyo then naghiskot ta sa bootcamp na to karon ng tuiga ganiha bro naghiskot ta og bootcamp para sa tuig
0: at least
1: September 14 to 18
0: no 5 days
1: 2027
0: no
1: di makadlaw bro
0: di makadlaw so at least why sa iyo makahibaw po na itong mga municipal nga group o mga
1: government agency. Na bro ang mga makakat-on na itong uban nga maglisod o kwa sa registration asang budget. Magka-budget nila karon niya.
0: Doon
1: na tayo pre-registration bro. Marso pa lang daan, doon na cut-off sa pre-registration.
0: Okay.
1: So doon ay discount imbis 20,000 ang registration. O register nga Marso padapita na aray pizza niya later on ma-finalize. Marso, magparegister na sila, 18,500 na lang. 18,500 ang registration.
0: Sila.
1: So, doon ay early bird. When niya, hindi kumang sa early bird, wala, 20,000
0: na yung no. Consideration, mag po na sa mga bookings na to, reservation na to yes. Sa mga area ko. Kay, mas makalis, mabunta ko, advance nga mabook na to, no? Ang labi na sa accommodation.
1: Accommodation. Kay, maglistot ta bro.
0: Kay, pailuna na to na. Nga, comfortable ganda nga to ang mga participants.
1: Yes, kay, ga-expect ta bro, karon siyam, basin o katong balansi sa itong mga 40 kapin ka
0: lungsod.
1: Lungsod. So,
0: sigurado na
1: nga 20. 30.
0: For sure, it's 20.
1: Then, plus ang ibang
0: probinsya. Private. Private na other province.
1: Mura ba o pila ito kagrupong architect na tinder? Basin o masibot na po ang uban. Okay. Siyempre, katong mga architect, mabalita ito kung taga-asa ito siya sa ilang chapter sa UAP.
0: Oo. Kay, dako mo ko siyang count sa imong credentials.
1: Yes.
0: At the same time, as labi na gyud kung pinasika na ito, as part na to sa imuhang murag idiga sa imuhang mga yes. Client ba? Ano
1: track
0: na
1: record, capacity, accomplishment.
0: Oh, yeah.
1: Oo. Mm-hmm. Yeah, at least, nahinahinay na ka-edukar ang mga katawahan, labi na mga technical na side, sa architect, mga engineers, no? Kay kasagaran na ito ni attender ba, mga engineers sa local government, no?
0: Mm-hmm.
1: Yeah, murag daghan ang mga batanon. Mga iningero nga naa sa munisipyo.
0: Oo, kay mura gay po mura mag-ilog ni karon po sunod tuig kung yes. Kisay mo host na po sa 2027 nga bamboo nga World Bamboo Day, Bamboo Day na to sa
1: mura diskot ro nga ambot ka tong Luon pero ambot og dakpon bakas Luon.
0: Mao pa no.
1: Pero basin sa nahitabo sa Lubok ro nga mura giregalo lang nila tong atong Tikarol.
0: Ah, ating wedding scene
1: na
0: ta.
1: Oh, mo na ni atong ambot, mahimo ba kang landmark ng Tikarol kay kining Tikarol ro murag taga dagat man ko taga tuo kog ariras dagat, tag mas daghan ay kuno Tikarol suba.
0: Mas daghan suba, oo. Oh. Mm. Then as murag na na subay-subay pa na to is ipasibo pod no kung usay unsay murag trademark nga product or example kalamay or pagi sambal sanga ba yeah. So ikan sepon nga murag pagi type ang porma
1: pwede
0: oh
1: kung ingon tag hagna ba den dapita asa man ang asa man ang no. Sanga bro asa man ang dapita
0: oh hagna uya punang sanga
1: oh
0: then ubang mga murag ilang trademark sa ilang lang lungsod ba so murag ana sa ipasibo no.
1: So, ugari sa loon sa may kuan bro. Ug mo hitabo des loon kanang ilang imbaw.
0: Pila na pila na siya. Basta kay murag loon is daghan man siya coastal pod o yeah. Natunga siya sa coastal at the same time sa highland. So muna munay pangitaan pod og unsay moan. Basta mo swak diha no.
1: Swak.
0: So at least kay daghang murag nagpanikad na pod nga mo dawat no sa sunod. Muna at least pod mas nindot nga na bisan na talitapos na atong makalihukan karon pero wa mo human no ni sumpay na punta sa lain na pod nga sunod nga katuigan na pod nga mo na sakto
1: okay
0: kay continuous mo god even yeah. Gani next month na yung mga kalihukan ato sa mga bamboo nga training bamboo uban gyapon ana pa magtanom tong ubang mga nadawat nila kay masayon mag-o manage po ang bamboo as yes. In reality.
1: Labi na karon bro sa kining atong hitabo nga El Nino sa climate change.
0: Mm-hmm.
1: Ang kawayan gid mo'y dali.
0: Mao gyud.
1: Oh. Mahimo na tong ban-aid.
0: Mao.
1: Kaduha is dili galmonon kayo.
0: Mao.
1: Paspas mo tubo.
0: Mm.
1: Unya labi na karon kay daghanag brown daghanag kuan. Ang kawayan mo'y madali-dali na to kumpara sa ubang mga kawayan.
0: Mao gyud mulahutay gyud siya kung may tinginit gyud. Oo. So munay the best characteristic gyud sa kawayan nga makasustain siya.
1: Ya, yeah, ato nakita ro sa kawayan nga daghan na kita og industriya. Ato makita, no? Nya moligi murag duha na atong tulo na atong treatment facility nga hinatag sa DTI, no?
0: Sa na dito Antikira, Batuan, sa Inabanga.
1: Oo. Nya
0: kami na potong dito sa San Isidro. Then agato pang barbecue dito sa ano Puli, mapasit sa Bilar.
1: Bilar, gaskitil may ni Kaloy bro anytime. Unya, concern bro, kining nanapote treatment facility, katong medyo nainganyo or nakadungog, na-excite sa resulta sa World Bamboo Day, doon na tayo, mutanaw ganin mo, doon na tayo treatment facility sa Kabawan, Tagbilaran City.
0: Mm, sa,
1: nakasit up na bro.
0: Tukuro na itong St. Vincent, Bamboo Church.
1: Unya, ito na yung kawayan nga giputol, gilimpyuhan, then anytime, pwede na itong ibutang sa treatment facility na ito.
0: No.
1: So, katong mga estudyante, mga eskulahan, mga technical, mga elektrika, arkitekto, o mga ingeniero, pwede na mo anytime, no? Pagkikuan lang mo,
0: coordinate
1: DPI,
0: lang.
1: Coordinate lang, o sa itong grupo sa UBBEI. So, muna bro, ang kuan sa itong World Bamboo Day, unya, ato i-congratulate po ang ubang mga area no like Cebu nindot sa dagilang gihimo bro.
0: Oo, dayang po mga ipanghimo Cebu, Mindanao. No, and even na-amiss na po ta sa
1: yeah.
0: Sa Bohol kay murag murag the first mga siya then wala sila mag-expect nga kaya de sa Bohol no.
1: Yeah.
0: Na di ay kaalam ang Mabulanon nga in terms of ana nga architecture baka in terms of concept in terms of construction bamboo construction. Nagki-coordinate na to ang reporter to sa SMNNI nga murag national base to siya.
1: Yeah.
0: Nanguha sa mga output na to.
1: Mayo.
0: Sa output ng picture as part po sa ilang reports.
1: Mayo. Kay among isugutan kaniha bro nga siguro mag-orient, mag-training kita sa mga farmers na og sa mga karpintero.
0: O sakto na
1: kay,
0: siya.
1: Kay mo na yatong bro ganiha na isugutan man to no. Ako lang i-marites kay Maider eh. Atong partner ng Alliance Club nga basin kuno sila mga project incoming no nga waiting set no mo nilang buhaton ang kawayan
0: mo
1: kadaghan ma makita nimo sa mga ubang lugar nga naa diha mga Alliance Club naghatag og mga waiting set posible no na ang bamboo mo ilang himuon
0: mao gyud kay nakalain-lain naghan mang design go then
1: yes.
0: Even gani murag nanay schedule ganito si architect dito sa uban ng mga kinakainlan pag kita sa yeah. sa purma sa yang tikarol nga concept ingon sila pwede ba po kung pahimo ani architect sa akong lugar ma yung, ang uban ingon mo gapaunhanay man mahuman pag December kay tek og magpasugor ko sa buwan
1: so nanay mga inana nga mga kuan awareness o inspire ang mga katawan okay. So mo na nindot nga kuan bro niya kini mo lagi no daghan asaro guys ko tong mag nursery niya hinoon ang atong update do nakita ako sa Facebook man siguro sa atong group chat ang ato ang bambusitom sa Baiso Villar.
0: Oh, Baiso. Wapo na kayo rin to.
1: Baiso Villar. Oh. Mo na ang atong bisita.
0: Manit si Nilagtarong. Nindot na yeah. ko rin to.
1: Mo na nga at least ang mga produkto na to sa Baiso Villar. So, dili lang kawayan mo makita na daghan tao. Kaya nung nabag kapila kaklase itong natanong nito bro? Mga 20 na ito kapin.
0: Sumbra.
1: Kaklase.
0: Sumbra na, oo.
1: So, nananariha sa Baiso Villar ang atong bambusitom niya. Padayon kaya punta pagtanom niya. Karoon ang itanom, gikuan nila ilhag yung gimaintain so medyo nindot kayo gipikto bro kita man ato no siguro ato mabisita na anytime ya nagsige na sa bro ang ato ang pagagamahan no sa BPMO
0: sa ilang pag production sa planting materials
1: ikadto po ang training po
0: training bago pa na human day mo na even lagi nga na human nag main highlight sa buwan pero successive ang mga uban ng mga trainings
1: din.
0: Actual hands-on gyud dito sa actual area po ng mga training. Dili lang kay training diri lang sa room nga training, dili actual gyud dalhon sa gawas gyud.
1: Ya gani bro kining atong usa sa partner nga ato sang kaano lang gikuyog no sa atong pag advocacy sa environment o sa pag natural nga farming kining Cortez Nature and Adventure Park. So, nakisgot nami itong kondro. Dito mami nag itong natibagong tourism route, no? Nga from Kayak Asia sa Abatan. Ato mag-overnight dito. Musod ta sa Lorito Bridge.
0: So, kita sa... Sumpay naman dito. Namay channel na gamay dito.
1: Channel dito, bro. Nindot kayo, bro. So, dito
0: ta napar. Wapo na channel. Labi nagmahinluan na siya.
1: Gilindihan na niya.
0: Okay, mayo.
1: Pero magpasalamat ta sa barangay Kanak. Council, kapitan sa Lorito, nga may naghinlo. Pero hinluanan pa yun.
0: Sige lang. At least,
1: nasugda na. So, dito gipark na to ang atong kayak. Mga mayo, mayo. Bro, 30 kabuok. Mga 16 ka kayak magigamit. So, 30 kapin ang niatinder. Dito overnight sa Cortez Nature and Adventure Park. Yeah, dahil activity, ka-camping dito.
0: Ang mo manag common term mag itong golf course sa
1: Mga golf course. sa niya ka-overnight dito, bro, ga-tent, ga-camp. Pagkaugma, ni padayon ngadto na sa Kawasan Falls.
0: Oh, dito na dito. So nana gyud siya ay route nga
1: route gyud nga mura og atong tanawon nga medyo dunay challenging at challenges ang atong turismo but dunay laing opening sa atong
0: mga turismo. Maogi, maogi, oo.
1: Niya ang manager bro sa Cortez Nature and Adventure Park nagplano na or dugay na nang gihisgutan. Mahuman lang ning ilang mga nakabinbin nga mga proyekto magtukod po sila og bamboo chapel.
0: Oh, moto yang gisulang kay
1: Grabishen.
0: Grabe kadaghan po silang bambu dito sa palibot.
1: Nice, available na kasi gipu pananom dito.
0: Mao gyud, nindot kayo.
1: Then nindot sa to bro nga grupo kay dehay mga seaman, deha po yung mga negosyante, deha mga estudyante. In fact, ang atong provincial director sa DILG, deha bro.
0: Mayo, okay. Siyam gitong usap po sa mga nangampanya atong kalihukan sa bambu man, bambu din.
1: Siya man ko to ni pirma na to sa mga suwat nga ipadasa ko. So dito siya bro.
0: Mayo.
1: Nga muna ga plano ta rito nga doon natay gani no maghimo sa ta rito og treatment facility nga temporary until such time nga mahipno na gyud kung asa gyud pahimutan. Muna usa. So muna say ang ato mong kuno ang treatment facility.
0: Mao gina okay. Appeal na gina no kay gibag-o lagi na to ang mindset sa mga katawhan yes. na to. Yeah. No ngay mga dang lang ngon na is week man ba ko pero kung say dire sa to ang probinsya gi pattern na gunay siya kung unsay development na to or construction nga himuon gi assured gyud na to nga treated gyud ang ato ang mga bambu nga gipang gamiton no
1: bisan atong mga amakan bro nga gikan sa Batuan sa Barangay Rizal treated na siya amakan
0: mao gyud kay
1: and hopefully ang ato mga furniture nga gikan sa Antikira 13
0: na pod. Oh, pila man po sila 13 na pod.
1: Asa na itong mga bamboo crops nga gikan sa Ilibanga?
0: 13 na po sila dito. Yeah. No mo na naka naka advantage na, no? Kay mo lagi balik ta dito sa Amakan sa binidiri sa Rizal. So sis mo mo ginay ibaklod ba padung og padung nag Cebu or Manila na nang ila.
1: Abot ko Luzon, bro.
0: Oh, sa Luzon. Then na sila ay katulog eh. Gi naslayda kong requirement sa order nga treated. Oh, lahi gitong order nga requirement lang nga treated. So meaning lahi nga requirement, meaning lahi tubod lahi to pricing, lahi to nga appeal mo gyud sa consideration. Oh, kalidad. Oo. Oh.
1: So di na magmahay ang atong mga kliyente nga ang ilang amakan nga ma dapat karon medyo modunar na gyud og taon.
0: Kay literon pohon maapil na no sa makapalit na sila nanay outlet yun ba
1: yes,
0: no? Sa, sa mga pool sa mga slab ka sa wall baga nga medyo bamboo na nga treated na
1: bag-uro mo kung kay Iloilo bro kana akong bayaw layo-layo na si Iloilo City pero nakita gyud ko tulo ka 6x hinakutay kawayan nito
0: sabi ha
1: kunya gi-stack ra to sa hardware mo tay nga dunay project gastak ang mga hardware kay murag naapil na sa mo palit kag 2x2 sa kukulumber unsa da good lumber naagid kay og hardware ka dito sa Iloilo sa lang area bro nagigay kawayan nga andam so nahibong ko kay ko kadaghan ba ning kawayan katulo balika sa 6x murag tulo ka adlaw bro hinakutay so imagine na kay di pud lalim ang pag karga diskarga.
0: Oh, karga diskarga sa transport.
1: Sa kanlaw no? Po ng karga diskarga.
0: Mao gyud. Oo.
1: Kay ipahilo na magi kay i-maximize aron di marka si biyahe.
0: Ang imong piling pa na nga at least
1: kung 50 pod. Ang usa ka biyahe murag musod og 200 kapin sa 6x6
0: kapuls. Kapuls.
1: Wala itong guod nya ang pinutlan guod. Pintas guod nya atong sumpay na lahi po to presyo.
0: Oo.
1: Kay di man mada og usahon
0: sa kayo.
1: So giputol lang guod kay lahi presyo
0: sa market. Puna sa ubos pinaka punuan na pita.
1: Ya lahi po tong kuan. Mo na ilahang kultura nga to bro. Nahimo na kultura ang kawayan. So industry na gid sa ilaha.
0: Mao gyud no.
1: So hopefully mo na mahitabo diri sa to kay murag dili kayo inana kadaghan ang ato ang singin niya market or industry
0: mo sa kawayan. Mo kay muraga gyan bot muraga gatas abanti pang mo intera ka nang nature sa pag-adapt sa into yes, construction yes. Tungod bigi pod ang consider pod ang availability sa materials kay daghan mo pod ang nagilog na to mga sa crops na to mag-abot na mga nitong ang itong tagabatuan nga tagbilaran na lang pitugo kuno yung sunlin nila
1: so no, nya so, dito sa ilang mo bro ang construction industry gimo na naska folding ang kawayan. Sa Iloilo. Muna akong nakita sa ilahang kwan. Totoo mo kusig balik dito bro, dugay na. Mga 10 years ago, gigamit naging sa construction as scaffolding.
0: So muna ay laing venue na ganyan na siya.
1: Although, sa fishing industry po bro.
0: O muna, dako mo kayong,
1: dako kayong fishing
0: market
1: industry.
0: Na to. Even rin sa Bohol, gani. As nakasubay ko rin sa Sugod Hitape pa doon dito. Kasi sila mga ganito. Yeah. Abot na po nila nitong Mindanao dito sa ini area sa Visayas so antos Mindanao ng ibang katong
1: kanang atong katong mga
0: pang
1: katig, kanang rigger kanang kanang gitaw ko platik tanan
0: mo na pada na po nito gawas sa Bohol na nga nito so mo nang naisig bira ang an ba
1: yeah.
0: Mo lagi na nga di gyud ta mo undang diha sa pagpananom no kay mo magana common point magana na to no common rule na to ng pagpananom labi na sa kawayan kay yeah. Ato ginang tagsa-tagsa na to mananom gyud ta ning kawayan
1: so,
0: no
1: dili lang maabot bro nga sa maabot ta sa industry level gawas sa mutabang na to ni sa climate resiliency
0: sa okay,
1: na,
0: no?
1: Sa oxygen and everything no aduna industriya na gyud siya
0: no
1: ya abag sa mga ahensya sa gobyerno labi ng DTI nga paspas kay sila pag-provide sa atong mga unsay mga intervention karon bro no. So ato pinahinaot no nga ang tanang ahensya DOST DNR
0: incorporate na gyud ang ilang programa.
1: Oh nga ato ni siyang hugupan kay usa ni nga makita na to nga industriya na sa atong mga mag-uuma.
0: No, kay usa pa ron gi-work ato na mention mo ang DNR is labi na gyud sa na launch mo po na to ang project 918 no?
1: Yeah,
0: project September 18 which is mo na siya World Bamboo Day September 18 so mo na gi-project 918. conceptualized by another than Kaloy, no? Yeah. Scobilia sa atuang bamboo focal sa DTI. Hmm. Nindot kayo gyud ang concept, no? Holistic yung kayo ba?
1: Yeah.
0: No? Nagay cycle liyok gyud siya nga walay masayang participated tanan. Then murag dito na lang naay si turon gamay na mention mo din Aris. Para gyud nga ma-appeal sa makanang mga replacement bitaw nga nga appeal lang bamboo kay sa pagkaron as tika subay po ta dito is more on fruit trees then mga yeah. mga katong mga hardwood nga mga mga more may lang murag napas program la sa replacement hopefully masod ma-required na gyud ang appeal bamboo oh yeah. Kay
1: actually bro
0: may import
1: na lipay po ta no kay abot ko og Negros Victoria dili lang sa Iloilo tungod ani ang tubo mo gud video ni hinay pud ang tubo ron tungod sa ilang sakit kanang RSSI
0: mo gyud
1: so natay amigo rito ngayang 50 hectares na ingon siya nga bro duha na ka cropping wa na siya magtanong og ubo
0: tubo mo ba? Sa 50 sakit. Hectares niya
1: 50 hectares
0: oh kada kuwa tong area
1: so iya nang gikon bro nakita nako nga ang nahitabo karon no sa iyang pag divert siguro or convert
0: convert niya
1: indigenous trees
0: oh
1: niya do na sa kuan kanang lubi
0: mm.
1: flowering bamboo
0: oh kay mo magunay the best magyud nang murag internet yeah. integrated type
1: integrated
0: nga pagpagi ba kay
1: 50 hectares bro
0: oh kay kung monocropic ka maigo kag
1: mo na si Yuria ningo sila dito bro kay katong tawhan na akong amigo si Mon Piñalosa magbutin ako unang organic 30 years ago so dito ko nakaton sa iya hantud karon ingo gi siya bro nga mo na ni ang klarong agriculture sa ilang lugar kay para niya kuno dili kuno agrikultura nang monocropping ang puro
0: tubo mao
1: Say naguna bro.
0: Mayo.
1: Unya ang nahong nakita karon bisag wa sa musultin ako iko bro kay bawo ko unsay market nimo. Tourism.
0: Mao gyud.
1: Tourism bro daghan na kamo dito kay naman say sanctuary.
0: Oh, appeal magana ito?
1: Family dili sanctuary nga kuan so appeal sa faith tourism.
0: Tourism then unya, na say, healing, meditation,
1: iri ana ba? Living rosary bro ihang sanctuary bro di ko na say mag butang og santos aron tanang religion mo kusog dito.
0: Oh.
1: Yeah, family affair bro kay naa siya ay water and bonding, magama siya sa swimming pool, magama siya magbutang siya kaya kay 50 hectares bro.
0: Dili taw so maka masakto lang nag development nimo sa imong development plan, maren so kadako na nang
1: kada semana bro dunay bisita dito.
0: Oh, na inindot kayo.
1: Ang kasunod na mo DNR. Otong kitawagan nako ang real director kay atong i-congratulate no atong former Pinro si Charlie Fabre.
0: Congratulations sir.
1: Na promote siya na RTD sa Region 7 dito sa Cebu. Karon siya na regional director sa NIR region.
0: Mayo.
1: So ako na contact si Charlie, iko Charlie ay gyud pauhi. Pag una gyud DNR dito sa sa tong lugar after Victoria.
0: Nag-reshuffle mo kasi sila kay diri sa atong DNR pod. Pinubuhol. Bago po, no? Si Sir Wilson Henson. Bago na to,
1: bro.
0: Bago na siya. So, kauban po na to, bro. Naka-preliminary discuss namin niya about sa tuwang mga plano. So, willing kayo siya nga mo support, no? Hopefully, makasit
1: down to niya. Sindro, diri. Gibalhin?
0: Lahin
1: na po, ang sindro.
0: Tuwa sa...
1: Talibon ba?
0: Talibon. Tuwa siya talibon si Ma'am Racho. Tuwa siya rin to. Basta kay nga siya po sila. So, at least, nindot mo na ang murag new... trend of leadership, yeah. Trend of mind para mas makahatag yung mga bagong innovation adapt, pag-adapt yun sa bagong trend po sa, labi na yun, sa development yun na to, sa pagpahuli sa itong kalikupan.
1: Nga nga muhaom ta sa ato ang maligin niyo, kanyang il ninyo igamit na ni instrumento aron kitang tanan nito muhaom ng tanan
0: yun,
1: sa panginhanglan. Need na gini siya na ito karon. So, mahinao ta bro na mga kining ato ang programa may mahimong usa sa instrumento.
0: Mao gyud.
1: Dili lang pag-auhag, dili lang paghatag og update, kundi the more nga ato ang ma-motivate, ma-invite, ma-inspire, no?
0: Mao
1: gyud. Mga kabatan-onan, mga eskwelahan karon. No. Kay ato na sinati sa ato ang World Bamboo Celebration nga dihay mga sa to eskwelahan na.
0: Forestry group. Daghang nga eskwelahan to.
1: Forestry department nga mga leaders, youth leaders. Sa itong mga kurso agriculture, no?
0: Daghang na, at least na involve mga siya din. Labi na karon po, kay, usap po na eh, no? Ngay, ang mo po nga usap po nga na gipreparahan na to apil ang 2027 kay murag ang atugon nga karon nga regional na to nga mga program sa Bamboo region is Subuhol na po, no? Imuaho, Imuaho na po, no? So, karon nga, tuiga, 2026 is Cebu ta, Cebu, no? Karong October 10 to, 15 to, ana, no, sa mga ana, wapay, basa ana, nabita, October okay. 15, so Cebu ang video na to, host, no? So, pag RS 27 is,
1: Buhol na.
0: Kita na po yung host. So, munang nga, gihapnay na to daan, no? Para as early pa lang daan, makapangariba na ang uban, no? Sa mga nakahanay nga, activity na to dire tapos isumpay-sumpay na ba no para utilize maximize
1: good then maximize mayo ang output mas no. Sayo nya ato mga partners ng mga ehensya o mga local government sa ilang budgeting bro
0: mo mo ray brante kay ato niagi mo kay medyo na nalit ng tagamay no
1: na kuha kita
0: nani mga pangantanan nauna ng pangan
1: nya ang ato sa mga panudlanan siguro local government nya kani mapangandaman nya kadto hapon nabag-uhan po siguro ang ato mga diri sa kuwa murag nabag-uhan sila nga oy unsa man ini
0: okay bago po magod nagalangan sila discourse ba wala na ba ang anticipation eh ba ka
1: pero but still bro dihay siyam kuno ka local government
0: oh diha ni salamat
1: so nito. That is 20% or almost 25% sa Kiatibukan
0: sa whole municipality.
1: So dako na siya bro nga development sa primero pa lang na to.
0: Primero pa lang to.
1: So samot na ni karong maabot.
0: Oo, okay nakita na mo po na to no kung sa pangindaman no karon ang andam na talaan.
1: Yeah, yeah. No? Mahimo na sa industriya ang mga ehensya na napor ga andam na. So medyo makita na to ang convergence, no?
0: Mao gyud. So imo na ang mga pinipost ng mga mensahe diba mga paaninaw diha mga pahimangno no sa atong mga
1: sugi bro so akong baliko no sa atong mga kaigsuna no labi na sa El Nino no nga umaabot unang una pasalamat ta no kaduha is mo na ni panahon nga atong dublihon atong pagampog atong pagtuo
0: no
1: nya ang pagpangandam og katong akong ingon nga adaptability bro no maginahin tag transition nga atong yung atong kinaiya lagi atong inanay usab nga mo fit kita musibo tas panginahanglan kay mo lagi dunay area nga galisod og tubig kaniha bro ni saka ko sa tubigon ni saka ko babawa ko moagi og makaas
0: tubigon na ganito
1: tubigon na
0: nakita tubig sa rito
1: daghan ng balde
0: ang init ng tubig sa tubigon ay
1: tingali wala akong kumukita og bubiro pero daghang balde dapat kasada
0: muna muna
1: so tilimad on ani
0: indication na nga medyo na
1: kulangan na gyoy dito no so mo ni makigsunan ampo na ikaduha is dito magusik-usik ni ato nang anarol tong kagalingon nga kung mahimo di na ta magusik-usik atong pagkaligo ato minus-minusan niya andam gyud no ang pagpangandam sa pagkaon. Okay. Mo na nga daghang salamat og maayong gabi no sa ato makingsunan sa Facebook Live ug asa mo karong lapita na Minaw.
0: Okay, salamat kayo bro no. Imong sab sa labi ni gyud sa Minan Corps sa atong programa si Kapalanan Mang ug sa session di YRD ug sa napilo na ato sa Pikasalawak si Juan Jiri Kahis no ug sa mga suking di Paminaw no. Hantud uban-uban ta sa nalain na pud nga sumsimana ng mga paraglingkod sa edisyon labi na gyud sa Wednesday edisyon sa Aris Development na mag-iskuta sa mga kalambuan pagpahiluna nung pagpahiuli sa atong kalikupan at the same time kalambuan sa atong programa. Kinilang isun sa kanginan Lito Padirong Rizabal kauban si Bro Ray Balatayo mabot sa mga salamat o God bless kaabot ka na.
2: Kining sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: G22 here! Step into your Myra era.
6: Myra E helps boost collagen and exercise.
7: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
8: Akoy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
10: Rexino Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist,

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa misa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
5: Uy, what ako?
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
9: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

And, well, para nako, there's nothing wrong sa pamahayag ni Mayor Benje Oliva. Unang-una, iya man po itong wisdom, iya po itong observation, iya po itong pamahayag. Kinsa man po itong question sa iyang wisdom. So, kung mao ito'y punahuna ni Benje Oliva, mao po ito'y iyang mga mensahe, iyang mga pamahayag, so wa tay mahimo. Kay wa man tay katungod nga mo question sa iyang wisdom. Uba mo angay ning kritikong bayot sa probinsya sa Bohol nga pulos lang pasangil, pulos lang ng iya kasi nagkasuya kay Datos Benje. Iya na bang yakusahan nga pigpamalit kuno ning kontrata ni Dos kauluhan unya ibaligya po kuno dinhi sa mga local contractor morning na Datos Benje Oliva. So watay labot anang unsay mga transaksyon alawile o nasina mga lingkas daghang kwartang Benje Oliva na pangayo na lang. At problema na napod ni mo o madutlan kas imong kasina ni Mayor Benje Oliva. Kaya, problema na po na ni Mayor Benje Oliva o gusaon niya na alkuntra ni Swili o tingali o gusto niyang pahilumons Willy Ramasola, paumumo niya ang kwarta. Kung di magaling ni muumum ang kwarta na paumuma ng nilamita. Anyway, ila po ng gira ron dito, no? Dito katigbian. So, Benje Oliva versus Willy Ramasola ron panahon na. Onya, mga kaigsunan ko, ako ni taga ang pagtagad ba kay yan tong mga last day, nakabasa ta, miyagi po sa atong Facebook account. Kalabot na ginihan tong usa ka foreigner nga namatay kay dihay usa ka tour guide, maton pa tour guide ha. Doon na tingali po ni kasinas foreigner, iyang gitawag og sumbagay. Amot, o kung sa gikabiklan nila, iyang gitawag kong sumbagay. Migawas ang foreigner na sumbagay. Karon, nalupig ang maong tour guide sa sinukliay sa gakayo ng mga kinumo. Pagtalikod sa foreigner, gibunala niya ang bangko o naigo ang tangkugo. Pagkatumba, aw, dito na gilusak na dayos kinumo. Pag-respondi pa, kay gidalaman na yun sa tambalanan, no? Pag-respondi pa, gidala sa tambalanan o gideklara na nga dead on arrival. Okay. Karon, no? Sa maong insidente, ngilngig maguning chismusong bayot makining perpetual liar at the same time notorious fake news peddler nga si Willy Ramasola, ang anak nga gikauaw ni Tito Rek tungod sa kasalbahe sa aning iyang bayot nga anak. Gusto niya ba nga iduhig ang Bohol? Gusto niyang iduot sa kalautan ang probinsya sa Bohol gamit ang iyang mga terminolohiya o caption niining maong insidente? Gagama dayog caption ang kwanggol nga bayot. Pastilan, akala ko Bohol is known for its hospitality and friendly people. Nga nung gipatay man in town ninyo. Ha? Nga nung man yun nga i-appeal pa maning akala ko ba ang Bohol is known for its hospitality? Bisan pag unsag ka peaceful, unsag ka God-fearing ang usag ka lugar. Usag ka hospitable ang mga tao at ang lugar. Dili na to matagna ang panahon tungod kay dili ta Cebu og panghuna-huna tanan. Ah? Name it, Mr. Willy Kwanggol Bayot Ramasola. Asang napitas lugar sa Pilipinas gaway mga insidente na hitabo? Gawa gyud ba hitabo isok ka dugi ngon ani? For your information and guidance, iyot. Di ganyan kalikayan nga dunay mga incident like this.

0: labi pa sa mga lugar nga naa ang daghang tao, daghang turista. Ha? Ug asa tong daghang tao, naa diha ang duol nga porsyento sa mga insidenteng mahitabo. Pero kung nagpakabana ka Subuhol, ayaw gamitan ng Abi Cobag Hospitality. Mabasahan ni ang social media, tibuo kalibutan ni. Munang ingon ko, you are not di man ka tinuod ka bulanon. Kaya man kay paglaban Buhol. Dapat unta, mugama kang kapsyon, Cebu ug Haom sa insidente. Let's say, manawagan ka sa LGU Panglao, nganong walay police visibility, nganong nahitabo ning ingon ani, mo request kag investigation, i-call up nimo ang mga katindahanan diha o resort duol diha nga nakatutok o kinsabay na ay CCTV that time aron magamit. Kay atong panalipdan ng atong probinsya sa Buhol nga dili ni mahitabo ninyo nani kay maghatag ni kahadlong sa itong mga bisita. Inana ang tayot. Dili ng kuinanggol ning imong mga birada. Mabito nang makaingon ko nga bisan pag nakahuman ka sa usa ka prestihiyosong eskwelahan, usa ka inilagi kaintapan nga unibersidad. Pero sa imong gipakita, the way I see it, nagyong kay gamay ba na kay giilok? Wa na mamauning imong pagpakabana. Kining akong word nga gigamit nga pagpakabana, mga kaigsuunan ko, dili ni, wa na ni mamao sa pagkatao aning tawhana. Di na ko mugamit ining word nga kining imong pagpakabana. Kining imong pagpakabuang. Way ayo. Ha? Wa gyoy ayo. Wa nagyog ka mamao. Imbis unta manawagan ka. Imog yung iduhig ang Buhol ba aron kunuhay ang banda ani paingon na pod ni Governor Aris Omitado kay umingon ko ta when we say Buhol. Of course, ang adresa na na dayon, probinsya na. Adto na paingon si gobernador. Pero umingon na kag LGO, mayor na paingon. Pero kaning imong mga patutsada ba? Wow. Wa na matunong. Ha? Oh, birahan gani niyag Mayos Benji Uliba oh. Nga bisag bisag sa bata pa siya nagpakaron ingno na pala na. Wa na na iya na tubaga na lang ni Mayor Benji. Ayaw! Oy, by the way, atong ipabot ni atong mga mainiton nga pag-congratulate, no? Ngadto sa mga top performing vice mayor sa tibuok lalawigang Bulanon, no? Atong gi pambit ninyo kining gihimo sa kuan niay usa ka result, no? Resulta nga migawas, no? Mahitungod niining the governance and participation index evaluated vice mayor nga nakabase kini sa upat ka mga yawi, no, 4K indicators. Number 1, transparency, no? Giingon diha accessibility of the office programs, budgets and session records to the public. Onya responsiveness na dihang speed and quality of action on constituent concern. At ikatulo, legislative leadership, effectiveness in presiding over sangguniang bayan and passing pro-people ordinances. Ang ikaupat, ang community participation. Naadiha ang gitawag og engagement in barangay consultations, programs, and initiative that encourage citizens' involvement. So, niya mga kaigsuunan ko, no? Niya din nag-emphasize that the index is non-partisan and does not receive. Giklaro nila nga why kwartang gidawat, no? Does not receive funding from any LGU. The survey has A+, no, over minus 3% margin of error at 95% confidence level. Kami ang transparency, good governance and accountability. Usa kini ka citizen lead advocacy group nga nagpromote sa data driven monitoring of public service in Central Visayas. So atong gi-congratulate top 1 ang Vice Mayor sa Dakbayan sa Tagbilaran, Attorney Adam Relson Hala. Top 1 nakakuha og 93.80% no sa maong resulta. Onya apil sa top 1 si Abogado Gihapon Attorney Judel Tudor Cabahog sa lungsod Baclayon, atong amigo no si Attorney Judel. Onya ang ikatulo sa top 1 si Honorable Friends Camacho sa lungsod sa Clarín. Silang tulo nakakuha og 93.80%. Kunya ang top 2 nga nakakuha og 93.10% sa Hitafe, atong amigo no, si Vice Mayor Casision Camacho, ha? Mayong pagpaminaw diha, Vice, no? Congratulations. Top 2 ka. Kunya, wow, ang akong amigo, no, murag yun akong igsoon, ang Vice Mayor kaniadto sa lungsod sa Ubay nga karon mauna ang nahimong mayor tungod sa gitawag na to law of succession, no, si Vice Mayor Constantino Reyes. Karon si Vice Dudong nahimo ng mayor kay siya man ang present Vice Mayor. Onya ang iyang pinalangang kapikas, 200,000 lang kalibutan, si late Mayor Biuli, may taliwa ng 200,000 lang kalibutan, automatic na mu-apply ang gitawag na itong law of succession. So, nahimong mayor si Vice Mayor Dudong Kustan Reyes. Onya, gipulihan ni sa akong amigo, no? Akong silingan, si Attorney Kim Fuentes. So, nindot po niyo kay abogado na po ang presiding officer sa lungsod sa Ubay. Onya, ikatulong naa sa top 2 sa Buena Vista, si Vice Mayor Elsa Tirol, no? So, sa top 2, congratulations. Onya, sa top 3, tulo po ning top 3, nakakuha og 92.50%. Naguna ang pinalanggang kapikas ni Congresswoman Alexi Visas Tutur nga si Vice Mayor Christopher Tutur, 92.50%. Naguban kaniya sa top 2 si Vice Mayor Leonardo Quirubin sa lungsod sa Binunido. Onya sa Trinidad si Vice Mayor Juan Ruby Imboy, no? Congratulations, top 3. Onya sa top 4 nga nakakuha og 91.85%. Naguna si Vice Mayor June Baliong sa lungsod sa Balilihan. Kauban ni Vice Mayor Hernis Bahaw sa Duero, no? Onya ang top 5 nga nakakuha og 91.20%, si Vice Mayor Antonia Ladaga sa Garcia Hernandez. Kauban ni Vice Mayor Attorney Nikki Bulos Delgado sa lungsod sa Dawes. At pinalangang kapikas din sa atong idol nga si Attorney Julius Gregory Batausa Delgado, no? Yang pinalangang kapikas si Attorney Nikki. So naa sa top 5. Onya ang top 6, 90.75%, si Vice Mayor Ricardo Francisco Toribio, si Vice Mayor Jun, no, sa Carmen. Onya sa panglaw si Vice Mayor Daisy Dilambaca. Onya ang top 7, ang akong amigo abogado sa lungsod sa Calape, Attorney Roldan Damalerio, top 7 nakakuha og 89.60%. Kauban pod ni Vice Mayor Delia Lasco sa lungsod sa Tubigon. Niya ang top 8 nakakuha og 89.25%. Si Vice Mayor Direk Bertodaso sa Hagna. Onya si Vice Mayor Buyet Castilla sa lungsod sa Maribohok. So, naa sila sa top 8. Ang top 9 nga nakakuha og 88.75%, ang Vice Mayor sa Talibon nga si Vice Mayor Dave Evangelista, kauban sa akong Vice Mayor sa lungsod sa Lubok. Ang among Vice Mayor sa lungsod sa Lubok, Vice Mayor Hilin Kalipusan Alaba. Kanya ang top 10 nga nakakuha og 88.20%. Vice Mayor Jose Sepinusa sa lungsod sa Danao, Vice Mayor Nino Lumanas sa Cortes, og si Vice Mayor Robina Porter sa lungsod sa Anda. So sa tanan ng mga Vice Mayor nga nagpakita og gilas, no? Nining inyong pagpangulo sa hawanan sa konseho kaninyong mga Vice Mayor, no? Congratulations. Ikan sa tulumanong Plastada First Portion. So, mao ni mga kaisunan ko ang mga kalambuan katikaran dinhis atong tulumanon, no? Nga atong gihatagan o pagtagad. So wa na tayong oras nga mo padayon pangatos unahan, mo balik ta human sa pipila ka pahinumdom para sa atong Plastada Second Portion.
1: Plastada sa Balita Ovisyo.

0: Let us all remember that we are in the holy presence of God. In the name of the Father.
1: Kini nga sibya usa ka binairan ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon
2: og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
1: Pinilin ko si Wida, then insert agamanogan sa Bongga del Norte. Sa una, hindi dyan ko katulog, sir. Magmulmul ng pikas na ko nga batang. Nga high blood food ko. Nga masulibog ko kalipong. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa kong abaga o batang, sir. Dili na pud ko maglipong-lipong, sir. Sa una, murok ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ning akong ulo. Karon kaluyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. Dito X500 umay TC radyo nga akong ginainom, sir.
2: DTX 500 highly recommend
3: sa mga eksperto.
4: Hindu tag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
5: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
6: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
7: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa akong interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa ato.

0: Adiway Arde, ang team paminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong team paminaw na radio station, kay Wala NDY Arde Ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na Jay Lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang Adiway Arde, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Adiway Arde sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. Adiway Arde. Number 1.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Lucans.
4: Kainom ka o dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ano pa lang ganit ako ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magandang kubuntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano naging ipikto? GTX.
6: Mabibilis sa mga butiga.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
9: Vitamin D complex is the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka. Tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
11: Pindutag out of one guapa to another. It's giving confidence Myra era.
12: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
13: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
14: Kuy, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
16: Rexino Forte.
17: Mas paspas, banat sa upat.
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ubo!

0: Impeachment Watch. Pag-analisar o pagpasabot sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Watch sa DYRD. Impeachment Watch.
1: Mayong gabi, kanatong tanan, o kung asa man mong dapita karong gabi una o karong buntaga sa tibok kalibutan, live ta sa DYRD Bohol ang Kasaligan. O ganianasad kita sa atong programa nga usaka oras. Maitungod kini sa ang atong title nini, Impeachment Watch. No? Atong tagaan og komentaryo o atong tukiun ang niaging husay sa impeachment dito sa Senado. Kaga karong adlawa wala man tay husay, so ang atong hisgutan ang atong husay adtong Lunes o Martes kagahapon, no, atong ipasabot sa mga tao kay sa pamaagi nga dili lang technical, kay kung abogado lang ang magistorya, kinahanglan nga duna say kapareha nga yano sama kining inyong higala. So ania kita karon sa programa ang host nato nga moapas karon tataod si Attorney June Amora, wala pa siya kaabot, og kini ang inyong higala nga si General Edgar Inking, isip maoy mo representante sa mga yano nga bulanon o katawhan para atong matuki og matan-aw unsay panghitabo sa impeachment. Kay kining usa ka impeachment trial, usa man ni ka importante nga lihok, no, lihok nga gibutang sa atong constitution para matagaan og pagtubag kung duna manggani tulubagon ang mga dagkong opisyales sa atong gobyerno. So magsugod na ta. Atong unang hisgutan karon katong niaging trial sa Martes, kay again wala karon ng adlaw, no, gi-cancel nila. So ang atong nasayod naman tang tanan nga ang testigo si Mayor Sebastian Baste Duterte nga maoy mayor sa Davao City. Unya ang prosecution nga gi-assign si Attorney Teodorte o ang depensa si Attorney Justin Batumbakal. So kining before nato ni siya tukion, naa man gyoy bag-ong development karong adlawa, ato lang i-highlight, no, nga importante kaayo kay kuan man ni siya connected sa atong impeachment trial, no. Ang Supreme Court, no, nihimo na og desisyon maitungod atong tulo ka petition nga gipasaka, no, tulo ka petition questioning kadtong decision sa Senate Impeachment Court para sa kining threshold kadtong constitutional provision nga 2/3 of all members of the Senate, no, ang interpretasyon nato. So nahibaw naman ta unsay gihimo sa Senado, no, gi-question ni karon, gi-question sa tulo ka mga individuals, usa niini si former Executive Secretary Victor Rodriguez, no, niya di asad si Mr. Bertini Catalunya Causing, o usa pud ka abogado nga si Ernesto Francisco Jr. Unya ang decision sa Supreme Court, no, today ang tulo ka petition gi-dismiss unanimously sa tanang mga husgado sa Supreme Court. Gi-dismiss ni siya unanimously. Ang pinakabasihan nila is procedural ground. So wala mo subay sa procedure. Mauna siya. So connected ni siya sa kadtong premature, no, nga filing of the petition. So but pasabot, dili pa angayan nga mo pasaka og petition kay wala pa siya ma wa pa dili pa nahitabo ang dapat mahitabo nga maoy ireklamo sa petition. So sa Yano ni di na ta maghisgot og technical kay sa technical dili masabtan. So kung gingon og lack of procedural ground, kulang sa baruganan ang maong petition kay hilaw pa. Oh, mo na siya ang atong Yano nga pagkasulti, hilaw pa ang maong petition kay ang kadtong supposedly nga injury nga ilang gipetition wala pa man mahitabo. So wala pa may desisyon. Ang gihimo lang katong pag-change sa ilang rules no sa impeachment court. So this is a welcome development. Actually, dili ni suporta sa prosecution. Kani nga desisyon sa Supreme Court, support ni sa katawhan. Ang katawhan mo inahatagag support sa desisyon sa Supreme Court og ang mga mauna ni ang pagpatuman sa kabubuton sa katawan, pinaagi sa ilang gahom, no? Pag panday na ito, pag ratifika na ito sa Batikang Balaod, nga dunay accountability o pagtubag o tulubagon ang mga dagkong opisyal. So, wala mo pabor ang Supreme Court ani sa prosecution o wala po sa depensa. Ang iyang gipaboran ani ang provision sa atong Constitution, no? So balik ta sa atong testigo, no? Sa una gi-explain na nato nga unsa ning gitawag og hostile witness. So gipakita sa prosecution karon nga tungod sa relasyon ni Mayor Sebastian Duterte sa respondent nga si Vice President Sara nga iyang igsuon, o so mao ginay pinaka punto nga gipakita sa prosecution nga kining testigo hostile, no? Nganong mangyud nga mo apply man ta sa korte nga hostile, no, para masabtan nato kay lahi man ang pagtrato sa usa ka hostile witness o sa dili hostile sa explanation nga gihatag sa atong partner dini si Attorney June Amora kay dili man lagi ta abogado, ako laning gilaymanize ang pap. So, dunay mga allowed nga mga pangutana sa rule nga pwedeng ipangutana sa hostile witness nga dili pwedeng ipangutana sa ordinary witness. So, kung hostile ang witness gipresentar sa prosecution, mupabor sa prosecution ang paagi nga pagkuha og tubag sa iyang mga pangutana. So, mora na siya. So, ang nitabo gitugutan sa korte pinaagi sa presiding officer nga kuan kining i-consider si Sebastian Duterte as a hostile witness, no? Of course, nahibaw naman tatanan sa iyang relasyon sa atong vice president, igsuon sila unya napagawas dito sa direct examination ang katong mga preliminaries, no, nga si Basti Duterte maoy mayor sa Davao City since 2022 hantod nagpadayon karon kay ni assume man siya kay nidaog siyang vice pero wa man kalingkod ang iyang papa sa 2025, so nagpadayon siyang mayor, no? So taud-taud na siya nga nagmayor sa ikaduhang term na niya karon dito sa Davao City. So na-establish na dito, way problema, gi-angkon sa ato ng testigo. Unya, gi-pangutana, no? Mauna to, gi-pangutana na si Kuan. Kaya ang gi-pakita ang magkaroon nga basihan sa prosecution, ang katong statement of assets and liabilities nga gi-file sa atong respondent, no? 2022 I think to 2024, no? 2024 to 2025 nga nabutang dito nga duna siya ay financial interest sa usa ka kumpanya nga gihinganlan nga iyang gisuwat dito, GenCorp Industries Incorporated Inc. No? So, pero sa miaging testigo, katong sa PhilJEPS, no? Kung may numdum ta, sa ilang record dito, dili sa PhilJEPS, sa SEC, sa Securities and Exchange Commission, napakita dito nga walay ngan si Vice President Sara Duterte sa maong kumpanya, GenCorp Industries Inc. Pero, ang gitagaagibong aton sa prosecution, ang katumismong gisumpaan, gipirmahan, gisumpaan o gisubscribe nga Statement of Assets and Liabilities and Net Worth ni BP Sara, kay siya may kabubuton man niya to dito, ni Hural man siya, nga iyang gibutang nga appeal siya sa maong kumpanya GenCorp. No? So, doon na paghihapoy question nga pending karon sa mata sa mga huwis nga senador, o kisay tuhuan ang katubang salen o katong records ba sa SEC, pero ang gipagawa sa prosecution mas bugat ang salen kay siya mismo ni pirma o ni subscribe. Gi-subscribe sa usa ka lawyer ang maong iyang statement of assets and liability. So karon na dito paingon daghang kaayong mga pangutana tingali kitang tanan mabor ta no kanang kapuyan ta maminaw kay murag nangita mong gutawag asa mong sumpay ba. So ato na lang diretsuhon ang istorya karon dinhi siyang partiha mo sumpay kaning GenCorp. So daghang kaayong mga preliminary questions and answers nga nahitabo dito sa direct examination pero mututok ta diri sa GenCorp. So gipangutana, nahibaw ba ka nga ang imong igsuon nga si Sara Duterte dunay interes sa GenCorp? So ang tubag sa atong witness nga si Baste, mayor of Davao, wala no? Wala. Iya ganing gi-qualify nga nahibaw na lang ko ana karon na lately gikan sa korte, no? Katong sa nigawas nga naaday na sa Salen. Pero before nga nahatag niya ang contract sa CTLG yung adto sa GenCorp, wala siya'y idea nga sa iya ng sister. So, giingnan pa mangani siya, nakahibawa baka nga, bisag wa ka kahibaw, doon wa kay tulubagon, kay ikaw mo ay mayor. Niingon po si Baste, yes, no? Nga doon na siya'y accountability, pero iya yung gipangusgan, wala siya'y kalibutan, wala siya'y hanaw, nga ang iyang igsuon, nga BP Sara, dunay interest o dunay financial nga participation sa maong kumpanya, no? So mauna na, so nagbalik-balik ang mga pangutana. Karon ang sunod nga mga pangutana kadto giunsa sa pag-award sa kontrata sa GenCorp, no? Kay matud pa 19 man ka kontrata ang na pirmahan o na consummate, no? Na pirmahan between na CTLG of Davao ug GenCorp, no? So ang pangutana, nganong GenCorp man ang nakakuha? So nigawas dito sa mga pangutana nga 11 o atong klaruhon na 15 transactions ang upat ni adtong 19 di ay niagi og competitive bidding. Kanang competitive bidding kana bang inig-publish nimo sa PhilJEPS, mag-invite ka og mga bidders nga merchant. O kinsay mudaog, niagi ana nga procurement method matud sa balaod, and the rest wala na negotiated. So meaning dunay mga kadaghanan negotiated lang tungod kay small value kuno kanang but pasabot ang amount niya gamay ra, no? Nga wa siya maubot sa threshold nga kinahanglan.

ang nigawas dito sa maong invitation, no? Nga dunay mga insinuation nga tailor fitted ang kadtong mga gitawag ana og ako lang ning paningkamutan ha kay og atong ininglison god dili man kayo masabtan kana bang requirements ba dunay kanang specific nga requirements sa delivery of services og even sa product including the capacity kapasidad sa usa ka kumpanya nga dawaton nga mubid sa maong kanang invitation. So naghimo sila og at least kuno ang kumpanya dunay lima ka branches, no? At least minimum ang kumpanya dunay sa ilang negosyo dunay na sila minimum of 5 branches. Ang lahitabo sad nga ang GenCorp dunay sa 5 branches dito sa Davao. Mga kuan ni siya, outlet ni siya Jollibee. I think Jollibee or combination sa naayo sa kaning similar nga ko ano kanang mga outlet nga nag-offer og food services, no? So nitunong ba ang requirement kay ilang gibutang dito sa offer of bidding nitunong unya ang usa pud nga gi-question at least 5 years experience. So aning puntuha karon sa 5 years experience, dunay problema kay nahitabo mura og 2020 pa man tingali or 2022, basta wala pa moabot sa 5 years, namugna ang mong kumpanya and yet nipasar siya sa bidding. So na-highlight po to sa interjection sa usa ka senator, no? Katong mga issue ha. So mo ni gipakita karon sa direct examination sa ni Attorney Theodore Te. So again, out of 19 contracts, 13 are consummated. Naa pa day pending ani unom, no? Unya katong 13 bayad na. So naa pa pending nga unom. Ongoing pa kuno ang delivery, wala pa mabayari. So again, ang upat ni ining 19 pinaagi sa public bidding. Unya napagawas didto nga sa public bidding dapat daghang kaayo invitation man gud ni siya pinaagi sa online sa PhilJEPS nga mo apply ang katong mga bidders, no? Pero ang nahitabo, tungod tingali kay restrictive kayo ang requirements, at least you have 5 branches, so walay laing limit kundili ang GenCorp lang. So kay siya ra may mo-qualify atong requirement nga gihatag sa bids and awards committee nga kinahanglan 5. So katong mga upat nga niagig public bidding, wala po ilaing nibid kundili ang GenCorp lang. So in effect, nahatag ang maong kontrata sa GenCorp. Naapay ang kantidad niini niabot og 8,400,000 sa GenCorp nga kontrata, no? And another thing, ang tanang kontrata nga gihimo focus sa GenCorp, walay signature ang mayor. Iya kunong nag-issue siya og executive order sa iyang chief of staff si Attorney Domingo nga mooy mupirma on his behalf mahitungod sa mga kontrata. So therefore, ang tanang kontrata nga atong gisgutan karon, even katong wa pa maabrihi nga daghan kaayong kontrata kuno, ang nipirma ni adto si Attorney Tristan Dwight Domingo. So mo ni issue gid siya og executive order ani. So meaning gihimo niyang official ni siya nga designation

sa iyang representative nga gihatag ang iyang delegated authority to sign this kind of contract. So, wala siya mo pirma. Katong second mode, 19. Upat, public bidding, therefore 15 ang kanang gitawag o katong small value, no? Na second mode of procurement. So, ang total purchase price ani 554,000 dunay negotiated procurement. So kani siya giipon-ipon ng mga gagmay nga value nga wa maabot dito sa threshold requirement nga kinahanglan public bidding. So niagi siya ani, no? Another thing. So naghisgot man og GenCorp, so gipangutana sa prosecutor si Attorney Fe, Attorney Te, kung kaila ba si witness Sebastian Duterte kay Jaime T. Cruz. Ni tubag man sad siya nga yes, no, kaila niya. So kung may bawa na to si attorney si Jaime T. Cruz, duna sad siya kumpanya nga kauban sila as shareholder ni Bastet Duterte, no? Ato pangitaon tong nga na sila'y kumpanya nga pareho silang duha. Apil ang iyang brother nga si Paulo Duterte nga pareho silang shareholder sa maong company, no? So existing company na siya. So therefore, okay lang ang itubag siya nga affirmative nga yes. Kaya obviously, nagkauban sila. So, gipangutana po siya o mauban ni si Jaime T. Cruz nga gi-appoint sa iyang papa sa una, former President Rodrigo Duterte, as special envoy sa China for economics, I think, no? I-agree sa siya, on the affirmative, ningon sa siya, yes, no? In fact, gipangutana siya sa usa ka senator, I think it was Risa Hontiveros, kung unsay relationship ni Jaime T. Cruz sa family, ningon siya nga, of course, kan, kaila sila, the family, kay maulagi na, amigo sa iyang papa, niya, of course, kauban nila sa, kuan, sa negosyo, no, as a co-shareholders, sa laing akumpanya, dili sa GenCorp. Og kining prominent kuno ni, nga negosyante sa Davao. So, muunang nahog, og duna sila'y close relationship, dili lang business, tungod lagi kay halos tibok pamilya, no? Kaila ni Jaime T. Cruz. So iya man sa ning giangkon, no? Gipangutana sad ang kadtong mga mahitungod sa PhilHealth o mahitungod sa BAC, kay do naman goy kontrata pud nga nahimo, pero mura og na sa cross examination gipakita karon nga wala ni relevance, no? Kay kung ang gihisgutan magud sa reklamo karon an unexplained wealth ni BP Sara og katong iya ang net worth sa SALN nga kuha, no? Nga dunay possible nga kining unexplained wealth. So therefore, why labot ang kaning mga government agencies nga natagaan. O pero git atong sa mga yano kita nga naminaw tinuod nga wag yu labot directly pero indirectly siguro naapoy makaingon nga nganong GenCorp man puy gipili, no? Dunay mga siguro speculation pero kana dili na mo gawa sa korte kay wa manay wait sa korte, kinahanglan sa korte solid ang evidence. So napagawas karon sa cross examination nga walay relevance kaning mahitungod sa kontrata nga nahimo sa Davao sa PhilHealth o sa OWA, no? Sa OWA.

Okay. So mo na to'y mga highlights no nga napagawas ya adto na ta sa mga interjection no sa mga senator. Ug tanaw na to, majority of the senators kuan sila mura og interested sila kay do naman sila gi-post nga questions, although some of them nga dili kayo mura og kuan, dili kayo aktibo ba, dili kayo sila kanang mura og murag excited, wa sila ma-excite sa maong pagtawag sa witness during the trial, no? But anyway, most of them participated and minority lang tong akong giingon, no? No. Ang mga pangutana like Erwin Tulfo, iyang gi call ang attention sa chief of staff, no? Kay nganong gitagaan siya delegated authority nga mo scrutinize sa mga contracts, and yet nakalusot niya nga katong GenCorp nga dunay financial interest si BP Sara. Nganong wa niya i-report sa iyang principal nga mayor, si Mayor Baste Duterte. So ingana no ng mga kuan, and si kuan sa si Senator Pangilinan naghisgot sa siya katong gi-emphasize niya nganong naggama og requirement atong at least dunay lima ka branches, no, or lima ka branches ang maong mo apply og kanang bidding, no. Nasulti na nato kaganina nga sa ang GenCorp duna po timing pod ba nga duna pod sila lima ka branches. So ni tubag na pod ang atong witness nga sa pagkakaron na dungga niya nga gi-review na kuno sa back ang maong mga requirements. So meaning probably i-change na to nga dili na to nila ipadayon, no? So na phone, phone ni sa atong partner, ato lang to bagong kadayot.

0: Okay, nitawag si Attorney June Amora, ang atong co-host, nga dili na siya makahinayon kay dunay conflict nga karon lang, no? Igawas nga appointment nga dili pwedeng malikayan. So, ato lang ni ipadayo, no? Even of the absence sa atong partner nga lawyer, ang ato lang atong pasabton karon ang mga yano nga panghitabo para masabtan sa natong tanan nga dili lawyers, no? So, ato ipadayon. Si Senator Pangilinan, nag-isgot siya nga anong gibutang sa requirements, pero ang tubag ni Mayor Baste, okay na sa una, karon mura gi-review na nga probably tangtango na siya, no? Kay Senator Villanueva, iyang gi-emphasize dito nga bisan og tuod dunay usa ka ruling mangod sa una gitawag og Arias versus Sandigan Bayan nga tungod sa ka daghan sa trabaho sa mayor, no? Gani na pagawas dito, matud pa ni Mayor Baste Duterte, mga 50 to 300 documents iyang pirmahan sa kada adlaw, no, as mayor. So doon na po'y ruling previously ana Sandigan Bayan, I think, or sa Supreme Court ni kay Arias versus Sandigan Bayan man nga dili na pwede na i-delegate sa mayor something like that kay dili na niya ma atubang tanan ang mga signatures anang mga documents, no? So wa na to makuha ang specific adto kay wa manggutu mahisguti kayo in passing ra, pero matud pa ni kuan doon na gyapon kinahanglan nga due diligence buhaton, no? Duray due diligence unta nga buhaton to make sure nga bisan og dili mo pirma pero at least naipaagi ba nga mahibawaan og dunay mga red flags nga makita, ma-stop dayon. So apparently wala ma-stop kay wala may knowledge lagi kuno ang mayor nga involved ang iyang sister, no? So si Ejercito, mao sa iyang gipangutana, no, katong delegation of power ang nigawas karon sa tubag ni Mayor Baste nganong gipapirma niya o gidawat niya ang pirma ni Attorney Domingo kay naay presumption of regularity or ang iyang gisubmit nga document sa iya usa ka sakop lakip sa usa ka aksyon nga act in good faith, no, nga dili tagaan og duda kay iya laging gisaligan, no, sinaligan niya. So well, niya taga-igduda nga gi-assume niya nga tanang buhaton sakto gyud, no, maayo gyud. So maunay mga nahitabo, so og makita nimo nay usa ka panig sa siguro sa katawhan moingon nga wala ka ayoy nakuha ang prosecution sa pagtistigo ni Baste Duterte. On the other hand, og ato pong paminawon ang prosecution, matud pa nila, dako kayo ang napakita nila, no? Dako kayo ang napakita nila dito, no? Tungod lagi kay ang ilang giingon nga dili gyud katuhuan. No, dili gyud katuhuan nga si Mayor Baste Duterte nga amigo ni Jaime T. Cruz nga maoy majority shareholder sa GenCorp nga maoy maong kumpanya, maoy gi lista ni VP Sara sa iyang salen nga apil siya, no? So in gawas ni ana, niingon mismo ang witness si Baste Duterte nga tinuod na dunay duna sila'y relationship, no, matawag ta og personal and professional. Kay lagi iya yung giingon nga amigo sa iyang papa si kining tag-iya sa GenCorp, no, si Jaime T. Cruz. Unya kasosyo po niya sa usa ka business na existing business sila nga corporation gihapon nga pareho silang shareholder. Apil ang iyang brother po nga si Pulong. So dunay family, dunay relationship sa family, personal tungod kay amigo kaila, and professional tungod kay naa sila sa negosyo. So ang ang gipakita sa prosecution ani nga imposible kaayo nga wala makahibaw si Mayor Basti Duterte nga si Sara Duterte nga iyang igsuon dunay interest. Pero ang tubag ni kuan ni Basti insist magid siya nga wa siya kalibutan. So mao nay butang tan-aon karon og pag-ayo sa atong mga senator judges kinsay tagaan nila gimbugaton kadtubang linya sa prosecution pinagi sa pagpresentar nila atong mga ebidensya gikan sa SALN kadtong mga record sa GenCorp no or the other hand kadtong testimony ni Basti Duterte nga wala siya kalibutan nga ang iyang sister involved sa GenCorp nga gitagaan niya kontrata diha sa Davao LGU. So mao na siya no. Pero og tan-aw nimo sa social media karon daghan pug kaayo no. Divided man gyud mao man ni nahitabo sa atong nasod karon. Divided man gyud ta no. So kita dili ta mo kuha og posisyon. Ato lang ipakita sa atong mga tigpaminaw nga dunay mga contending no opposing views ang atong mga katawan ingon man titud sad sa trial no na say opposing view of course given na ang opposing between the defense and the prosecution pero sa atong mga katawan sa population divided sad so makita nato ang mga indications niini kung molantaw ta sa feedback gikan sa social media no so challenging kayo ni sa atong kaning korte karon no kaning dapita but kaning article 2 mahitungod sa kaning unexplained wealth in general no monitor niya unexplained wealth of the vice president wala pa tama wala pa mahuman ang prosecution ani in fact daghan pa kayong discussion no naghatag pa sila discussion atong i-presenter si next witness si Trillanes, former senator, munya ni-oppose, ni-object ang defense, no? Si Attorney Season, and then eventually, ni-agree na said si Attorney Season, and then, mura og nagpa-express ang court og katingala nganong i-present said si... So, dun ay exchanges na ingana ba? So, eventually, walay decision nga nahimo mahitungod kay... former Senator Trillanes, and gitagaan sa korte ang prosecution supposedly today sa hearing, no? O man ba dayon? So this will be probably tomorrow, kay whole day naman tomorrow, nga tagaan siya og decision kung unsa iyang gusto gyud. So ni-advance naman ang defense nga di na siya mo object, no? Nga bisan og si Trillanes may kuhaon, pero ang preference sa court kay mao may gi-submit nila sa pretrial nga humanon una ang kadtong witness sa AMLAC before si Trillanes. So let's see, no? Let's see tomorrow. Exciting kayo kay unsay decision niya sa prosecution and unsa poy final say sa atong impeachment court. So mo nahitabo, no? So karon dunay mga changes sa schedule na di ay, no? Nga starting tomorrow, I think, no? Up to wa na ko makuha ang exact dates. Murag mag-whole day na sila. Kay at a certain period sa October, undangon sa nila para mo-concentrate sila sa budget hearing. So, we expect nga for the next week, starting tomorrow, succeeding days, doon na whole day trial, no? So, kinsa may ilang testigo na may nakahuwat na hinoon nga testigo atong tanaw na atong basahon ang kinsa ilang testigo ugma. So doon naman to'y duha sa nahinumdum mo katong sa Register of Deeds no kuha na nato ang name nila para natay ma heads up ta para ugma no kung maminaw ta sa hearing. So, sa duha ni sila. Attorney Cathy Florence Baldonado, Register of Deeds, no? So probably idayon ni siya kay supposedly today man ni sila. Og si Attorney Mark Pineda, Deputy Register of Deeds also, no? So this is, I think, pero kaning deputy si Mark Pineda adto ni siya sa Samal nga area. Si Attorney Cathy Florence Baldonado sa Davao, no? This involves siguro questions about properties of the respondent vice president. And then after the two, within the succeeding days, no, probably up to Friday, matawag sad si Attorney Ronel Buenaventura, bonay akong giingon kaganina nga executive director sa AMLAC. So ug nahinumdum mo sa AMLAC, na present na ni sa Committee on Justice sa House of Representatives ni atong kuan nila katong hearing nila sa probable cause, no? So naa siya yung mga records nga gipakita, transaction gani kung mahinumdum ta dinhi ni gawas tong 6.7 billion transaction pesos, no, from different banks in the name of Sara Duterte including her husband Mans Carpio. So let's see, no. Of course, lahi itong hearing sa House of Representatives, kani impeachment trial na gini. So let's see kung unsay evidence mapakita ani sa mga sumusunod nga witness, kung kani muway ba, muhatag ba ni og proof ngadtong complaint nila sa Article 2, which is unexplained wealth sa atong Vice President. So muna yung atangan na to. And of course, naapay question gyapon kay former Senator Trillanes, no? So, i-resolve na ugma kung say decision sa prosecution and final order sa court kung unsay kanusa siya i-present, no? Kay matod pa sa prosecution, dili lang the same or similar ang iyang presentation karon as a witness katong gihimo niya sa House of Representatives. Taghan pa kuno siya o idugang. Dire. So, let's wait and see, no? Atong atangan eh. So, mo na ni ang panghitabo, wala tay gidapigan ani, by the way, naningkamot lang ta as a non-lawyer, no, nga ma-laymanize nato or mapasabot nato sa mga katauhan sama nako nga dili abogado, ug unsay nahitabo sa hearing atong Martes and unsay atong mga paglantaw, no, sa maong agi, pero wala ta mo dapig, no? Wa ta mo ingon nga ni daog ang depensa, ni daog ang prosecution. Ato lang ipasabot ug unsay nitabo kay usahay kapuyan po ta maminaw, no? Kapuyan, kapoy gyud kaayo maminaw, pila ka oras, no? Anya labi na og matud pa sa ubang mga senador na og kuitis lang kuno, mura lang kuitis ang ipabuto ba. Dili kay ganahan maminaw sila, gusto sila nga nang kusog nga sabog gyud ba. So probably na yung mga time nga hasta sa kita mga katauhan mawad-an ta og gana, no, nga maminaw dugay. So morning katuyuan sa atong programa karon nga bisan og wa mo kay maminaw, at least gitagaan nato og summary, gitagaan nato og komentaryo, gitagaan nato og pagtuki, no, para mahatag nato ninyo sa atong mga tigpaminaw og unsa gyud hitabo sa maong trial nga atong gisgutan karon, no. Padayon ta ni hantud mahuman ni siya matud pa sa atong Senate Impeachment Court, most likely, dako kaayo og posibilidad nga mahuman ni siya before magpasko. So let's see, no, kay labi na nakalimot ko gisgot na pamantay oras na ay pending nga motion nga gi-rule na sa Martes sa atong presiding officer. Kadtong technical ni siya, pero ang tawag ato is motion for admission. Na ay mga 104 mantingali itong documents, no? Nga gikan sa mga bank records, nga gisabina sa korte, kadtong mga AMLAC records, kadtong BIR records, dako kayo, no? No, niya ang kining giingog motion for admission, usa ni siya ka pamaagi nga gihimo sa prosecution nga kung dawato na lang, admission is dawat, no? Dawato na lang sa depensa, sa on the part of the respondent, nga dawato na lang nga tinuod tong mga dokumento, ha? So of course ni object ang defense kay lahi mangunang motion for objection o kanang motion for stipulation. Kay ang stipulation mangod is milder na siya. Stipulate lang, i-accept na mo nga tinuod na siya nga document, ang anaan nga dokumento, pero subject for cross-examination na. Meaning hisgutan paghihapon na, dili na i-accept as evidence. So mo na stipulation, pero admission mahog na siya ang ebidensya. Ang purpose po sa prosecution, kinaalagi ko na sila ay almost 20 witnesses nga makadaginot ang korte sa oras kung dili na niya ipresentar kung dawato ng admission. Now, karon kay dili naman. So, katong niaging hearing, niingon na po na ang prosecution, doon na siya alternative. Okay, dili na namo ipadayon ng kuan, dili na namo ipadayon ng motion for admission kung doon na lay i-stipulate, katong gingan lang kung sa i-stipulation. Just the same, ni-object yapon ang kuan. Kaya wala sila'y time. Well, in fact, tinuod good. Kaya na may mga ubang dokumento, wala pa maabot as of the other day, no? Itong Monday. Wala pa maabot ba na, I think, sa Union Bank o sa Usapaka Banko, PNB, Philippine National Bank. So dili good katubag. Huwaton sa defense nga makita niya itong mga dokumento. So, in short, yesterday, gi-decisionan na nihatag og ruling ang presiding officer. Ngayon siya, dili pwede ng objection. Dili pwede ng admission. So therefore, wala na, patay na tong admission. So ang may tabo karon, mao ni mag-expect ang daghan pang testigo ipresentar. Kay kada dokumento dili man dawaton sa kuan, pagtagikan sa usa ka bangko, Bank X, money transaction sa ni Vice President sa iyang account or jointly with the husband. Dili na dawaton dayon. Gusto sa ang in effect, gusto sa depensa nga i-present sa na dito, ipa-testify na sa usa ka testigo kinsa gagamaan na, and then subject for cross examination. So therefore, ug ilan ang higayon, ila pong i-cross ug kinsa tong ni testify atong dokumento ka. So mo na atong atangan, no? Ako na nang gilemanize arong dili kayo technical. So ang pasabot ana, do na tay expectation na katong 20 kunuhay giingon nila, murag ipatawag ito. So madugay-dugay gyud. Imagine ang usa ka witness, di ba? Usa ka hearing na, usa ka witness. Ay uban mapostpone pa sa sunod na hearing na ang cross examination, na apay recross. So let's see kung unsaon pag abbreviate, pero naningkamot tampot silang tanan, no? So let's see. So ang pinaka-exciting part ani nga tong giatangan sa court na to, mostly from the senator judges, katong actual gyud nga kay ug mohisgot ka og unexplained wealth. Ang importante mo gud ani numbers. Numero, di ba? Di man mohisgot ka kinsa mga kumpanyaha, unsang mga relasyon nimo, professional. No. Dili to mo matter kayo. What matters most? Ang numero, pila. Dila, so, example, pila'y declared net worth sa SALN, given na, I think 98-99 million net worth. So, base anang numero ha, sa paggama sa maong ending of 31 December of that particular year, nga gibutang na siya nga numero, pila may kwarta sa bangko. Number gyapon. So og makita nga ang kwarta sa bangko labaw pa sa og isuma total anang tibuok tuig, labaw pa sa gisuwat sa SALN, dunay problema. Pero og dili, way problema. So wa ta magingon dili or duna. Ang ato is kinahanglang makita. So kana makita gina nato kung mapatawag na unya atong mga testigo nga daladala nila sa atubangan nila, ila ipakita nga kadtong ilang gisumite ng mga bank documents, tinuod gito nga naa sa record sa ilang bangko. So mo ni atong atangan, no? Karon wala pa ta kakita ana. So dili ta makahatag pa og maayo nga pagtantya, no? Huwaton pa nato. Anang dapita kanang unexplained wealth base sa Sal-N. No? Nya katong uban pod musud mangyapon to sa Sal-N kay tanan laging income sa usa ka public official isud isuwat man gyud dito properties, mga assets, no? Even liabilities nimo para ma-minus niya, then ang difference makuha nimo ang net worth. So ang actual nimong katigayunan, actual wealth by the end of that particular year. So let's see. Atong atangan ang mga numbers, mga higala, no? Inautunta nga mo auhag ko ninyo nga og makakugi pagyud mo mabinaw ta sa impeachment kay kaning impeachment gahom nato ni. Ato ning gahom kita ini decide ani gibutang nato ni sa atong Batikang Balaod, giratify nato ang Batikang Balaod, no? Ni boto kita ani, ratify, no? Para sundo ni siya. So naa naman ni dito sa atong constitution accountability. Yeah, part of that is impeachment. So, mo na ni. Okay? So karon kay naabot naman ang atong oras, manamilit na ta. Kini ang inyong higala si General Edgar Inking ang atong kauban sa studio, si Engineer Jerry Cahis. Manamilit ka rin yung tanan, huwag pasalamat. Ug mayong gabi. God bless our country. God bless us all.
1: Inyo nabati ang Impeachment Watch aron masabdan o malabdagan ang katawhan. Impeachment Watch.

0: si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-4 cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. At doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering na supplements butika, daghan ko na inom. Pero daghan na po kong mag-give up. Parang kanya akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right support. Sa MX3, the regyo ko bilib.
1: DTX 500 Health Alert.
2: Lord is Pantay, 51. Sa Isidro, Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag-CT scan, akong kidney hubang. Nanatingan na ang doktor nga. Ang uban, hubag na ganda akong kidney na akong mga organs sa ilalong, limpyo. Na pag-operahan ako, inuma nang gyapon ko DTX. DTX ay ganyan to girl na palit na lang sa mga DTX gyapon. May pa DTX inyong palito na inyong imintin kay Tulisol. Sa ako lay basihan, ikan sa pag-opera, DTX yun akong gimintin o ilain.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Tama na sa pagkaon, sa parat ng mga pagkaon. Muna yung ato ang hisgutan ron, mga higala. Himarat ka ba no? Sobra ang imuhang asin na ginabutang sa imuhang pagkaon. Remember, mga higala nga ang pagkahimarat pwede ni maglead mga higala sa pagsaka sa blood pressure kung himarat ka ita. Pero ang pagbawas mga higala sa asin sa diet, gatabang nga pwede na itong mapaubos ang blood pressure. Dapat nasa 1,300 gani na 1,500 milligram nga kutsaritang asin. Raunta nga ito ang magkonsumo muhang pagkaon sa usa ka meals na itagduha tagtulo. Pagpanihapon, another timpla na po. May mga sausawan pagyunta. Wala nga sobra-sobra yun mga higala ang pagkaon na ito aning mga parat nga mga pagkaon. Ang usa ka kutsarita nga asin, naana siya'y 6 grams nga sodium chloride. Naana napon siya 2.4 grams sa sodium. Kinahanglan nato i-control ang ato ang pagkonsumo sa sodium. Kung naatay high blood, or either natay problema sa kidney, kung samot ang atong problema, or either kung may edad na ta, magka-high blood ta, magka-problema ta sa kidney. Unang-una, limitahan na to ang pagkaon sa parat ng mga pagkaon. Kung mahimo, tanggalo na nato ng mga sausawan dira, mga bagoong. Ato na siyang tanggalon, ha? Binagyan ko may high blood na ta, may edad na ta, may problema na atong kidney. Lili na nato na ibayang sa tuang lamisa. Kay pwede kini mga higala nga mag-lead sa pagbaton ng chronic diseases, especially sa atong kidney. Pilitan mo gamit ang kalamansi na lang. Sausawan, kalamansi ka na. Pwede na. Ikaduha, ang problema manggod kay hilig manggod ta og mga dried fish bitaw. Mamagini paborito sa mga Pilipino. Ladbu! Sa sundaan ni Moderatio, ladbu! Mga dried foods mga higala. Mas maayo nga ang kaunon, preska nga isda, sariwa nga isda, kaysa mga dried fish mga higala. Imbis nga mga bacon, di ba mga ham, dry goods, eh mas maayo tong preska. Nanlikay sa mga canned goods.
1: DTX 500 Health Alert.
3: Labi na gyud kong ang canned goods nga to ang ginakaon. Parat unsaon nato pag ila or pagkabalo nga parat? Basaha ang nutrition level sa imuhang dilatang nga ginakaon. Tantawa ninyo na iuban dira nga tag-as kaayong sodium content. Per servings man. Pag sabihing per servings, usa ka hiwa ra na. Usa ka hiwa ra na ha. Dili tong usa gyud ka lata. Kay naman nagitog dito per servings, no, 600 grams of or 600 milligrams of sodium per serving. Sa tuba usa ka hiwa. Per serving man, kung imo nang kaon kag mga tulo ka hiwa, di tintaas ang sodium nga ang imong ginakaon. Pero dili kayo parat, no? Dili man kayo parat, sir. Nantawa ang nutrition level.
1: TTX 500!
4: Magandang araw, tatay. Ano po inyong pangalan?
5: Ricardo Alvidera.
4: Ilang taon na po kayo?
5: 75.
4: Anong iyong nararamdaman bago kayo pumunta dito? dito sa Klinika Rohan.
5: Noon, nagdumatumba ko, galingin ako ng ulo, tapos firme lang ko na allergy sa tubala.
4: Oo.
5: 7 years na ito nga nagkanto ko din sa imo, sa imo niya.
4: Oo.
5: Daw mga gintagaan ko sa ito, sa pa-sugar test ba lang, pakon sugar, ito 14.
4: Oo.
5: Tapos ito, gintagaan ko sa imo, 15 days ito.
4: Oo.
5: Ay, na-comply ko man, tapos yung pagkaon na ako nga imo, ginbutang ito, hindi ba nag-iwasan ko na.
4: Oo.
5: Wala ganit mga 1 year ko rin. Tapos doon babako na ako. Tapos doon ako yung nakulba ibala. Kasi doon doon pwede ako nakulbaan. Pagkuba ako ibala.
4: So, ano malasabi mo sa pag-inom ng DTX, D3Bio MyTC?
5: Naya, sige-sige din na ito. Diya, kada weekly, kabakalik ko diya. Kaya nang 10 nga D3Bio, 10 nga MyTC, 10 nga DTX, 1 week na yan.
4: Ang blood sugar mo ngayon, ilan na lang?
5: Basta 5.5 ba?
4: Okay, 5.5.
1: Tiguan
6: na ko. Mauna ang andan na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
7: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Uy, Mare! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan? Mare! Ako sa lang ang gahatag karon kay nagpaayo pa kong bana sa among bahay kikan na-admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
11: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilitan sa mga diskwento.
10: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
11: Oh, mao ba mare?
10: Interesado ko makuha sab og share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 09384136179.
11: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Og padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
12: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, D6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
0: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
3: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
4: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
5: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life. Next time na lang?
6: Buhata na!
0: Pag Enervon Z Plus. Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus.
7: Unilab yan.
0: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hello mga MXC believers, ako si Jethro Hesta, usa ka nurse sa Davao City. Kapoy og risky mahimong nurse kay prone ka sa sakit. Dali ra ka matakdan kung ang healthy ka. Physically challenging pa siya kay babad gyud ka sa work, pero nindot man sa feeling makatabang ug pasalamatan ka sa imong mga pasyente. Maong nagpadayon ko ani, and I believe this is my calling. To keep up with this calling, kay kauban na ko ang MX3 during break time, kay kainom gyud ko ani. With proper diet and exercise, dali ra mobalik ang ako ang kusog, maka-work og tarong ug mas condition pa ko. Verified ni siya with alpha, beta, and gamma nutrients. Unya high in antioxidant properties ni o clinical proven tested nga katabang malabanan ang bisang unsang toxin sa palibot nato nga makahatag og sakit. Maong wala na gyud ko ni bitawan ning MX3. To take care of others, start by taking care of yourself, di ba? So thank you MX3. Makabadayon gihapon ko sa ako ang purpose of serving others. MX3, dili gyud ko believe.
9: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertig yung bahuan. Pila ka bulan na nako jud nga lubog. Bayat nako. Nag-inom ko XL Makabuhay Plus sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus capsule. Kami isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
10: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: GX500.
1: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa GX500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa GTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: GTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Ana mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan-asang butika raman? Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
5: Pagpagaling ng Pilipinas.
6: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.

Alang na itong motoko ng mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini, nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Oh, ano mo kung ano man ay mong dagway, pre?
3: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin na ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
2: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
2: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
3: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
3: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan, pre, lili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Ako na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics, that's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
1: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
2: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center, Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
2: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
4: More water, more life.
5: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Sinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak na babae, di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Iinag ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa kuang kong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
6: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hello mga ka-MXU believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
8: Hi Carly! Mabuti naman.
7: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
8: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain, discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
7: Kaya naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
8: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
7: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
9: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
10: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan ug maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa. Bye.

0: Cortes mga kaigsuunan na si Dr. Lawrence Tirol. Dr. Lawrence, may buntag. Welcome sa itong tulumanon inyong alagad si Tibbs Bulyeser, Bong Bulyeser, Dr. Lawrence. Hello? Diba daw? Okay. Okay. Mga kaigsuunan, ang ato ang provincial government dunay lakang. Nagtanaw sila nga kung mahimo magamit ang specialty hospital diha sa Cortes mga kaigsuunan, no? Aron makatabang, no, pag-answer nining gasubwak nga mga pasyente diha sa Galyares Tagbilaran, mga igsuon. Og gitanaw ang Cortes tungod kay gobyerno mapunsiya, no? Pero unsa ka mahimo ba kaha ni mga kaigsuunan, no? Og salamat sa itong texter. Doon ay may text na ito. Mga kaigsuunan, Talibon is under the supervision of provincial government. Thank you so much for that text. Dr. Lawrence, may buntag. Bong Bulyeser po. Doc, welcome sa itong tulumanon. Inyong alagad.
1: Morning, sir. Claro ra ang kwan?
0: Claro kayo. Yes, Doc. Very clear. Loud and clear, Dr. Lawrence. Okay. Salamat kaayo. Doc, giisgutan na gitawag ka na ito karong buntag. Sanggit ikaw mo'y administrator anang Galyares Cortes, na mention sa itong provincial government as one of the possible options how to solve this congestion problem sa Galyares Tagbilaran, Doc, no? Ang maong specialty hospital diha sa Cortes. Pwede ba tama sa'yo, Doc, anang tambalanan nga imuhang giduma karon sa Cortes, mag-isgot ng specialty hospital? Unsa nga mga kaso ra, Doc, ang naadiha karon as kanang designed anang maong hospital?
1: So, good morning, everyone. Firstly, I'd like to say the hospital, as mandated by the establishing law, mag-establish ito og advanced specialty centers nga wala previously available diri sa Bohol og sa previous nga sa Tagbilaran nga Galyares nga hospital. So, karon, we have established already our heart and vascular center, which is the 19th regional heart center dito sa Pilipinas, nationally recognized na PUBDA. We just recently completed the first set of bypass and valve replacement surgeries for adults and pedia patients. There were successful both tanan, and then we are glad to say this service dili na ta magagad og mission or sa pamagani regular service na niya. So all Bolanos needing advanced nga open heart or minimally invasive nga cardiac procedures pwede na ta. Mm-hmm. Previously kinahanglan pa mularga mga tao manatong target nga available na niya diri sa tuwa, di na kinala mo larga layo atong mga kaning pasyente nara diri tanan. The same quality of care they get in Manila and in Cebu, pareha rata.
0: Mm-hmm.
1: Then secondly, naanatay lang center pod, so we can cater to all inpatients needing respiratory care. Naanapod tayo stroke nga center. And then, nagsugod na po ito ang mga surgical operations for urology and interventional radiology po. So, sakto itong sa... also, ang hospital karon, I want to clarify to everyone, even if dako na siya tanahang gawas, tungkol kayo muna iyang design, ang atuang capacity yun is actually only 50 beds. Kay mora na siya masood sa building nga nasa tubangan. Okay. Kaya ang building nga nasa likod nga dako kayo, wala na siya mahuman.
0: Mm.
1: Dinisad kami ang in-charge anang construction kay ang kakontrata ng mga contractor, si Galyares Tagbilaran, dili kami.
0: Okay.
1: So muna nga, maghuwat rin ni kano sana mahuman ang project that is under the administration and supervision kay sila man ang contracting authority. Nitabang sa Manila ng DAPITA pag-monitor sa project para madali. So we're hoping before the end of this year, mahuman na siya, makasaka na itong capacity to 100 beds by next year. Ikaduha, um, Dr. Padok. Compared to Galliares Tagbilaran, ang akuang plantilla positions is only 270 compared to Galliares Tagbilaran's 1,000 kapin na ilang plantilla. Now, I wanted to emphasize that because I want the public to know nga kami actually ang smaller nga hospital compared to Galliares Tagbilaran. And even if that's the case, we have always been helping them with their issues on congestion, so service capability. For example, we request sila na mo og nurses sa una last year. Nagpadamig nurses nila to help them in Tagbilaran, labi na sa ER.
0: Okay.
1: Ikaduha, kung naa sila equipment na mag-uba, like their CT scan recently, ang tulo nag-uba, dito na mo, gi, pada sa per test ang mga pasyente.
0: Mm-hmm.
1: So, Lord, kaning sa regarding the issue of congestion, which is, sa una pag yun na siyang nigawas ng isuhan na, sa panahon ba ni Secretary Ted Herbosa, niyanhi man to siya, nag-meeting me with the head of Galliares Tagbilaran, nasabutan dito nga, which is aligned, chapter po ng gipagawas nila sa province nga resolution, ni agree sa niya na, nga they will send to us referrals for internal medicine, kay mao gyud na po daang atong direction sa Cortes ng hospital. Karon, ever since pa sa una pa yun na, we have always been ready to receive their patients. Sila lang pa ang wala pa nagpadala ang pasyente nato. In fact, mas daghan yung lumadawat ng referral from the LGU hospitals ni province kaysa sa Tagbilaran. Mapag yun na sila nagpadala o pasyente na mo for inpatient care. Mas dagat yung nadawad yung referral from the RHU sa so mga LGU there is a first district pinilibot na magkugsugod
0: okay.
1: Months ago pa.
0: Okay. Dok, kanang giingon ni mong internal medicine cases, pwede dawaton in that lang, in that 50-bed capacity nga building. Pwede ra?
1: Yes, pwede ra. In fact, katusang, also want to clarify that comment that I heard yesterday ba, kagilangaw me dito. Kanang that's not true kasi for several months now nagsigi na mi og kapuno ni sabot mi kapuno ato nagsugod mi og mga cardiac ng open heart nga mga surgical procedures malibad na kanimo sa pasyente kay we don't want to go past the 50 beds.
0: Mm-hmm.
1: So wala jud mi issue man sa Cortes, mutabang man jud mi kinsay mo ato didto. It's just a matter of the other party receiving our help. Okay. Otherwise, wag yun yung problema yun dito.
0: Okay. Lindot itong imong giingon, Dok, no? Nga pwede rata mo dawat o mga kaso sa internal medicine. Other cases, Dok, other than internal medicine cases, mga surgery, nga mga disgrasyag motor, dili pa na pwede sa ato ang tambalanan mo dawat?
1: Yan ang sa... Ang iyan yung magandisa, sir, pag kung ano... Any hospital man dyan, kung any emergency, we will of course cater to those patients.
0: Okay.
1: Pero ang pagtunga maguna ng, at least sa kung naibawa na, I don't know if na-change na ba, ang pagtunga ng specialty centers, kaysa lo, kaming doha, si Cortes o si Tagbilaran, mag-upload ng mga specialty center, amuha ang kaning sa heart, lung, cancer, infectious, and then kaning men's health and women's health. And then hopefully, pohon, psychiatry na po, in phase 4 sa among development. Then si Tagbilaran, amo take care sa geriatric, trauma, rehab, ortho, o geriatrics.
0: Mm-hmm. Okay.
1: So muna, pagtunga. So, kung masunod na siyang akoan, warag yung problema. Plus, if musaka na among bed capacity next year, mas daghan yung madawad yung pasyente.
0: Mm-hmm.
1: Pero, wala, I just want to clarify to everyone nga dugay rami willing mudawat sa referrals gikan sa Tagbilaran, naghuwat lang jud nila. Pero hagbay rami nag-cater anang yana nga mga services
0: mm-hmm.
1: dito sa Cortes.
0: Okay. So og dili na kinahanglan referral, Doc. Modetso na lang des inyuhang tambalanan.
1: Yes. Pwede we, have, we had several cases na private kang at kuan, nakisakyanan, pwede na ka modetso dito. Pero if you are coming from kuan, you're coming from another facility like RHU or kaning another hospital, iagi lang yapon sa DOH nga referral nga system kay required na mitanan mo magamit ana.
0: Mm-hmm. Dok, itong building nga giingon nimo do na ongoing nga construction, pila day ka buildings pila day ka buildings nang naa diha sa Cortes karon, Dok?
1: So na itulo nga daggo duha supposedly for patient use kanya sa atubangan, kini na sa atubangan karon nga may magigamit kuan na gyud ni siya critical care or acute care nga building. So na ER, na OR, then na mga ICU. Kana to ICU mo na itong currently gigamit as kaning mga inpatient nga accommodation. Kaya ang building sa likod, kaning dako, mas dako nga naas likod nga panahuman, na diha ang tanan nga mga patient rooms for non-critical nga patients.
0: Mm-hmm.
1: So kanina so, ko na tabang ko mahuman na siya.
0: Okay. So nining tulo ka building sa napay ongoing ani o nahuman na ni tanan. Na usa nga wa pa.
1: Okay, kanang dako sa likod mao pa nay ongoing. Di pa rin maka-occupy ana ni isa ka kuan.
0: Okay.
1: Kay wa pa gyud na siya mahuman. So muna usa ra ka building ang naa karon. And then kanang we had just to make usa ra gyud naka floor ang magamit na mo kay nay inaay doha ka floor aning building sad nga gigamit na mo karon nga wapas sad na human nila. So mo na yung mugi paabol o giampo nga ma human na gyud ning contractor.
0: So practically ni nang tulo ka buildings nga giingon ni mo, Doc, usaray inyong nagamit ana pagka karon o ground floor
1: apod? Yes.
0: Ground floor apod.
1: Di tulo pag ka floor sir, ground, third ug fourth.
0: Okay.
1: The rest kay tiwasunon pa sa contractor.
0: Okay. So kun mahuman na Doc, no, kanang giingon nimo na tulo ka buildings ni ana. So tingali unsa man siya, Doc? Specialty gihapon ang duha or general na nga hospital, Doc? Unsa may design ana?
1: Counter, once ma-obtain na ni sa likod, musaka atong bed capacity, more patients to be served, and then mas mudagan na atong specialty centers. Basically, more or less mas daghan na tao kuan muna na tag mo same capability as a general hospital. Kay daghan naman tag specialty center nga gi-open.
0: Ah, okay.
1: So which is we were happy gani nga kaning at least sa katong resolution sa DRRM sa province. Hopefully ma-compel na si Tagbilaran to refer internal medicine cases to us. Kay mo mo na yung design dito dito adult nga kanang mostly adult sa una kay lisod kay papangita o kaning pediatric nga subspecialist bitaw like cardio, pulmo.
0: So I think so, with this intervention of the provincial government ni Governor Aris Omentado nga niadto sa DOH, tingali mapadali o kahuman ang mga buildings niya na aron mapahimusla na Doc.
1: Yes sir, hopefully sir with the help of the when the push of the provincial government ma-approve to atong mga request for funding para mahuman ng construction sa likod and mapadayon na to atong succeeding phases of development. Kay nagplano man sa magtukod tag cancer center bitaw nga para nanay brachytherapy, radiotherapy, dito sa goal pinaagi sa itong phase 3 sa development. So God willing, maaprobahan itong tanang mga funding proposals, mas mo dako o mas mo daghan ang services nga available na ito locally.
0: Pagkakaroon, Doc, ang itong 50-bed capacity, unsay estado karon as we speak, puno ba na siya karon?
1: Natay mga discharges, currently itong bed capacity is at kuan man 80 to 85% occupied me, but mo fluctuate ka man siya every week. Pero steadily, since we started operation September of last year, kaka 1 year na namang operations po, nagkasaka na yun ato ang census. So happy ta na at least the effect ng ato ang pag-establish of relations with the LGUs and the kaning province ng hospital, at least active ang among partnership ana dapita.
0: Okay, para sa itong mga naminaw karon na Dok, no, nalipas lang nga nakadungog ana nga ang Galyares Cortes, although it is a specialty hospital, nagdawat man mo og mga cases sa internal medicine, no? So tingali, yes, kaning nagpaminaw na to karon aron dili na sila mahasol baka og duol ra sila Dias Cortes, mo diretso na lang sila kung ang ilang kaso is on internal medicine. Pwede ba nato Dok mapahibaw sa atong mga katawhan og unsang mga kasuhan ni under this internal medicine, Dok?
1: Basically, sir, our internal medicine is all adult non-surgical conditions. So if you're an adult, may nakasakit, not needing surgical intervention, ato dito sa kuan, ato lang dito sa Cortes, mudawat man ta na yun.
0: Ubo, hilana.
1: And then even if ka nang, yes, pwede ka.
0: Mm-hmm. Okay. So ubo hilana.
1: Mudawat rata ana.
0: Mudawat rata ana, no? So sa atong naminaw karon, no, labi na kun do all
1: rasa. Yeah, also, sir. Mm. You allow me po.
0: Okay, go ahead.
1: I would like also to share with the public and emphasize nga na po tay pediatric surgical mission next month. I'm sure ni kalat naman sa social media, pero I wanted to emphasize nga na tay surgical mission sa October 23 to 25. Tanan, if na may mga kaila nga mga bata nga nabitaw mga congenital nga mga problema like undescended testes, kaning mabuslot ang lubot, or any kind of abdominal nga problem, or any kind of pediatric nga problem nga needing surgical intervention, palihog lang ko paibaw nila aron ma-appeal sila sa mission karong October.
0: Unsa may gi?
1: May mga posters nga nagkalat, pero pwede maglisod sila, pwede sa Matos Hospital nga mo-facilitate kami sa ilang screening.
0: Mm-hmm.
1: Aron ma-appeal sila kay saya mga kay mga dako-dako ang gi-target sa mission karong October.
0: Ano sa anin Dok sa October specific date ani Dok?
1: I think it was 23 to 35 man siguro.
0: 23 to 25, no? So, unsa may buhaton sa gustong mo abil nini? Unsa may mga preliminaries, Dok? Akin sa may anhaon nila. Mudit subas
1: lang. Ito lang sa anytime na dito sa Cortes nga sa outpatient department. Okay. Ipasulti lang, ganahan sila mga pill. Or if they have a referral from their doctors nga kuan. Anytime, ito lang sa Cortes nga outpatient department na mo.
0: So, pediatric medical mission sa mga bata ni Way
1: surgical
0: ni Dok sa tupa, mga bata nga operahan, apil na ni nga katong way busot ang lubot, mga bungi Dok, apil na ni.
1: Yeah.
0: Oh, usa pa may uban ani Dok aron makadungog tong mga tawo na to karon gusto sila mo abil ni ini. Wa ba ya bracket sa edad Dok, kung tag bata unsa may edad ana?
1: Less than 18.
0: Okay, so gawas ana Dok kanang lubot, buslot, bungi, unsa pa man nga posible Dok?
1: Any kind of ganang
0: abdominal
1: nga problem, abdominal strong, saya nga na moy kasagaran sa kaning tingala ni moy kasagaran sa gipangita ani nga mission.
0: Oh, so nagpaminaw na to ron Dok, no, gawas nga mudong sila diha aron mudong sa outpatient department ninyo. Social media, ang sa ilang way of accessing information from your hospital Dok. Unsa ina diha sa atong social media?
1: We have an account man on Facebook and Instagram. They can message there directly.
0: Galyares,
1: they can also call us 518-1111. Kana, pwede sila mukontakta mo.
0: Unsa yung page na ito, Dok? Atong Facebook, Dok?
1: Kaan, Governor Cristina Galyares, Multi-Specialty Medical Center. Aha. Active pa na mo, Messenger? Na may dagan, inquiry to the pita, sir.
0: Okay, aron mahibaw ni sila, no? Katunay mga bata, kuan. So,
1: for example, like aron na, although we welcome na internal medicine referrals, nagsugod niya po ang tao cater to pediatric cases, especially outpatient. In fact, itong kaning palarong pambansa man siguro. Kami man ang nag-screen sa tanan bata ng athlete ni Cortez. So, currently, nakahuman man sa tao pediatric na cardiac na surgery. Pero muna itong kitarget, hopefully, ang pinakalast niya specialty center mga ito abrihon is the Children's Specialty Center nga inaot, makumplito ang tanan subspecialties sa pediatrics diri sa Cortez para di nata magkinanglan bitaw kaning mga mission pa nga muanhe para makatabang sa mga bata. So muna itong target. So gauna tag-establish ana sa adults muna nga kaning giuna na ito yung mga specialty center. And then hopefully, God willing, in 5 years' time, maka-establish na sa Children's Specialty Center. Kaya, luwag yun to ng mga bata, niya, dako magod kayo o difference sa ilang maoperahan na, ma-solve tong problem nila, mas dako ang ilang kuwan without chance at a productive life. So, muna itong target.
0: Sumahog na sa
1: both ikaw. For adults and pediatric patients, it is ato.
0: Okay. Pagkakaroon, Dok, kaning heart and vascular center, lung center, stroke, o urology, pagkakaroon, naanay mga pasyente, anay nanood, anay, Dok? Daghana?
1: Yes, naana.
0: Mm-hmm. So, ang itong idam ko, kanin nilang children specialty center po hon.
1: Para... Yes. And also, sir, ang next na mga i-upgrade ito, God willing, tabangin may kuhaan nga, by fourth quarter of this year, maka-upgrade namin sa among dialysis center dito para makasugod na maka-upgrade na ta sa atong kidney and urology center na nag-target na hopefully by next year, makasugod ta kidney transplant.
0: Mm.
1: And then, that will also cater to our transplant center nga giplano. After kidney, by second half of next year, magsugod ang batang liver transplant for adults.
0: Mm-hmm.
1: And then, sometime po, first half of next year, makasugod ang batang chemotherapy services as the first service at ang cancer center, short of opening the kaming radiotherapy services, puhon.
0: Oh, nindot kayo ni Doc, no? Aga isgot ka aning mga butanga, kaning mga specialty na to diha. Ang mga isgot ang specialty, doon ay mga espesyalista. Sa imong 270 yes. Ka work force diha, Doc, na sila diha or on-call ni sila? Unsa may kaning mo perform aning maong procedure, aning kidney, transplant, and everything like that. Na sila diha, Doc, o tawagun pa na sila?
1: Yes, kaning 270 plantilla is composed of nurses, doctors, and non-clinical nga mga staff, pati allied staff. Everyone is there naman.
0: Mm-hmm.
1: I also want to announce, kay MCR naman po yung mga doctor nga naminaw. We are an open hospital, so we allow visiting staff to come and practice hospital para at least mas daghan o masabisyoan nga pasyente.
0: Mm.
1: We allow them to bring their patients there, practice there, hold clinic there, ngana.
0: Okay.
1: Kaya if we don't open, the visiting staff ramang ko na makakumplito sa ato ang specialty ng mga needs ba. Kaya pinaraman ang amuha ka ng plantilla for doctors, nag-request pa man ta. May man si Tagbilaran, kaya niabot mo na si 2,000 kapin naman siguro na ilang plantilla karon. So, hopefully, with this collaboration, ilang graduates so practice po namo, we're actually sending some of our doctors for koan, kaning training.
0: Mm.
1: Kaya, mumulang kita itong target, diba? Self-sufficient at ang specialty center di Lisbon.
0: Mm-hmm.
1: And then, ang isa sa akong i-establish is an alignment with the original vision of the law sa pag-establish ng Doka Center, kanang na we will finally be able to do medical tourism diri sa tuwa.
0: Yeah.
1: So, muna yung isa sa kanang development plans ng atong ikon. That's why ingani ang atuang development arc sa Cortez, it's because we have these things in plan up, being planned. So, muna nga, i-ana ato ang pagdagan karon hinahinay with all your help nga ma-abrito ta ng mga specialty center. And in fact, we already started several innovations nga kita either first in the country ta nag-abre sa Cortez or kita ang largest in the country. So, natay mga ingana nga mga innovations nga we could say nga at least a government or a DOH hospital can compete or even surpass the private sector.
0: Mm-hmm.
1: So, natay isa ka technology nga kita'y nauna sa Pilipinas, naunahan pa nato si St. Luke's aning CT scan, the photon counting CT scan.
0: Okay, so balik ko lang nato, Doc, no? Specialty, nagsige na mo ang heart and vascular ng mga activities inyo, bypass, yes, surgery. We have the equipments, no problem with that, state-of-the-art equipments nga na.
1: Mm.
0: Ang ato na lamang balik kong pangunta na, kanang mo perform na, Doc, ng mga doktor, in-house na sila or on-call?
1: In-house.
0: In-house. So,
1: sagol sila, sir, like I said earlier, ipilara mo na ito ang plantilla na, so giuna na ito ang cardiac nga mga specialties, plus na ay mga internal medicine o kato mga other departments kaya ginagmay, and then natay mga ni-accept ang visiting staff to practice with us para mas daghan ang doktor na ma-available na ito.
0: Mm-hmm. Ang OR na ito, na, Doc, pila ka lamisan ang OR na ito diha karon?
1: Currently, we have kuan 6 operating rooms, 4 ka cardiovascular OR, na doha ka for clean cases, transplant and spine. Then natay isa ka cath lab, catheterization lab.
0: Mm-hmm. So nindot kayo, no? So magamit guna sa tangan-tanan sa mga tao nga nagkinahanglan. Doon natay
1: sa bed
0: at present
1: to 50 beds.
0: 50 beds sa 50 ra ka higdaanan, and ang atuang occupancy rate is naas mga 80 to 85%. So napay vacancy gamay, Doc, no? Mga 20%.
1: Yes, sir.
0: Mm-hmm. Pwede ra ang atuang mga internal medicine patients maka-avail na ng maong
1: servisyo,
0: ha? Okay.
1: Kayo.
0: So bisan pa og wa pa mo action ang DOH, ang ato ang hospital diha sa Cortez, nagdawat na ning mga kaswa, although it wa ni mo belong sa specialty program, pero gadawat mo, Doc, kanira pong internal medicine cases for now.
1: Yeah, actually even way before pa nagmo naman jud ato service kag i-upgrade and patients kag gidawat dito. Mm-hmm. Naghinay-hinay lang jud mi og kanang kuan gadley open sa services kay malag other than nga kaning magkuhan ko na construction gyud is the main reason nga
0: kita
1: maka-expand bitaw dayon kay we need the physical space ba, so until nga mahuman jud to na naghinahina na gyud mo na 50 beds lang sa una, and then hopefully mag-abre na to sa likod, matumusaka na tayo eventually, and then mas mudaghan pa na itong services nga mag-abre.
0: Mm.
1: Kaya nandiyan mo giyawat lang yun. So,
0: what's the problema ng construction, Doc? Why funding or wa pa mahuman sa contractor na na ang funding, ana?
1: The funding is there.
0: Okay.
1: Ang kaning contractor lang siguro may hinay mo lihok. Ambot ang sawa na.
0: Okay. So matod pa ni mo, that project is under the supervision of Galyaris Tagbilaran?
1: Mm.
0: Okay, atong suwayan ko nung nag-follow up Galeras Tagbilaran, anak, Doc, no? But anyway,
1: hey, we are a new entity, man, sir. So we only started operations iba last year pa.
0: Komplikado po ng engagement na to, anak, Doc, no? You are the chief of hospital there in Cortez, but there are activities there managed by Tagbilaran na Galeras, no?
1: Muna ba? Muna nga mong
0: Mikil gamay
1: peculiar nga history together. So muna nga kanang naginahina ng gigapan ta. Pero even then, for our greenfield nga hospital, for us to reach 80 to even 100% capacity, the past few weeks, kwan na siya, it's a big achievement na ba? Even if bago pa may, so...
0: Mm-hmm. Kung mahuman tanan nga mga buildings, Doc, kung mahuman tanan, matod pa ni mo, there are 3 buildings, assuming everything is complete na, pila capacity na ang atong makaya na? 100, more than 100 or 100 na?
1: Gi-stretch na mo na 100 kay ang kaning sa once mahumaning, I think if mahumaning development ano sa building sa likod no, naman ko one floor and a half nga walay labot sa ilang deliverable ba. So walang usakat o oh, one half ra sa isang floor ang magamit. So all the rest, magkinanglan pag additional funding to finish.
0: Okay, kung current contract kung mahuman maka 100, katong giingon ni mo nga wa mo appeal sa deliverables na imo rag portion na nga pwede pa magamit. Would it mean nga additional capacity na siya nga mahatag?
1: Yeah, among additional capacity. Kaya original sir, kaning sa tulo ka building, among gi-project mo gyud is 250.
0: Okay.
1: So muna siya atong target ng mahuman ni with the new funding. Ni request naman on da, so we're optimistic nga with all these developments nga kuan, it will show the national government mga nadyo they demand for them to fund us in Cortes. Kay daghan magdanginahanglan.
0: So kaning lihok sa atong gobernador karondok no miadto sa DOH kung say tumoy niini gamiton ba ang Cortes for some expanded services no dok unsa may imong ikasulti anak dok tan-aw nimo makayar ba sa ato ang Galeries Cortes kuno galing ang DOH Manila mo ingon nga oh for the meantime General Hospital salaman mo kay aron masulbad ning problema sa congestion unsa ikasulti nimo anak dok?
1: It's a welcome development, at least it shows nga a national agency and the LGU is working together for the good of the patients. And then, if it comes na manawag ug meeting to collaborate, then we always welcome all the help that we can get. Mm-hmm. Now, we of course cooperate for the good of the patient. And then, so far, like I said, katong gihatag i-produce sila nga resolution sa DRMH, we welcome that development man kay that is aligned with what we are actually implementing as a hospital pod. So katong gigan po ni PA Aster Caberte sa interview nga mudawat ni sa cases nga kanang katong internal medicine cases kay aligned man siya sa among development pod. So, yung magtunga may anadapita, of course, madi-congest yun si Juan. Madi-congest yun si Tagbinaran. Kapi na may mutake yan ng mga butanga. So, pero definitely, among mag-contribute is, gamay na sa good board. 50 beds compared to 400 nila. Kanang,
0: puno naman kayo ang ilang 400
1: sila yung Japan ang end referral nato sa province. Oh. And then, napaman sa tay Del Valle dito sa Ubay.
0: To
1: contribute po do kay tulo man ta ka DOH hospital dire so kami ang manguhod ni Nanduha level 3 naman ni si Nanduha siguro si pati si Ubay kay I think na approve naman tayo Nando. So kami at saka even si Ubay kasi gimme o collaborate ni Ubay for training equipment sharing ganang-gana. So we're actually collaborating with all the local stakeholders dire working with the DOH hospital si Galeries ug si Del Valle for the good of the patient. So siguro wala lang kayo ma-update wala update pag coming from us kayo pero kanang at least kanang tao na iba o nga we've always been ready man gyud and then we're always happy to help.
0: Salamat kayo Doc. Happy ko nakadungog anang always happy to help Doc no. Kay nining nga panahon sa kalisdanan sa atong mga kaigsunang bulanon gipanawagan nga magtinabangay tang tanan no how to address this problem of congestion.
1: Especially lang we are and we will be introducing services nga not previously available locally. Saka yun siya sa service capability sa healthcare, dire sa Bohol. So, for example, ito sa Regional Heart Center, that is a big achievement man kay supposedly, usa ra unta ka heart center kada region, which is kita na naman sa Cebu. But But because Islam ang gudas Bohol, no? Nga, kanang lisod kayo, o dili na pag-grabang opportunity, nga, kaya ramang gudunta kayo, i-treat, for example, emergency nga stroke, o emergency nga heart attack, sudra sa golden period, ang gidakon sa our travel time, to Cortez from the farthest point, like say Ubay, kaya siya ba? So, kanang if makahimo pa ng improvement sa service locally, why not? So that's what we are pushing for on top of what we are proposing to help.
0: Mm-hmm. Nindot kayo na, Dr. Lawrence, no? Hinaut po nga naay kasulbaran ining tanan. Siguro
1: yes,
0: na
1: Dr. Galiho. Yes, mabot ang tinabangay lang dyan.
0: Salamat kayo, Dr. Lawrence Elio Tirol, ang ato ang Chief of Hospital diya sa Galyares Cortes. Salamat, Doc. May buntag ka nimo.
2: DYRD, nag-una sa mga balita.
0: Specialty Hospital ang

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag dumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
1: Giditox Plus Herbal Care. Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: YY Home Builders Depot, nagatanyag ng gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento. Mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila o mga stainless, mga PVC pan o nagabligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot, ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Ato ang ilang tindahan diya sa may 7G Avenue ng atong dakbayan sa Tagbilaran. O aduna sila ay sangang mga tindahan diya sa Jake Larin ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng ng mga pintal para sa mga simento, ka hoy og potaw. Ganaa ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue apan kini sa Ball Friendship ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall dinhi sa downtown area dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalain mga palaliton diha sa mga tindahan. Igsoon kining tindahan sa Plaza Marcela din maligya usab kini sa Marcela Free. Tubo garantisado, kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako og labing bag-o ang moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulumanon, maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato lalawigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanagiya sa buutan ng tagiya, sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.

0: Niyaw ba natukaroon ang convenor mga kaigsunan sa Cebu Energy Rights Advocates? Mga igsoon ang lead convenor nga si Nathaniel Ochoa. Sir Nathaniel Ochoa, mayong buntag, buong bulyeser sa DYRD, inyong alagad. Welcome, Sir Ochoa.
1: Daghang salamat, Sir Bong Bolicer, o sa DYRB sa paghatag og higayon, pagpatinaw, pasabot sa atong posisyon mahitungod sa isyu sa kuryente. Mahitungod sa mga ordinansa, angayan gid kini siyang baguhon.
0: Okay. But do you mean, buhol ang imong giisgutan? I understand ang buhol, doon na sila standing balaod karon nga no to... ino na to katong mga environmentally hazardous sources of kuryente like coal, no, diesel o unsa ba. So buot may pasabot ni mo, Mr. Ochoa, nga ang buhol pwede buksan balik ang paggamit o coal aron masulbad ning problema nato sa kuryente? Is that your advocacy, Mr. Ochoa?
1: Sa pagkakaroon, wala mangid kita lain nga immediate solution nga barato, reliable o masaligan nga supply sa kuryente, mao lang gyapon ang baseload power plant o coal power plant. Sa pila na kadekada, mao na kini atong ginagamit. Although ana tay transition sa energy mix, doon na nay mga renewable energy, apan ang pinakadako gyapon nga tinubdan sa tong kuryente, nagagikan gyapon sa coal. Kung pananglitan, dili kini ilibkas o baguhon nga mga ordinansa o balaod noon, magpabiling kuwang ang atong supply sa kuryente o dako kining epekto sa ekonomiya sa Bohol. Tanglit ang Bohol o sa ka-tourist destination, lisod pag-operate sa atong restaurant, hotels, and tourist destination, kung sige lang kita o brownout, mas dako kining epekto sa panginabuhian sa katawhan o ekonomiya sa Bohol.
0: Okay. Laktot pagkasulti ang buhi ko, 1 o 2, o ang Bohol Light din sa Bohol, ang kuryente nga ilahang gipalit dili gikan sa planta nga nagamit og coal. Is that correct, Mr. Ochoa?
1: Nagkuha gyapon sila apan kuwang kay kini manggong matag distribution utility sama sa Buhiko. Lain-lain magid kana ang source nimo, natay base load. Coal na siya nya, natay ancillary power mo ni ang murag secondary source of power nga diesel. Unya ang sunod ana kana mga emergency backup power nga nagkalain-lain ang source, no? Usahay palito nimo sa
0: Wisem.
1: Wisem, no, sa wholesale electricity spot market nga mahal siya kay immediate man siya. So kung ato kana siyang ikumpara sa transportasyon, mahog ang coal, mao ni siya ang jeepney, o niya kining ancillary, mura ni siya ang bus, o niya kining Wisem, mura ni siya ang taxi or grab nga. Siyempre, kay mas dali manimo siyang sakyan, medyo mahal siya kumpara nimo sa public transport.
0: Okay. Kung sa may usbom sa ordinansa ni Mr. Ochoa, nga gapalit naman na gihapon ang Bohol o power, ginamit ang coal. So, ang ordinansa nila, nga dilita na, uy, pikto kay ang ato ang kurinti deris Bohol, coal power man na gihapon eh.
1: Maungani ka na nga medyo lisod sabton sa katawhan, no, ni supak ka, nga butangan ka coal power plant, apan, nipalit gihapon ka o coal power energy. Ilagi ang nakita sa mga naghimo sa balaod noon nga para kanila, gisiguro nila ang matod nila ang environment, pero okay ra og sa laing lugar ang coal power plant. So dili ka na siya maayo nga panglantaw. Kay kung pinuod gyud nga makadaot, dili na lang gyud unta sila mo palit og kuryente kung gikan sa coal. Kung mao man gani gyud ka na ang ilang posisyon.
0: Ang tuyo tali ani nga planta diri sa Bohol, pero planta outside Bohol bahalag mag coal mo diha, mo palit ra mi. Murag inana
1: gyud. Murag inana gyud ang posisyon, no, nga kung diri sa among tugkaran makadaot na, pero sa laing tugkaran nindot na siya nga klaseng energy mo palit ko ana.
0: In relation to the burnouts, Mr. Ochoa, unsa may relasyon na ng ordinansa sa burnout na to karon?
1: Ang kini magong burnout na to, resulta kini sa kakuwang sa atong reserve bank kuryente, no? Na kita gitawag yellow alert o red alert. Yellow alert kung nipis ang iyang reserba, apan kaya ra to bagon sa secondary power o ancillary power sama sa mga diesel generator. Mandaron na yung kini kung butaas ang demanda sa kuryente. Apan kung red alert na, pasabot ni ini, nga bisan ang atong backup generator o reserve power, kulang na. Kung okay, kulang ang kuryente, kinahanglan ang iyang kakulang bahin-bahinon sa nilalang lugar. mo ka na magresulta sa rotational burnout. Angtod nga mobalik sa normal ang kuryente. Ang Bohol nag-import ni sa Cebu o ang Cebu nag-import pod kini sa Mindanao o kuryente.
0: Okay.
1: Mo ni ang atong problema.
0: Okay. Okay. Okay. Nahitabo nga nangaguba matod pa. Unsa may nahibawa nimo ana nangaguba? Unsa mo nganong gadungan-dungan magkangaguba ng mga planta? Mr. Chua, unsa may nahibawa nimo ana?
1: Kini na ang magita gitawag og scheduled power outage no, o preventive maintenance.
0: Okay.
1: Doon na sa mga isolated case nga mo-trip off ang planta tungod sa sobra nga paggamit sa kuryente. Doon ay mga technical ana, posibleng nag-overheat o doon ay mga maguba nga mga pisa kaysa mesagi gani ang atong sakyanan. Bisag maayo pagkamintina, doon na maghihigayon nga mupalya.
0: Oh, pero gadungan-dungan man gud ni, mura wag makatmatingata nga no man ni, gadungan-dungan man ni sila ka preventive maintenance, gadungan ni sa kapalya, unsa may naadya karon sa daghan sa katanan.
1: Ang pagkapalya sa planta ang numero uno nga hinungdan. Oh. Doon ay mga pipila ka hinang higayon nga na ay pag-shutdown, apan ang kakulang giyod sa kuryente, ang nag-una nga hinungdan, kani adto man gud, bisang pila na kabuan og tuig nga kulang ang bisang

0: backup power.
1: Ah, okay. Ang atong gisaligan nga ato tamudong, di na kayo masaligan kay nagkinhanglan pud sila.
0: Oh, pareha ka na gihapon sa imported nga bugas nga kung dunay huwaw sa silingan ng nasod, di na ta ka-import kay pero ang taas naman ang atong importation sa bugas, apan di na to masinati kay sige magsuod ang import. Isagol roman sa lokal. Sama sa baboy ug manok, pero ug mawa na ganang import. Diyan na nato masanati ang shortage. Muna ito na sinati karon na shortage sa kuryente.
1: Shortage sa kuryente. Sa una ratang na ay kuwang, pero natay madali-dali nga kapalitan. Ang
0: oh, natay kadali-dali nga kapalitan ng supply. Na pero, may dakong supply nga 1,000 megawatt ang Luzon. Ang problema, ang linya sa NGCP, di man po maka-accommodate sa maong supply. O sa tubig pa, dako ang bulog sa tubig, apan gamay man ang tubo. Di man siya paigo. So, daghang faktor ang brownout, no? Doon ay mga ginagmay nga pag-shutdown sa planta, doon ay pagkawala sa import power sa Mindanao. O, dili pa po anda mga itong mga linya sa NGCP.
1: Pero ang NGCP
0: na ito, mas mayo nga ang planta na sa Bohol o okay. Sa Cebu, mas doon siya sa konsumidor, mas barato ang kuryente o mas mataligan.
1: Mauna yung gustong katapusang pamatanan nimo for the interest of time, Mr. Choa. Why is it nga na-highlight ang ordinansa sa Bohol Bahig Coal? Are you saying doon na kay amigo or ikaw ba mismo na investor masood sa Bohol nga gusto mag-coal plant?
0: Wala kita'y kuha. Isip konsumidor ato manggitanaw ang pangkinatabukan labi na yun sa kita Cebu manggita, no? Mm-hmm. Wala magyun sa atong focus advocacya unta ang Bohol o ang Negros. Apan, naapiktaran manggod ang Cebu kay ningkuha manggod pod o kuryente ang Bohol sa Cebu. Mm-hmm. O ang Negros, ningkuha pod ang Western Visayas, ningkuha pod sa Cebu. Mm-hmm. So kung stable na ang Western Visayas, stable na ang Bohol o ang uban rehiyon, so mas dili na kita manginanglan o daghang planta pa sa Cebu.
1: Are you positive?
0: Mga kong concern sa Bohol,
1: yeah,
0: dili kinifocus niya nga concern but tungod kayo naapiktara na ang Cebu tungod sa kakulang po sa kuryente sa Bohol.
1: Are you positive, Mr. Choa, nga kung ang usbon ang ordinansa sa Bohol nga okay ra sila o coal-powered plant na ay musud ka nga investor sa Bohol magama o power plant nga coal-driven?
0: Doon ay posibilidad.
1: Doon ay posibilidad.
0: Ilibkas na ang mga ordinansa. Doon ay posibilidad nga na ay mutang investor. Kaya kini magong negosyo, Sir Bong, mag-agad magong kiniisa, gitawag o supply and demand. Huwag may magnegosyo o usa ka butang kung why demand sa customer.
1: Why demand? Ah,
0: oh. O karon kay kahit mo kita nga na demand sa kuryente,
1: okay.
0: Natural nga kung ako investor, munegosyo ko kung nakuha na ang industriya kay
1: correct.
0: Ang negosyo, mangita mag-irugasa ang daghang customer.
1: So, muna yung lami yung negosyohon doon, mag-produce o power kay gakuwang tag-power.
0: Sa pagkakaroon, usa kini sa potential growth industry kay nahog man yung pakbo, no? O bukog sa ekonomiya ang kuryente kay kung way kuryente way telepono kung way telepono way internet
1: kung walang kuryente walang power
0: walang power walang internet walang internet, internet. Walang IT business walang mga new business
1: bida makuana na mas stress na mga tao kung way power
0: oh, sumpay na labi na akong balikon labi na gid sa Bohol nga nagsalig kita sa turismo, di man pwede dilipandaron ang aircon sa mga hotel o resort,
1: tinood,
0: di man
1: tinood.
0: Pwede ang dining area magkandila lang ta, kay nagsigig brownout, di man pwede o magsigig tagpaandar sa itong diesel na generator,
1: kaya
0: mas mahal naman ang diesel karon kaysa gasolina.
1: Tinood. Mr. Chua, nindot kayo, no? Nga ato pang palauman unta ni, I really thank you for being here today, no? Nag-isgot bahay nini, but for the interest of time, murag hinglapas na matag 2 minutos sa tuwang segment. From time to time, manawag raw niya tanin mo, ugun sa po yung mga inputs ka bahay nini, but nindot ang imuang inputs karon nga Bohol must change its position, no? Its position bahay aning opening of power plant, ginamit ang coal, nga unta ilahang i-change, ilahang mind ka bahay ni Ana. Some other time, Mr. Chua, mag-isigot na punta bahay ni. Thank you so much for your time today.
0: Salamat, Sir Bong, o sa DYRB.
1: Salamat kayo.
2: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Na Daniel Chua, mga kaeksunan, ang lead convener sa energy.
3: DYRD, ang mga pipaminaw yun, everyday na doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
4: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungkol ang panginaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
5: Akong paminawan sa station sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, update.

0: Adiway Arde, ang ating paminaw yun, everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
1: Akong tigpaminaw na radio station, kay wala NDY Arde Radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang Adiway Arde, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon, sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Adiway Arde. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: ang Takna, alas 5.
1: TYRD Radio Balita.
2: Igala may nga buntag gini sa reituta sa mga uluhan sa mga balita karubuntaga na nigatlaw karun ka Webes, October 1, 2025. Tungod sa nangatagak ng mga batuugban sa kalsada, na disgrasya ang usaka motorista dito sa lungsod sa Sikatuna, naangol. Sa laing bahin, tigbayhot o syabong at agatagbilaran na dakpan na kagabiin dito sa lungsod sa Kurilya. Sa laing bahin sa itong mga uluhan, gisilbihan o warad o maras ang kasamtangang binilanggo sa Talibon District Jail sa kasong kalabigitan sa illegal nga druga. Governor Celestino Gallares Multi-Specialty Medical Center sa Cortes mudawat o mga kaso sa internal medicine samtang Gallares Medical Center sa Tagpilaran City maluag-luagan kung ipadala sa Cortes sa mga pasyente nga mupuyo sa ospital o labing minus usa ka gabi. Bago ito mga igalang at mga uluhan, ang mga detalye karong alasay sa buntag, inyong mabati. May buntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Poro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Makabuhay. High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule mo tabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligaya ng high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
3: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
4: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
5: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
6: Ang istasyon sa katawhan.
7: Ang takna, alas 5:05.

tinggas ba kaysa puti na baybayo? Kang bisan kinsang kasing-kasing, ikaw mangandoyo, kay perlas ka na angay kiyot ang puno.

0: Cardi Kanunay.
1: Pangutana, nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Makabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain nga barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
2: Kinsay ngalan nato, sir?
3: Paul Mercado, diyan ni sir.
2: Motanan lang ko. Kinang gatumar ka o dito X500?
3: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na'y? Kaya na-diagnose mong ko nga na'y prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX 500, niinom ko sa buntag kaduha, na sa gabi doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko, may review. DTX 500 na ginakaayo na ko. Labis jud kayo, sir, DTX 500.
4: DTX 500, mabali sa mga butika. Balit!

0: pag umatake ang rheumat arthritis.
1: Oh! Eh, paano niya may tagad yan? Dahil walang aw sa paw!
2: Para mas mahimping ang tulog, ipaulin naman agad yan! Dahil walang aw sa paw!
3: Pagkatapos ng trabaho, paulin naman agad yan! Dahil walang aw sa paw!
0: Punahan ang kirot, magpahid na ng paw! Dahil walang aw sa paw!
4: For better life!

Kitty Sanchez, good morning. Aysa Opus Bustamante, Asterio Doisabas, si Paring Biloy Bustamante de sa San Isidro. Nagtimbaya si Asterio Doisabas nga to ni Edgar ug Ma'am Lisel de la del Rosario diha sa Kugon, aning dakbayan sa Tagbilaran. Unya Evangeline Libot Inas, Teofilo Bisi, good morning. Celestina, Teofilo Bisi, Ma'am Maria Jima Auman, Marianit Salibay, Celestina Canyesaris Istaka, atong kababayan ni na diha sa Barangay Buoy, nagpuyo. Bosite Sanchez, Marianit Salibay sa Balilihan, Dodong Jet Romanilios Ridulia, Janet Lim Villarrojo, good morning. Good morning usab. Good morning Sir Atoy, paki-greet sa akong asawa Darrell Christine Aranhuis nga nag-birthday karong adlawa. Happy birthday Ma'am Darrell Christine Aranhuis gikan sa imong mapinanggaong hobby or bana nga si Glenn Galliares Aranhuis. Ato pong itunol lang atong pagtimbaya ngadto ni Attorney Tami Abapo, ang board member sa Segundo Distrito, mga higala. John Rin, Junior Ano, diha sa Habitat Buol. Inday gili kami, watching from San Roque, Maribuho. Good morning. Good morning, usab ni Ma'am Lynn Adalim Namalata Chan, dito sa Australia. Ang atong regional coordinator, si Ma'am Clarice Cheng, o si paring Gilbert Narval Rice, uban siyang banay diha sa Maribuho. No, good morning ni Sir Francis Antonio dito sa New York, no. Good morning sa atong mga listeners po diha sa Corilla, no. Sila si Ma'am Doris Caloyong diha sa Kankata, Corilla. Diha po sa Lungsos Cortez, sa Lungsos sa Luon, Aida Lunghas Almedilla, good morning. Og Gaudencio Umali, Fidel Lamban Apari Biwang, og si Ma'am Adel Ayeng Solihon diha sa Dao. No, lanog-lanog nga to ang sibya o daghan pod ang nagagamitan sa itong mga produkto diha sa Barangay Daon ng Dakbayan sa Tagbilaran. Labi na diha pod sa Alburquerque, no? Good morning. Ang mga ginsakpan o mga kauban ni Ma'am Doric Agoko, hilabihan na kadaghan sa nagagamit sa atong mga produkto sa Aldrich Corporation, gisyeran ni Ma'am Doric Agoko. No, ang atong mga kaigsuonan dihang mga seniors sa lungsod sa Alburquerque. Kitang mga senior citizens, mga higala, di yata angay magpahingawa nining ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Mapaw di aurko capsule man, mapaw liniment man, di ta angay magpahingawa ani Jess Humamil. Oh, good morning nimo diha. Di ta angay mga pahingawa ani. Paka-paka dire sa ubuhan, shout out ko sa Humamil family diha sa Kangag Lapas. Okay. Diha pod sa Baybay Ubuhan, district ning Dakbayan sa Tagbilaran. Og sa atong barangay Ubuhan pod dito sa lungsod sa Tubigon. Og sa Kabulihan og sa ubang mga dapit nga namati din sa to ang tulumanon garon. Naa may mga butika din sa inyo ha. Naa diha ang atong mga produkto sa Aldrich Corporation. Pao de Arco Herbal Capsule. Ayaw kalimti mga higala. Katambayayong nato sa itong tinguha ang atong mabatunan ang atong maingdagan sa panglawas. Tulaki lagi initiinit nga tubig. 30 minutes sa dili pa kamukaon. Mamahimong katulos o sa kaadlaw. Buntag o to hapon. Bisan pa og naa ka sa maayong panglawas karon kay prevention mga higala is better than cure. Og katong aduna na po'y problema sa lawas, tagtuto ka kapsula mao'y imuhang pag-imnon sa kada adlaw. Good morning ni Nolasco Imelda Niluwag. Mayong buntag ka natong tanan og salamat sa iyong pagtubay din sa itong tulumanon Aldrich Balitang Kalusugan. Ato usab nga timbayaon si kani kongresista attorney Migrino Chato diha sa lungsod sa Balilihan uban siyang banay. Brad Ching o Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply o sila mga sukid sa CB Generate Avenue. Ang Cortez Bicycle Shop diha sa Upper La Paz Cortez ni Ma'am Christine Joy Tandog. Dawis Cycle Center diha sa Maribelis Dawis ni Sir J. Tandog. Mga pensyonar.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas. Buhol.

0: Certificate of Candidacy kon COC filing para sa national o local elections himuon sa musunod nga tuig sa UDI. Bang atingali, mga Disyembre, ana, Oktubre. Way labot ani ang barangay o iski ha sa national o local elections pa ni. Sa gawas, gipahayag ni US President Donald Trump nga oyon siya sa nuclear program sa North Korea pero dili sa Iran. Olahan tudling sa mga balita gikan ni RoboCop Willie Maestrado. Wilma, pasok!
1: Ipaihot sa ginadili nga dugas nga taga-syudad sa Tagbilaran ang nasikop sa Baybas Operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Korilla Drug Enforcement Unit kagabi. Labing labas nga balita o kumpletong detalye atong mabati sa atong pagbalik.
0: Gikan ni Cel Remolador, Cel, go!
2: Bitbit sa tracker team sa Talibon ng restaurant batok sa kasamtangang binilanggo sa Talibon District Jail sa Barangay San Jose, Talibon. Gisilbi sa kapulisan ang mga restoran alang sa pagsilbi sa sintensya niini kalambigitan sa pagpayuhot o paghupot sa ginadili nga droga. Giibot yan nga way piyansa nga girekomendar sa korte batok sa maong binilanggo. Nanukad gikan sa Kampo de Gohoy, the Barker, Cel Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez. June, go!
3: Tungod sa mga batok o basingan tagak-tagak anang krasada, mayong pagkabalintong ang usakang driver sa usakang motosiklo, umaknay na slide diya sa lungsod sa Sikatuna. Itali siya o grisyo sa tuwa nga MD Alarimo o ginagandis ng Galiaris Medical Center. Yan is alerto tungod sa res ang friend mo forever. Basta balita, EYRD, saligan sa balita.
0: Maukadto ang kinatibukang uluhan sa itong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye. Hatod ka na to sa Marcela Fee.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong nahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Giauhag sa Climate Change Commission ang mga lokal nga kagamhanan sa lalawigan sa Bohol. Ngay patuman ang mga konkretong lakang, programa o proyekto aron mapanalipdan ang katawhang bulanon sa grabing epekto sa El Nino. Kini mo'y gitutukan sa report ni Alin Doidora. Alin, go!
1: Ito po yung pinakabad at ito yung pinakamatindi sa tala ng history. Ano? Kaya we want our people at the same time yung ating mga local government to be ready at makapagplano ng maganda.
2: Giauhag sa Climate Change Commission ang publiko o mga lokal nga gagamhanan nga sayo palang mangandam alang sa gipaabot nga grabing epekto sa El Nino. Abuhol sa pagkakaroon nakaangko na og multi-million peso nga kadaot sa sektor sa agrikultura tungod sa epekto sa nagpadayong El Nino bisan pa man paingon pa ang gipaabot nga super El Nino. Matod ni Climate Change Commission Commissioner Albert De La Cruz, kinahanglan nga ipatuman sa mga LGU ang ilang mga local climate action plan aron mapanilipdan ang mga komunidad batok sa grabing init kakawangon sa tubig o epekto niini sa panginabuhian.
1: Sa local level, they have their local climate action plan at kailangan niya na ma-implement at kamukha na lamang po, kasi cross-cutting yan. Kapag sinabing El Nino, ang pinag-usapan dyan ay bukod sa tubig, pinag-usapan dyan ay food security. So kung agriculture yan, kailangan ang maitanim ay yung mga crop resilient sa init, kahit walang tubig. So wag na tayo munang mangarap.
2: Giauhag ang mga LGU nga mag-andam o cooling stations, hydration facilities o gubang pamaagi aron malikayan ang heat stroke o bang pang heat related nga peligro. Sa Bohol, ang pag-pangandam giisip nga importante tungod kay ang probinsya nakasinati na kaniadto og epekto sa El Nino, lakip na ang dagkong kadaot sa produksyon sa agrikultura og epekto sa panginabuy-an sa mga mag-uuma. Ipasiug daw sab ni De La Cruz nga ang kamahinungdanon sa water management lakip ang hustong pag-klasipikar sa mga tinubdan sa tubig aron magamit kini sa tukmang katuyuan sama sa irrigation, non-potable use o domestic consumption.
1: Ang sagot po dyan, hindi. Kaya we're calling the NWRB, we're calling the different district, lalong-lalong na yung mga may kakayahan to take up the necessary steps. They make use of the necessary filtration at kailangan mag-classify na ng tubig.
2: Matod niya, ginhanglang sa iyo pa lang ang pagplano sa mga ahensya o LG o malikayan ang kakuwangon sa tubig o guban pang seryosong epekto sa El Nino. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Hapon sa PAFACE meeting, mga higala kung province-led agricultural fisheries meeting gibutyag sa pag-asa nga kining Oktubre nanatay masinati gyud nga kainit itandi sa Setyembre pero di pa kaayo pero ubang mga probinsya naglagiting na sa Nobyembre di pa kaayo sa Disyembre og sa Enero, Pebrero ang marka sa mapa sa Bohol puwa na kaayo. No? Ilabihan nga kainit na. So, uba na to karubutaga si Sir Leonard Samar gikan sa atong lokal nga buhatan sa pag-asa. Sir Leonard, kumusta nga tong panahon karon?
3: Good morning kanimo Sir Atoy. Good morning usab sa tanan nato mga suki nga tigpaminayom ning istasyon sa DYRD. Ania kining pinakaunang kalabuhan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nga doon natay gi-monitor og gibantayan nga dautang panahon or usa ka bagyo nga naa sa gawas sa PAR ug nahimo na siya kining usa ka tropical storm nga doon na introduce ang name nga si Choi Wan. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang sentro sa mao nga bagyo or tropical storm nga doon na introduce ang name nga si Choi Wan. Yung banabana kini base sa nang available nga mga data, anak kini may mutang sa 2,945 km east of Central Luzon o anak kini sa coordinate nga 16.3 degrees north, 249.7 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon nagikusko nung kabat nga doon na sa 75 km matagtak na doon sa sentro o nga doon na kini gastinis o paguro sa angin nga mukabat nga doon na sa 90 km matagtak na. o kini nagayrog sa direksyon kasagpan amin ang kasagpan nga do nagikusgon sa pagirog dis 15 kilometros matagtak na. Base usab sa pagbanabana kini mo ang bagyo, ubos ang iyang chance nga makasulod sa Philippine responsibility, then wala po sa kini direct epekto diri sa ato sa nasod. Ang iyang gitawag trough of tropical storm nga si Choy Wan, mao kini ang iyang extension or trough mao nakapikto sa eastern section sa Kabisayan ug lakip na sab sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang eastern Visayas, Caraga ug ingon sa ang Davao Oriental, kini mga lugar karong adlaw makasinating maragumon nga kalangitan unoy katag nga mga pag-ulan, mga pagpuno-pagkilat gumikan sa trough of tropical cyclone nga si Choy Wan. Samtang ang Northern Mindanao, lakip na sa ang rest of Davao Region, o gingon mo sa ang Metro Manila, o lakip na sa ang bangbayan sa nasod, o gingon mo sa din sa itong probinsya sa Bolo, mga kalungsuran, o tekwet sa Tagbilaran. Karong adlaw, makasinati, laman kita o mga pupanagsang pagpanagom, o ngadto na sa Osaya, doon na meragumon ng kakalangitan, o ginibanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanurpagkilat, gumikan sa trough of tropical cyclone nga si Choy Wan, o gingon mo sa kining mga localized thunderstorm. Samtang mahinay og gato na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Minisilangan o paingon nga to sa Silangan nga may mopslabi sa Luzon o ingom sab sa western section sa Kabisayan. Og lakip na usab lain nga direksyon sa hangin nga mahinay og gato na sa kasarangan nga nagagikan sa Minisilangan o paingon nga to sa Minakasagpan nga may mopslabi sa Silangang Bayan sa Mindanao og lakip na usab sa ubang bahin sa Kabisayan og lakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan ining mga lugar malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tung dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 24 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidak sa may alas 5 31 sa kabuntagon ug musalop sa kini sa may alas 5 34 sa kapunon. Dinhi na lang kutob kini nagaikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Border Station. Leonardo Samar, Mayong Buntag. Back to you, Sir Atoy.
0: Sir Leonard, kagahapon sa gipresentar ni Sir Jing Bato, imong kitong dahi, imong impulit.
3: Si Sir Jason, Engineer Jason Aying.
0: Oh, kay dito magkasta tubigon kagahapon.
3: Yes, Sir Atoy.
0: Nakita na to itong dahi ENSO or dahi sa mapa bidaw nga sa buwan sa Oktubre, ang Bohol, kuan light yellow pa ang dehay iyang legend bitaw murag makuan nato nga medyo not affected pa kuno sa Oktubre unya sa Nobyembre yellow na murag aduna nay gamay nga maapektuhan sa grabe nga kainit pero sa buwan sa Disyembre, Enero, Febrero puwa na kayo ang mapa sa lalawigan sa Bohol nagpasabot nga perting inita. So sa ato pa karong buwan na sa Oktubre di pa nato mabati ang kapintas gyud sa El Nino.
3: Sir Atoy, katong atong gi mention karon is amato ang monthly rainfall forecast. Manang ang sa October, actually is normal pa ang pinaka dako nga bahin diri sa ato sa Bohol, Sir Atoy. Normal pa tong rainfall. Unya dunay below normal diri sa may gamay nga portion diri sa may eastern Bohol. Lakip na nini, base sa nakita nato sa mapa, posible kining lungsod sa Ubay, Mabini, Trinidad, o San Miguel sa Sir Atoy. Below normal, base sa nakita nato nga monthly rainfall forecast. Then for the month of November, mao na nga nagsugod ng below normal. Then for the month of December, mao na ni nga kinang gitawag to way below normal nga ang iyang reduction ini is 60% pataas. Then sa January is below normal, then sa February is gitawag na to og way below normal, then sa pagka Marso is way below normal. Mao na nga Sir Atoy sa ato ang assessment doon na magutay gitawag nga assessment sa dry condition, dry spell o drought, base sa atong assessment, end of October, karubwa na dili pata affected ining maong gitawag na itong dry condition, dry spell o drought outlook, Sir Atoy.
0: Okay.
3: Then for the month of November, dili pagyapon ta apektado sa maong gitawag na ito o meteorological dry condition, dry spell drought outlook. Then diha na sa nagsugod na ta apektado sa for the month of end of December, dry spill na ta sir Atoy, ang Bohol. Then for the month of January, end of January, kita sa Bohol is nanata sa una dahil for the balik ko na to, for the month of end of December is dry condition, for the month of end of February is dry spill.
0: Mm.
3: Then end of March, ang Bohol is drought na ta sir Atoy. End of March, manang bot pa sa bot kanang drought doon na ay 5 ka bulan nga below normal nga rainfall or
0: way below doon
3: na ka 3 ka bulan nga way below normal ang rainfall sir Atoy.
0: Okay, so pwede pa dito to o sa buwan sa September o namugas o mais tong nagtanom og mais niya karong buwan na napay mga pag-uwan-uwan sa Nobyembre, napay pag-uwan-uwan, makasangki pa sa mga tunga-tunga sa Disyembre, napay daghan tatang pundong kuan, pero murang nangahadlok na mangod ng ato mga farmers mutanom human nga gikabalita na nga dunay El Nino, magsugod pa na itong Hunyo, Mayo, mao na nga didoso na ang uban nga mo ukay sa yuta aron matamnan kay basig unsay dangatan sa pagpananom, Sir Leonard.
3: Ini jud Sir Atoy, gumikan mangod sa lagi nga doon na natay actually ang atong El Nino is very strong na ang atong strong El Nino na ta sa pagkakaroon niya. Ang very strong is sa dili pa matapos ning 2026. Sir Atoy, sayon jud tanga basis sa ato ang monthly forecast is gani gi forecast pa sa miagi nga mga bulan nga kaning buwan sa September, October is naapatas sa gitawag na itong normal nga itong rainfall. Although, ang pagka-normal is doo ragyapon sa below normal, sir. Atoy, mao na nga, katong yung mga lugar nga kanang rain feed, yun nga mga gisaligan, mao na nagdelikado karong mga panahon na, sir. Atoy. Pero in terms of corn, sir. Atoy, kaya kaning ilin nyo magod, wala magiging magpasabot nga walay ulan.
0: Napamay panagsay hapon.
3: Ang atong forecast is below normal pero naa pagyapoy mga pagulan nga ginagmay sir Atoy nga murag bo tanda-tanda la labi na kanang gitaw tong mga localized thunderstorm.
0: Ah, okay.
3: Mana nga in terms of mais, sir Atoy, naa pa magulan pa man karong buwan na hantod na sa kuan sir Atoy, October.
0: October
3: mana nga ang mais is upat man ka bulan.
0: Madada pa.
3: Oh, nya yeah. Dunay gitawag to og cloud seeding nga mao po nay gamiton nga bisag minus ang ulan pero dunay cloud seeding makadugag-dugag gyapon og kanang gitawag to makapamubo gyapon sir Atoy.
0: Ah, okay. So Sir pero Leonard
3: in terms of rain, sir Atoy, mana nga nakita nato nga murag katong mga rain feed jud nga gasalig ra jud sa ulan walay tinubdan, murag nakita nato sir Atoy murag
0: lisod na.
3: Kwan, dili lang ko mo kwan murag nakita na to nga murag
0: lisod na jud
3: tabangon. Sir Atoy, oo.
0: Sige sir, salamat kay sir.
3: Oi, sa pensyon Atoy, daghang salamat og mayong
4: buntag. DYRD Radio Balita. Balita.
0: Ang atong cloud seeding mga higala gitakda na gyud kagahapon sa meeting no, sa meeting karong October 9 na gyud, no? October 9 gyud tungod sa daghan ng kayong mga pagpangandam pagyud nga di man mahimo na nga og moingon nga mao na ano na nay kwarta ipundo sa cloud seeding mulupa dayo ng eroplano kay daw na may daghan kayong mga andamunon pa mga higala, no? So karon kay aduna pa may mga pag-uwan rong buwana sa Oktubre, Nobyembre nya napay cloud seeding nga pagahimuon nya sa end sa Disyembre na magwatong giingon nga dry spell na ang kondisyon. Mamahimo patang mananom ro kamote, mais, no? Kamote, mais onya bisa kanang balanghoy, no? Balanghoy mga tuto kabuan, upat kabuan makao na labi na nang yelo, no? Maayo na lang na kay og mo bagti na gyud kayo ang kainit sa kuan aduna nay makuot-kuot ang atong mga kaigsoonan. Aduna nay matangag-tangag atong mga bata nga makaon panahon nga mo bagti na gyud kayo ang kainit sa adlaw mga higala. Arita sa mga balita gikan sa kauluhan. Gibasura sa Korte Suprema kung gi-dismiss sa Korte Suprema ang totoo ka mga petisyon batok ka sa bagong impeachment voting threshold ni Vice President Sara Duterte. Kinibay gitutukan sa UN TV News.
5: Chair shall now proceed to vote in accordance with Rule 22 of the Rules on Impeachment. All those in favor of the appeal of Senator Judge Erwin Tulfo, say aye. Those against, say nay. Nay.
6: Walang legal standing o legal na personalidad para maghain ng petisyon sa hukuman. Ito ang pangunahing dahilan sa pag-dismiss ng Korte Suprema sa tatlong magkahiwalay na petisyon laban sa voting threshold ng Senado o Impeachment Court kaugnay ng kaso ni Vice President Sara Duterte. Ang mga petisyon ay inihain ni na dating Executive Secretary Vic Rodriguez, Bertini Causing at Attorney Ernesto Francisco Jr. Tinututulan ng mga ito ang interpretasyon ng Impeachment Court kaugnay ng kinakailangang 2/3 na boto para sa conviction sa kasong impeachment. Kasama sa dahilan ng hukuman sa pag-dismiss sa mga petisyon ay ang pagiging premature ng kaso. Sa petisyon ni Attorney Rodriguez, iginiit niya na ang interpretasyon ng impeachment court ay tila pag-amyenda sa saligang batas sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kwalifikasyon na wala sa teksto nito. Humiling siya sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang desisyon at maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO. Ang argumento naman ni Causing ay dapat pa rin ibilang ang mga senador kahit sila ay nagtatago, nakakulong o may sakit at hindi makadalo. Samantala, si Attorney Francisco ay binigyang diin niya na dahil may 24 na miyembro ang Senado batay sa saligang batas, kinakailangan ang pagsang-ayon ng hindi bababa sa 16 na senator judges upang makapagpataw ng hatol na pagkakasala. Anya, ang mga senador na nakakulong, naka-medical leave o pansamantalang wala ay nananatiling miyembro at dapat pa ring ibilang.
7: Noong September 23, bumoto ang mga miyembro ng impeachment court ng 13-1 upang pagbigyan ang inihaing apila ni Senator Erwin Tulfo noong September 8.
6: Binaliktad nito ang naunang desisyon ni Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero noong July 6 na nagtakda sa 16 na boto bilang batayan para sa conviction threshold batay sa kabuuang bilang na 24 na miyembro ng Senado. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Sa lain nga bahin, gikan sa kauluhan na reaksyon ni Undersecretary Castro sa mga testimonya ni Mayor Baste Duterte sa Davao City nga susama gilaglag o giduot si Vice President Sara. Kinimoy gitutukan sa News 5.
8: Parang nilaglag daw ni Mayor Baste Duterte ang kanyang ate na si Vice President Sara Duterte. Yan ang napansin ng Malacanang sa impeachment trial kahapon. Live mula sa kamera, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit nasabi ito ng Malacanang?
9: Una sa lahat, disclaimer muna no, ni Palace First Officer Yusekir Castro na hindi raw judgment itong kanyang mga pahayag kay Mayor Baste Duterte. Dahil sinasilang naman niya, no, ito nga mga kanyang sinabi doon sa mismong testimonya ng alkalde sa impeachment trial na kahapon. At kay Mayor Baste na rin daw mismo nang galing na wala nga siyang alam tungkol dito sa kumpanyang GenCorp Industries Incorporated, yung kumpanyang ginawaran, inawardan ng Davao City LGU na higit 33 million pesos na halaga ng mga kontrata ng food and catering services yan simula 2022. At ayon pa nga raw kay mismo kay Mayor Baste, hindi rin daw niya alam na may kaugnayan yung kanyang ating si VP Sara dito sa GenCorp dahil kung alam daw niya ito, siya mismo, hindi niya ito papayagan. Narito pa yung pahayag ni Yusekir Castro.
10: Hindi po maaaring basta masabi na walang alam, hindi inaalam, o walang pakialam. Inangat niya yung sarili niya as a mayor, pero in a way, nalaglag ang kapatid niya nung sinabi niya na kung alam niya lang na may interes ang kapatid niya sa GenCorp, hindi niya ito papayagan.
9: Hindi nagbabala rin ano, itong si Yusek Castro na delikado raw na baka magamit ano, itong katwiran niya ni Mayor Baste ng iba pang mga mayor o iba pang mga alkalde na hindi rin pa pala nila alam na katransaksyon na pala nila yung kanilang mga kaanak o kanilang kapatid at wala pa nga sagot dyan, ano? Itong si Mayor Baste. For context lang, Ziggy, nalaman nga raw ni Mayor Baste na may business interest daw itong kanyang ate sa GenCorp. Tipo na lamang sa impeachment trial at kung babalikan lang natin, mismong si VP Sara kasi Ziggy yung nagdeklara sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth o saliin na siya ay stockholder nitong GenCorp mula 2024 hanggang 2025. Pero kung pagbabasihan yung record ng Securities and Exchange Commission o SEC ay hindi naman nakalista itong si VP Tara doon sa kanilang Articles of Incorporation at ganyan na rin sa General Information Sheet nitong GenCorp. Narito yung paayag ni Secretary Castro.
10: Ilang taon na po ba siyang mayor? Again, itong ating kasagutan ay hindi po para husgahan siya. Kung gano'n na ba siya katagal na mayor at kung paano hindi niya tinitignan yung mga kontratang kanyang pinipirmahan, magiging delikado ito kung gagamitin din ito ng ibang mga mayors para sabihin, hindi ko alam, nakapatid ko pala yung katransak ko.
9: Ligi, actually, hindi rin kumbinsido yung mga taga-prosekusyon dito nga sa katwiran ni Mayor Baste. Lalo na doon sa pahayag nga niya na masyado na voluminous o napakarami nga ng mga dokumento kaya hindi naman maaaring isa-isahin na masi-check ang bawat isa ng mga ito. Balik sa IGD.
11: At Marian, naglabas na ng desisyon ng Supreme Court kaugnay doon sa voting threshold. Paki-detali mo sa amin ano ang nilalaman nito.
9: Tama ka nga dyan na unanimously ibinasura ng Korte Suprema ito ng mga petisyon na kumikwestiyon dito sa interpretasyon ng Senate Impeachment Court. Kaugnay nga doon sa two-thirds conviction threshold dito sa impeachment trial ni VP Sara. At kabila na doon sa mga petisyon na ibinasura ay galing mula kay dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez. Na-dismiss nga no, itong mga petisyon.
0: Samtang sa laing nga bahin, sayo-sayo din eh paghimuoning pagsangat sa Certifico de Candidatura con COC filing para sa national o local elections paghimuon sa musunod nga tuig September 20 hangtod sa 26, 2027. Atong balikan ang UNTV News gabay niini.
12: Itinakda ng Commission on Elections o COMELEC na gawin ang filing ng Certificate of Candidacy para sa national at local elections sa September 20 hanggang September 26 sa susunod na taon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, itinakda ang filing ng mas maaga para may sapat na panahon ang poll body na ma-resolve ang mga posibleng kaso laban sa mga kandidato. Kabilang dito ang nuisance petitions, cancellation of COCs at disqualification cases. Sa 2028, nakatakda ang susunod na national at local election.
0: Madag-ag gasto ni mga mo-file ani kay daghan na mo birig-birig. Unang bahing katos itong mga balita ang nabati, hatod ganato sa Marcella Feed.

0: Horas a les 6:37 na.
1: Kaaso-aso ng mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
2: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
4: Hatod sa maintinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
5: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug nangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
7: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
8: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
9: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
10: Time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
11: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
12: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
13: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
14: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo, o TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon o exercise.
15: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
16: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Directors sa Buheco 1, District 8, karong Oktobre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco 1 Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Directors sa Buheco 1.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Ang lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila kaadlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
5: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy
6: ug sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oras alas 6:41 ang takna sa kabuntagon. Good morning. Ngadto ni Ma'am Ems Rikina ni kanhi kagawad Anthony Cornel de Sadao, mayo nga pagpamati usab ni Lito Maghinay. Watching live deha sa Porok 5 Kugo ni Dakbayan si Patrick Panong Ridulia. Good morning. Kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2. Good morning. Ryan Palak from Kutkutan, Valencia, Saturnino Lauay Senior. Good morning. Saturnino Lauay Senior, good morning. Okay. Vic Bong, good morning. Anita Baldicana Maghinay, John Mart Yongson dito sa Lubgub, Sibilia. Adunay pahibaw ang Bohol Light Company Incorporated. Nga dunay makasinati og pagkapaong sa gahom dagitab o brownout sa ilang gialagaran sa pipila ka mga dapit dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran karong adlaw, Huwebes. Karong alas 9 ang takna sa buntag, hantud ni sa alas 5 ang takna sa hapon. Ang mga dapit nga maapektahan nining maong nasangpit nga power service interruption mao ang kabahin sa Poblasyon 1 along corner of Lower Katipunan Street paingon ngadto sa Caltex Gas Station. Parts or kabahin diha sa Mansasa District, subay sa VP Inting Road, gikan sa corner M. Para Street, nga to sa corner Katipunan Street, EK Inting Street, o Lower Katipunan Street. Kabahin sa Bohol District, ilabi na diha sa Burha Bridge, paingon nga to sa Bohol Doctors Hospitals, S. Ligone Street, H. Bugas Street, A. Pahang Street, G. Dangoy Street, Pilayre Street, Capayas Road o nearby residences. Matod pa nila ni Ma'am Cheryl Paga, ang Assistant Manager sa Customer Care sa Bohol Light Company Incorporated. O ingon man usab ni Engineer Paulino Almedilla, ang Vice President and Chief Operating Officer. Hinungda nini maong pagpapahiluna sa pagpabarug sa putaw nga pusti sa kuryente. Alas 6:44 na.
9: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
10: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap, Red Horse Beer.
11: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.

0: Dali, pagkain des ng Galiaris Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo. Umakni ang aksidente ang iyang gibaniho nga motor dito sa lungsod sa Sikatuna. Ang driver sa motorsiklo gipaila nga si Janry Anet, 18 anyos, lumad nga taga barangay Bahay-Bahay sa lungsod sa Sikatuna. Sa tuon sa ilan, kagahapon sa Marasay sayo nga kagabion, nga kining nga driver gikan kini sa barangay Kambuak Sur kay naghatol sa iya nga kauban ug si iya na unta pagpauli lulan sa gida nga motorsiklo pag abot sa may dapit sa may barangay Badyang boundary sa Bahay-Bahay sa may likuon nga bahin basi usab sa iya nga asoy.
1: Ano ka pero to?
2: Ni pero ko pauli ta.
1: Gikan ta.
2: Nga kagatol ko tawong classmate Kambuak Sur dali to kay ngagi mga romingaw.
3: Ano ta?
2: Dito is like
3: kaino na pitang lagbak ta.
1: Ah, yeah, the best.
2: Tingnan. Oh, BBC nga. Ano pong ngagi?
1: Diya ka na mabok.
2: Ano, likuon din, kuhan dagam to, lapok na mabuto. Basta yung motor, pag-break, no?
1: Okay, labi na handbrake?
2: Hindi, o, nasa kuhan. Ano, automatic motor, sa atras ba, yung slide. Dinit, din, ari ko po nabit, nung gas-gas.
0: Na buntag ato nga gisusi kani si Janry Anet nakaangkong kani mga angol bunog sa iya nga kaluwasan ug nana usab kani siya sa luwas nga kahimtang gikan lang diri matangan sa Galiaris Medical Center kasi lirto tungod sa res ang pen mo forever basta pita DYRD ang saligan sa balita
4: DYRD. Inyo nabati ang kinatibukang bahin sa tung round Bohol balita.
5: Nag-unang balita gikan sa kalungsuran Round Bohol Balita uban sa DYRD Tagbilaran Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9 Round Bohol Balita.
4: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
6: DYRD. Operation. Tama.
4: Hello, good morning.
7: Hello, good morning, sir.
4: Good morning, isa ni ma'am.
7: Si Miriam Ayok ni sir sa Mabini.
4: Kisa may pasyente ni mo, ma'am?
7: Ang partner, sir, si Aristeo Elie.
4: Pila may edad ani?
7: 42.
4: Unsa may problema ani, ma'am?
7: Kuan mo na, sir, kanang na-displace siya ba og motor sa maunang nabali sa hang kanang kuan. Tiil, duha ka, tulo ka, bali ni sa maotong ginanglan og stainless ba sa na duha bali ka surgery na niya, duha ka operahan mo nang kanang naidakot-dakot lagi po na kanang naikuan stainless niya.
4: Okay, sige ma'am. Sige, what lang na sa gawas ha? Palihok kung nakuha mo ng cellphone nga imong gigamit anang doon na po ilang ihang yun.
7: Ang katapad.
4: Okay.
8: Hello, sir.
4: Hello, good morning.
8: Good morning, sir.
4: Good morning. Kisa ni ma'am?
8: Si Cheryl Chua, sir.
4: Kisa'y pasyente?
8: Cheryl Chua, sir.
4: Ang pasyente
8: ako,
4: ikaw? Ah, okay. Pila edad yes, mo, ma'am? Kisa, pila edad mo?
8: 45, sir.
4: Taga-asa ka?
8: Taga-Dawis.
4: Unsay problema, ma'am? Unsay problema?
8: Laboratory, sir, para sa akong kidney.
4: Sige. What
8: tulong lang na sa laboratory, sir.
4: What lang na sa gawas, mama?
8: Okay, sir.
4: Palihok ko nuko anang lain po nga doon na ihangyo, diha?
8: Okay, sir.
4: Hello, good morning.
9: Hello, sir. Good morning, sir.
4: Good morning. Kisa ni ma'am?
9: Si Anisita Gakasa ni sir.
4: Kisa'y pasyente?
9: Ako, sir. Anisita Gakasan.
4: Pila may edad ni mo, ma'am?
9: 47, ma'am. Ay, sir.
4: O sa may problema?
9: Sa akong kidney, sir, para sa dialysis, sir, ba? Tapos akong idukulang karong akong laboratory o sa akong pharmacy sa Tambal, sir.
4: Okay, sige. What so, na sa gawas, ma'am? What land sa gawas? Napay-isa, no? Napay-isa diha, no?
9: Duha pa ni slad diha, diri, sir. Wapa ma, kuan, wala tag?
4: Ganang na'y napay-laing usang atong interviewon diha, na tapad ni mo, napa ba?
9: Sir?
4: Wala na?
9: Dapa, sir.
4: Sige, palihok ko nung pasa niya.
10: Hello, sir. Good morning.
4: Good morning. Ako kisa ni?
10: Ako din si Karin, taga Clarin, sir.
4: Kisa may pasyente, ma'am?
10: Ako ni siya, sir, kanang gi-refer ko diri sa kuan, sir, diri sa Galiaris kay heart akong problema yan ako.

0: bisita o ng mga laboratory, sir, may nawasad ko yung kanyang pampang kaon sa dito, sir.
1: Pila may edad?
0: 41, sir.
1: Sige, huwat-huwat na muna sa gawas, mama. Puros mo makadawat o tag 1,000 pesos gikas to mga loyal donors.
0: Sige, salamat kayo, sir.
1: Salamat kayo sa mga loyal donors, mga higala.
2: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang, First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Alturas Supermarket Corporation, Rollitz Auto Care, Bohol Shipping Lines Corporation, Anonymous Lila, o Carla's Curtain Shop.
1: Salamat taga Purok 2, Barangay Dao, Purok 3, Luyo sa Dao Diamond. Salamat kayo ni Sir Jiboy Tabera sa Rolex Auto Care na himutang dilihalayo diha sa Co-op Hospital, Barangay Dampas ni atong Dakbayan sa Tagbilaran. Ni Mama Grace Labi diha sa Manga, good morning. O salamat po kayo ni Sir Leo, ni Ma'am M. Sirkina, ni Ma'am Praxidis Mahomas, ni Ondoy Cristan, ni Father James Darunday siyang 500 pesos ipaagi ang paghatag og tabang. Sa 500 pesos, gikan siyang programang Baksan Kung Baon sa Gagawasan diya sa STK Diner. Nahimutang ni Atbang sa Solidad Suite sa Poblacion 2 ning ato ang Dakbayan sa Tagbilaran. O giingoman usab, ang 500 pesos ni Ma'am Inday Boniti sa Hisel Bulaloan nahimutang dilihalayo diha sa KFC Church. Wailaing restaurant diha punuan sa Acacia, mga higala, mauna na ang Hisel Bulaloan. Ini si Atoy Kosap, mga higala, ang friend mo forever. Mudapit ka na itong tanan sa pagpamati sa labing labas ng mga balita sa alas 7. Salamat sa Diyos o mayong buntag ka na itong tanan.
3: Kaaso-aso ng mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
1: Alas 7:02 na.

0: na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa.
2: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
3: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer, lakas ng sarap. Lakas ng tama.
4: This news is brought to you by Yosef Z Plus Forte. Yosef Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
3: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
6: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango-Bango.
7: This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
8: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
9: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
10: This news is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
11: This news is brought to you by MX3 Herbal Product.
12: This news is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
13: This news is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
14: Hello again mga MX3 believers. This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka police officer ang atong makauban nga MX3 believer karon. Si Police Staff Sergeant Mel Villacarlos. Hello Sir Mel.
15: Hi sa tanan. Nagpasalamat ko nga na aniya karon.
14: Paunsa ba nagsugod ang imong journey as an MXC believer pud?
15: Permita na ay physical activities maong dili gyud malikayan ang manakit ang ato ang kalawasan. Unya timing pud sa nakakita ko sa TV advertisement sa una about MX3 capsule maong gisulayan dayon nako ni. Mas nag-improve nga ako ang stamina labaw na nga regular na ako ang pag-inom na kog MX3 capsule. Proven and tested ni nga may alpha, beta and gamma nutrients nga gatabang malesen ang sakit sa kalawasan. Thanks to MX3, my part in health og kauban pa nako puhon for more breakthroughs. MX3, diri ko believe.
14: Thank you kaayo Sir Mel sa imuhang time.
15: Walay sa payan Cardi.
14: Till our next kwentuhang MX3 mga ka MX3 believers.
2: Nagpangita ba kamo karon og butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan. Nanay mutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín dool sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning Siyudad. O diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili ganun taangay nga magkasakit. Mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi butika ng bayan gamot na mabisa at abot kaya gipanagan og gipanagiya ni Isabelita Rinca adto wa og palit na.
16: Uy Mari, ngano man akong kinugos nga gahilak man?
17: Mao lagi Mari, uy dili na ganahan mi eskwela si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate og bungi nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bataa.
16: Paopirahan din ninyo si Junjun, Marie.
17: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Marie. Pero asa man tao mi gibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
16: Ay, Marie, ato dadaa si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
17: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
16: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
17: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna, yun niyang tubag sa among pag-ampo.
18: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Oran sa DYRD Worldwide, alas 7:08 sa buntag.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itanyaya sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Higala may nga buntag, kininusab ang hanay sa labing labas na bagang balita sa itong DYRD. Breakfast News, sa itong kinismayang tingwa. Sa Island City Mall, hinikay gandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
5: Og ginaisigli Orkulyo, ang friend mo forever.
0: Muhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Mudawat na og mga kaso sa internal medicine o sakit nga dili, kinhanglan og opera, ang Governor Celestino Gallares Multi-Specialty Center diha sa lungsod sa Cortes, aron di na maghuot diha ang mga pasyente sa Gallares Medical Memorial Center dinis Dak Bayan sa Tagbilaran.
5: Giauhag sa Climate Change Commission ang mga lokal nga kagamhanan sa Bohol nga ipatuman ang mga konkretong lakang, programa o proyekto aron mapanalipdan ang mga katawang bulanon sa grabing epekto sa El Nino.
0: Gitugutan gihapon ang light shipping sa pagkarga og electric vehicle ubos kini sa striktong giya alang sa kaluwasan sa kadagatan.
5: Temporaryong gihunong sugod gagahapon ang biyahe sa Air Asia dinhi sa Bohol samtang Philippine Airlines, Cebu Pacific ug ubang airline company nagpabilin sa pagserbisyo sa Bohol.
0: Don Rosary gihimo karong buntag sa mga tinun-an ug magtutudlo sa Holy Name University.
5: Philippine Councilors League Region 7 President si Nick Pipito, nitinaw nga dili na kinahanglan ang courtesy call ngadto sa PCL Bohol tungod kay nagkortesiya na ang PCL 7 sa kagamhanan sa lalawigan.
0: Ipahigayon ang Business Week Trade Expo sa Bohol Chamber of Commerce and Industry diha sa Island City Mall aron mapalig-on usab ang ekonomiya sa atong lalawigan sa Bohol.
5: Sa atong police report, nasikop kagabi ang usa ka 27 anyos nga lalaki sa bypass operation dito sa Sikatuna. Sa balitang regional, 5 ang nasikop sa managlahing drug operation dito sa Dakbayan sa Talisay.
0: Sa kauluhan, Korte Suprema gihangyo ang gobyerno nga maghatag og rekomendo sa petisyon batok sa pag-uswag sa Barangay Sanggunian Kabataan elections.
5: Gikumpirmar sa NBI nga ilang girunda ang pinoyanan ni kanhi Speaker Lord Alan Filasco nga kaalyado sa mga Duterte.
0: Samtang sa gawas sa nasod, US President Donald Trump gubat sa Iran. Matod pa, hapit na matapos.
5: Sa paugnat sa kusog, nagasud na sa semifinals sa women's singles tennis si Pinay tennis star Alex Ayala sa Asian Games. Samtang nagasud na usab sa ikaduhang round sa women tennis doubles sila si Pinay tennis star Alex Ayala o Shaira Rivera. Sa balitang artista, gikumpirmar ni Bella Padilla nga nagbuwag na sinasiyang bangko nga hinigugma nga si Martin Tan.
0: Bago ito mga uluhan sa ito mga balita, kompleto detalye sa Amo Pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa itong mga balita dinhi sa DYRD. Breakfast News, mudawat na og mga kaso sa internal medicine o sakit nga dili na kinanglan ang opera. Diha sa Governor Celestino Gallarez Multi-Specialty Medical Center diha sa lungsod sa Cortes. Aron usab, di na maghuot ang mga pasyente diha sa Gallarez Medical Memorial Center diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. Alang sa kumpleto detalye atong paminawon siya lagad, Ray Dutas.
1: Mudawat og mga kaso sa internal medicine ang Governor Celestino Gallarez Multi-Specialty Medical Center sa lungsod sa Cortes.
2: Regarding the issue of congestion, sa una pa yun ang nigawas ng isuhan na sa panahon pa ni Secretary Ted Herbosa, they will send to us referrals for internal medicine. Kaya mo yun na po daang atong direction sa Cortes ng hospital. Karon, ever since pa sa una pa yun na, we have always been ready to receive their patients. Sila lang pa ang wala pa nagpadala ang pasyente na to.
1: Kini ang pamahayag ni Dr. Lawrence Elliot Enoterol, Medical Center Chief sa Mount Tambalanan, aron muluag ang naghuot o mga pasyente ng Governor Celestino Gallarez Memorial Medical Center sa Tagbilaran City. Sa investigative reportorial visit sa DYRD Bohol Chronicle, napamatudan ang 129 kapasyenteng sobra sa 400-bed maximum capacity sa ospital o kapin 32% ng eksesa kapasidad. Sa pagiginabi sa DYRD inyong alagad kaghapon, gitinaw ni Dr. Terol, gahagbay ra sila mudawat o motimado mga hamtong ng pasyente, pinagi sa ilang outpatient department, emergency room o inpatient wards alang sa mga pasyente nga dunay sakit sa kasing-kasing o high blood pressure, diabetes mellitus, pneumonia o gubang sakit sa baga, sakit sa tiyan o gatay, sakit sa kidney o guban pang internal medicine cases.
2: Papagi na sila nagpadala o pasyente na mo for inpatient care. Mas dagat sabi nga dawat yung referral from the RHU sa mga LGU dito sa First District, pinilibot na magkugsugod. Mutabang man yun may kinsay mo ato dito, it's just a matter of the other party receiving our help. Okay. Otherwise, wag yun yung problema yun dito.
1: Si Tirol Mingon, ka mga pasyente gikan sa Gallarez Medical Center sa syudad, gidala nga to sa Cortes, huma naguba ang tulog ka CT scan machine ini o gabadala usab sila og nurse sa pasilidad nini sa Tagbilaran bisan og mas daghan og empleyadong plantilla position ang Gallarez Medical Center sa Tagbilaran nga nasa kapin 1,000 itandi sa 270 sa Cortes. Mingon si Tirol nga andam sila mudawat og referral gikan sa Gallarez Medical Center sa Tagbilaran City apan hangtod karon wa pagyud mopadala og pasyente ang pasilidad nini sa Dakbayan. Giklaro sab niya nga mahimura nga moderitso sa specialty hospital ang pasyente apan kung gikan og rural health unit o gikan sa laing hospital kinahanglan og referral.
2: Dugay ra may willing mudawat sa referrals gikan sa Tagbilaran, naghuwat lang jud Manila. Pero hagbay ra may nag-cater anang yana nga mga services dito sa Cortes.
1: Sa pagkakaroon, sa Gallarez Multi-Specialty Medical Center, ang Critical and Acute Care Building, nga doon ay tulukanda na mo pa lamang ang gigamit, di na sa mga 80 nga to sa 85% ang naisulod ng pasyente. Dugang pa ni Tirol, daghang pasyente o serbisyo ang ilang matiman, sa gayon nga mahuman og tukod, ang usapa ka building alang sa mga non-critical patients sa tabang og intervention sa kagamanan sa lalawigan sa Bohol ubos ni Governor Aris Mintado. Naglaom sab si Tirol nga maprubahan ang pundo para sa Tukurong Cancer Center aron mahimo na nga 100 ang higdanan. Sa pagkakaroon, ang Gallarez Multi-Specialty Center adunay Heart og Vascular Center nga mao ika-19 nga Regional Heart Center sa Pilipinas, Lung Center, Stroke Center, Urology Center o gilauman nga mabilihan karong ika-4 o katapusang quarter karong tuiga, ang Dialysis Center o Psychiatric Center o Children's Specialty Center sa umaab. Gigan sa lungsod sa Cortes, kinisiray tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Mayang buntag ni Ma'am Annie Lupus na minaw ka na ito. Garo, nagtanaw po si Sir Olim Lupus. May buntag usab ni Ma'am Ethel Urig, Sir Edi Urig na minaw, Sir Chu Tambis, Sir Ray Kagulada na minaw karon og Nila Kahes Kagulada. Usab si Wanits na Risma Ugatis Prima, nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Giauhag sa Climate Change Commission ang mga lokal nga kagamhanan sa Bohol nga ipatuman ang mga konkretong lakang, programa o proyekto aron mapanalipdan ang mga katawhang bulanon sa grabing epekto sa El Nino At paminaon ang report ni alagad Allen Doidora.
4: Ito po yung pinakabad at ito yung pinakamatindi sa tala ng history. Ano? Kaya we want our people at the same time yung ating mga local government to be ready at makapagplano ng maganda.
5: Giauhag sa Climate Change Commission ang publiko o mga lokal nga gagamhanan nga sayo palang mangandam alang sa gipaabot nga grabing epekto sa El Nino. Abhol sa pagkakaroon nakaangko na og multi-million peso nga kadaot sa sektor sa agrikultura tungod sa epekto sa nagpadayong El Nino bisan pa man paingon pa ang gipaabot nga super El Nino. Matod ni Climate Change Commission Commissioner Albert De La Cruz, kinahanglan nga ipatuman sa mga LGU ang ilang mga local climate action plan aron mapanilipdan ang mga komunidad batok sa grabing init, kakawangon sa tubig o epekto niini sa panginabuhian.
4: Sa local level, they have their local climate action plan at kailangan niya na ma-implement at kamukha na lamang po, kasi cross-cutting yan. Kapag sinabing El Nino, ang pinag-usapan dyan ay bukod sa tubig, pinag-usapan dyan ay food security. So kung agriculture yan, kailangan ang maitanim ay yung mga crop resilient sa init, kahit walang tubig. So wag na tayo munang mangarap.
5: Giauhag ang mga LGU nga mag-andam o cooling stations, hydration facilities o gubang pamaagi aron malikayan ang heat stroke o bang pang-heat related nga peligro. Sa Bohol, ang pag-pangandam giisip nga importante tungod kay ang probinsya na kasinati na kaniadto og epekto sa El Nino, lakip na ang dagkong kadaot sa produksyon sa agrikultura og epekto sa panginabuian sa mga mag-uuma. Ipasiug daw sab ni De La Cruz nga ang kamahinungdanon sa water management lakip ang hustong pag-klasipikar sa mga tinubdan sa tubig aron magamit kini sa tukmang katuyuan sama sa irrigation, non-potable use o domestic consumption.
4: Ang sagot po dyan, hindi. Kaya we're calling the NWRB, we're calling the different district, lalong-lalo na yung mga may kakayahan to take up the necessary steps. They make use of the necessary filtration at kailangan mag-classify na ng tubig.
5: Matod niya, ginhanglang sa iyo pa lang ang pagplano sa mga ahensya o LGU o malikayan ang kakuwangon sa tubig o guban pang seryosong epekto sa El Nino. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7.23 sa buntag. Kini nga DYRD Breakfast News, inyo kini mabati sa Kiss 102 FM, sa BCC TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulano Network, Beat FM 89.3 diha sa lungsod sa San Miguel, live sabta sa YouTube, Facebook o sa Zeno Radio. Gitugutan gihapon sa light shipping ang pagkarga og electric vehicles ubos kini sa strictong giya sa kaluwasan sa kadagatan at pabinal pagbalik si Alagad Ray Tutas.
1: Gitugutan gihapon sa Light Shipping Corporation ang pagpasakay o pagkarga sa mga electric vehicles ubos sa strictong giya sa kaluwasan sa kadagatan. Sigon sa official nga pahibaw sa kumpanya, giklaro nini nga wala nila gidili ang pagpasakay o pagkarga sa mga electric vehicles sa ilang mga barko. Kiniagi og pagsuporta sa kumpanya sa Republic Act No. 11697 nga nailan usab nga Electric Vehicle Industry Development Act kon EVEDA nga gipatuman atong April 2022 aron masiguro ang kaluwasan sa tanang nga pasahero, kargamento, tripulante og mismo mga barko. Ang Light Shipping Corporation nagpatuman og mga safety guidelines og precautionary measures lakip nini ang pagpahimutang sa mga electric vehicles sa mga lugar sa barko, ngano nay saktong ventilasyon, pag-andam og fire extinguishing equipment nga haom pagpalong sa sunog gikan sa mga electrical o lithium ion battery, o ang pagpasiguro nga naka-switch off gyud ang electric vehicle sa tibuok gidugayon sa biyahe. Gidili usab sa mga driver o pasahero ang pagpabilin sa sulod sa mga electric vehicle samtang naglawig ang barko ug mahimong magpatuman og vessel operator og dugang safety protocols kung gikinanglan. Gitinaw sa light shipping nga ang mga lakang kabahin lamang sa ilang pagpangandam ug nagasubay gyud sa international maritime safety practices alang sa pagbiyahe sa mga electric vehicles. Giklaro sab nini nga walay kinatibuk ang pagdili uban sa pagkarga sa mga electric vehicles sa mga barko sa ubang nasod, sanglit ang mga shipping operator sa tibuok kalibutan padayon nga nagkarga nini inubanan ang saktong pamaagi aron malikayan ang risgo sa mga lithium ion battery systems. Ang kumpanya nagpabilin usab sa pagsuporta sa inisyatibo sa gobyerno nga pakunuran ang pagsalig sa nasod sa imported nga fossil fuels o iduso ang manungtarong transportasyon sa luwas nga pamagi. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning, Nido Don Chetro Manilius. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Rogelio Tambis, nagtanaw po. Ang isang nagtanaw po sa FM, Mungkada Malimot. Justine Orculio, dinaha sa San Isidro Baclayon, o Junior Orculio, na Minaw, ang nagtanaw. Sab si Celeste Mijares, nagtanaw po sa San Juan Maribohok. Hingpit na nga nanamilit kagapang adlawa ang katapusang biyahe sa Philippine Air Asia gikan sa Bohol Panglao International Airport padung sa Manila. Ang flight Z2353 nga gigamit ang Airbus A320-214 nga dunay registration number RP-C8979 milarga sa Bohol alas 8:46 sa buntag. Matod pa ni Kaap Bohol Manager Angelo Ibanez nga ang temporaryong pagsuspender sa Manila-Bohol nga ruta sa Philippine Air Asia tungo sa presyo sa lana ug nag-usab-usab nga geopolitical conditions nga naka-apekto sa industriya. Matod pa sa Philippine Air Asia, nagpatuman kini og gikinahang ng adjustments ug temporaryong gisuspender ang biyahe tali sa Manila ug Bohol isip kabahin silang pagtubag sa kasamtangang kahimtang sa industriya. Wa pa magpasabot nga permanente nang wa ang Air Asia sa Bohol tungod kay gitawag kini nga temporary suspension sa nahisgutang ruta.
6: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Sa mga adunay Smart TV, ayong kalimot sa pag-like o i-follow ninyo ang DYRD Kasaligan Radio na TV pa. Masayo na sab ang pagsubay sa mga kasaligan o ang pinakabago usab nga mga balita direkta mismo sa inyo mga telebisyon. Kini DYRD Breakfast News sa Tukinis Maintinguha sa Island Cinemall.

0: Balik na sa itong mga balita din sa atong napit mga tinunan o mga tutudlo. Diya sa Holy Name University din nagampo sa Rosario samtang naglakaw gikan sa HNU Campus ngadto na sa Simbahan sa Dawis. Nagsugod ang Dawn Rosary kaganyang alas 5 sa kadlawon. Ipabati usa ang pagampo gikan sa KISS FM o sa HNU FM Radio 106.5. Sugod karong gabi, himuon sab ang live rosary matag alas 8 sa gabi sa DYRD o sa KISS 102 FM.
1: Good morning, Ninang Mary Discaliar. Naminaw ka nato karon, Am Discaliar, Undong o Muloy Discaliar. O usab, naminaw po nato karon si Ma'am Linda Pasco. O usab, good morning ni Ma'am Elma Teruel, Sir Romy Teruel, Emerson Pinos o sa Sir H.A.D. Guzman. Philippine Councilors League Region 7 President nga si Nick Pepito nitinaw nga dili na kinahanglan ang courtesy call ngadto sa Bohol tungod kay nagkortesiya na ang PCL 7 sa kagamhanan sa lalawigan. Atong paminaw ng report ni alagad Allen Doidora.
2: Gipahigayon sa Philippine Councilors League Region 7 nga gipunuhan ni PCL President Ricardo Pepito ang 2026 PCL Week sa Bohol isip kabahin sa lampaningkamot sa pagpalig-on sa lokal nga gamhanan o pagtabang sa pagpromotar sa turismo sa probinsya nga nagatubang og hagit gumitkan sa global crisis.
3: I really wanted sa Bohol because ako tuyok ko kayo riyo nga within Region 7 ramang tuyok ang ekonomiya. We have to promote kung sa inaan nato, especially Bohol, at kung i-promote sa itong mga kalsan, local tourism, muna importante nito, nang makatabang sa ito ang mga tahatag sa kalungsod sa mga probinsya.
2: Lakip sa mga kalihukan sa PCL Region 7 ang sports o wellness activities ingon man ang pagpromote sa welfare o protection sa mga overseas Filipino workers uban sa Department of Migrant Workers. Gisuportan usab sa pipila ka mga sakop sa PCL Bohol ang mga kalihukan. Kadunay kapin 500 ka mga attendees, kapin 200 ni inigikan sa Bohol. Dinwa may tambong isip leader sa PCL Bohol si board member Joanna Cabalita Initay. Kinsami padayag nga walay hustong koordinasyon o courtesy ang PCL Region 7 sa ilang pagpahigayon sa kalihukan sa Bohol. Sa laing ibahin, may padayag si Pepito na dunay koordinasyon ang PCL Region 7 sa provincial government sa Bohol pinagi kang Gobernador Ari Sumintado o Vice Governor Nick Besas. Matod ni Pepito, giimbitar usab si Initay isip distinguished guest o special guest sa kalihukan busa alang kaniya, wanay kinahanglang dugang courtesy nga to sa PCL Bohol Chapter President tungkol kay nakikoordinate na sila sa provincial government.
3: Wala man nila man yun na wala itong courtesy. But in fact, we all invited sa tanang mga board members and executive board member. No? So, she's one of the invited. Now, dili ingon niya mo courtesy niya taniya kay natoy activity. No? Ang importante niya, we invited here because siya may ato ang PCL president din sa Bohol.
2: Gibuti ako sabi ni Pepito nga ang PCL Region 7 parayong nga nagtinguha sa baring hiusa pag tinabangay tali sa lokal nga mga opisyal sa Central Visayas. Yung itumbok nga baguhay lang ang Sisterhood Agreement nga gitawag og Sugbohol. Isip po sa mga pananglitan sa paningkamot sa pagpaligon sa relasyon o kooperasyon tali sa local government officials sa Region 7.
3: Bakit ay angayan, bisog ko, angayan panagbangian? Because ang atong hiusahon niya ang mga konsehal sa Sugbo, kung sa probinsya, makahiusa na walay mga panagbangi na itong matawag niya. Kayo po sa usap-usap sa ilahang mga pagkatagsa kasing-kasing.
2: Tekini si Allen Doidora ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, antong kang Julius Doy Madanggit. Good morning naman diha si Alfred Angkog diha sa Barangay Mansasa. Si Romel Dinampo. Good morning. Felix Minyon, mga turing sa Angels, good morning. Ipahigayon ang Business Week Trade Expo diha sa Kunsa Bohol Chamber of Commerce and Industry. Gihimo kini diha sa Island City Mall aron sa mapaligon ang ekonomiya ng anis atong lalawigan. Kompletong detalye si Zara Arquiena.
4: Gipahigayon karon sa Island City Mall o ICM sa Tagbilaran City ang BCCI Business Week 2026 Trade Expo nga nagpunting sa pagpasiugda og pagsuporta sa mga produktong Pilipino og lokal nga inobasyon. Gisugdan ang Trade Expo ni adtong Setyembre 28 ug magpadayon hangtod Oktubre 2, 2026. Diin gipakita og gipamaligya ang nagkalain-laing produkto gikan sa mga exhibitors sulod og gawas sa Bohol. Adunay unom ka exhibitors gikan sa gawas sa Bohol sama sa Cebu, Batangas, Palawan ug Agusan nga miapil sa kalihukan aron ipaila ang ilang kalidad nga mga produktong Filipino ug uban pang lokal nga inobasyon. Giauhag ang publiko nga mobisita sa Trade Expo, makaila sa mga produkto ug motampo sa pagsuporta sa mga lokal nga negosyante ug Filipino businesses. Gilauman nga pinaagi niini nga kalihukan, mapalapdan ang merkado sa mga produktong Pilipino ug mapalig-on ang mga gagmay ug lokal nga negosyo. Gikan diri sa Island City Mall, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning ni John Mark Yungson. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Wanits na Risma Ugatis Prima, nagtanaw po. Ryan Palak, nagtanaw live. Gikan sa Valencia, Bohol. O gusab si Nis Chuel Padillo Bernabe, nagtanaw. Teodora Namok, nagtanaw. Ansoy Kumidoy, Dennis Cabrera, nagtanaw po ka nato karon. Sa atong police report, nasikop gagabi ang usa ka 27 anyos nga lalaki sa bypass operation dito sa lungsod sa Sikatuna. Atong paminawon ang report ni Alagad Willy Maestrado.
5: Ipaihot sa ginadili nga drugas nga taga-sudan sa Tagbilaran ang nasikop sa bypass operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Corilla Drug Enforcement Unit kagabi. Ang gigatapan na ilan nga usa ka jabar kabugatan, 27 anyos minyo way trabaho ug lumad nga molupyo sa Purok Uno sa barangay Poblasyon Uno ng siyudad sa Tagbilaran. Kagabi ang kapulisan sa Corilla Drug Enforcement Unit nga nagpaigan sa anti-illegal drug operation dito sa barangay Sambog na sundan nini ang gigatapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant Giselle Mick Makarandan, gihimo ang usa ka bypass operation batok sa gigatapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Captain Ri Anthony Ributa o Barangay Kagawad Raul Ributa sa Barangay Sambog o sakop sa media. Usa ka police pusher by ay mapalit na inig usa ka putos nga giingong shabu sa kantidad nga 500 kapisos. Pagtuno sa ikatahapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon sa gikatahapan, laing upat ka mga putos nga giingong shabu ang nakuha nga gibanabanang motimbang tanan ngadto sa 4.14 kagramo o ganaa sa standard drug price mo kabat kini ngadto sa 28,152 kapisos. Kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam sa kapulisan sa Corilla Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Jabar Kabugatan. Gikan sa lungsod sa Corilla, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, ito kang Romeo Lianto diha sa lungsod sa Sevilla. Si June May Cayamas, may nga buntag sa Bnimo diha. Gipasidunggan sa Civil Service Commission kung CSC si Tagbilaran City Mayor Jane is a regional qualifier alang kani sa gawad pag-asa. Gidawat ni Mayor Jane ang pasidunggong kagahapon dito sa Dakbayan sa Sugbo. Ang gawad pag-asa award giilang gawad lingkod bayani gihatag kini sa mga empleyado sa gobyerno nga nakahatag kining talagsaong contribution pinagi usab sa bagong ideya, pamaagi o solusyon. Gisaulog sa City Government of Tagbilaran ang maong kalampusan o mga kahimuan sa administrasyon ni Mayor Jane Yap. Nagpasalamat usab ang mayor sa Civil Service Commission sa pag-ila sa iyang mga nahimo o gipasiugda o sa mga proyekto nga napatuman way giutang nga pundo. Dugang sab niya nga sa matag pamilya nga matabangan sa kada proyekto usab og serbisyo nga gipaningkamutan sa iyang administrasyon, nagpasalamat siya sa kanunay nga pasalig kun pagsalig sa mga katawhang Tagbilaranon.
6: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Good morning ni Jocelyn Narciso. Nagtanaw ka na to karun live sa DYRD Facebook. China Galerio nagtanaw po. Luciano Mikayabas nagtanaw gikan sa Basak Talo-to. Jocelyn Narciso, usab si Asterio de Sabas nagtanaw. Nagtanaw po ka na to karun si John Filbesas. Ronilo Rintuaya nagtanaw po ka na to karun. Sa balitang regional, 5 ka mga tao ang nadagpan sa duha ka managlahi nga anti-illegal drug operations sa mga sakop sa Padilla 7 uban sa tabang usab sa kapulisan dito sa Sugbo natong adlaw Martes. Nisangput ang mga operasyon sa pagsakmi sa gituohang Shabo nga mo kantidad og 742,360 pesos. Ang labing uwahing operasyon nahitabo alas 5 sa gabi sa usa ka giingong drug den dito sa Purok Tambis, Sityo Litmon, Barangay Dumlog, siyudad sa Talisay nga niresulta sa pagkadakop sa tulo ka mga suspitsado.
0: Kahimtang sa panahon humani ini.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon, ito paminahon si Leonard Samar, ikan sa lokal ng butang sa pag-asa. May butang ni mo, Mr. Samar.
2: Ania, kining pinakaon ng kalabuan sa kamitang sa panahon karong adlaw. Padayon nga po nga doon na tayo monitor o gibantayan nga dautang panahon o usa ka bagyo nga nasa gawa sa bar. Ugnay mo na siya kining usa ka tropical storm nga doon na introduce name nga si Choi Wan. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang sentro sa mga bagyo o tropical storm nga doon na introduce name nga si Choi Wan. Yung banabana kinibas ito ng available nga mga data, anakin ni may mutang sa 2,945 km east of Central Luzon o anakin ni sa coordinate nga 16.3 degrees north, 249.7 degrees east. Samtang nagdalak ni sa angin nga doon ay ikos ko nung kamat nga doon na sa 75 km matagtak na doon sa sentro o nga doon na kinigas tinis o pag-uro sa angin nga mukabat nga doon na sa 90 km matagtak na. O kininagayrog sa direksyon, kasagpan namin ang kasagpan, nga doon nagikusun sa pagirog 15 kilometros matagtak na. Base usab sa pagbanabana, kinimuang bagyo, ubos ang iyang chance nga makasulod sa Philippine Responsibility, then wala po sa kinidirect epekto diri sa ato sa nasod. Ang iyang gitawag trough of tropical storm nga si Choi Wan, mao kini ang iyang extension or trap mao nakapikto sa eastern section sa Kabisayan ug lakip na sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang eastern Visayas, Caraga ug ingon sa ang Davao Oriental, kini mga lugar karong adlaw makasinating maragumon nga kalangitan unay katag nga mga pag-ulan, mga pagpuno-pagkilat gumikan sa trap of tropical cyclone nga si Choi Wan. Samtang ang northern Mindanao lakip na sa ang rest of Davao region. Huwag mo sa bang Metro Manila o lakip na sa bang bayan sa nasod, huwag mo sa din sa itong probinsya sa Bolo, mga kalungsuran o tekbayan sa Tagbilaran. Karong adlaw, makasin natin laman kita o mga pupanagsang pagpanagom o ganto na sa usaya doon na may nagumong nakakalangitan o ginipanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulbakilat, gumikan sa trough of tropical cyclone nga si Choi Wan o gingom sa kining mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ganto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Minisilangan o paingon nga to sa Silangan, nga mga mabuslabi sa Luzon o ingom sab sa western section sa Kabisayan. Uglakip na usab lain nga direksyon sa hangin nga mahinay o gato na sa kasarangan nga nagagikan sa Minasilangan o pengon nga to sa Minakasagpan nga mga mabuslabi sa Silangang Bayan sa Mindanao. Uglakip na usab sa ubang bayan sa Kabisayan. Uglakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol. Ug samtang karagatan ining mga lugar malinaw ug nga to na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 24 pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw misidag sa may alas 5.31 sa kabuntagon o musalop sa kini sa may alas 5.34 sa kapunon. Dini na lang kutob, kininagayikan sa Dio Este Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Leonardo Samar, Mayo,
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na ba ang DYRD Breakfast News? Ito ganyan sa mga tinguha sa Island Cinemall. At ang indugang balita din sa DYRD, ang Radyo sa Katawhan. Daghang salamat o mayong buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: This is 6 minuto sa Dipa Magalas 8.
4: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
7: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
6: Time check is brought to you by Van Willar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar.
8: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
6: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
8: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilang.
6: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
8: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
9: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
1: Dugang nagunang balita sa mga bahin sa atong nasod. gibasura sa Supreme Court ang petisyon nga nagatinguha kini kabahin sa 2/3 nga boto. Giabi-abi sab kana sa Senate Impeachment Court ang maong desisyon sa Korte Suprema. Kinigdugan balita ni mabati humani ini.
5: DYRD Kinaham Kanuna. Kanuna.
10: Arita sa tungdugang mga greetings. Good morning ni Ma'am Leia Capayas, Paz Aboniete. Naminaw ka na to karon. Si Crystal Ahit naminaw po. Christine Caracol, Grace Danella naminaw. Chevy Castro, Paula Upada, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Fira Bukod, Suala Almirol, Ja Batingal, si Raki Memfreve, Con Memfreve, Chikia Chong, good morning. Mayong bundang usab ni Ma'am Angga Milo o Sir Sammy Milo o iyang pamilya nga nagtanaw karon sa telebisyon sa itong balita. Kara bundag yun sila magtanaw sa telebisyon sa lungsod sa Albor. Ma'am Angga Milo o Sir Sammy Milo o iyang pamilya. Usab, good morning ni Ma'am Anita Torrigosa, si Albert Olmido, good morning. Boy Ray Pamaong, Yan Pamaong da sa Kugon, good morning. Ruben Perez, Tamski Perez, Ramonito Batoon o Lydia Batoon. Nasa Ramston Tire Supply, naminaw sila kanato. Ma'am Harith Inting Sepe, Jimmy Sepe naminaw, Ma'am Emma Rikima, Corrikina, Leo Rikina, si Romualda Garsuta, dia sa Lungso sa Maribohok naminaw po. Nagtanaw po kanato karon si Kagay Alminye, o gusab si Kiking Alminye. Good morning, natong tanan.

0: Uy, Balinay, di YRD kanunay.
1: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
2: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Kung ikaw nangita o barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
6: DTX 500.
0: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
7: At sa Panginoon.
0: Una po ay sa Panginoon.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
3: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan!
8: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
9: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
10: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitaw. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ang pag-uswag sa eleksyon sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections. Lakip sa mga respondent, gihingan lang sa mga petisyon mo ang Office of the President, Senado, House of Representatives o ang Commission on Elections. At all sa mga sesyon sa tibok korte, gimandoan usab ang mga respondent na maghatag kini mga komento sa petisyon ingon man sa hangi usab ni Makalintal na magpagawas kini og temporary restraining order o status quo aron usab sa pagpatuman sa Republic Act 12326.
1: Wa itugot sa ICC ang hangyo sa kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga obligahon ang pagbutang og expert verification reports sa open source o user-generated evidence nga gisumiter sa tribunal. Ipangayo sa depensa nga emindahan ang e-court protocol sa ICC ug magdugang og expert verification sa metadata field ang electronic discovery system sa registry sa korte. Sa pito kabahina nga desisyon, matod pa sa trial number 3, nga mamahimo kining magbunga o galangan sa hearing gumikan sa kadaghan sa ebidensya nga kinahanglan nga susihon.
2: DYRD Radio Balita.
0: Balita. Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnat sa kusog human ini.
3: DYRD Balita, Balita, Pilipinas.
4: Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilara. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
0: Balita sa gawas sa nasod ito kanato sa Tire Queen na Goodyear Servitech. Mibuti ang si U.S. President Donald Trump nga very soon nga matapos na gayon ang nagpadayong gubat tali sa Estados Unidos o Iran. Apan wa siya maghatag o klarong pizza baka detalye kung kanus agayon ang tokmang panahon nga mahitabo. Niyadtong September 16, miingon usab si Trump nga hopefully we are towards the end of the war. O niya, nagpasabot kini nga adunay posibilidad nga usa ka kausaban uban sa Iran. Sa pinakabag-ong report, ang gubat tali sa Estados Unidos ug Iran ana-ana sa ikawaong buwan samtang ang mga paningkamot sa mga mediator nga mapabalik ang negosasyon nagpadayon lang gihapon. Gikan sa DYRD Bull Chronicle Sports Monitoring Center na balita sa paugnat sa kusog.
1: Nakasood na sa ikaduhang round sa women's tennis doubles sila si Pinay tennis star Alex Ciala o Shera Refira sa nagpadayon na 2026 Asian Games dito sa Japan. Gipildi ni Ayala o Refira ang ilang kontra nga taga Hong Kong na sila si Lai Ching Lam o Leo Caliesta sa score nga size 1, size 3. Sunod nga magkaharong ni Ayala o Refira mo sila si Sin Yu Ziang o Xiao Zuan Yang sa China. Subay ni ini, nakasud na usab sa semifinal sa women's singles tennis si Pinay tennis star world number 18 Alex Ayala human iyang gipildi ang pambato sa Chinese Taipei nga si Joanna Garland na score nga 7-5 sa 0 sa 2026 Asian Games. Sa balitang artista, ikumpirmar ni Bella Padilla nga nagbuwag na sila sa iyang bag-ong hinigugma nga si Martin Tan. Ingon si Bella nga iyang desisyon nga magpadayon sila sa ilang taagsa-taag sa kamagadan. Ipahayag usab sa address nga pipila nagkabuwan silang nag-date ni Martin Tan din tinuod yun nga nahigugma siya ni ini. Milungtad o walo kabuwan ang ilang relasyon. Ano na tayo paibaw? Gipahibaw ang kung gipahibaw nga dunay tabo sa Dao atol sa ika-19 ka tuig nga Barangay Dao Day 2026. Ipahigayon kini matang hapon hangtod ni sa gabi. Adunay food bazaar, mga prutas baligya, okay-okay, o guban pang klase sa mga baligya. Pwede po mo manihapon nito ha, dadaan yung tibuok pamilya.
0: Ugti sa peso, itanis dolyar mga salapi sa kalibutan ni Magutloa.
1: US dollar, 62